0: nakapantalon. Tapos malinis yung sapatos. Huwag nyo na ho ipilit. Sige ho, huwag na kayo makipag-away. Magpatikit ho kayo. Picture lang, kailangan ko lang picture ha. Tapos yung enforcer, dalin nyo po dito. Babawiin ho natin yung ticket ninyo. Babalik ko natin. Wala ho kayong babayaran. Ha, mga kaibigan. Wala ho kayong babayaran. Tama na ho sa amin yung kasoy. Kasoy pa. Oh, ano? Ito ho. Balik mo yung uniforme. Gusto niyo ba to? Isa sa driver, isa sa operator. Tapos meron pa kayong Santon Gold Coffee Mix. May turbo pa kayo. Diba? Mamamasada kayo, uwi kayo sa gabi. Naghihintay si babes ninyo. Babes! Agod! Sakit ng likod. Mag-apo na masada, babes. Babes naman. Paano naman ako? Sa kalsada ka lang namamasada dito sa bahay. Isang round, hindi mo ako ipasada. Babes naman, bukas na lang. Pagod na si... Nang babae ka, no? Magpagbibintang ang kapanya. Oo. Tapos bibigay mo. Diba? Wala ka pa sa boundary, oh. Kulang pa boundary mo. Pakatapos, hindi mo pa ako... Ha? Saan ka galing? Patay ka. Tapos nakita ang picture mo, nandun ka sa baragatan. Para walang gulo, pagbigyan mo, sagot ka ni Turbo nga. Ito nga, Ang gagawin mo lang, tatawag ka lang mamaya. Sabihin mo lang kung anong masasabi mo dito sa uniforme na ito. Di ba? At saka, malino na ba sa iyo na ito pala ang dapat gawin? Ganun lang. Di ba? Magbabalik ko si Bulas. Bullseye, sandali po lang.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
2: D3. Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Tara, kape tayo!
14: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM.
18: XFM.
19: Sister Pain.
20: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist,
19: consult
21: your doctor.
19: Pagpili sa mga butika.
22: Santon Gold. Coffee Mix.
23: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
24: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
26: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
28: Premium D3.
26: Makatutulong sa kalusugan
28: na may VCO
26: at moringa.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
30: XFM.
31: XFM.
32: FM.
33: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: 8:11 ng umaga. Balik sa Bullseye! Ang palatuntunang ito! Itong Bullseye! Ito yung binabanggit ko at sa atin yan! Nang Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider! Iyan no yung gumawa ng... yung para sa kalalakihan dyan. Yung handang i-level up yung kanilang energy. Yung kanilang energy at kumpiyansa. Turbo Supplement for Men. Ah, mga kaibigan, may mga natural ingredients na kilala sa... suporta sa sigla. Passion. At desire. Para sa mas buhay na katawan, mas buong lakas at mas matinding kumpiyansa araw-araw, magturbo ka! Pasiklabi ng sigla! Naturally. Naturally, parang girl. Nikki Eliasar, good morning, Sir Louis. Good morning, Nikki. Bobby Puertos, good morning, Idol. Bagay sa aming mga mangingisda ang turbo, malamig sa laot. Paano ba makalibre galing sa'yo, Idol? Ha? Basta't may isang kilong tambaka, panisdang tambasakan ka dyan, okay na ako. Ha? Gerfield! Kalui, baka po pwedeng alamin nyo kung kailan po talaga matatapos ang palengke sa Borland, kailan i-operate yung... Sige, ayusin natin yan, Boss Jerry, ha? Yung sa Borland daw na palengke. Ayusin natin yan at matagal nang tapos, hindi pa nag-operate. Mahigit 300 na ilegal na sigarilyo. Nasa bato ito kahapon sa Santa Monica. Mga kaibigan, isang ban ang nahuli, mga kaibigan. Alamin natin ito. Ano? Oh, 28 million, 300 na ilegal na sigarilyo. Ang market value, 28 million. Si Captain Taliman. Nasa PS2 na siya. Di ba PS1 si... Hello, Cap, sir? Captain Taliman, magandang umaga po, sir.
2: Sir, good morning po, Sir Louis.
1: Oh. Nung isang linggo, sa PS1, nasa PS1 ka pa, sir? Nasa PS2 ka na pala?
2: Opo, kalilipat ko lang po ng PS2 po.
1: Ah, okay. Magaling kasing polisito si... Captain Taliman, ipahingi ako ng mga video kahapon tsaka yung mga picture. Sir, ano, paano ito? Natimbrehan ho ba itong isang van na may lamang mga sigarilyo nito, Berlin Port, bago kayo nag-checkpoint o talagang nagkataon lang?
2: Bali, sir, na ano lang po talaga siya, sir, during conduct po ng aming regular na offline kita during that hour, sir, kasi dahil nga po naka... balik na po tayo ng balik eskwela po.
1: Oo.
2: Lagi pong may mga pulis malapit sa mga eskwelahan po.
1: Mm.
2: So ngayon po, nagkakandak po tayo ng regular na offline sita po sa mga oras na may mga specific na oras. Ngayon po, may initial violation po itong truck na traffic violation po. Pero instead na dapat tumigil na po siya, mas lalo po siyang nagmadali. Mas ano po, sir, yun po yung ano, imbis na tumigil siya, sir, mas lalo siyang nagmadali pa, sir.
1: Mm. Ayun.
2: Dali yun po, sir.
1: Hindi siya nahuli dahil siya yung target ng checkpoint ng operation. Kung hindi, may traffic violation siya na imbis na huminto, naging agresibo. Yun.
2: Yes, sir. Yun po, sir.
1: Ayun. So, kung hindi siya naging agresibo, yung ORCR, okay ba? Yung ORCR ng truck niya?
2: Bali, wala po silang maibigay ng mga document, sir. Ganun din po sa driver's license, sir.
1: Nako.
2: Yun po ang mga, ano, sir, wala po silang mga part, ano, na may pakita, sir.
1: Ang laki nito, ah. Ilang karton to, sir? 300 Worth 28 million?
2: Actually, ano po sir, ang exact number po ng master cases na bilang po namin together with the Bureau of Customs po sa office po nila is exactly 188 master cases po sir.
1: Ilan, ilan? 100?
2: 188 master cases po sir.
1: 100, yun yung box ba yun? Box?
2: Yes. Opo sir. Yes sir, master cases po sir, yung mga box sir. Bali, punong-puno po yun sir.
1: Ah, teka muna. Gerald.
2: Ano po namin sir?
1: Jay, pakicheck mga ito. Bakit 300 ito? 300 na illegal na sigarilyo, 198 lang daw. Saan galing yung 300?
2: 188 po sir.
1: Okay. Linawin ko lang sir ha.
0: Tama,
1: 188. Ah?
0: Yes
1: sir.
0: 188. Master cases.
1: Master cases. Layman's term.
2: Opo sir.
1: Box yan, box.
2: Opo sir, yung malalaking kahon po sir.
1: Okay. Sa isang box, ilang rim?
2: 50 po sir na rims po sir.
1: Oh, yun, tama, tama. Isang box. Sa isang box, 50 rims ng ano ng sigarilyo. So hindi 300 ito. Baguhin natin tong
2: ano. Sir, 188 po sir, 188 po.
1: Oh, dali Captain Taliman, baguhin niyo yung 300. Ayan oh, 300. Kahon na sigarilyo, hindi naman 100, baka sabihin nabawasan na naman. Oy, tama natin 'yan. Dali, Captain Taliman, inaano namin kasi ito. Saan kasi ang galing yung 300? Ha?
0: 188.
1: Dali. Saan galing 'to?
0: Yan yung ano natin post.
1: Oo. Itong ano, saan galing tong information na 'to?
0: Galing niyan sa PNP.
1: Oo. Meron dito ito, na kumpiska, laga ng sigarilyo. 28 million. Okay. Ang nakalagay dito ito 300.
0: 188.
1: Oh, 188 tama. Baguhin niyo na lang 'yan, 188 na kahon, hindi 300.
2: Ah? Siguro po sir, kaya po estimate roughly
1: estimate.
2: Estimate pa lang po talaga yan sir kasi hindi naman po natin maano po kung gaano karami po exact na laman yan kung hindi po natin ito turn over agad sa Bureau of Customs para mabilang po sir.
1: Sige, same. Tama sir, tama. Sa rough estimate kahapon, 300. Pero sa actual na pagbilang, 100.
2: 188.
1: Okay, 188
2: po.
1: 188. 188 na... Saan galing to, sir? Captain Taliman, yung ano na to? Yung van, south?
2: Galing po sa ano, sir? Hindi pa rin po masyadong nagsasalita yung mga nahuli nating suspects po, sir. So, karapatan naman po nila yon. So, patuloy pa rin namin ang pag-iimbestiga po sir and pagkuha ng mga background information po dito sa kanila.
1: Hindi pa nagsasalita. Saan nyo na ano to? Santa Monica, di ba? So, pag Santa Monica, galing south ito.
2: Bali, ano na po sir? Yes sir.
1: Oh, galing?
2: Bali, ano po sir? Galing po ng San Jose po sir, isang daanan sir, doon na nagkahabulan po sir. Kasi doon sa may bandang unahan ng high school ng San Jose po.
1: Ah, San Jose.
2: So doon na po namin na abutan sa ano po, sa Santa Monica po.
1: Ah, so nagsimula yung habulan San Jose at doon yung inabutan sa Santa Monica. So kung San Jose galing norte, okay. Galing norte, maaring galing norte.
2: Possible po, sir.
1: Oo.
2: Possible po.
1: Sino si...
2: Opo.
1: Sino si alias Jess?
2: Yan po yung driver po, sir.
1: Wala bang driver's license, sir? Wala lang. Walang nakuha, no? Hello?
2: Bali, wala po siyang dala, sir. Pero hindi po namin na-verify pa, sir. Tingnan pa po namin kung meron po siyang license pero di niya lang dala or wala po talaga.
1: Okay.
2: May ibang ID lang po siya na naibigay po.
1: Sa ibang ID niya, saan yung address niya, sir?
2: Ah, Dalawa po sila, sir. Galing Brooks at Espanyola. Taga Brooks at Espanyola po.
1: Oo. Sa isang ID nila, hindi driver's license, Brooks at Espanyola. Ang address.
2: Okay. Opo, sir. Dalawa po sila, sir.
1: Dalawa.
2: Isang taga Brooks, isang taga Espanyola.
1: Okay.
2: Po,
1: so, hindi nagsasalita kung saan nila i-deliver to dito sa Puerto?
2: Wala po, sir.
1: Oo. Berlin ito, no, Sir Sigarilyo? Berlin tsaka Port?
2: Opo, sir. Illegal na...
1: Kinasuhan na ba sila, sir? O anong mangyayari?
2: Bali yun po, sir. Nasikasa na po namin lahat ng document and lahat ng case na ipafile po namin doong magdamag po para ma-inquest po natin ngayong araw po ngayon.
1: Oo. Yung costo din ng sigarilyo, 188
2: Immediately, sir, upon apprehension po, kino-ordinate po namin sa customs and simula pagdating ng customs po dun sa Santa Monica, sinamahan po namin papunta rin ng office po ng Bureau of Customs and doon na rin po
1: pinanak
2: yung inventory po ng mga sigarilyo.
1: Tama yun. Kasi may pwedeng ikaso si Bureau of Customs doon sa kanilang hindi pagbayad ng customs tariff, customs
2: sir,
1: duties and taxes. So, pero meron pang isa na pwede PNP lang ang mag-file. Ano na nga yun, sir? Yung isang kaso na pwedeng, yung sa markings?
2: Graphic health warning po, sir.
1: Pwede rin ang PNP?
2: Bali, yun po, sir.
1: Mm-hmm.
2: Opo, sir.
1: Pwede rin yung
2: PNP? Sir?
1: Sige po, kayo muna, sir. Sige.
2: Bali, ang mga isa-charge po nating kaso po is RA-10863 po, RA-1202, Section 263.
1: Oo. Hello? Sige. Bon, pakiano si Captain Taliman. Lumalala na itong sigarilyo na ito eh. Pansinin natin ito, ah. Hindi na maganda eh. Lumalala na sa puerto eh. May nag-o-operate. Hello? Tawagan natin si Captain Taliman. May liwanagin lang.
2: Hello?
1: Captain Taliman, sir. Ganito, pwedeng mag-custody si PNP, pwede si Customs, dalawa, no? Doon sa PNP, para doon sa... Kung halimbawa, i-custody ni PNP at sila magpapail ng kaso doon sa markings nga, pwede rin yan, di ba? Pwede rin?
2: Bali, sir, hindi na po namin, wala po sa custody po namin yung...
1: Ang tanong ko nga, ay pwede rin mag-custody si PNP kahit hindi i-turn over kay Customs dahil kayo naman ang magpapail ng kaso doon sa markings, hindi violation ng customs tariff laws and regulations, pwede rin yon. Pwede rin.
2: Bali, sir, hindi na po pwede po. Hindi na po pwede. Bali, kailangan po namin i-turn over po lagi sa customs and mag-aantay po kami ng kanilang certification na lang po.
1: Lahat ba tine-turn over niya sa customs?
2: Opo, sir. Opo.
1: O may instance na nasa custody lang ng PNP itong mga sigarilyo?
2: Bali, lahat po, sir, tina-turn over na po sa Bureau of Customs.
1: Kailan pa nag-umpisa yung nandiyan ka o yung mga dati na? Dati pa?
2: Mga dati pa po, sir. Bali, dati pa po, sir. May mga ano po.
1: Okay, sige. Maganda yan. Kasi pagka ganito, dahil ang pinaka-main ano talaga nila, yung illegal importation yan, pangalawa na lang yung mga markings, talagang lead agency ay Bureau of Customs. So dapat lahat ng sigarilyo na nahuhuli po ay nando sa Bureau of Customs sa custody nila for proper disposition in favor of the government.
2: Yes po, sir.
1: Okay. Yun na lang ang itong tatlo, yung driver tsaka kakasuan ba kasama yun, ano?
2: Dalawa lang po sila, sir. Balik, yan po, sir. I-inquest po natin sila. Yan po yung prepare po natin yung documents po, sir.
1: Oo, patay itong dalawa na ito. Hindi pa umaamin kung sino may-ari. Wala, no, sir?
2: Wala po, sir. Wala po.
1: Hindi pa aamin. Tatawag na lang yan sa boss niya kung sino magpipiansa sa kanila. Kung sino magpiansa. Available naman to, Cap, no? Available? Available? Apoputol si Captain Taliman. Available ito. Hindi pa nagsasalita itong dalawa eh. Sino bang mga boss ninyo? Yung mga boss yan na magpipiansa. Ano na? Hindi. Sige. So, andyan pa si Cap? Okay na sir. Pasensya ka na. Medyo nawawala yung ano dito. Pero anyway, ang kakasuhan yung dalawa. At pagkatapos ay nasa custody ng customs yung sigarilyo. Safe na yan doon. So, ang magpapile kayo na ho ba? O customs po ang magpapile?
2: Bali kami po, sir. Kami po kayo ang magpapile
1: na
2: po.
1: Okay, sige. So, yun lang muna. Napapansin natin, dumarami itong mga sigarilyo na ito. Ano? At teka muna, may mga checkpoint ba tayo doon sa ano? Bukod dyan sa inyo sa PS2, meron pa ba doon sa May Lusby? Wala na. Nag-checkpoint.
2: Meron po, sir. Regular pa rin po yan, sir. Lahat po sa buong Puerto Princesa po may mga checkpoint.
1: Eh, ba't, ba't nakalusot itong truck doon sa Lusby? Anyway, sige, haya mo na. Anyway, nakalusot na yan kung saan galing yan. Mabuti, hindi lumusot sa PS2 yan. Captain Taliman, sir, no? Salamat sa agresibo ninyong trabaho dahil tama lang po yan. Pasukan ngayon. Ito, hindi naman talaga target ng operation. Nagkataon na talagang nataranta siguro yung driver. Nakita kayo. Kaya ganon. So, Captain Cyrus Taliman, maraming salamat po sa inyo, sir.
2: Sir, thank you po. Salamat din po.
1: Okay, si Captain Cyrus Taliman. Nasa PS1 siya, no? Ngayon sa PS2 na. Mabilis ang rigo doon, Jay, no? Gerald, mabilis ang rigo doon, ano? Sa, ano? Ba't kaya? Kasi kayo magtatago ng sigarilyo. Eh, pag sahari daw eh. Ganun eh. Nagtataka ako ah. Medyo lumalakas yung loob nitong sigarilyo ah. Pansinin nga natin minsan ito. Lumalakas yung loob. Mapasok ng pasok dito eh. Ba't nakalagpas ito dyan sa Lusby? Ah, Lusby? Checkpoint, Lusby, nagawan? Checkpoint, yuhu! Checkpoint, Lusby? Checkpoint, inagawan. Yuhu! Knock-knock! Lumulusot itong mga sigarilyo eh. Oo, walang ORCR, walang driver's license. Ang gunggong naman tong driver na to, di ba? Doon pa talaga nagdaan. Di ba? Tatanong kayo sa mga boss niyo kung saan kayo dadaan. Ha? Wala na si... bago na naman to. Si ano, hindi pa nagpapa-interview si CD Toktokan? Nandiyan na ba? Nakaupo na si Colonel Toktokan. Hindi pa lumalabas, no? Mahiwaga rin itong si CD, no? O talagang mahiyain lang siya. Si Colonel Delion, kahit saan, kahit jogging, pinapakover eh. Jogging ng mga polis. Lahat, pinapakover niya. Si Colonel Toktokan, simula na umupo, hindi pa nakaka... minsan, kakatokin nga natin yan doon para mabilis yung rigo doon. Sa... sa PNP City. Mga kaibigan. Nag-ano tayo dito kasi, alam nyo, ang reklamo ng Winston. Alam mo yun, Bon? Winston, ang reklamo ng Marlboro, ang reklamo ng Philip Morris, ano ba mga sigarilyo dyan? Ang reklamo ng Camel, meron ba bang Camel? Parang wala na. Camel, ano pa? Ano na sigarilyo eh. Camel, yan na lang. Itong mga to, mga legit manufacturer, ng mga sigarilyo, nagbabayad ng million-million taxes sa gobyerno yan. Bagsak sila ngayon. Tanungin niyo yung mga ano? Tanungin niyo yung mga ang tawag doon, yung mga nagdi-deliver sa mga munisipyo. Ah, tanungin niyo yung mga nagsusupply ng mga panel. Oh. Wala nang umo-order sa kanila sa munisipyo sa tindahan. Magkano ang port at saka Berlin? 8. Ah, magkano? 3. Magkano ang Philip Morris tsaka yung Marlboro, Camel? 23. 8. 8. 10. Eh, 3 lang si Berlin, si Port 3 din. Parehas ng lasa, mentol tsaka pula. Oh, kung nandun ka sa baryo, lalo yung mga nitibo, saan ka? Sa 8 o sa 3? Parehas lang ang lasa. Mga kaibigan, siyempre, doon ka sa 3. Eh sa 8 mo, may dalawang yosi ka na eh. Di ba, mga sunog baga? Oh. Tanungin niyo yung mga sunog baga. Hindi bumibili, hindi bibili ng Philip Morris yan. Hindi bibili ng Camel yan. Hindi bibili ng Winston yan. Na? Berlin tsaka Port. Pumunta ka sa mga tindahan ngayon, puro Port tsaka Berlin yan. Patago lang yung iba kasi yun ang hinahanap eh. Ha? Doon ka sa 3. Kahit mamatay. Mamatay ka doon. Oh. Doon ka sa 3. Kahit dito, ang mga hilera dito sa Libis. Magtanong ka dyan sa mga tindahan. Mayroong Berlin tsaka Port yan. Patago lang. Kasi may mga naghahanap ng ganun eh. Hindi mo pwedeng i-display yan. Re-reading ka ni custom. Diba? Pag may nakita kayong ano dyan. Pero siyempre, magtatanong, Berlin nga dyan. Tatlong stick nga ng port. Ang bira, oh. Ito si tindahan, siyempre, bibigay. Meron eh. Naghahanap eh. Diba? Sa isang rim, 50 laman. Oh, eh sa isang ilan yung laman? 24. Ah? 20. 20 na stick sa isang ano. Oh. Eh kung ang bentahan kasi ano eh, retail, pag nag-retail ka, kikita ka eh. Yung per stick lang, oh, kumita ka lang sa piso. 1 box 50 rims. 1 rim 200 na kaha. Sa isang kaha 20. O times 4 mo. Kita ka. 'Di ba? Ba't bibili ka pa kay Philip Morris, kay Marlboro, hindi ka naman kikita dyan. Ang binibili ngayon, si Berlin tsaka si Port. Di ba? Lalo sa baryo. O, yan ang pumapatay ngayon dito sa ito, mga nagre-reklamo, itong mga manufacturer na ito. Kaya kita nyo ngayon, grabe yung ano nila, di ba? Yung mga tindahan, nililibre nila ng mga tarpaulin, lalagyan nila yan yung pangalan ng tindahan, tapos may Winston, may pipinturahan pa. Pinturahan ko yung tindahan mo, kulay Marlboro ha. Oh, mga ano nila, mga tawag doon. Mga promo nila. 'Di ba? Pero napapansin natin, mataas kasi yung demand nito. Mga sigarilyo 'to. Yung supply and demand ang nagkakatalo diyan. Sinong sindikato ang nagpaparating ng sigarilyo sa puerto? Alam niyo ba kung sino? James? Kunyari ka pa, James. Ikaw ang nagsabi sa akin kanina eh. 1 box, 50 rims. 1 rim, 10 kaha. Isang kaha, 20 stick. Saglit lang yan. Ilang karton lang yan. Makaka-4 wheels ka kaagad eh. Oh. Sino ngayon? Sindikato ito eh. Sino ngayon ang sindikato ng sigarilyo sa puerto. Ah? Kasi ito, lakas ng loob, Brad. Walang ORCR, oh. Walang ORCR, walang driver's license, ang gago. Doon pa dumaan sa kalsada na kung saan may nag-checkpoint. Ang katangahan nitong driver na taga Brooks Point, hindi ko sinasabi mga tanga yung mga taga Brooks Point, ha? Tsaka mga taga Espanyola, hindi ko sinasabing mga ano yan, mga kaibigan, doon talaga sa may checkpoint dumaan. Eh, kung halimbawa ako nagpaparating yan, wag kang dadaan dyan, Brad. Doon ka sa San Jose, may daan dyan, ang lusot mo doon na San Manuel, labas ka na, papasok ka ng puerto, doon na sa may Pundador Road. Huwag ka dyan sa checkpoint, ang tanga mo naman. Oh. Eh, nagtataka naman ako, eh, ilang beses na nakandahuli yan dito, eh. Pero ang lakas ng loob, ipasok dito yan. Ha? May checkpoint. Oh. Doon pa talaga dumaan sa kalsada na kung saan, eh, maraming pulis. Unang araw ng pasukan. May sabihin, may pa... Sige, pasok mo yan. Akong bahala.
3: Alam problema yan. Pasok nyo yan dyan. Pag nahuli, bawi natin niya. Oh.
1: Nagtataka lang ako kasi... ilang beses nang ano, pero ito. Sabi, kung hindi pa nahalata nila ng tropa ni Captain Taliman, tika mo na, oh, hindi huminto, abulin natin. May nabol. Diba? Ang tanga nung driver. Alam niyo yung driver na to? Dadagukan to ng boss niya. Tingin ko lang. May boss dito yan sa ano, yung babagsakan nila nito. Alam niyo kung saan nila ibabagsak yan? Diyan lang! At sabihin niya, hindi ka ba naman sangkaterbang tanga, sangkaterbang bobo, kung saan may checkpoint, doon ka pa talaga dadaan. Diba? Ang sabi ko, doon ka dumaan sa San Manuel, kung galing ka dyan sa Taytay, diba? Baka naman umiwas galing doon sa sur, doon dumaan sa Santa Lourdes, umikot, bumalik. Kasi may checkpoint sa Siksikan. Ay di ganun din. Nandun din yung tropa sa San Jose. Ay kung doon ka dumaan sa side street, doon sa San Manuel, di ba? Ay di tiba-tiba si boss mo. Ay di ngayong oras, nagdi-distribute na kayo sa mga tindahan. Ha? Sa susunod, pag magpapadala kayo dito ng taga-Espanyola, taga-Brooks, taga-Batarasa, tuturuan nyo kung saan dadaan. Di ba? Pinabayaan nyo, pasok nyo sa perto yan. Nakatimbre na yan. Nakatimbre na yan. Doon. Nakatimbre na yan. Monthly yan eh. Oh, per box yan eh. Per rim yan si... Doon? Oh. Itong driver, siguro, sa sobrang kayabangan ng boss niya, sagot tayo niyan. Ayun. Meron mo walang ORCR? Walang driver's license? Kargado ka ng 28 million worth of illegal cigarettes. Di ba? May katangahan. Di ba? May katangahan, may kabobohan. Ngayon, galit na galit yung boss. Ewan ko kung pipiansahan kayo. Siguro pag kung napiansahan kayo, pagbalik nyo sa headquarters ninyo, sa loob ng isang segundo, lamunin mo yung laman ng isang kahan na yan. Kainin mo yan. Baka pakainin ng isang kahang sigarilyo yan nang walang tubig. Sa galit ng boss niya, 28 million, Brad. Kung nabenta niya lahat yan, Di ba? Kahit lahat ng tindahan sa Baragatan, Karainan, Cebugan nila isa-isa yan, ubos yan. Oh. Di ba, sir? No, sa susunod, ilagyan nyo ng GPS kung saan dadaan. Oh, di ba? Ngayon, mainit na naman yung mga van na yan. Bakit nakakalampas yan sa mga checkpoint? Diyan kung sa norte, mayroon dyan sa Anilawan. Anilawan, checkpoint. Kung dito sa sur, mayroon dyan sa Lusby, mayroon na sa Inagawan. Anong ginagawa? Ibig sabihin, patulog-tulog. Colonel, tuktokan na yung mga pulis mo. Ibig sabihin, tutulog-tulog yan sa kanilang nakalagpas eh, oh. CD? Sa Puerto Nahuli, lumagpas sa Anilawan kung galing norte, lumagpas sa Inagawa, lumagpas doon sa, big sabihin, yung mga nandyan sa checkpoint natin, checkpoint ninyo, irigudon mo yan. Bakit? Ay baka puyat. Ha? Tutulog-tulog. Nalagpasan sila ng 28 million worth of, sigarilyo? Eh kung ako yan, relieve ko lahat yan. Ay, di ba? Nalagpasan kayo, hindi mo ginagawa trabaho mo. Oh, lahat ng mga checkpoint na yun, palitan mo yan, CD. Pag hindi mo pinalitan yan, lalagpasan at lalagpasan ulit yan. Kawawa naman yung mga original manufacturers ng sigarilyo. Ha? Huwag nyo naman masyadong mga bossing nito, huwag nyo naman masyadong irampa ng irampa yan sa kalsada. Umiinit eh. Pag umiinit yan, kita nyo, sira negosyo nyo. Ngayon lang yan, baka bukas mag-deliver na naman yan. Sige na, huwag nang maya. Ibiyahe mo na yung dalawang van na naiwan dyan sa Brooks. Sige na, please. Oh. Pagagalitan tong dalawa na to. Kung di ka ba naman tanga, gago, bobo, kung saan may pulis, doon ka pa talaga dadaan. Ah, sabihin naman, boss, sabi mo, sagot mo kami. Tapos ngayon, ako sisisiin mo. Oh, sumasagot ka pa. Mm. Ngayon, nagsisisihan. Biro mo yan, Gerald. 28 million. Ha, kagawad? 28 million. Oh, nandal sa katangahan ng hindi ko alam kung yung driver o yung kanyang pahinante yung sabi siguro ng driver, dito tayo sa Nose, may checkpoint. Huwag na, sagot ka ni boss. Di ba sabi niya? Sagot niya? Yung mga yan, nakatimbre yan eh. Per box yan eh. Per box yan. Monthly, may monthly yan. Diretso mo. Hinuli ngayon ni Captain Taliman. Todas. Oh. Tumawag yung boss. Nahuli kami. Bakit ka dumaan dyan? Sabi mo, sagot mo kami. Sabi ko lang yung gago ka ba? Sinunod mo naman. Yan. Ibig sabihin ko, nagsisisihan yan. Diba? Halukahin natin to. Malalim to eh. Kasi, huwag niyong irampa ng irampa masyado yung sigarilyo na yun. Dito pa sa harapan talaga na nakaka-insulto na kayo sa mga lespo na maayos-ayos eh. Di ba? Oh, nakakalagpas yung mga checkpoint. Kung ako sa'yo, Colonel Tuktokan, tuktokan mo yung mga checkpoint mo, nakakalampas oh. Ibig sabihin, kung nakakalampas, either may timbre sila, either meron sila dyan, kaya palitan mo lahat yan. Yung dinaanan itong van na ito, palitan mo lahat yan. Irigudon mo yan. Pag hindi, daan-daan lang yan dyan. Baka sabihin, kutsaba ka pa dyan. Bueno! Mukhang may nabatukang kahapon, eh, no? Mukhang may nabatukang kahapon, Bon. Sigarilyo. Kagabi, nagsisisi. Bakit mo kasi dinaan dyan? Sabi ko dun sa San Jose, sa San Manuel mo ipasok. Eh sabi ni boss, dito raw idaan. Meron daw patong yung mga yan eh. May timbre daw eh. Eh sira ka pala, sinunod mo naman eh.
3: Oh, paso tayo ngayon dalawa. Tayong dalawa kakasuhan, yung driver pati yung painante. Yung boss nila hindi kakasuhan yun. Sila ang pagka nakunbik pa, nako. Maricel, oh, ito yung number, oh. Pwede na kayo tumawag, oh. 0985-00-22713. 0953-514-1303. Bingo! Lalaro ka pa ba ng bingo, Bon?

0953-514-1303. Tawag na! Tawag na, Fernando Alulod, shout out ka Luis Abatara sa watching. Fernando Alulod, shout out sa iyo ha. Buti si Rapi Tulpo, chicks boy, pwede siya sa boy. Mga ano lang yan, di pa napapatunayan, makamamaya mga AI mga video na yan, di ba? Maricel Tampos, good morning! Good job mga sir! Randy Santisas, Den Senderson, Mang Jose Iswachi. Good morning kay Mang Jose Iswachi. Ay, magandang umaga nga pala sa mga katropa natin dyan sa may yung mga gwardiya ng HTU, Holy Trinity University. Grabe monitor nila doon. Lakas! Baragatan daw tayo, sabi ni Girly. Pwede naman kayo magbaragatan kahit anong oras. Baragatan? Ay, kailan pala yung ano? June 12, di ba? Yung parade. Parade. Ayusin yung parade. Ilalive yun, ha? Fernando Alolo, thank you. Dan Sanderson. Nabien Aquino. Very good job, sir. Si Sergeant Nabien Aquino, ang kaisa-isang may bahay. Kaisa-isang may bahay ni Kapitan Evangeline Carbonell. Ang galing na ano nito, Bon, naabutan mo ba ito si Captain, si Sergeant Nabien? Ang galing na investigador nito. May utang na loob ako rito kay Sergeant Nabien, yung kapatid kong police, si Jimboy. Galing ng Tikibar dati. Daladala yung kita nila nung gabi. Mga alas dos media ng madaling araw dyan sa Manalo. Hinarang. Hold the pin. Naka-tricycle. Di nila alam, police yung may dala. Di nagkaputukan doon. Yung kapatid ko, tinamaan dito sa may puwet. Tumawag ako kay Sergeant Nabien Aquino. Nirescue namin yung kapatid kong police na nakipagbarilan doon sa hold the pin siya. Inaabangan doon sa may Manalo . Ayan si Sergeant. At saka marami ng ano to, marami ng nalutas na tawag ko nga dyan, James Bond . Yung panahon noon, yun mga magagaling na mga investigador din. Sergeant Nabien Aquino, shooter pa yan. Let Bendulan Lorenzo Layakan, good morning Sir Louis. Nikki Ilyasar, good morning Sir Louis. Boboy Pertos. Yan, si Boboy Pertos, bagay daw sa amin yung mga mangingisda na to. Opo! Boboy! Sabi niya, bagay sa aming mga mangingisda ang turbo, malamig sa laot. Paano kami makakalibre galing sa'yo, idol? Pwede, Boboy. Pag nandiyan ka sa laot ngayon at tumabi ka, dalan mo lang kami ng 1 kilong samaral. Okay na yan. Turbo na yan. Okay nga rin. Boboy! Dalin mo lang dito at palitan natin ng Asier Gadiano Alarcon. Suka, hindi sukat. Ano yung suka? Morning, Kaloy. Tanong lang, saan mabibili ang ano to? Ang mambating. Mambating. Hindi. Yung suka. Mumbatog. Yung suka. Si Mumbatog. Kay Ian Bakwil. Ayan nyo, kunin natin yung number ni... Naipost ba yung number ni Ian? Pakihanap mo lang sa XFM page, nandyan yung Mumbatog. Contact number na suka ni Ian Bakwil. Kahapon, sinampo lang ko na mambira. May ano doon, yung tenga doon sa may Santa Monica.
Yung tenga na malambot.

0: na barbecue. Sampo. Binabad ko dun sa mumbatog na linang-linang. Mumbatog na malinang-linang. Sabor. Ha? Baskag ang tama. Mumbatog. Parang walang nakatawag bon. Bukas na lang ito. Ready pa yung mga uniforme natin. Tsaka yung turbo ha. Na Santon Plus. Gold Coffee Mix. Wala tayong oras eh. Okay. Mga katropa, enjoy natin yung baragatan. Kailan ba yung ano, yung sikardo? At saka yung sex bomb? Ha? Adose? June 12? Grabe yung preparation doon sa ano, sa balayong. Yung mga stage pang pang concert ni oh, malaki yan eh. So enjoy natin yan na mga katropa ha. At ingat din sa mga BBI po at yung mga magsusundo ng kanilang mga anak sa eskwelahan. Ingat po tayo. Sinasabayan ho tayo at tandaan po ninyo. Itong pasukan, minamatyagan ho kayo ng mga mandurugas dyan. Helmet. Yung motor ninyo, magsundo kayo, dalhin ninyo. Yung U-box ninyo, huwag nyong lagyan ng pera yan o kung ano man. Dalhin ninyo. Yung mga nakaparadang motor, dyan sa harap ng mga eskwelahan, tandaan po ninyo, mayroong umiikot-ikot dyan. Tinitingnan lang kung maiwan nyo susi, maiwan yung bukas yung U-box po ninyo, nandyan po yung mga tarantado na yan. Ingatan po ninyo yan. Nandyan po sila. Pag-aalis kayo ng bahay, titingnan anong oras kayo umalis, anong oras kayo darating. Oo. Sinasabayan po tayo. Sinasabayan po tayo nito mga gago na ito. Kaya mag-ingat po tayo. Sex bomb, Nicole Iala, June 12. June 14, Sweet Notes. June 15, South Border. June 20, Coco ni Martin, Julia Montes. June 22, si Plong. June 21, si Ben. June 23, si Eman Pacquiao. Oh, grabe ah! Parang magdala na lang, parang sabi ng Kapitolyo eh. Sabi ng Kapitol, magdala na kayo ng banig at tsako lambo. Diyan na kayo tumira. Hanggang June 23. Ay, ito. June 12, Nicole Iala, sex bomb. Sex bomb, sex bomb. June 14, ito paborito ko to, Sweet Notes. Alam mo tong Sweet Notes na ano ko yung istorya nito? Sumika to, alam mo? Pandemic. Pandemic, yung ano-ano lang sila, nag-juwit-juwit lang sila mag-asawa. Nga-awit nila, ang gaganda. Ngayon, pambira, di ba? Wala naman parokya ni Edgar dito, meron ba? Ha? Sweet Notes. Coco Martin, Julia Montes, June 20. June 22, si Plong. Parokya ni Edgar, June 23. Ayun, PNE. Parokya ni Edgar. Edgar, hindi Edgar Agarap. Parokya ni Edgar talaga to. Plo G. Ano yan? Plo G. Hindi ko, ano yan eh. Hindi ko na inabot yan. Sikat yan. Oh. Hindi ko na inabot yan. Basta. Oh. Sex bomb! Ulitin ko, schedule ah! Sex bomb, June 12, tsaka si Nicole, yo. June 14, Sweet Notes. Sambira, talagang sayawan to. Ang ganda pa naman mga lights ni Louis de Mayuga. Ayun, mga lights and sounds, talagang sarayawan to. Ano to, side A? South Border, June 15. Grabe to, bunga to, governor, ha? Iba si Governor Amy, no? Iba magpasaya sa puerto? Aba! Iba ka, Gob! Ibang-iba ka, Governor Amy. Pinagsabay-sabay mo na talaga. Inisa sa isang ano lang, ha? Isang event, isang lugar. Nandun na sila lahat. Iba to si Amy Alvarez, no? Ganda siguro mag-mayor ng puerto to, no? Governor Amy. Masaya siguro, no? Bagay masaya naman dito. Dati. Ha? Governor Amy, mag-mayor ka na lang ng Puerto siguro para laging may ganito. Iba to, iba rin tong gobernador na to. Iba magpasaya. Nalalak si Mayor Ed. Eh. Oh. Biro mo, Coco Martin. Coco Martin yan, no? Ano yung bago ni ano, Coco Martin sa ano? Bago siya na, ano eh. Julia Montes. Dalawa sila ni Julia Montes. Na, anong gagawin ni Coco Martin dyan? Magpasyon siya o awit? Ah, si Kabo! Anong gagawin niya? Awit. Awit siguro. Langan namang mag-pakyut lang siya. Pakyut doon. Cute na nga siya eh. Diba? Oh, Coco Martin, June 20. Lagyan niyo sa kalendaryo niyo, ha? Oh. Ben and Ben. Ano naman ito? Sikat ba yan? South border, yan. Medyo abot-abot ko pa yan. Eman Pacquiao. Ano nga gawin niya dyan? Magbaboxing ba to? Anong kalaban niya? Ito parokya ni Edgar. Okay din. Flo G, main event. Sige, sige, sige. Iba ka, Gob, ha? Magaling ka talaga, Gob. Baka magpasaya. Alam mo yung mga si Gob kasi, si Governor Amy, ano ito eh? Millennials to eh. Hindi siya yung mga old school na. Hindi man, no, sorry ha. Ano siya, nakaka-adapt siya. Nakaka-adapt sa mga ganito. Kaya sige. Puntahan ito. Sayang ito. Rod. Sayang ito. Minsan lang ito sa... Maraming ano ha, bawal na ipasok dyan sa... Yung mga ano nyo, bawal. Yung mga tripod, bawal yan. Oo. Oh, sige. Okay. Enjoy lang natin yung baragatan at yung parida, June 12, ha? Mga kaibigan. Okay. Wala na tayong ganong oras, mga kaibigan. Kailangan na natin magpala. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Babus!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
3: Supple Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
12: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sis the
18: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
20: Pipili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Pabibili sa mga butika.
23: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix.
24: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
25: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
26: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
27: Vision X Plus Softgel Capsule.
26: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
27: Vision X Plus Softgel Capsule.
26: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
28: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
29: Premium D3,
28: makatutulong sa kalusugan
29: na may VCO
28: at moringa.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
32: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
24: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
28: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan.
13: Santon Gold Herbal Tea,
28: ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia.
13: Santon Gold Herbal Tea,
28: dito ka na sa health tea.
14: Mga butika.
0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
6: XFM.
7: FM.
8: Sister Pain.
9: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: XFM.
7: XFM.
33: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 9:11 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Damaga ho sa inyo lahat mga kababayan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa inyo po pala tuntunan ang Serbisyong Katropa ngayong pong araw na. Palag naman ako. Ngayong pong araw ho ng Miyerkules, June 10, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa Serbisyong Katropa ng XFM Palawan, kasama po ang inyong lingkod, Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
0: So, alas 9 ho tayo ng umaga ha. Alas 9 hanggang alas 11 ho ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:12 na ho, yung oras natin 9:12.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kulit sa inyo ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga nararamdaman ninyong sakit na pabalik-balik, sige na lang kainom ng gamot. Tapos mga dalawang araw lang, tatlong araw, di kaya isang linggo, babalik na naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Baka hindi akma yung gamot na yan. Oo, gumagaling nga, hindi nga sumasakit. Pero pabalik-balik naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Second opinion tayo. Alternative medicine. Naturopathic doctor ang kailangan natin dyan. Punta ho kayo ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dyan po sa Barangay San Manuel, South North National Highway. Merong kain na to dyan. Nandyan po sa harap niyan yung pong building, second floor, yung pong Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
0: Marami mga product na pwedeng mabili dyan ha. Merong Santon Plus Coffee Mix, merong Vision X Plus, merong Turbo, merong Santon Plus Gold. Ako, dami no. Merong Santon Plus Herbal Oil, merong Santon Plus Herbal Soap, merong Santon Plus Herbal Capsule.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
0: Sige, pwede yan. Sige, tawagan natin yan sila.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan yung mga Santon product na binanggit ko. Marami pa. May mga hindi pa ako nabanggit. Ang dami mga produkto na pwede niyong bilhin dyan po sa Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
0: Marami pa yan mamaya. Babasahin ko yan para alam niyo kung saan ho kayo pupunta ng mga drugstore at pharmacy.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya hindi magpasok yung live dito. Hindi siya nagla-live dito. James, pwede patulong ako dito kasi wala o, hindi magpasok yung live.
1: Serbisyong Katropa.
0: Gandang umaga ho sa inyo ha. Yung ating mga kababayan na nanonood sa Facebook live natin. Morning ho sa inyo. Ayan, wala o, ayaw siya. At pinipindot siya. Ayun. Okay, no. Yun, sa mga nasa live natin, ha. Good morning sa inyo. Si Daryl kagad, nandiyan. Sige, pambatiin ko na kagad yung mga nagko-comment. Nag-aabang yan sila eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Daryl Bird, good morning, ha. Kaiding Estrella, good morning. Sabi niya, sa shout out, Daryl Bird. Bye mo naman, panay-copy-paste na lang Daryl eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Galing ng Tagbilaran City.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, sige.
1: Serbisyong Katropa.
0: Brenda Trinidad, good morning po. Ka Gerald, pa-shoutout naman kay Saldi Parangue. Lapugi ng siksikan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ding Estrella, good morning mga katropa. Sherdan, salamat ding.
1: Serbisyong Katropa.
0: Thank you sa mga nag-share ng ating pong live.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga nagpapa-shoutout, mga nagko-comment. Yan, thank you sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Public service tayo dito.
1: Serbisyong Katropa.
0: Standby dyan sa munisipyo ng El Nido. Mayroong tagaan na nangyari dyan eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa tagaang nangyari, sa magkabila ang panig, parehong mayroong sugatan.
1: Serbisyong Katropa.
0: At hindi yung sugatan. Sa kabilang panig, tatlo. Tapos yung sa kabila naman, dalawa. Tagaan talaga eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: May kasamang saksakan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Unahin muna natin yun dito. Yung pasukin na natin yung nakuryente.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tapos tawagan natin yung asawa ng nakuryente. Diba? Julius Ubay. Good day, Sir Jen. Good day.
1: Serbisyong Katropa.
0: Papasukin na natin yung guest natin dito. Yung kanina umaga pa na naghihintay. Nandiyan kanina pa sa labas.
1: Sir,
0: ng pinto.
1: Katropa.
0: Para doon sa problema niya.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si Kilyasa, good morning Sir Jay. Congrats po sa iyo, sir.
1: Serbisyong Katropa.
0: Thank you, Nick. Yung sa award, ano?
1: Serbisyong Katropa.
0: Anggap tayo ng award eh, sa PNP. Ang apat na award na natin yun.
1: Serbisyong Katropa.
0: Diba, Mrs. Wow? Ang apat na award na ho natin yun. Galing ng PDEA, galing ng PNP. Region, ganun din. Tumanggap din tayo sa region. Sa Mimaropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan naman ay trabaho natin bilang kagawad na media. Talagang nakasubaybay sa mga police operation at PDEA operation.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa mga mananawagan na sa GC natin, marami yun sila. Tatawagan natin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Unahin lang natin si Sir. Sir, pwede mo yan hilahilain ganyan. Yan, para mapakinggan natin. Sir, magandang umaga po sa iyo, sir.
3: Magandang gabi po. Magandang gabi, magandang umaga rin po, sir.
0: Tinapos mo kaagad yung program ng ano. Magandang umaga, sir. Ano po pangalan, sir?
3: Leo po, Wadelio.
0: Ganito rin mga ganito kalapit. Pwede man yan. Ganyan mo, yan. Yan. Sige. Yan. Baka mahulog, ha. Ganun mo yan.
3: Ganun po.
0: Tulak mo yan. Andali.
3: Ganun, okay na po, sir. Yan.
0: Yan, mahulog eh. Yun. Okay, yun. So, pinuntahan ko muna yung bisita. Huwag natin alisan hanggat di pa okay pag may mga guest tayo. Okay. Sige, sir. Good morning po. Ano po ang pangalan, sir?
3: Leo Juanillo po.
0: Leo Juanillo. Tagasan po, Sir Leo?
3: Barangay Mandaragat po, sir.
0: Okay, sige. Ano bang Barangay Mandaragat? Ano po bang problema, Sir Leo?
3: May kasama po ako na kuryente po. Ngayon, umihingi po siya ng tulong dun po sa pang-araw-araw po niya. Kasi po, hindi po siya makapagtrabaho dahil hindi niya papaya.
0: Okay lang ba, sir, na lapit mo siya tapos laksan mo yung boses mo? Yan, para marami natin. Okay, Sir Leo, mayroon kang kasamahan na nakuryente.
3: Po, sir.
0: Okay, yung kasamahan mo nito, ano po pangalan?
3: Domingo Gomez po.
0: Domingo. Ano mo ito siya?
3: Kasama ko po sa trabaho.
0: Okay, sabihin natin na siya ay helper mo o mason o ano mo siya?
3: Welder po siya.
0: Welder. Okay, sige. Kayo ay nagtatrabaho sa?
3: Sa building po, dyan sa BM po.
0: Okay, building, BM. So, construction worker kayo?
3: Opo, sir.
0: Oh. Kasama kayo doon na gumagawa ng building. Tapos, ano nangyari sa kanya?
3: Nakuryente po siya doon sa may building po.
0: Paano siya nakuryente?
3: Dahil po yung wire po, nahagip niya po kasi po malapit po sa building.
0: Okay.
3: Pinapabalot ko rin naman po sa may-ari yun. Ang sabi niya, mayroon naman pupunta na engineer na report niya na rin daw yan na babalutin yan. Ngayon sabi niya, ituloy niyo lang yung trabaho, lalo na yung sa atip kasi...
0: Sabi ng may-ari yan, ha?
3: Sabi ng may-ari po yan.
0: Ikaw nagsumbong ka na rin sa kanya na, ma'am, mayroon pong wire, delikado, baka makuryente kami. Ganon.
3: Alam na po nila yan, pa ulit-ulit ko pong sinasabi.
0: Okay, sige. Tapos ang sabi naman sa'yo ng may-ari ay, sige, may papunta na engineer, ayusin yan.
3: Opo, oo. Tapos pinapriority niya po yung matipan kasi po mayroong nag-aargila sa baba na pag umuulan, tumutulo.
0: Okay.
3: Bali na kalimutan na lang po yung kuryente. Eh kami naman po, siyempre, kailangan namin ng trabaho at alam din namin na may kuryente o iniingatan lang namin. Pero siyempre, hindi siguro maiwasan yung disgrasya.
0: Okay, hanggang sana disgrasya na nga, nasagi na yung si Domingo. Opo. Okay, sana si Domingong. Kailan nangyari ito?
3: Nung nakaraang linggo pa po.
0: Nakaraang linggo. Sige. Tapos nasaan na si Domingo ngayon?
3: Nakalabas na rin po ng ospital.
0: Nakalabas na?
3: Opo.
0: Ngayon lang, ngayong araw nito.
3: Kagabi na po.
0: Kagabi. Okay, sige. Tapos? May bayarin pa? O wala na rin?
3: Binayaran na rin po daw nung may-ari po. Yung bill dun sa ospital.
0: Okay, sige. So, yung may-ari ng ginagawa ninyong building, binayaran niya na yung lahat ng bayarin doon sa ospital.
3: Opo.
0: Ayun, okay. So, wala nang problema. Ayos na rin. Pero, paano to siya? Ano pa rin? May mga gamutan pa rin siyang kailangan?
3: Yun po yung, gusto niya pong ingin na mabigyan siya ng maintenance niya po.
0: Bakit maintenance?
3: Yung sa gamot niya po o pagkain niya sa pang-araw-araw kasi
0: gamot hanggang sa gumaling siya.
3: Opo.
0: Oh. Pero nakalabas na siya. Ano ibig sabihin, hindi pa okay? Nakahiga pa siya o sa bahay na lang?
3: Nakakalakad.
0: Sige nga, nandiyan yung may-ari yung asawa, di ba? Tawagan natin para malaman natin yung status ng nung asawa. Ha?
3: Opo.
0: Okay, sige, tatawagan natin, nandoon na rin ng number eh. Okay, sige. So, anong ano natin sana? Okay na rin siya, okay na rin lahat.
3: Opo.
0: Bali, hingi lang tayo ng tulong para dito, makasuporta dito sa kasama mo na kuryente.
3: Opo.
0: Okay, sige. Panawagan natin ito. Meron ka ba GCash or GCash nilang gamitin natin?
3: Meron po silang binigay na GCash po na ibigay ko na po doon sa...
0: Nandoon.
3: Kasama niyo po kanina.
0: Ipanawagan, no. Bait mo naman, ikaw yung nag-aasikaso nito na dapat sana yung may-ari ng sabagay, binayaran niya na, di ba? Hindi na kailangang manawagan para sa kanya dahil siya na yung nagbayad ng bayarin para doon sa ospital.
3: Na po.
0: Okay, so wala na problem. Ingat lang talaga kayo sa mga susunod na trabaho.
3: Na po.
0: Kasi, pero dapat sana na-actionan ka agad yun nung una pa lang, di ba?
3: Na po, sir. Sana, paulit-ulit ko lang, ko rin din naman sinasabi. Nakakalimutan na lang po. Basta siya, mayroon na yun pupunta. Nabag-asikaso dyan. Hanggang sa makalimutan na lang. Kaya siguro sa kumpiyansa, ang diskresya nandoon po.
0: Oo. Parte rin talaga ng trabaho niyan bilang construction worker. Yung iba nakakatapak ng pako. Yung iba nakakatapak na yung mga maliliit na mga bakal. Didisgrasya rin talaga pagka hindi ka naka-proper gear. Pag hindi natin nasunod yung standard sa bagay kasi yung iba mga maliliit lang na mga trabaho, iba ang Pinoy. Di ba, nakahubad pa ng damit yan, walang helmet yan, nakachanelas lang yan. Ganun lang kung magtrabaho yung mga maliliit lang na mga ginagawa, mga bahay, mga building. Hindi katulad ng mga malalaki yan, lalo na sa ibang bansa. Nakahelmet pa yun, may reflector gear pa na suot.
3: Kahit dito po, ganun man din po sana. Pero siyempre, ang mga problema siguro po yan yung nagpapakonstruct.
0: Pag kumuha siya ng hindi... may mga ano rin naman, may mga standard din naman yan sa mga contractor eh. Andiyan na yung asawa? Okay, sige. Sir Leo, ikaw yung manawagan para sa mga sa katrabaho mo. Meron niya nakikinig, pwede rin magbigay ng tulong.
3: Magandang umaga po. Sa mga nakikinig, ako po ay nanawagan po na matulungan kahit kunting tulong lang po dito po sa kasama ko po na nakuryente, si Kawawa din po. Hindi naman namin po yun ginusto na makuryente siya. Kahit sa kunting bagay lang po, malaking tulong na po yun sa kanya. At doon po sa yari ng building. Salamat po. Binayaran niyo po yung bill.
0: Ang pangalan uli ng nakuryente ay si Domingo
3: Gomez po.
0: Gomez. Okay. Ang maganda dito, buhay siya, no?
3: Nga po.
0: Buhay, okay. Ang lagay niya ngayon, nakakakilos na, nakakagalaw na?
3: Nga po.
0: Hindi siya napuruhan. Kasi yung iba talaga napupuruhan na patay talaga eh. Pero ito, buhay si Domingo. Kayo nang may-ari. Wala kayong problema? Ayos na rin kayo?
3: Ayun nga po yung kagabi. Kahapon ng hapon po. Pinipilit po nila ako na magtulong doon sa bayarin. Eh. Sabi ko, wala akong may tutulong dyan na pera. Kasi ang sa akin po na punto, wala talaga akong pera rin. Construction worker lang din ako. At saka sa kanila po, building yun. Hindi po sa akin.
4: Okay. Nandiyan yung asawa? Hello po, Mrs. Magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, sir.
4: Oo, dito si, ano eh, si Sir Leo ngayon, yung kasamahan ng asawa mo na nakuryente. Asawa mo si Domingo Gomez, ano?
5: Opo, sir.
4: Ayan, opo. Kamusta si Domingo?
5: Hindi pa talaga okay, sir, kasi hindi pa rin siya makalakad maayos.
4: Oo, pero nakalabas na po ng ospital, ano?
5: Opo, sir.
4: Sabi ng doktor, ligtas na, nagpapagaling na lang.
5: Opo.
4: Mabuti, oh. Okay rin yung pananalita niya?
5: Okay din, sir. Pero kaso lang, intindihin mo lang yung salita niya kasi parang bulol-bulol pa.
4: Hindi pa totally nakaka-recover, ano?
5: Opo.
4: Hirap pang maglakad?
5: Hirap pa, sir. Kung ano nga, mag-ano siya, nagasungkod siya.
4: Oh, okay. Kailangan niya natungkod doon sa klay, ganon?
5: Opo.
4: Sige, palakas lang talaga. Lapnos ba talaga yung ano niya, yung balat niya, katawan?
5: Opo, lapnos talaga, sir. Parang inihaw eh.
4: Aroy, bihira. Eh, ano pa yan ngayon? Nasugat pa yan ngayon?
5: Sugat talaga, sir. Ginalagyan namin ng windman.
4: Okay, mahapdi pa pagkamasagi yan, di ba?
5: Opo.
4: Okay, sige. Basta tiyagaan lang kasi mabuti buhay kasi yung iba na kukuryente, patay, di ba?
5: Yun na nga, sir. Sabi nila, ano daw, kung sabi na iba, masamang damo.
4: Masamang ano po? Masamang damo. Ah, hindi naman.
5: Kabiruan ba nila?
4: Hindi, ano lang, sunerte lang o kaya binigyan ng pangalawang buhay, baka may mission pa sa kanya, di ba?
5: Siguro nga, sir, talaga lang. Sabi na mga kapatid niya, may ano pa daw yung Panginoon sa kanya.
4: Meron pang pakay sa kanya, di ba? Kaya nandito pa siya sa mundo.
5: Kaya nga po.
4: Eh, ano bang kwento sa'yo, Mrs.? Anong po pala pangalan ninyo?
5: Rosalie Sandoval po.
4: Ha?
5: Rosalie Sandoval.
4: Rosalie Sandoval, di kayo kasal?
5: Hindi po.
4: Okay, Rosalie Sandoval. Sige, ano bang kwento sa kanya? Sa'yo pala, Nay Rosalie.
5: Ang sabi niya daw, sir, kasi may dati, nung nakaraang araw daw, may na-quarantine daw.
4: Oo.
5: Bago sunod, siya ang nagtrabaho, yun na rin na-quarantine. Ang sabi niya raw, hindi niya daw napansin na may live na quarantine.
4: Oo, tapos?
5: Yun, pagkaano niya daw na, ano, basta yun lang, pagsabi niya, pagkalingat niya raw, nakagising siya sa hospital na raw.
4: Maroy, nawalan siya ng malay, ano?
5: Opo, nahulog kasi siya, sir.
4: Sa ilang palapag?
5: Mga 3 meters daw, in a half, ganon.
4: Ah, okay, nasa second floor siya, tapos bumagsak sa ground, ganon.
5: Opo.
4: Tapos nawalan siya ng malay.
5: Opo, pagdating daw, nakamalay siya, nasa hospital na siya, hindi niya na daw alam kung anong dahilan.
4: Saan tumama? Saan nakadikit? Sa likod? Sa harap? Sa kamay?
5: Sa may ulo kasi, sir, kaya yung ulo niya sunog yung buhok.
4: Aroy, sa ulo pala tumama, ano? Dumikit?
5: Opo.
4: Naku. Ano na rin siya, nagpapagaling. Bakit ganun? Binanggit kasi, sabi, dalawa, may nakuryente na nung una, tapos siya naman, napangalawahan, ganun?
5: Opo.
4: Eh, ano sabi ng may-ari sa inyo?
5: Ay, yung mga sagutin na sa bill namin, sir, sinagot niya rin.
4: Mabuti, ano? Pasalamat din tayo doon kasi siya yung nagpatrabaho, taon niya yan, cargo di konsensya niya, ang ginawa niya, tinulungan niya itong mga tao at siya nagbayad.
5: Opo.
4: Magkano inabot?
5: Ano na lang, sir, 721
4: plus 200. Ha?
5: 721 na lang para mag-200.
4: Laki, ano?
5: 200,000, opo.
4: Thank you doon sa ano? Thank you doon sa ano sa amo, amo ng asawa mo. Dahil
5: opo.
4: Sinagot niya lahat.
5: Opo.
4: Okay, sige. So ngayon, paano to? Ngayon sa bahay eh, may mga gamutan pa 'yan.
5: Yung ang ano namin sir na sabi ko kay Leo, sabi ko ano ba magpatulong kami sir kasi may gamutan tapos sunod. Hindi pa rin makatrabaho 'yan sir kasi ganun nga.
4: Oh, sige, nandito nga si ano eh, umiiyak nga ito eh, si Sir Leo kasi siyempre ano niya rin kasamahan niya rin 'yan eh yung opo. Concern niya rin talaga makahanap ng pantulong kaya nananawagan opo. Siya dito. Ikaw rin Nanay Rosalie, mayro ka bang GCash?
5: Wala sir, ano? Nagpag-GCash lang kami dito sa kapitbahay namin.
4: Aroy, mahirap 'yun. Baka mamaya hindi alam kung kaninong perang parating eh. Maganda sana May GCash kayo para makapanawagan tayo.
3: Ako, sir, may
5: kung may GCash. Ano man talaga, sir, kung mayroon talagang tulong, diyan na lang, sir, sa inyo.
4: Pwede rin dito sa XFM, tapos pwede rin kay Leo, tapos si Leo na magatid diyan sa inyo, di ba?
5: Opo, sir.
4: Sige. Eh, paano ito? Ikaw mo nang mag-aasikaso at hindi mo na siya makapagtrabaho.
5: Ako talaga, sir, kasi wala naman ibang mag-aasikaso niya, sir.
4: May anak ba kayo?
5: Wala po.
4: Dalawa lang kayo muna.
5: Opo. Mahisa, makatulong-tulong din mga kapatid niya, yung nanay niya. Kaso ang nanay niya, sir, hindi rin talaga makatulong kasi may dialysis rin siya.
4: Ah, pasyente rin pala. Di bali, sige, total dalawa lang kayo. Kaya siguro makagawa ng paraan, ano, pangkain-kain lang muna.
5: Opo. Opo.
4: Hanggang
5: opo,
4: sa makarecover siya. Sabi ng doktor, hanggang kailan daw ang gamutan niya?
5: Sabi na nga doktor, mga 1 week daw, magpa-check up na naman kami, magpa-load check up kami sa kanila.
4: Check up na daba, tapos para ma-assess natin kung hanggang kailan siya gamutan at kung kailan talagang magaling na yung kanyang, ano no, kanyang balat.
5: Opo, sir. Opo, sir.
4: Tsaka sana makabalik din sa maayos yung pananalita niya.
5: Maano pa yung ano niya, tsaka ang paningin niya, parang nag-ikot-ikot pa.
4: Okay, sige.
5: Sobra sigurong impact ng kurente, sir.
4: Oo nga eh, kaya nga. Sige po, may gusto kayong pasalamatan? Baka napapakinggan tayo ng mayari. Sige po.
5: Manawagan, sir.
4: Panawagan, tsaka pagpapasalamat na rin sa amo. Kasi sinagot eh. Minsan niya po, sige.
5: Hello?
4: Sige po, ano pong gusto mong sabihin? Ano pong gusto niyong panawagan? May mga nakikinig ho ngayon at gusto mo rin mabanggit yung pong pagpapasalamat doon po sa amo.
5: Opo, sir. Ako po nananawagan sa lahat ng mga kaibigan at sa mga anak ni Domingo Gomez na humingi po kami ng tulong kasi walang-wala din po kami. Yan lang po.
4: Okay. Salamat. Kay, di ba nabanggitin yung amo? Yung nagpagawa?
5: Nagpapasalamat din ako kay Kuya Danny na lahat ng gastos namin sinagot niya sa kanyang asawa, sa mga anak niya po.
4: Okay, sige.
5: Maraming salamat.
4: Okay, Ma'am Rosalie, maraming salamat ha. Thank you sa'yo. At si Leo na lang yung mananawagan.
5: Thank you, sir. Okay, opo, sir.
4: Sige. Nasa bahay na talaga. Nagpapagaling na itong si, ano, si... Doming ba palayo niya?
3: Nono po.
5: Doming talaga. Nono po ang palayaw niya.
4: Nono. Okay. Sige. Thank you, Nay Rosalie. Salamat ha.
5: Thank you po.
4: Ayan. Kaya lang, hindi pa makapagsalita na maayos si, ano, si Nono.
3: Opo.
4: Gawa na siguro sa, ano pa, sa impact pangaraw ng kuryente.
3: Opo.
4: At doon, mayroon pang gamutan. So, mayroon pa siyang follow-up check-up next week. Tapos, tuloy-tuloy pa yung gamutan. May GCash ka?
3: Mayroon po.
4: Yun na lang ang gamitin natin, ipanawagan.
3: Opo.
4: Sige, ano ang GCash number? At sige, manawagan ka, Leo, para ano, para sa kasamahan mo rin kapwa mo nagtatrabaho.
3: Sa kapwa ko po, ano, mga construction worker. Baka may, ako po ay hihingi ng kahit kunting tulong lang po para po dun sa kapwa construction worker. Kasi po, wala rin po ako talagang naitulong doon na kasi construction worker lang din po ako. Humihingi lang din po ako ng tulong sa mga politiko, kahit pa paano. At maraming salamat po doon sa mga nakakilala po, mga kaibigan. Ayun lang po, sir.
4: Si Danny, salamat din.
3: Lalo na po doon kay ano, Boss Danny at kay Ma'am Gina po.
4: Okay, sige. Anong GCash number sa mga gusto magbigay ng tulong para ho doon sa nakuryente para po tuluyang gumaling na? Ang GCash number po ay
3: 0936-346-8674.
4: 8674. 0936-346-8674.
3: Opo.
4: Ito ho yung GCash number sa mga gusto pong magbigay ng tulong kay Domingo Nono Gomez. Okay. Na kuryente ho ito habang nagtatrabaho dito po sa Libis, BM Road. Itong nakaraang linggo at nasa ospital nung nakaraan hanggang sa naiuwi na, pero may mga gamot pa na bibilhin. Ang GCash number po ni Leo, yung kanya pong kasamahan na nananawagan ay 0936-346-8674. Okay, sige. Sir Leo, marami pong salamat ha. At kaya mo ipopost po namin ito para po makaipatay ng tulong sa ibang di nakapanood sa mga oras na ito. Okay?
3: Po, at sa inyo rin po, sir. Maraming salamat po.
4: Thank you. Thank you, Leo. Okay.
3: Thank you.
2: Derbisyo Katropa!
4: Thank you, Sir Danny. Dahil sinagot mo yung bayarin sa ospital ni Nuno, ni Domingo Gomez, na 700 plus na lang daw, mag 200,000 na. Mahalaga dito ay buhay si Nuno at nagpapagaling, nasa bahay na. Si Sir Leo naman, ramdam natin yung pong kanyang pag-aalala at talagang gusto rin na makatulong dito kay Nuno. Walang-wala rin ito, kaya dinaan ho sa panawagan, gamit po itong serbisyong katropa ng XFM Palawan para ho makakonek sa tao. Yung number niya ha, GCash number niya, 0936-346-8674. Send lang po kayo kahit magkanong halaga. Iipunin ni Sir Leo yan. At pagka malaki-laki na, ibibigay niya na dito kay Nuno ang bilihon ng gamot hanggang sa gumaling si Domingo Gomez na nakuryente.
2: Servisyong Katropa!
4: 9:38 ng umaga.
2: Servisyong Katropa!
4: Babalik tayo ha, makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Servisyong Katropa!
6: Lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mapibili sa mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
16: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
22: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Bibili sa mga butika.
26: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap.
27: XFM.
28: XFM.
29: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
30: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
31: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mapibili sa mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
32: Santon Plus Herbal Oil.
33: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
32: Santon Plus Herbal Oil.
34: Maaasahan
32: sa sakit ng katawan.
34: Santon Plus Herbal Oil.
16: Doon,
0: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
7: Sister Pain.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
24: Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mabilis sa mga butika.
28: Supple Plus Gold.
34: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang

0: natin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil
4: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
3: Buti na lang,
4: lagi ako nakasanton vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
4: Ako pala si Michelle,
3: isang store manager.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: XFM.
17: XFM.
18: Serbisyo Katropa.
19: Okay, balik tayo sa Serbisyong Katropa.
18: Serbisyong Katropa.
19: Kunin muna kay Den Sanderson na nakasubaybay, si Jane Hermoso. Ganon din kay Gerard Paalan. Thank you sa inyong mag-comment sa ating live.
18: Serbisyong Katropa.
19: Okay, dito tayo mga katropa. Serbisyong Katropa.
18: Serbisyong Katropa.
19: Pala ha, yung pong sabon na gamit natin ha, huwag niyong kalimutan. Yung pong Santon Plus Herbal Soap. Ganda ho nito sa katawan. Pampaputi. O, pampakinis.
18: Serbisyong Katropa.
19: Maganda sa sabon na ito. Tapos fresh, hindi siya malagkit. Kahit na nasa initan ka, yung iba natatakot eh, baka mangiting, mamula, di ba? Ito hanggang pula lang eh, pagkatapos nun, babalik na uli yung kulay puti.
18: Serbisyong Katropa!
19: Oh, puputit puputi ka dito sa

0: Anton plus Herbal Soap.
1: Servicio Katropa.
0: Sa mukha eh, matutulog na yun yung gamit natin. Ihilamos ka.
1: Servicio Katropa.
0: Shower ka, di ba? Yun ang gamit natin. Santon plus Herbal Soap.
1: Servicio Katropa.
0: Yan naman eh, mabibili sa Ching's Drugstore, sa Generic Pharmacy. Mga pharmacy na malapit po sa inyong lugar, makakabili kayo niya ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Servicio Katropa.
0: Meron tayong bisita ho dito sa stasyon.
1: Servicio Katropa.
0: Mananawagan na tihingi yun ng tulong para sa kanyang asawa.
1: Servicio Katropa.
0: Yung asawa niya ay nasa Adventist Hospital po ngayon.
1: Servicio Katropa.
0: Sir, magandang umaga po. Ano po ang pangalan, sir? Ate ka, ulit natin. Ano po ang pangalan, sir?
2: Raymond Ingan po.
0: Raymond Ingan.
2: Opo.
0: Okay. Tagasan po kayo?
2: Poblasyon Batarasa po.
0: Oh, layo
2: pa. Barangay Marangas.
0: Bumiyahe pa kayo dito sa puerto? Ah, opo. Kasi nandito na yung pasyente mo. Diba? Ang pasyente ay si?
2: Si Aisa Ingan po.
0: Ano mo siya?
2: Asawa.
0: Po. Aisa Ingan. Okay, sige. Ano nangyari sa kanya?
2: Nag-umpisa lang po sa bukol yung didi niya.
0: Okay.
2: Simula po nung nagbubuntis siya.
0: Oh, ilang taon na yun? Nung mga panahon na yun?
2: Ano po yun? Bunso po naming anak.
0: May mga 3 taon na?
2: Ano pa lang po? 9 months pa lang po.
0: 9 months pa lang? Okay, ang bilis ano.
2: Pangatlo po naming anak yun.
0: Oh, tapos yung bukol na ito, nagpa-check up ka, na-discover ninyo ay?
2: Yun na. Hindi po namin napa-check up agad kasi nga po kay bagong panganak siya.
0: Okay.
2: Natatakot din siya.
0: Mm-mm.
2: Nung lumaki na po, saka po namin na, naisip na ipa-check up.
0: Mm-mm.
2: Yun, sabi po yung babayopsi.
0: Oo. Breast cancer siya?
2: Opo.
0: Okay, so pina-check up ninyo na lang.
2: Eh, breast cancer siya.
0: Hanggang
2: sa pumutok na po yung ano, yung mga bukol.
0: Mm.
2: Doon na po siya nanghina.
0: Nagkasugat na?
2: Nagkasugat na po. Tapos, okay. Parang nagkaroon na po siya ng anemia.
0: Oo. Oh. Meron sa GC ako na, ano? Oo, na picture. Oh, yung picture na lang, yung video to follow na lang. Okay, sige. Ano po, nagkaroon ng?
2: Anemia po, yung kulang na po siya sa dugo.
0: Aroy, okay, sige.
2: Oh. Baba na po yung hemoglobin niya.
0: Mm-hmm.
2: Tapos dinala po namin siya sa Batrasa Provincial po.
0: Okay, tapos?
2: Nilipat po siya sa ONP para masalina ng dugo.
0: Mm.
2: Doon na po siya, nasalina ng dugo. Tapos nung nilabas po namin sa ONP, kasi okay na po yung dugo. Ipapabayopsi po sana namin dyan sa Adventist kasi dyan po yung doktor na naka-ano sa kanya. Naka-assign po na mag-biopsy.
0: Oo.
2: Doon po sabi ng doktor, kailangan po siyang i-admit kasi kumakalat na po yung ano.
0: Oo.
2: Yung mga cancerous.
0: Sige, tapos ilang araw na kayo doon sa Adventist Hospital?
2: Mula, ano po, start po kami nung ano, nung...
0: Sige, basta may isang linggo na,
2: opo,
0: dalawang linggo.
2: May isang linggo na po kami dito.
0: Okay, may isang linggo na. Oh. Ngayon, may schedule na para dito sa operasyon? Oh.
2: Mayroon na po. Ay, ngayong araw na po, biopsy.
0: Okay.
2: Pero inano na po kami ng doktor kung payag daw po kami na kailangan po kasi siyang i-chemo para yung mga bukol po lumit. Kasi hindi po siya kayang operahan dahil po lumalaki na yung mga bukol po. Malaki po yung
0: dalawa ba o isa?
2: Isa lang din po, isa pero lang. Kumakalat po kasi.
0: Arun.
2: Yung ano, result po ng ultrasound niya kahapon,
0: oo.
2: May mga bukol na rin po sa atay.
0: Aray, nasa loob na mismo.
2: Nasa loob na po, kaya po pala sumasakit.
0: 9 months lang ano?
2: 9 months pa lang po yung baby namin.
0: Hindi, ang big sabihin ko, yung bukol niya.
2: Yung bukol po, 9 months. Pero yung pinaka-umpisa po talaga, umpisa pa lang po nagbubuntis yan, mga 2 buwan.
0: Mm-mm.
2: Doon na po may umaamat na nagabukol.
0: So mas maikli pa sa 9 months. Mga 7 months na simula nang maramdaman niya na sumasakit yung bukol. Ang bilis pala. Okay, sige. So kailangan siyang i-chemo.
2: Opo, kailangan po siyang i-chemo kasi...
0: Tsaka biopsy ang kailangan.
2: Yung biopsy.
0: Magkano ang halaga ng mga yun?
2: Ang biopsy po nasa 10. Ten po ang biopsy niya.
0: Oo, tapos?
2: Ang chemo po.
0: Mm-hmm.
2: Ang nakausap ko yung ano ko, parang Aabot po siya ng 80, ganun. Pero hindi ko po sure.
0: Malaki pala, no?
2: Kaya po yun yung hinaproblema ko.
0: Sige. May mga tutulong sa'yo eh. Kaya lang, pag palabas na yung ospital,
2: okay lang
0: po. Palabas na sa ospital yung pasyente, di ba? DSWD, PCSO, opisina ni Senator Erwin, Pinoy Workers, mga ganun na po pwedeng malapitan. Yung ano rin, Capitol.
2: Apo.
0: O kay Gov. Alvarez, pwede rin.
2: Pwede po.
0: Oo, nagbibigay rin ng tulong yon. Munisipyo, ganun din ha? Mayroon kang kamag-anak doon na po pwedeng
2: pwede
0: mag-asikaso
2: po
0: rin doon?
2: Mama ko.
0: Okay, sige. Pero kailangan din nating manawagan talaga kasi yung iba nakikinig nanonood baka pwedeng mahagip at nakapagbigay ng tulong. Kasi yung iba nandiyan lang yan, naghihintay lang kung sino yung gustong bigyan.
2: Oo.
0: Oh, sige, Mon, manawagan ka. Tapos banggitin mo na rin yung GCash mo para ma-save nila at makapagsend sila sa kahit magkanong halaga.
2: Sige. Humingi po ako ng tulong. Kahit maliit lang po. Hmm. Para sa asawa ko. Kasi nahihirapan na rin po ako siya makita na nahihirapan.
0: Mm-hmm.
2: Maliit pa po yung baby namin. Sana po makabigay kayo kahit kunti lang po. Kunti tulong lang po. Maraming salamat.
0: Ano ba trabaho mo, Mon?
2: Isa po akong driver sa mining.
0: Ay, sa mining? Oo. Okay naman yung mining. May tulong din na maibigay?
2: Ngayon, hindi ko pa po na sikaso kasi ang alam nilang po nila ipapacheck up ko lang yung asawa ko.
0: Sige. Makakatulong din yan sila. Lapitan lang. Ano ang GCash number mo, Mon?
2: Ang GCash po number sa asawa ko po ito.
0: Okay.
2: 0905-4-4-7-2-4-6-5
0: Okay yan yung GCash. Sige, ipopost din namin ito, Mon, sa account ng XFM. Siguro kahit yung account ko ganun din, ipost ko na rin ito. Magtulong-tulong lang talaga. Kung kaya mo na every other day, makapag-post ka, makapag-update. Tapos kung sino yung mga nagbigay ng tulong, ma-ano natin, ma-post din natin, mapasalamatan natin sila para... Kasi yung iba dito na nanawagan na ano eh, mayroon din at mayroon din talaga. May mga nagbibigay rin talaga
2: alam,
0: ng tulong.
2: Opo, alam ko po.
0: Oo, so subukan natin ito. Tapos uulit-ulitin lang natin itong panawagan na ito kasi yung iba hindi nakikinig ngayon. Baka sa sunod na araw makapakinig at doon makapagbigay ng tulong. Muna, palakas ka lang ng loob. Ano to, maayos ng ano mo, asawa mo, kakayanan niya ito. Pero hindi lang sa ano, hindi lang dito, sa loob na.
2: Sa loob na po.
0: Sabi ng doktor, pagka nakemo naman, malulusaw.
2: Opo, kung malulusaw siya, pwede na siyang, pwede operahan na yung ano niya.
0: Oo, saka operahan itong...
2: Pinaka-umpisa talaga.
0: Oo.
2: Sa didi niya. Sa dibdib niya.
0: Oo, sige, okay. Thank you, Mon.
2: Sige po, maraming salamat po.
0: Okay, sige.
1: Serbisyong Katropa!
0: Tayo, nandun na yung ano, no? Nandun na yung video. Sige. Oo, i-blur na lang namin. Tapos i-post lang din namin. Pagka mayroong panibagong mga picture, I mean na update na post, ipang send mo lang sa akin. I-post din namin sa XFM. Okay lang yun, kahit na ulit-ulitin. Kahit ngayon, kahit bukas, na may update, panawagan, gawin namin. Makatulong man lang yung XFM sa ganung paraan. Ha? Tapos yung ano pala, yung GCash, bantayan nyo lang. Kasi may mga scammer yan. Grabe yung scammer, walang puso yan. Ano no? Meron na kaagad. Huwag kayo magbibigay ng mga OTP. Kung ano mga number na hinihingi, mga code, huwag nyo ibigay. Basta sabihin nyo lang, sir, kung may bibigay, kahit... Magkano nga halaga, send nyo lang po. Kahit na hindi na tanongin kung ano man yung mga... Wala kayo bibigay. Para maiwasan natin yung mga scammer. Ha? Ano tayo? Ano lang yung... sa Facebook nga nakapost niyo lang yung ano, ayaw lang ipakita. Sabi mo, ma'am, ito po yung ma'am sir, ito po yung Facebook post. Ito po yung GCash number. Yung impormasyon sapat na po. At yung GCash number na ito sapat na po para makapag-send kayo kung gusto niyo tumulong. Pag marami kasing mga hiningi kung ano-ano man, baka mga scammer yan eh. No. Tsagaan lang talaga. Walang puso yan yung mga scammer na yan. Sasabayan sila sa panahong ganyan. Kasi ang dahilan niya nila, kasalanan ninyo. Nagpaluko-luko kayo eh. Oo, ganun yan sila. Sige te, salamat ha. Mon, mag-chat lang kami ni... Thank you.
1: Servicio
0: Katropa. Meeting ko lang sa mga gustong magbigay ng tulong. May GCash number si Raymond Ingan. Pero kay Aisa ito. 0905-4472-465. Yan po yung kanilang GCash number.
1: Servicio Katropa.
0: Baka meron kayong sobra. Kahit maliit na halaga. Pag na-send yan, pag naipon sama-sama, lalaki rin yan, makakatulong din yan. Ito na yung video.
1: Katropa!
0: Ka-birthday. Thank you kay, ano, kay Girly. Please ma, ganun. Girly ba si Ken?
1: Sir,
0: Ken, thank you ha.
1: Katropa!
0: Thank you. Yan sa pag-blur nito, video na ito. So, po-post namin ito. Tulungan nyo rin po kami na ma-share ha. Para po makaabot pa sa iba. At makaabot po. Meron at makapagbibigay ng tulong.
1: Servicio Katropa!
0: 10:04 ng umaga.
1: Servicio Katropa!
0: Ano sa live natin? Hello po. ML Fred Umapas Pailon.
1: Servicio Katropa!
0: Esmela Esponilla. Good morning mga katropa. Morning night.
1: Servicio Katropa.
0: Jane Argeles Hermoso.
1: Servicio Katropa.
0: Good morning. Maricel Tampos. Good morning.
1: Servicio Katropa.
0: Good morning. Good morning and congrats po Sir Kagawa Gerald Gales. God bless po. Ayan, salamat po.
1: Servicio Katropa.
0: Kagwapo sa script. Uy, ba talaga naman. Wow, congrats.
1: Servicio Katropa.
0: Sabi ni Mrs. Wow. Thank you.
1: Servicio.
0: Mrs. Wow. Dondon Gomia. Sheridan, salamat. Dondon. Delia Gregorio Edo. Ayan, Delia, salamat ha sa pag-highlight.
1: Servicio Katropa.
0: Sa live natin. Thank you. Okay, 10:05 na ang umaga. Alona Santino. Morning po, Wadji. Morning to Alona. Santino family. Sa Barangay Bangkaw, Bangkaw. Good morning.
1: Servicio Katropa.
0: Lagi silang nanonood. Lagi silang nakasubaybay.
1: Servicio.
0: Sa ating pong palatuntunan sa ating program.
1: Servicio Katropa.
0: Babalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Servicio Katropa.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santo Plus Gold.
5: Ako si Weng. Galko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Halagang takasak. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa kape. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
13: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
11: Supple Plus Gold.
23: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Santon Plus Coffee Mix.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. XFM.
2: XFM.
0: Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uulsep. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligi.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
0: Serbisyong Katropa.
19: Okay, may video ko na na-send sa Express. Huwag naman na natin ipakita yung mukha. Diba? At tapos mayroong number dyan. Nung nasa ospital, nandyan na, naibigay na. Okay, tapos yung chief of police naman na sa El Nido yung tawagan natin.
0: Servisyong Katropa!
19: Tlo yan ha, yung chief of police, yung kabilang panig at yung magkabilaan para side by side. Makapagpaliwanag.
0: Katropa!
19: Ang nangyaring tagaan doon po sa liyo sa barangay Villa Libertad sa prinsipyo ng El Nido. Chief of police muna tayo. Chief of police yan. Chief of police muna tayo para yun ang sasayin natin. Yung authority. Tapos yung magkabilaan panig naman.
0: Servisyong Katropa!
19: 10:16 ng umaga.
0: Servisyong Katropa!
19: Balik tayo sa servisyong katropa. Aroy, si Penro Kayatok nag-reply sa atin. kaya lang na umalis na yung guest ni Benro. Thank you sa pag-reply mo.
18: Serbisyo Katropa.
19: Ma'am Belia, katropang Belia mo siya. Okay na, tawagan na namin si Police Captain. Baka magkamali tayo eh. Si Police Captain John Eric Areta, yung pong chief of police ng munisipyo ng El Nido.
18: Serbisyo Katropa.
19: Nagre-ring din. Ha?
18: Serbisyo Katropa.
19: Okay na rin yan, sinet na ni, ano, ni Ma'am Belia.
18: Serbisyo Katropa.
19: Usapan natin yung nangyaring tagahan doon sa El Nido.
18: Serbisyo Katropa.
19: Ano nang nangyari? Ano ba ang dahilan kung bakit nagpang-abot yung magkabilang isang ano ito eh, isang boss lang ito eh.
18: Serbisyo Katropa.
19: Tapos yung picture, i-blur na lang natin. May picture dyan ay mga nataga, mga ganun. I-blur lang natin. Sa GC. Teka, kanina ko ba nasend? Ah, nasa, ano pala, sa kabilang GC. Sa XFM News Department. Nandiyan ha? Okay, sige, kausapin na natin ha. Picture tayo na magagamit.

0: Sige, blur lang natin. Okay, hindi na sa kabilang linya. Kausapin po natin yung pong chief of police ng munisipyo po ng El Nido, Police Captain John Eric Areta. Sir, magandang umaga po.
1: Hello po, sir. Good morning.
0: Good morning, sir. Opo. Sir, may tagaan daw na nangyari sa Barangay Villa Libertad, tama ba?
1: Apo, nisipyo na sigdan po, Barangay Masagana.
0: Ah, Barangay...
1: El Nido, Palawan.
0: Oo. Barangay Masagana, sityo po yun?
1: Villa Libertad. Sityo po ang sityo na sigdan po.
0: Okay, sige. Sityo, lista ko lang dito,
1: Nasigdan.
0: Sir. Sityo, Nasigdan, Barangay Masagana. Malayo ba ito sa bayan, sir?
1: Mismo malapit lang po sa bayan yan, sir.
0: Okay, sige. Sityo.
1: Sityo, ano? Nasigdan po.
0: Nasigdan.
1: Apo.
0: Okay, sige. Ano ba nangyari, sir? Paano?
1: So, ang naging flow po ng kwento, base sa investigation,
0: okay,
1: ito pong magkakapatid na biktima ay nagkakainuman po sa ano po sila, mga construction worker po lahat.
0: Okay, construction workers sila lahat. Sige po.
1: Yes, sir. And habang nagiinuman sila doon, sir, sa parang barracks-barracks nila,
0: opo,
1: after nilang mag-inom, sir, dalawa sa magkapatid, sir, magkasama sa barracks. So, umuwi na sila, sir.
0: Okay.
1: So, yung isang biktima, sir, iba yung barracks niya pupuntahan, sir. Umuwi na rin, sir.
0: Okay.
1: Sa daan pa uwi, sir, papunta ng barracks niya, yung mga suspect naman, sir, is may inuman din na kanila.
0: Okay.
1: Then habang nagiinuman sila, napakwento rin po itong isa nating biktima.
0: Oo.
1: Na ang allegedly na dahilan is parang biniro ni biktima regarding sa tattoo itong si suspect.
0: Ayun. So yung biktima nagbiro doon sa kinikilala natin sa ngayon na suspect tungkol sa tattoo.
1: Opo, parang ganun po ang sinasabing kwento base po sa investigation natin.
0: Tapos hindi ho nagustuhan, tama ba?
1: Opo, then sinuntok po siya nung suspect.
0: Okay, sige. Tapos?
1: Pagkasuntok po sa kanya, instead po na bumalik sa barracks niya, dumiretso, bumalik po siya sa mga kapatid niya para magsumbong.
0: Okay, tapos?
1: And binalikan po ngayon ng magkakapatid.
0: Oh,
1: unknowingly, ito po pala may mga suspect natin, may dala pong kutsilyo, may dalang patalim.
0: Yung pong rumisbak?
1: Ano po?
0: Oo, yung pong rumisbak, yung pong ano, yung pong
1: hindi
0: humingi
1: po
0: ng tulong.
1: Hindi po, yung mga suspect po ang may dalang patalim.
0: Okay.
1: Hindi po alam nung tatlong biktima natin na pag may dala pa ng patalim, yung mga suspect, pagbalik nila, doon na po nangyari yung saksakan.
0: Ang ibig sabihin, itong kasi 'di ba yung sa ngayon yung biktima, iba kasing version dito, iba-ibang version eh. Yung naimbestigahan ninyo na sinasabi yung biktima na nagbiro, and dahil doon sa biro niya na suntok siya, ngayon yung biktima niyan humingi ng tulong, paghingi ng tulong, bumalik sila, ilan po sila noon?
1: Tatlo po sila, yung dalawa niyang magkapatid po ay sinama niya po pabalik.
0: Oo, pabalik doon ang pakay ay puntahan itong grupo
1: o na kapatid nila.
0: Oh, okay, sige po.
1: Yun po ang investigation po na lumabas nung pinuntahan po siya ng tropa ng around mga 11 to 12 midnight po ng June 8.
0: Oh, ano pong dala ng mga rumisbak?
1: Wala na po kaming na-recover na dala eh. Wala rin po silang nabanggit.
0: Kasi re-rest baka, wala lang, parang bagay. Pero pagka re-rest baka, dapat ano kay, handa ka. Alam mo ang pakay mo dahil meron kang babalikan. Parang ganun dapat, di ba?
1: Ang inabot namin, sir, sa investigation is yung may mga witness, sir, at saka yung biktima yung nakuha na namin ng salaysay.
0: Okay.
1: Yun po ang nabitawan nila sa salaysay.
0: Okay,
1: sa ngayon po, sir, yung details lang, sir, ng spot report ang kaya naming bitawan. As of the moment po, yung gandak po ng hot pursuit itong nakaraan, and ongoing po yung inquest proceedings.
0: Okay, sige po. So ngayon, bumalik sila, tatlo, ano po yung kasunod na nangyari?
1: Yun na po, sir, ang sunod na nangyari. Ano, hindi po nila alam na may dalang kutsilyo o panaksak pala po itong mga suspect.
0: Yung mga...
1: Right there and then po, yun na po, doon na po nangyari.
0: Nagkagulo-gulo na sila.
1: Opo.
0: Ayun, okay, sige. Bumalik kasi...
1: Na may, opo. Tapos bukod po sa saksakan, may isa pong suspect na may nakitang angle bar. Ipinalo niya po sa ulo ng isang biktima natin.
0: Okay, so ilan ang mga duguan? Ilan po yung mga nasa ospital? Ilan po yung mga may tama ngayon? Ma-sir?
1: Ano po, ano po?
0: Apo, oh.
1: So, ano po ulit yun?
0: Oh, bali, ilan po ngayon yung pong nasa ospital? Saan po yung mga tama? Sino-sino po yung mga may sugat sa kanila?
1: Yung isa po sa kanila, sir, ay may tama po sa ulo.
0: Oo. Yun na yung may... pinalo? Yun na ba yung pinalo?
1: Yun po yung tinamaan ng angle bar.
0: Angle bar ang ginamit?
1: Opo. Na-recover po namin sa scene yung angle bar.
0: Oo.
1: Pero yung mga kutsilyo po nilang dala, hindi na po namin na-recover.
0: Okay, sige. So yung isa, tinamaan sa ulo, tapos?
1: Opo. Yung isa po ay may nasaksak po sa may bandang tagiliran.
0: Okay, sige. Nasaan na po yun ngayon, opo, yung nasaksak sa tagiliran?
1: Ang huling update po namin, pinuntahan po ng mga investigators po natin sa community hospital po dito sa El Nido.
0: Opo, okay, sige. Tapos, ilan pa po? Sino pa?
1: Opo. Then, ang naging kwento naman po nitong mga suspect, nung nag-contact po kami ng follow-up operation, ng hot pursuit po regarding dito.
0: Okay.
1: From CT, PNP.
0: Opo.
1: May tumawag po sa akin around 8:45 ng umaga.
0: Okay.
1: Na
0: maganda ito, niya, sir. Maganda ito, sir. Bago mo ikwento, kasi dito una yung version nung mga sabi mo nga biktima, yan yung kwento nila, di ba?
1: Yes po.
0: Okay, yung binabanggit mo kanina na sumugod sila, wala silang dala nung pagsugod nila.
1: Wala po, hindi ko po sir ma-assume na walang dala, pero wala po silang nabanggit na may dala sila.
0: Ah, okay, sige po. So, yun yung version. Itong babanggitin mo naman ngayon, kabilang version naman ito. Sa suspect naman.
1: Kadugtong po. Ito kadugtong. Na po yung... Apo.
0: Okay, sige po. Ano naman po ang
1: kwento? Around 8:45 a.m. po, from CTPNP naman po, may na-receive po akong tawag na may kagawad po na kumontak sa kanya na may nakasaksak nga daw po sa El Nido na gusto mag-surrender.
0: Okay, apo.
1: So pinagtahi-tahi namin, sir, yung kwento. Base sa kwento is parang nakoconfirm namin na sila nga po. Apo. Yung kinahanap namin sa hot pursuit namin.
0: Okay, apo.
1: And personal po ng city, pinuntahan po sa si kagawad para po kunin yung nag-voluntary surrender o yung nasasabing susuko.
0: Apo. Tapos?
1: Na pinamedical na rin po namin agad pagkakuha po ng city, dinala po nila sa hospital and turnover po sa Palawan province.
0: Yun, apo. Tapos,
1: habang nangyayari po yan, yan na po yung kandak po namin ng follow-up and investigation naman po para po hanapin yung mga witness at kuhanin po ng maayos na salaysay yung mga biktima. And kanina pong madaling araw, nagpunta na po ang personnel po ng El Nido Station pababa po ng puerto para po harapin na yung suspect at asikasuhin na po yung inquest proceedings.
0: Ah, okay, sige po. So, pero hindi pa nakuha yung side mismo nito pong mga sabi nyo ng suspect.
1: Hindi ko pa po confirm kung nakuha at around 4 a.m. po nung umalis ang tropa dito ng madaling araw, papababa po ng Puerto Princesa.
0: Okay, sige po. Yung pong kagawad na tinutukoy po yun, si kagawad Jack Manay po yun ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Actually, ako kagawad din. Kasama ako ni kagawad Jack, pinuntahan namin yun sa isang lugar at kami rin po yung nagdala doon po sa Palawan PPO at iba rin po yung version eh. Kasi ang sinasabi nila... nung ikwento ko lang, sir, ah, yung pong
1: yes,
0: side ng ano po nung sabi niyong suspect, sila po ay nasa harap ng barracks nila, tama ba yung crime scene natin doon po sa barracks nung pong
1: opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: Sige po, so nag-iinuman sila doon nung time na yon, bigla raw may dumating na isa at nagkaroon nga sila ng umupo sa kanila tapos nagkaroon sila ng usapan tungkol sa tato ng komando. Yun ang sabi?
1: Yan po. Nagtugtog po ang ating kwento, sir.
0: Okay, sige.
1: Opo.
0: Pero hindi nila kainuman yun. Ano lang,
1: hindi po.
0: Pumunta lang daw doon sa kanila, biglang upo.
1: Opo, bali yun nga po, may sarili pong inuman itong magkakapatid.
0: Yan, okay.
1: Na yung barracks naman po nitong isa sa magkakapatid, madadaanan yung inuman po ng mga suspect.
0: Oh, sige. Malayo, di ba? Hindi doon. Okay, sige. Ngayon, ang sabi... hanggang sa dumating na hindi na nagkasundo at nagkaroon na nga ng, yun na, nagkaupakan.
1: Opo.
0: Okay. Ngayon, hindi umalis. Giinuman pa rin itong grupo ng isumuko dito po sa amin. Umalis yung isa, humingi ng tulong, pagbalik, ang kwentong araw, anim daw, sabi. Ngayon, pagbalik, Romesbak yun, ang sabi, doon na nagkaanuan, nagkasabi nga tagaan daw, tapos merong nasaksak. Yung isa naman dito, mami na meron talagang kutsilyo, kinuha doon sa loob kasi gusto niya ipagtanggol yung kanyang anak. Ngayon,
1: apo,
0: yung anak, wala ang kwento niya kasi walang dala ito. Walang dalang kutsilyo lang sa tatay dahil kumuha yung tatay dahil nakikita niya na napapalaban na yung kanyang anak. Pero yung anak,
1: apo,
0: walang dalang gulok sa halip na agaw niya raw yun doon sa mga rumesbak sumugod na anim sa kanila. Yun ang
1: apo
0: kwento.
1: Ayun ngayon po ang ano po. Yes po, yes po.
0: Oo. Ngayon, nagka-problema lang talaga na sa halip na sila ang lumapit sa PNP para humingi ng tulong, kasi kung sila'y nauna, malamang sila yung maimbestigahan, parang lalabas nito, sila yung magiging biktima.
1: Apo.
0: Ang problema, hindi sila lumapit sa PNP. Tinanong ko rin kung bakit hindi kayo pumunta ng PNP, natakot na raw sila kasi baka magpang-abot na sila, pati sa ospital, ganun din, di rin dinala kasi may tamay. Sa paa, at saka nataga yung ano nito, yung laylay yung ano, yung braso.
1: Apo.
0: O na ano eh, napuruhan din yung siko. Ngayon,
1: apo,
0: nagmotor sila. Motor sila papunta ng dito ng puerto.
1: Apo.
0: O, bagsak-bagsak pa yung motor nila kasi nung una yung anak pa yung nagmamaneho hanggang sa nangalay na yung kamay, wala na, hindi, wala nang ano, wala nang pakiramdam yung kamay, yung tatay na yung nagdala. Punta ng ano ng puerto. Doon lang nagka problema sa ano na yun eh, sa sitwasyon na yun. Ngayon, ano po ang plano nung ano po nung mga na ano po na imbestigahan niyo na naiwan diyan po sa crime scene o sa El Nido?
1: Ang linawin ko lang sir, ang tumawag po sa amin ay yung batching plant operator.
0: Batching plant operator, okay.
1: Opo, siya po yung tumawag sa amin, concerned citizen, regarding nga po dun sa nangyaring saksakan.
0: Oo. Sabi po, isa lang daw ito na ano, na nagpapatrabaho sa kanila, isa lang ang boss nila?
1: Hindi ko po na-confirm, sir.
0: Oo.
1: Pero isa pong construction na site po ang area po.
0: Apo, sabi isang construction site, tapos ang term na ginagamit, iba-ibang module daw sila?
1: Hindi po namin na-confirm yung regarding po sa details na yan.
0: Ah, sige. Laliman nyo lang po, makukuha nyo yung mga impormasyon na yun. Bali ngayon, ibibigay ko lang sa inyo yung mga impormasyon na nakuha ko. Ang sabi lang, iba-ibang module sila, pero yung bus nila, iisa lang din.
1: Opo.
0: Oh, yun lang. Pakidagdag lang po doon sa mga... Ano,
1: opo.
0: Sa...
1: ano pala naman po sir, ang nabibitawan ko po sa inyo yung ating spot report. Yung progress report po natin is to follow kasi nasa inquest proceedings po tayo, sir.
0: Yes, sir. Opo. Okay, opo. Sige po. So, ano po ang plano raw po nung ano na yun, nung mga nasa ospital, mga nakausap ninyo?
1: Sa ngayon, sir, base sa magiging way po natin ng sa investigation,
0: okay,
1: dahil may nangyari pong ganyan, automatically po, yun nga po, nagkaroon po kami ng hot pursuit.
0: Oo.
1: Para po mahanap yung sumaksak, yung allegedly na suspects po natin. And ngayon po, yun nga po, nabanggit ko, ongoing po yung ating inquest proceedings po sa court para po malaman natin kung ano po ba talaga nangyari.
0: Oo, pareho naman sila na pwede hong magsampa ng kaso, no? Yung grupo nila, yung nasa ospital ngayon o yung nandyan sa El Nido, pwedeng magsampa ng kaso laban dito sa magtatay. Tapos itong magtatay naman, pwede rin magsampa ng kaso dito.
1: Opo,
0: sa...
1: Yun po yung magiging ano, kaya po natin ginagawa po itong prosesong ito para po malaman natin yung both sides ng party kung ano po parang kwento. Sa court na po sila magkakaano yan.
0: Opo, sa court.
1: Opo.
0: Na. Oh. Pero masasabi na ba natin na pareho silang suspect, pareho silang biktima kasi parehong may tama, may sugat. Pareho rin namang silang yung pinagmulan parang mababaw lang, yun ang dahil lang sa mga sa alak lang siguro yun, alak.
1: Oh, yung nabanggit mo nga sir, yun nga, nabiro sila na parang mapusyaw yung tatuna komando naman itong isa.
0: Oo.
1: Na parang doon lang naman siya nagmula.
0: Doon lang no, sa biro-biro na yun, tsaka kasi mga nakainom na rin eh.
1: Opo.
0: Pero yung investigasyon natin na ang sinabi ay nandito lang naman kami sa barracks eh. Kami ang pinuntahan dito. Kami ang sinugod dito. Kanino ba papabor yung ganong party, sir?
1: Sa ngayon nga, sir, is ongoing po yung ating inquest proceedings. Siguro po after po noon, mga around mamaya po, kung andun po sila sa court ngayon, huling feedback po sa akin, investigator, makakapagbigay na po kami ng statement regarding dyan. Sa ngayon nga po, nabanggit ko po kanina, kung ano po yung spot report namin, kung hanggang saan lang po yung naging report, as of the moment, yun lang po ang kaya kong i-disclose sa ngayon.
0: Okay, sige po. Maraming salamat, sir, ha, dito po sa pagpapa-unlock ninyo at kung ano man siguro bukas i-update natin ito para malaman natin kung ano na po yung development dito po sa kaso na ito.
1: Okay po, no problem naman po.
0: Thank you.
1: Sige po. Thank you po, sir. Good morning po.
0: Sige po, si Police Captain John Eric Areta yung kausap natin, yung pong chief of police dyan po sa El Nido. Servicio Katropa. Okay, sige. Yan yung sa investigasyon ng PNP. Servicio Katropa. Ito naman, tawagan muna natin yung nasa ospital. Okay? Tapos ipi-play natin yung video nung pong mga sumuko. Servicio Katropa. Magka-problema lang eh. Dapat sana ang ginawa nung sumuko sa PNP yung takbo. Pero sa halip na sa PNP, kasi sabi ko, bakit di sa PNP? Dapat nandun kayo sa PNP. Marami raw yun. Isilang dalawa, dalawa lang sila. Yun, marami. Delikado. Ba't di mo dinala sa ospital? Ganun din daw, delikado. Baka magpangabot-pangabot sila. Ang ginawa nila, dumiretso talaga hanggang sa puerto. Servisyong katropa! Dumudugo yun. Wakwaki, kita mo, ang laki ng damay pati buto. Pwede na, ako lang ba yung mga binabanggit ko? Pasintabis kay Meta, ha? Servisyong katropa! Tapos meron pa yung sa ulo. Wakwak din yun, nakita ko yung picture eh. Napuntahan ko rin kasi sa ospital ng Palawan yung biktima na naka-schedule kahapon ng alas 4 na uuperahan. Kasi ang sabi, tumagos yung pagsaksak, pero buhay siya eh. Oh, buhay siya, nakausap ko nandun si Osilito. Oh, nandun, tagos yung saksak bago sabi na anuan daw yung bituka na putol. So, kailangan operahan, idudugtong. Yun. Oh. Dito hinimahimay natin na, inuna ko lang po yung pag-iimbestiga ng PNP sa pangyayari na ito. Servisyong katropa! Pero yung makapagkukwento nito, eto sila. So, may number dito, tinatawagan natin si Osilito. Bukan natin kung na-operahan na si Osilito, kung ano na nangyari sa kanya. Servisyong katropa! Sige. Magkaano to eh, magkakasama lang din sila sa isang construction site. Iiba-iba lang po yung barracks. Magkaiba yung barracks nila. Yung barracks nung pong sumuko sa amin ni Kagawa Jack, sa harap nun, doon sila nag-iinuman. Ngayon, dumating po yung isa na umupo doon sa kanila habang nag-iinuman. Oh, si ano na lang, si, kasi may ano naman si ano eh. Merong si Mark, yung kausap natin. May ano na siya, may initial information. Servisyong katropa! Tawagan si Mark, oh, kasi pinaset natin si ano eh, si Joselito para makapagkwento talaga, maidetalye niya. Iba talaga pag sila yung magdetalye. Yung sa PNP, kulang pa yan. Kaya nga nababanggit ko kanina eh, lalima nila yung investigasyon nila, marami pa sila makukuwang impormasyon. Servisyong katropa! Kasi dito, yung kung sa akin dito, pareho kung ituturing silang mga biktima. Oo, oh, magkabila ang panic kasi para yung may mga sugat, para yung may mga tamay. Servisyong katropa! Oo. Mahirap na banggitin na kayo yung biktima eh. Sila yung suspect eh. Servisyong katropa! Dito sa amin, sa XFM, papagitna tayo. Para yung biktima para sa atin. Biktima ng dahil lang sa alak. Servisyong katropa! Na-establish naman natin, di ba, na hinahanap ko kasi kung saan ba nangyari yung tagaan, saksakan. Kayo ba ang, yung kausap ko yung, ano yung, kayo ba ang sumugod o kayo ang pinuntahan? Hindi po eh, nandoon lang kami sa lugar namin kung saan kami nagiinuman. Kami lang naman, masaya lang eh. Tapos bigla kami pinuntahan. Mga ganun yung kwento. Servisyong katropa! Sige, tinatawagan natin. I-play ko na lang muna siguro ito. Yung video tapos blur lang natin, di ba? Meron tayo yung sa Express kanina pa na na-send ko. Servisyong katropa! Okay, sige. Pwede naman yan, yung picture yun naman ipi-play tapos yung audio, yun ang i-play natin. Okay? Servisyong katropa! Habang tinatawagan natin, Sir Mark, di ba galing po ako doon sa hospital kapon? Dila tayo po pwede mag-interview sa loob eh. Kasi nasa ano nga, sa hospital tayo, nagpa-schedule tayo ng interview, sabi ko tatawag ako. Sige. Schedule natin ha ngayon, unahin ko na lang itong, unahin ko na lang ito, yung pong side nung sumuko. kahapon kasi, habang nasa court hearing ako, may tumawag sa atin, kasi may ano tayo doon, may hinihearing tayo kahapon, nakatanggap ako ng tawag, meron daw susuko. Sinama tayo ni Kagawa Jack Manaay kasi tinawagan si Kagawa Jack Manaay doon pong kabarangay namin na sabi susuko. Okay, so sama ako doon, pinuntahan namin yun, turnover namin sa PNP. So ito yung paliwanag, ano po nung pong sumuko.
2: Serbisyong Katropa!
3: Sige, anong pangalan mo?
4: Colonel Tuyay.
3: Okay, Colonel Tuyay.
0: Komando po ito.
3: Ano ba yung nangyari doon sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido kagabi?
4: Kami yung nag-iinuman. Hmm. Tapos biglang...
3: Saan kayo nag-iinuman?
4: Doon sa harap ng barracks namin.
3: Oh. Yung barracks ninyo may inuman sa... may pwestuhan kayo sa harap lang, ha?
4: Harap.
3: Okay, sa harap. Tapos?
4: Tapos bigla siyang pumasok.
3: Mga alas 10 ito ng gabi?
4: Oo, alas 10 ng gabi.
3: Oh, tapos?
4: Tapos bigla siyang pumasok.
3: Merong isang taong pumasok, lumapit sa inyo?
4: Lumapit sa amin.
3: Okay, tapos?
4: Tapos... nagkinukurik yung ano. Sa ang tanong ko doon sa
3: yung pumunta doon, nakainom na rin yun?
4: Kung nakainom na, what?
3: Oo, sige. Pumuesto doon sa pwesto ninyo?
4: Oo, bigla na lang siya umupo.
3: Tapos nakipagkwentuhan sa inyo?
4: Tapos sabi niya, Sir, ano, burado ka man, hindi ka man kumando sa iyo. Sabi ko, bakit ba nakikialam ka sa ano? Sa...
3: kumando?
4: Kumando sa iyo, kumando ka ba?
3: Oo.
4: Hindi, pero ano eh, mga kapatid ko, kumando sa iyo eh. Ay, wala kang pakialam, sabi ko, mag-opisyo niya yung, ano ko, yung...
3: pagiging kumando.
4: Pagiging kumando ko, kasi wala ka sa, ano, tamang sistema, sabi ko.
3: Tapos?
4: Totally, yung ano na yung luwad, marami akong kasamang, ano, mga kumando.
3: Kainuman ninyo?
4: Oo, nag-alist na lang. Nag-alist lang. Tapos pagtatalo namin, sila ng dalawa ng anak ko na diskusyon.
3: Nag-diskusyon na sila. Tapos di na kayo nagkaunawaan, di na sila nagkaunawaan ng anak mo. Anong kasunod na nangyari?
4: Yun na, balata na sila tapos umalis.
3: Nagkasakita na rin sila ng anak mo?
4: Umalis. Pinigilan ko na ito sa'yo, huwag na yan, tama na yan. Pagbalik, ang dami na, yun na.
3: Ilan na sila nung bumalik sa inyo?
4: Anim na sila.
3: Saan galing yun?
4: Doon sa kabila.
3: Sa kabilang barracks?
4: Okay. Barracks.
3: Sige. Tapos di, pagdating nilang anim, ano yung nangyari?
4: Yun na, may dala ng itak yun na. Inano na nila yung anak ko. Kasi pre-tatay ako, alam nga nung kumbayaan ko yan.
3: Wala nang usap-usap yun pagdating sugod agad. Rest back yun, yung anim na yun.
4: Bato na eh.
3: Yung anim na yun kasama yung isa doon.
4: Yung nakaalitan
3: ninyo. So lima yung hiningi niyang rest back. Anim sila pagdating, diretso na kaagad yun. Gulo na yun kaagad.
4: Gulo na. Kasi ano, may nagkapila sa amin eh. Kasi dalawa lang kami.
3: Okay. Yung anim na yun may dala?
4: May dala kasi pok yan. Hindi naman magsugod sila ano eh.
3: Sa bakit?
4: Walang...
3: na hindi handa?
4: Handa eh. Gulat nga ako, sabi ko. Aroy nak, sabi ko, umalis ka na dyan. Kasi ito, ang dami nila. Hindi ko lang matanggap. Yan. Ganyan lang ginawa.
3: Yung anak mo may tama sa ano?
4: May tama sa ano?
3: Sa kamay na taga. Tapos meron din sa mukha.
4: Sa mukha.
3: Sa liig. Tsaka dito sa tiyan. Dito pa sa... ikaw may tama ka rin sa paa.
4: Sa paa. Yeah. Kasi mabasag na buhuti na yun nandun. Patungan na nila eh.
3: Paano kayo? Siyempre nagkagulo-gulo na kayo doon. Merong nadisgrasya sa inyong kayong dalawa, mag-ama, pero may nadisgrasya rin sa kabila.
4: Wad, kasi kailangan ko yun. Alam ko na yung kalaban nila eh. Ilan na yung karap niya, anim eh.
3: Ilan nadisgrasya doon sa kabila?
4: Kailangan ko rin yung pagsino doon sa may kusina namin. Binabanatan lang itong anak ko eh.
3: pinagtanggol mo yung anak mo. Ngayon, paano kayo nakaalis doon?
4: Nila ko to. Sabi ko, tara na kasi pag pangalawa ang balik nila, marami na naman sila.
3: Pangatlong insidente.
4: Oo, pangatlo kasi yung una. Yung una, yung mag-isa lang siya.
3: Oo.
4: Pangalawa.
3: Anim sila.
4: Anim. Pangtatlo, marami na sila. Pero alam ko may tama na yun kasi pagbabalat dito sa anak ko, inalam, binabanatan ko rin sila.
3: Ikaw nakadali noon, saksakdo sa kanila.
4: Kaya sabi ko, nakasakay na.
3: Oo.
4: Kasi wala tayong laban yan, marami sila eh. Sinakay ko na siya sa ano.
3: Sa motor.
4: Oo.
3: Ngayon, saan ang punta nyo noon?
4: Ang bala ko sana, magpapulis. Ang inisip ko naman, sabi ko, alam ko naman may tama yung palaban ng anak ko. Sabi ko, baka may magkasalubong kami doon, magkainitan, dalawa lang kami, diyado ako. Sabi ko, uuwi na lang tayo sa Puerto, tisin mo yung sugat mo.
3: Wala ka na rin planong hospital doon sa Iloilo. Baka magpangabot
4: sa taytay sana, ihinto ko sa taytay.
3: Oh.
4: Iyano ko, sabi niya, wag na pa, diretso na lang tayo Iloilo. Sabi ko, sige, magpunta na lang ako kay sayo niya nga, tapos ikagawad. Sabi ko, doon na lang tayo mag-surrender na. Kasi hindi ko alam yung sistema dito sa ano, kamamaya.
3: Bali, nag-stay mo na kayo dito sa isang barangay?
4: Kasi naubusan ako ng gasolina. Nagpaano kami ng gabi. Stay ko lang, stay tayo muna dito. Paano tayo ng gasolina. May gas station. Ay ko, istambay muna tayo dito.
3: Pero wala kayong planong magtago?
4: Wala, kasi maaga pa lang. Nag-ano na ako kay sa asawa ko.
3: Anong sabi mo sa asawa mo?
4: Sabi ko, ma, sorry,
3: nakasigrasya.
4: So po na disgrasya yung ano, kasi sabi ko lang, kaya ako to, anak ko to.
3: Tapos?
4: Ang daming mura sa akin ng anak ko. Ay ko muna sisihin.
3: Naghanap pa ng tao, mapagkatiwala mo.
4: Kaya sabi ko, sabi ko sa asawa ko, hanapin mo si Kagawad, Jiran, tapos si Jaco. Doon tayo susurinder. Sabi ko, doon ako susurinder. Pero sabi ko, may bahay ako, natutuluyan muna.
3: Okay. Kaya napunta tayo doon. Ngayon, kayo naman, hindi magtatago, kundi haharapin yung problema na yun.
4: Opo.
3: Pero ngayon, kailangan natin munang ipagamot kayo, ha? Tapos, harap tayo sa PNP. Dali namin kayo doon.
2: Serbisyo Katropa.
0: Okay, so yun yung kwento, version ito ni Arnel.
2: Serbisyo Katropa.
0: Komando, siya yung foreman doon po sa ginagawa o construction site sa El Nido. Taga dito sa atin, yung kalaban nila taga Puerto rin eh. Oo. Para yung mga taga Puerto ito na napunta ho doon sa El Nido gawa ng meron pong trabaho. Construction. May itinatayo doon na resort. Yun. So, magkakaiba-iba lang sila ng barracks. Si Sir Mark, kasama niya na si ano? Si Sir Ocelito. Sir Mark, magandang maga po. Hello, Sir Mark? Morning. Oo. Sige, pakiayos mo na. Dali lang, Sir. Gawa lang tayo na, kuha lang tayo ng magandang signal, ha? Sige, check nyo muna yung signal bago natin ipasok. Okay. Sa ano naman ito? Hello?
5: Hello po.
0: Okay, sige. Sir Mark, ikaw to?
5: Kapatid niya po.
0: Kapatid niya, okay, sige po. Kayo po ang kasama ngayon ni Sir Roselito?
5: Dito po ako sa Inido, sir.
0: Okay, sige. So, yung nasa Puerto kasi nakausap ko, yun sana yung sineset natin. Pero kasama ho kayo doon sa nangyaring gulo?
5: Opo, nandun po kami.
0: Sige nga sir, opo. Ano ba yung kwento? Paano po ba nangyari yung gulo?
5: Kasama po kami yung sir. Barak.
0: Teka, unay ko muna sir. Ano pong pangalan ninyo?
5: Franklin po. Franklin Yapuna po.
0: Franklin?
5: Yapuna.

0: Isa barracks ninyo kayo noon, tapos?
1: Na ano, sir, nalaman na lang namin, sir, na binanatan si, ano, si Tonino.
0: Binanatan?
1: Si, ano to, si Lito.
0: Oo, binanatan si Joselito?
1: Opo.
0: Okay, ibig sabihin si Joselito, ito po yung isa na unang pumunta doon sa nagiinuman kila Arnel.
1: Opo.
0: Okay, sige, tapos banatan?
1: Nagtakbo po, pumunta po doon sa yung barracks namin, sir.
0: Opo, pagpunta sa barracks ninyo?
1: Ang sabi po na binanatan doon po siya.
0: Oo, humingi siya ng rest ng tulong.
1: Opo, nagpunta po kami doon, ano, para may pag-usap. Kung bakit nila binanatan.
0: Okay, sige. So, pumunta kayo doon para makipag-usap. Pero kayo, nagiinuman din kayo sa barracks ninyo?
1: Wala po. Nakahiga na po.
0: Hindi kayo lasing? Hindi kayo nakainom?
1: Wala po. Hindi po kami. Hindi po.
0: Okay, sige. Pumunta kayo doon. Tapos, pagdating ninyo?
1: Kausapin po sana namin ng maayos.
0: Opo. Tapos?
1: Sabay po, nag-ikot na yung anak ng Kurman.
0: Tapos?
1: Pag-ikot po, sir, sa likod, sir, may dala ng buti. Pinalo po sa ulo ni Tito Nini.
0: Pinalo si Nini?
1: Opo, Joselito po.
0: Ah, si Joselito. Tapos?
1: O ano, sir, bumalagta na po siya.
0: Yun na, pag bulagta ni Joselito,
1: nagsigaw na po si, ano, si Papa na ay gawin niya na po. Sabay naglapit siya, yun na po, ipalo-palo na rin pati si Papa.
0: Okay, sige. Ilan kayo na sumugod?
1: 6 po. Kasama po yung kapatid ko.
0: Okay, sige. Tama yung kwento nila, 6. Yung sa pulis kasi, 3 lang. Pero dito sa kwento ni Arnel kanina, 6 yung sumugod. Okay, sige. Ngayon, sino yung nakataga sa anak? Kasi may sugat eh. May wakwak talaga eh. Laylay yung kamay ng bata. Yung mag-ama kasi may tama. Yung anak, mayroong wakwak sa kamay. At saka mayroong taga rin sa muka. Sino nakataga doon?
1: Papa?
0: Si yung katabi mo? May binabanggit na papa? Ha? Ikaw? Prank yung nakataga o yung kasama mo?
1: Hindi po, yung kasama ko po.
0: Yung kasama mo, yung nakataga? Okay, sige.
1: Nakaano na rin po sila, no? Nakasaksak na sila. Nakasaksak na po nila si ano, Tito Nini.
0: Oo, nasaksak. Napalo na ng bote, base sa kwento mo, napalo na ng bote. Tapos, nasaksak
1: opo
0: pa.
1: Opo.
0: Oh, ang sumaksak ay? Yung...
1: Si...
0: Yung tatay.
1: Hello.
0: Oh, yung sumaksak yung tatay ang sumaksak o yung bata?
1: Yung ano po, yung Arnel po yung pangalan.
0: Okay, sige. May nasaksak na siya, no? O, tapos ano na, nagpalitan na kayo. May tagaan na, may saksakan na, ganun.
1: Opo.
0: Sige, ilan yung may tama sa inyo, sa grupo ninyo?
1: 3 po sila.
0: 3. Ikaw wala? Wala kang tama?
1: Wala po. Kaya ipa-atras na po ako nun. Kaya mahaba ngayong ano nila.
0: Kaya naka-atras. Yung kasama mo na 3 sa 6, ano yung mga tama nun?
1: Ano sir? Sa ulo.
0: Ulo?
1: Sa braso. Sabay sa likod.
0: Braso, likod. Okay. So ito yung...
1: Sabay sa tagiliran. Sa tagiliran po.
0: Ito na yun sa ospital ng Palawan eh. Tagiliran, di ba?
1: Apo.
0: Si Joselito ito. Tama ba?
1: No, yun sa may tagiliran po. Tinito po.
0: Oh, okay, sige. Ito na yun na nakita ko kahapon. Sa tagiliran yung tagus nga raw eh. Tagus daw. Malalim, malalim yung tama nito. Prank, malalim yung tama. Tagusan daw eh.
1: Apo.
0: Okay, sige. Ulo. Tapos braso, likod, tagiliran, 3 ang may tama sa inyo. Sa kabila naman, 2 lang ang may tama.
1: Apo.
0: Okay, sige. Ginagamot na rin itong 3 na ito. Tapos kayo ay anong plano?

0: magsasampa na kayo ng kaso.
1: Opo.
0: Sige, paano pala nakaalis itong yung 'di ba nagkagulo-gulo na kayo doon? Paano nakaalis kayo o sila?
1: Sila po nagbano kagad ng motor, nagpa-under ng motor.
0: O pero bago pa raw nangyari 'yon, may bumalik pa sa kanila. Hindi mo na sila nakaalis, tumago mo na sa loob tapos may pangatlo pa na balik sa kanila, mas marami raw.
1: Yun po, hindi ko alam sir, kay nagtawag na rin po kami ng ambulansya, nagbiyahe na rin po kami kagad.
0: Biniyahe na yung tatlo?
1: Opo.
0: Okay, sige. Hanggang itong dalawa na ito, kayo nasa ospital na yung mga kasama ninyo, itong dalawa, nakagamit na ng motor, nakaalis na rin?
1: Opo, nakaalis na rin.
0: Okay, sige. Ano ba yung pinagmulan talaga ng away? Ano yung kwento sa inyo?
1: Hindi ko rin po alam.
0: Basta doon ka lang sa punto na sa ikaw ay nagpapahinga at tinawagan ako. Ka, kailangan ng tulong, kaya kailangan ng rest back, abante sugod kayo, ganun. Para naman kausapin, sabi mo.
1: Opo, para po makipag-usap na maayos, sir.
0: Okay, sige. Ilan yung may itak na dala sa inyo? Kasi sa kabila, may kutsilyo talaga yon. May inamin na rin ng kabila na may dalang kutsilyo, yung tatay, kasi nga gusto niya pagtanggol yung anak niya. Pero sa inyo, ilan yung may dalang itak?
1: Ano sir? Isa lang po.
0: Isa lang yung may dalang itak. Oh, yun na yung nakataga apo dito sa ano. Eh no, kasi ito, mayroon akong pinapakita dito. Tinamaan din sa ano eh, sa muka yung ano, yung bata. Hindi naman bata ito, ibig sabihin ko lang anak, yung anak tinamaan din sa muka pero guhit lang. Ang tama nitong ano, yung anak, meron siyang sa tiyan, tapos sa braso dalawa, tapos sa leeg at sa muka. 'Yun ang tama. Bago yung tatay naman sa paa. Yun ang tama. Sa inyo naman, ulo, braso, likod, tsaka tagiliran. Oh, sabi, isa lang daw kayo ng boss?
1: Opo, isa lang po.
0: Okay. Hindi nyo mga kilala ito, sila?
1: Hindi po.
0: Hindi kayo magkakakilala?
1: Hindi po.
0: Taga dyan talaga kayo sa El Nido?
1: Taga Puerto rin po.
0: Sabi na eh, Puerto eh. Kasi ito si Yuselito, ang address niya, dito lang din sa Puerto.
1: Opo.
0: Buena Vista. Taga doon kayo?
1: Ano po kami? Santa Monica po.
0: Santa Monica. Okay, sige. Franklin Japuna.
1: Opo.
0: Sige. Ang plano ay magsampa ng kaso, magkabilaan.
1: Opo.
0: Okay, sige. Maraming salamat ha. Baka meron kang gustong sabihin sa kabila. Ma? Wala na rin?
1: Pa?
0: Okay. Sige.
1: Wala na rin po.
0: Sige. Thank you, Frank ha. Alamat.
1: Thank you po.
2: Serbisyong Katropa.
0: Oh, ito. Thank you kay Franklin Japuna. Sila yung anim na sumugod doon po sa mag-ama na nag-iinuman sa tapat ng barracks nila. Okay? Kaya naman sumugod itong anim na ito dahil tinuturong si Yuselito na nasa ospital ng Palawan ngayon, na sabi uuperahan, dahil nga doon sa usapan tungkol sa komando.
2: Serbisyong Katropa!
0: So yung napakinggan ninyo kanina, na imbestigasyon ng PNP at nitong kwento ni Arnel at itong sinasabi ni Franklin tumutugma, di ba? Na sila, itong mag-ama ay nag-iinuman sa tapat ng kanilang barracks. Okay? Dumating itong isa, umupo, nakipagkwentuhan. Hindi ko alam kung nakipaginuman, basta nakipagkwentuhan doon at ang pinag-uusapan nila ay yung pungtungkol sa tato ng komando. Ang sabi nga ni ng pulis kanina, nakausap natin ni Sir Jan, ay mukhang malabnaw yung tato na komando.
2: Serbisyong Katropa!
0: Diba, yun ang pagkakabanggit kanina. ni Police Captain John Eric Areta. Ayan, ni Captain Areta.
2: Servisyong Katropa.
0: Yan ang binabanggit, kaya hindi nagustuhan ng komando. Si Arnel kasi komando. Okay? Pero ang binabanggit, sabi, Por, burado ka man, di ka man komando.
2: Servisyong Katropa.
0: Alam niyo naman, syempre, pag nagkainuman, medyo iba-iba na yung bibitawan na salita, di na magugustuhan ng makakapakinig. Di ang sabi naman ni Arnel, huwag mo questionin yung pagiging komando ko. Eh, nandun yung anak, di nagustuhan. Hanggang sa nagkaupa ka na. Nung nasuntok, umalis. Pag alis, tugma rin talaga, di ba? Pag alis, humingi ng tulong, anim ang sumugo dito sa kanila. Yan. Habang nagiinuman at wala namang wala namang ibang pakay talaga nung una na magkagulo. Dahil lang doon sa hindi lang pagkakaunawaan. Tignan nyo rin mga komando, baka may mga malalabdaw nga natato, baka kailangan tatuan uli yung iba. Kasi yung iba mukhang hindi gusto pagka malabdaw at saka pangit yung pagkatato eh.
2: Servisyong Katropa!
0: Kita mo na nang dahil doon sa malabnaw at saka yung sabi burado na tatak na komando, mayroong na gripuhan.
2: Servisyong Katropa!
0: Mayroong na taga. Yun lang yung sa investigasyon, Sir Areta, na walang dala. Hindi man po pwedeng walang dala. Ibig sabihin, susugod ka doon. Sabagay, sabi nito kasi, ang version nito nila, Prank, pupunta doon para makipag-usap. Okay? Pero ang sabi naman, nagiinuman eh. Nagiinuman sila. Parang hirap makipagpunta doon para makipag-usap na alam mong nagiinuman at nagkagulo. So, susugod ka sa isang gera, kasama mo yung, parang di ba? Sarge, need backup. Siyempre, pag backup, pupunta ka doon, hindi po pwedeng wala kang dala. Dapat handa ka. So sa PNP, ang sabi, walang dalang, wala pa. Hindi pa nila, wala pa sila sa part na sabihin nyo na walang dala. Wala pa lang na-recover. At wala pang binabanggit na impormasyon. Pero dito, sa nakita ko, mayroon pong tama yung pong anak ni Arnel. Hindi man po pwede na kutsilyo ni Arnel. Kasi ang sabi, yung na-recover nila, kutsilyo pa lang ito ni Arnel. Di ba? Nang suspect. Hindi man po pwede na sugatan niya yung anak niya. Tsaka yung tama na yun, hindi pwedeng kutsilyo yun. Taga yun, itak yun. Di ba? At tinamin na rin ni Franklin na mayroon sa kanila, sa anim na yun, na pumunta doon na mayroong dalang itak. At yun ang nakataga doon po kay sa anak ni Arnel. Okay? So yun na ang sitwasyon.
2: Servisyong Katropa!
0: 11 na pala ito, ang bilis ng oras. At teka na. Rohoy, sentro na ho! Abangan nyo po si Katropa Mike Scotte. Bukas mapag-usapan pa rin natin ito. Malaman natin kung sino talaga ang tunay na biktima, tunay na suspect dito sa pangyayaring ito. Magsasampan ng kaso, magkabila ang panic. Boss, baka pa pwedeng mamagitan dito sa mga tao mo. Paalam tayo. Maraming salamat mga kababayan. Dahil lang dahil lang po sa alak, dahil sa hindi pagkakaunawaan. Napunta ho sa ganitong sitwasyon sila. Magkabila ang grupo po ito, na-disgrasya. Kaya para sa akin, pareho silang biktima, magkabila ang panig. James, thank you ha. Talagang inasikaso mo talaga. Pati si Ken Vincent Dancil, salamat. Kababayan, sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawa, ng palatuntunang Servisyong Katropa, ang inyo pong nakasalamat.

0: stress lagi yung handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
1: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
15: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag
19: Santhon Plus
20: Herbal Oil.
21: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus
19: Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM.
22: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
23: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
24: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
25: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
26: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
27: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
28: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
29: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
31: Sa mga butika.
32: Santon Gold. Coffee Mix.
33: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
32: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
31: Mabibili sa mga butika.
32: Santon Gold Coffee Mix.
20: XFM.
34: Mga katropa, X

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. 16 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro. Ang sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang tanghali po, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Welcome sa ating programang Sentro. Kung saan si Sentro ang ating usapin sa ating mapag-uusapan tungkol po sa nangyayari sa ating pong mga barangay. Samahan ninyo kami hanggang alas 12 ng tanghali. Naihatid ang masarap at ihain ang masarap ng mga usapin sa barangay. Ihahain natin yan sa inyo ng buong buo. Sa atin pong bahaging technical, kasama natin si katropang Ken Vincent Dancil. Ako naman ang inyong lingkod ang magtitimon sa inyo sa programang ito. Katropang kagawad, Mike Escote. Live na po tayo sa 104.7 XFM Palawan Network page. Pakishare nyo naman yung ating programa sa inyo po mga barangay para makarating ang mga impormasyon sa atin pong mga kabarangay ng walang kulang, walang sobra, saktong-sakto. At siyempre, totoong impormasyon, hindi fake news. Labanan natin yung mga fake news. Labanan natin yan sa pamagitan ng pagkuha ng tamang impormasyon sa tamang source. Dito lamang yan sa XFM Palawan. Ang ating pong programa atin po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Kapag feeling bloated, pakiramdam mo bloated at pabigat ang pakiramdam, oras na para sa mas healthy na pahinga. Subukan po ang Santon Gold Herbal Tea. May moringa, turmeric at cinnamon bark. Matindi itong mga sangkap nito. Moringa, turmeric at cinnamon bark. Tumutulong sa kalmadong tummy, pag-ease ng bloating at mas magaan na pakiramdam araw-araw mga katropa. Warm, natural at swak sa daily wellness routine. Isang tasa lang, ramdam ang ginhawa. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy na tea para sa magaan nagkatawan. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dyan po yan sa Barangay San Manuel, doon sa Bayan ng Roa sa may harap ng Asmis, at sa Bayan ng Nara sa may Caltex Gasoline Station dyan sa Barangay Panakan 1. Sa mga kapartner natin ng mga butika, mga pharmacy dito sa lungsod ng Puerto Princesa, marami rin po dyan. Pwede ho kayong makabili dyan, ha? Para maging maayos sa inyong pakiramdam. Mga katropa, kahapon sa sesyon po ng sangguniang panlalawigan, yung atin pong liga ng mga barangay sa Pilipinas, Palawan Chapter President, si Punong Barangay Inan Sabalya, ay nagbigay ng isa pong privilege speech, ha, mga katropa. Ito ay tungkol sa pagbibigay daw ng mahusay na paglilingkod. Mahusay na paglilingkod. Ha? Pwede pakinggan nga natin. Ha? Ito yung, tsaka nagpasalamat siya rin dito sa tulong ng provincial government sa mga barangay. Alam niyo yung mga barangay dito sa Palawan, meron pong ano eh, bawat barangay, meron pong 300,000 pesos. 100,000 para sa pagdiriwang ng Foundation Day, anniversary, kapistahan. 15,000 para sa last terber na punong barangay. 7,000 para sa last terber na barangay kagawad. At 2,000 pesos na travel at assistance sa mga membro ng barangay council na pupunta sa Barangatan Festival 2026. Aba naman! Ang daming natanggap, ha? 300,000 plus 100,000. 400,000 plus 15,000, 415 plus 7 pa, 400,000, 21 plus 2,000 pa, 400,000, 423,000 pesos. Ang daming natatanggap mula sa kapitol, ha, ng mga barangay, ha, sana all. Sa dito, Choy, magkano ang galing sa city government, Choy? Kagawad Gerald, magkano galing sa city government na bigay sa probinsya? 300,000 eh. Sa city government, magkano? magkano yung bigay ng city government sa mga barangays dito sa city? Yung barangay aid, magkano bigay ng city? 200,000. 200,000. Sa probinsya po, 300,000. Malaking tulong yan. Pakinggan na ha. Yung sa Rojas, 1 million. Matindi yung Rojas eh. Matindi yung Rojas. Bakit ganun? Sana all. Sana all na sa Rojas. Ibang klase talaga si Mayor Pedro sa bando. 1 million kada barangay. Yung kanyang barangay 8. Sa probinsya, 300. Sa city, 200. Pakinggan natin yung ano ha. Hindi kasi sa bagay, sa city daw kasi madaming barangay. 66 barangay. Sa probinsya, ano eh. 300 plus na barangay. O, 300 plus din. Good morning muna kay Ate Rowena Beop dyan sa Barangay Siksikan, Ate Weng. Ano na Ate Weng ha? Programa pa tayo, Ate Weng. Binabati natin si Ate Weng, napakasipag na barangay health worker din natin ito. Lahat ng dati kasi tawag ko diyan sa lahat ng nagtatrabaho sa ano sa barangay health workers, lahat 'yan, ayan oh, barangay workers. Oh, basta BSPO, barangay health workers, BNS, lahat 'yan sila, mga trabahante ng barangay. Mga masisipag. Pakinggan muna natin yung previous speech ni board member Inan Sabalya. Yung atin pong Liga ng mga Barangay President sa Palawan. Siya rin yung Executive Vice President ng Liga ng mga Barangay sa buong Pilipinas. Narito po ang kanyang previous speech, mga katropa.
1: Liga, lalo na napapanahon po ngayon na magse-celebrate tayo, Mr. Chair ng Baragatan. Sa ating punong tagapanguna, mga opisyal ng pamalang panalawigan, aking mga lingkod bayan, mga nanonood sa online sa ating session, at sa lahat ng naririto ngayon sa pagdiriwang ng Baragatan, mga kapwa ko kapitan, kapwa ko naglilingkod sa barangay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tumayo po ako ngayon hindi lamang bilang isang opisyal ng barangay, kundi bilang tinig ng barangay sa buong lalawigan ng Palawan. Ang tinig na ito ay iisang mensahe. Maraming salamat po. Sa mahabang panahon, madalas nating naririnig ang barangay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Ngunit sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan, napatunayan natin ang barangay ay hindi lamang pinakamaliit na unit na gobyerno. Ang barangay ay pinakamalapit sa mukha ng gobyerno sa mamamayan. At upang maging epektibo ang mukha ng pamahalaan, kinakailangan itong maramdaman ng bawat mamamayan sa lahat ng barangay sa kapuluan po ng lalawigan. Ngunit masasabi nating buong pagmamalaki, ramdam na ramdam na po ng mga barangay ang Kapitolyo. Hindi lamang sa mga programa, hindi lamang sa mga dokumento, hindi lamang sa mga anunsyo, kundi aktwal na tulong na nakakarating sa ating mga komunidad. Sa pamamagitan ng programang ipinagkaloob ng pamalang panlawigan, bawat barangay ay nakatanggap po ng kabuuang tulong na umaabot po sa 300,000 piso bawat barangay. Mayroon din pong 100,000 para sa pagdiriwang ng kanilang foundation o anniversary o kapiestahan sa kanilang barangay. Mayroon doon pong 15,000 po bilang pagkilala sa serbisyo ng last termer na punong barangay. Mayroon din pong 7,000 para sa mga last termer sa barangay Kagawad. At mayroon ding 2,000 para sa mga travel at food assistance ng miyembro ng barangay council na pupunta po para makipag-isa sa atin sa pag-celebrate ng Baragatan. Hindi lamang po yun. Ang ating munisipyo po ay nakatanggap din ng 1.5 million na karagdagang suporta bawat munisipyo po ng lalawigan. At nang lahat ng ito ay higit na benepisyo patuloy ng nakikipagloob sa ilalim ng programang yakap na ipinapatupad sa bawat barangay po. Mga kasama, Presiding Officer, ang halaga ng programang ito ay hindi lamang nasusukat sa pisong nakalaan. Nasusukat ito sa didigdad na ibinabalik ng mga lingkod barangay. Nasusukat ito sa pagkilala na at pinapadama sa mga taong araw-araw ay nasa unahan ng serbisyo publiko. At higit sa lahat, nasusukat ito sa mensaheng pinapahatid nito na ang barangay ay mahalaga, na ang barangay ay hindi nakakalimutan, na ang barangay ay bahagi ng pag-unlad ng lalawigan ng Palawan. Ngunit ang higit naming ipinapagpasalamat ay hindi lamang ang tulong. Ang higit naming ipinagpapasalamat ay ang malasakit. Sapagkat sa panahon ngayon, maraming programa ang maaring ipatupad. Ngunit kakaunti ang mga leader na personal na nagtutungo sa mga barabarangay para mapuntahan yung mga benepisyaryo ng tulong na yaon. Kaya lubos kaming nagpapasalamat sa ating gobernador, si Governor Amy Alvarez. At hindi lamang siya po nagbibigay ng tulong at siya po mismo ang pumupunta sa mga barabarangay para iabot ang tulong na yon. Binibisita niya mismo ang mga tao, kinukumusta niya mismo ang mga benepisyaryo, pinapakinggan niya mismo ang mga hinaing ng mga mamamayan. At doon namin tunay nararamdaman ang kahulugan ng serbisyo. Hindi lamang nakikita sa Kapitolyo sa mga gusali, nakikita ito sa presensya ng isang leader na handang lumapit sa kanyang mga kabarangay. Kaya naman bilang tugon sa lahat ng biyayang ito, may pangako ang mga barangay sa lalawigan ng Palawan. Ang aming pasasalamat hindi lamang mananatili sa salita. Isasali namin ito na mas mahusay na paglilingkod. Mas magiging masipag kami. Mas magiging responsable kami. Mas magiging malapit sa mamamayan. Dahil naniniwala kami na kung ang Kapitolyo ay lumalapit sa barangay, nararapat lamang na ang barangay ay higit pang lumapit sa taong bayan. Kung ang Kapitolyo ang puso ng pamahalaan panlalawigan, ang barangay naman po ang pintuang dinaraanan ng bawat serbisyo upang marating ang mamamayan. At sa kasalukuyan, masasabi natin ng buong pagmamalaki, ang barangay ngayon ay tunay ng mukha ng Kapitolyo sa bawat komunidad. Sa ngalan po ng Liga ng mga Barangay sa Lalawigan at sa lahat ng mga barangay officials ng Palawan, muli po kaming nagpapaabot ng aming pinakamataas na pasasalamat sa pamahalang panlalawigan at sa ating mahal na gobernador, kasama po inong miyembro ng sangguniang panlalawigan, at tunay naming nararamdaman ang kalingang Kapitolyo sa barangay. At habang patunay natin ipinagdiriwang ang baragatan, naway magsilbi itong paalala na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa mga proyektong na itatayo, nasusukat ito sa serbisyong nararamdaman ng mga kabarangay natin. At ngayon, masasabi naming may buong paninindigan, ramdam na ramdam ng bawat barangay ang Kapitolyo, at dahil ramdam namin kayo, makakaasa kayong mas lalo naming ipapadama sa bawat Palawenyo ang serbisyo ng pamahalaan. Maraming salamat po at mabuhay po ang mga barangay sa Palawan. Mabuhay ang baragatan. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Shanto.
0: Ayon po ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Palawan Chapter, at kasalukuyan din pong Executive Vice President ng Liga ng mga Pilipinas sa buong Pilipinas, si Punong Barangay Ferdinand Sabalya. Ayon po sa Barangay Panakan sa Bayan po ng Nara. Ang pinakamahalaga yung malasakit, sabi niya. At sabi niya, yung gusto ko lang i-emphasize din, Sabi niya, bibihira na yung leader na magbibigay ng tulong at pupunta doon po sa mga barangay. Yun talagang titingnan na yung mga benepisyaryo. O nga, no? Bihira yung mga ganun eh, na mismong gobernador pa yung pupunta sa barangay para mag-abot ng tulong. Sana all, ramdam ang tulong at balasakit ng Kapitolyo, sabi ni board member Sabalya, sa mga barangay. Yun po. Importante kasi talagang maramdaman natin. Bagamat may kakulangan tayo talaga sa pundo, hindi talaga kaya ng sinong local government units, munisipyo o probinsya na ayusin ang lahat ng problema sa barangay. Pero yung maiparamdam mo lang na nandyan ka, yung nararamdaman yung presensya mo, nakasama ka ng mga barangay sa hirap at ginhawa, napakalaking bagay yun. Eh si Gobernos, pagka piyesta ng mga munisipyo, piyesta ng barangay, sumasayaw pa eh. Talagang ibang klase eh. Jeprox eh. O baga, ano ba, talagang bumababa doon sa laylayan ng lipunan kung tawagin. Yan ang napaka-importante, makausap mo yung manang na walang bigas, yung manong na ang kanilang kalsada ay lubak-lubak, na hanggang ngayon hindi pa rin ina-actionan. Pag nakita mo na gano'n, okay, sige, tawag ka kagad sa engineering, provincial engineering, o kaya sa city engineering, o tawagan mo kagad. Ganon, mabilis. Pero pag hindi mo nakikita, eh, hindi mo rin talaga ma-actionan yung problema. Parang ano lang yan eh, sa mga barangay officials, pag hindi umikot yung barangay official, pag hindi pumunta doon sa nag-ikot sa mga barangay niya, yung nandoon lang siya sa barangay ho lang palagi, nakalublob lang doon sa opisina, hindi rin siya makakagawa ng magandang resolution or either ng ordinansa. Para sa akin yun ha, yun lang yun ang opinion ko ha. Makakagawa ka ng maayos na ordinansa mo at saka resolution mo pagka alam mo yung problema ng iyong barangay. Kasi yung ginagawin mong resolution, isa sa mga layunin nun, para ma-solve mo yung problema sa barangay. Pero pag hindi ka nag-ikot, nandyan ka lang sa barangay hall, pakuya-kuya-koy, ay walang mangyayari talaga. Kaya hindi ka ganda yung barangay. Kailangan, hindi lang sa oras ng eleksyon, mag-iikot. Kailangan, within 3 years, kung 3 years yung mandato mo, maglingkod, dapat within 3 years, talagang umiikot ka din. Nagro-ronda ka. So, salamat sa Governor's Office. Yung mga pupunta pala sa Barangatan na barangay officials, aba, may 2,000 pa kayong travel at assistance. Punta ka na lang, may 2,000 ka eh. Diba? May pamasahe ka. Meron ka pang assistance eh. Meron kang 2,000 din yan eh. Pagka sa mga isla ba, medyo malaki-laki. Kasi mahal yung pamasahe. Halimbawa, sa Kuyo, sa Coron, medyo mahal yung pamasahe. Pero may 2,000. Pero pag nandito na kayo, si Governor ang bahala sa inyo. Walang problema kay Governor yan. Kung anong kailangan ninyo, basta pumunta kayo sa Barangata. So, yan po ang privilege speech ng atin pong presidente, pangulo ng atin pong Liga ng mga Barangay sa Palawan at Executive Vice President ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. 11:36 ng tanghali, mga katropa. Magbabalik pa ang inyong programang Sentro. Huwag po kayong alis.
2: XFM.
3: XFM.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na
3: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
25: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.
2: Central.
4: Balik tayo sa ating programa. Oy, bukas may mahalagang announcement ha, sa mga benepisyaryo ng rice subsidy distribution na po bukas sa mga barangay. Diyan po sa mga barangay hall, pero yan po ay programa po yan ng national government. So, paalala po, ito, yung Barangay Erawan may announcement din. Yung ibang mga barangay may announcement din. Basahin ko yung sa Barangay Erawan ha. Advisory Rice Subsidy Distribution Date June 11, 2026, 7 a.m. Paalala po sa lahat ng benepisyaryo ng ating rice subsidy, pakidala po mga sumusunod para sa claim. Valid ID, original po yan ha. Tatlong photocopies ng iyong ID, tatlong perma sa bawat photocopy. Paunaw, ang hindi kumpletong dokumento, hindi po mapoproses. Salamat po. May mga listahan na po yan, yung ginawa yung CSWD. So, baka po magkagulo sa rice distribution, ha? Yung mga, ngayon pa lang po, tingnan nyo na. Pero i-inform kayo yan, eh. Pag hindi pa kayo in-inform na kayo po ay beneficiaryo ng bigas, beneficiaryo ng rice subsidy ng national government through City Social Welfare and Development Office, ay wahoo kayo pumunta ng barangay hall. Kasi po, yung nag-validate niya na yung CSWD. So, dapat ngayong araw malaman ninyo sa mga barangay pumunta kayo doon, ikaw ba ay kasama sa rice subsidy? Sa mga ano po yan, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa ha, bukas po ang distribution alas 7 po ng umaga sa mga barangay hall yan, ng mga cover G, mga ganun, mga katropa. Marami na pong mga nag-announce. Ha? Tingnan ko nga sa amin, bakit parang wala pang announcement sa barangay Siksikan? Ha? Dapat ina-announce na rin natin yan yung sa page ng Barangay Siksikan. Nag-announce na yung ibang mga barangay. So, i-announce ko na lang. Rice subsidy po bukas ha, sa Siksikan, dyan po sa may gym yan, sa may barangay hall. Sa iba pong mga barangay, ganun din. Pero pag hindi po kayo nakalista, hindi po kayo makakatanggap. Ang gumawa ng listahan na yan, siyempre yung CSWD. Nung nakaraan pa po yan. Diba? Nag-ikot yung CSWD, nag-validate sila. So, kung sino talaga yung dapat na mabigyan. So, yun po ha. Mga katropa ha, bukas po yan, alas 7 ng umaga yan. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa probinsya, hindi ko alam eh. Sa mga munisipyo, hindi ko po alam kung meron din sa mga munisipyo. Pero po dito po yan, actually, in-inform din po ako ng aming ilang workers. Sabi niya, kagawad, bukas nga yung distribution. At ito po, yung si Kapitan Christopher de la Cruz ng Liwanag, nag-announce din. Si Barangay Erawa, nag-announce din na meron pong ang rice distribution bukas. Ako, natatakot na naman ako sa mangyayari bukas sa rice distribution. Sa mga barangay. Tiyak may mga sabi, bakit ako wala sa listahan? Ayun naman. Ano po yan? Hindi po ang gumawa ng listahan, hindi po yan yung barangay. Yung CSWD po ang nag-validate dyan. Yan, so, national government po yan, proyekto ng national government from Office of the President. Yung rice subsidy na yan, binaba sa mga lokal na pamahalaan dito sa atin, sa City Government of Puerto Princesa. At siyempre, yung CSWD, nung nakaraan po, nagkaroon po ng validation, sila po yung gumawa po ng listahan. Wala akong kinalaman yung mga barangay official dyan. Ang system nga lang, gaganapin po yung distribution, siyempre sa mga gymnasium ng barangay. So kung may tanong kayo, dapat tatanong ninyo yung CSWD. Huwag ho niyong itatanong sa mga barangay official. Eh, labas ho yung mga barangay official dyan po sa proyekto na yan. Sa amin, manpower lang yan. Manpower assistance, yung hiningi ng CSWD. So, yan po yung ano. Pero proyekto po yan ng national government through LGU, mga katropa. bukas yan. So, abangan natin yung ano bukas. Yung pamamahagi ng bigas. Talaga naman, oh. Oh. 11:47 ng umaga, mga katropa. Meron tayong panayam. Nag-driving pa si Sir Henry. Yung ano lang muna, yung kay City Councilor Victor Oliveros, kasi yung atin po kahapon nakapanayam natin si Kagawa Drix Bonbon tungkol sa problema nila doon sa Santa Cruz Integrated School, no? Yung kulang sa silid-aralan, kaya meron silang ginagawang makeshift room sa mga gusto pa mag-donate ng semento, ha, tsaka ng bakal at tsaka ng hollow blocks. Pwede ho kayong mag-donate, itimbrihan nyo lang kami, tapos i-ano po natin doon, ipadala natin sa Santa Cruz Integrated School. Meron kasing ito si Consial Bitoy ay member ng local school board. Dalawa sila ni Consial Gilao, kasi si Consial Gilao siya yung presidente ng mga PTA. Ng mga lahat ng PTA, siya kumbaga sa buong federation, SPTA, siya po yung presidente. Ngayon, doon sa local school board, merong pondo yan. Milyon ang pondo.

0: koleksyon. Kaya 2 milyon, bumaba yung koleksyon sa RPT, kaya bumaba rin ang nasa 2 milyon yung special education fund natin. So ay merong 13 milyon na naka ano, may 13 milyon na naka alaan para sa repair ng mga comfort room. Ngayon, ang tanong natin, pwede ba yung i-convert na lang o i-realign na lang para idagdag pang paggawa ng mga makeshift room? Ay narito po ang sagot ni Konsehal Vitoy Oliveros, mga katropa. Ha? So, para mapakinggan ninyo, sabihin ninyo, Bakit may 13 million naman? Pwede namang gasusin na lang muna yan para doon pampagawa ng mga makeshift room. Kasi kawawa naman yung mga bata, di ba? Hindi maka-aral ng mabuti. Ano pa bang unahin natin? CR o makeshift room? May mga ganung mga tanong eh. Kaya ito, in-interview natin si Konsehal Vitoy, may paliwanag siya. O, meron siyang paliwanag tungkol dyan. Nandun sa group chat, sir. O sa yung sinend ko kanina. Yan. Para klarado. O klaro yung ano natin. Okay, pakinggan po natin si Konsehal Vitoy Oliveros.
1: Pwede lang po ba yung unang na-budget doon sa mga para sa renovation ng CRDs? Yun muna yung magamit.
2: Nakapagpasa na po tayo ng supplemental ano po para doon sa mga repairs. At tunay din pong talagang mayroong pangangailangan na i-repair yung mga facility na ito ng ating mga eskwelahan. At kaya po yun siya mismo ang nasubmit noong DepEd na siya naman nating partner at atin pong tinitignan yung kanilang mga recommendations. Ito pong kakulungan ng ating paaralan, ito po talaga ay dapat sa DepEd. Ano po? Nagkaroon po kami ng, katulad po ng sinabi ko kanina, nagkaroon kami ng maikling pagkakataon ni Yusek Wilfredo Cabral na maipabot ko sa kanya yung kakulangan ng ating mga gusaling pamparalan, mga classrooms po natin. At naunawaan niya dahil nireport ko natin na 108 at alam nyo naman 72,000 students meron tayo. Sabi niya, i-address lamang kay secretary yung ating mga request at siya na mismo ang maghahan kay secretary upang ma-endorso niya. So, sa puntong yan, inihintay po natin, tayo po ay mag-request ng mga requirements, needs po doon sa DepEd para isubmit naman nila kung ano po yung portions, yung proportion. Dapat po maitignan natin, ano, ma-prioritize natin kung saan talaga yung mas nangangailangan. Katulad kanina, nababanggit sa previous speech ni Vice Mayor, totoo naman po yun na talagang doon sa Santa Cruz ay mayroong pangangailangan. Ngunit tandaan natin, sabi ko nga sa inyo kanina, ay 108 ang schools natin. At hindi lamang po ang una nang nakapagpaabot ng pangangailangan nito, yung marami po, napakaraming eskwela. Totoo po yun na may kakulangan tayo dito. Kaya unti-unti lamang po, unti-unti lamang ang ating pagpapasa nito sa LSB. At nabanggit ko rin sa inyo kanina na meron na nga tayong 9 classrooms no po, sa bawat eskwelahan na binanggit kanina, Tinigipan, Mames, at saka sa Irawan, na nabigyan natin ng classroom. At ito ay inaasahan natin na magiging magagamit na sa mga darating na araw. Ano po. So, antayin po natin yung submission noong division kung saan pa po talaga at siya naman nating papasahan ng resolusyon para po makarequest tayo doon sa kalihim sa kay Secretary Angkara para po makasakali, no po, mabigyan tayo mapagkalooban tayo ng mga classrooms.
1: Sir, pero yung possible realignment ng funds para sa CR, possible or hindi?
2: Hindi po kasi, ano na po ito eh, na-approvahan na po at na-submit na po yung supplemental at sana pong for implementation na po. Nasa

0: back na po ata at ginagawa na. At umaasa rin naman yung maraming school. Alam nyo, yung estudyante rin na ng mga schools nito ay marami. So, marami po. At itong ibang schools nito ay iba, may nasa third floor pa, nasa third, ano, at bumababa rin yung mga estudyante natin. Ano po. At katulad ng unang nabanggit ko na sa inyo kanina, ang Buena Vista ay talagang marami rin pangangailangan. Dito sa Santa Lourdes, marami rin. Doon sa Tacparamus, Bus Biminda po mismo, ay humihingi rin po ng karagdagan. Mga classrooms. Tagborongis po, umihingi po. At dito maging sa kabayanan po, hindi ko na po maisa-isa yung mga eskwelahan dito. Ganun din po, marami talagang requirement tayo o kailangan nating ma-provide na school buildings.
1: So ano lang update dun sa, di ba may presentation dito last month or last year pa na si Dependence nang ihingi ng list sa LGU na ano yung mga pwedeng gawin sa mga eskwelahan natin at sila magpapan, ida-download lang yung project sa LGU. Ito na po ba yung sa mga CR or iba pa iba?
0: Iba pa po. Yung sa mga CRs po, galing po ito sa ating SEF. Yung pong nababanggit po na i-devote po sa local government units, doon lamang po sa mga may capability ha, na local government units. At dahil nakita yung lungsod ng Puerto Princesa na mayroong capability, no, dahil sa track record po ng city government, ay na-consider po ng national government at napinibitahan doon sa Malacanang. At ito po ay programa ng ating Pangulo na i-devolve na nga po yung mga projects dito sa infrastructure ng DepEd para sa mga eskwelahan naman, ay siya rin nating inaabangan, inaantay. Ngunit ayon sa ating punong lungsod, ay nakapagsubmit na po ng mga prior mga schools na pinapropose na mapatayuan ng building. Ang sabi niya nga po ay marami rin po siyang isinabit doon na mga pangailangan. So, inaasahan natin sana na maging totoo yung pag-devolve na ito sa local government units. At sana kahit pa paano ay ma-address nito yung talagang napakalaking kakulangan. Ano po? Napakalaki po eh. Sa bagay, ang sabi po ay hindi lang naman po tayo dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang may kakulangan. Maging sa lalawigan ng Palawan, ano po, sa mga iba't ibang munisipyo. Ganon din po sa rehiyon. Sila nga po ay tinitignan tayo dahil nababalitaan nila na tayo ay nakakapagawa from SEF ng mga schools at nakakapag-deliver pa tayo ng ibang mga kagamitan o facility sa mga schools. Katulad na lamang ng pag-provide natin ng Starlink na po, ng kanilang interconnectivity. So, yes, inaasahan po natin na sana, inaasahan po natin na talagang ma-devolve na po magiging kasagutan doon sa maraming kakulangan.
2: Hindi talaga po pwedeng i-realign yung 13 million kasi may mga umaasa na na ma-re-repair yung CR nila. So yun po yung sagot ha sa mga nagre-request sana na magpapunduhan yung makeshift room nila. Lalo na dyan sa may katulad sa Santa Cruz, sa Barangay Santa Cruz, eh hindi na po talaga po pwedeng ma-realign. Kasi umaasa na rin yung mga eskwelahan na mapapagawa yung comfort room nila. Yung iba nasa third floor pa daw. Siyempre kawawa din naman yung mga bata na bababa pa para mag-CR. So, pero yung 13 million sana, marami na rin sana magagawang makeshift room yun eh. Napapatapos kahit magtapyas lang sana ng kunti doon para tapos na kagad yung dalawang makeshift room ng Santa Cruz. Pero hindi raw talaga po pwede. Sabi ni Consihal Bitoy kasi na-aprubahan na yung supplemental budget at siyempre yung supplemental EIP na-approve na eh. Umaasa na rin yung mga eskwelahan. Ganun na lang, tiis-tiis na lang muna talaga. Yung DepEd, sana po matutukan nyo po ito ha, yung kakulangan sa mga silid-aralan. Isang minuto na lang bago po sumapit ang harap na alas 12 ng tanghali ang bahaging yan. Hatid po sa inyo ng Santo ng Visionix Plus Capsule. Sa araw-araw natutok sa cellphone, computer po at television, abay alagaan po ang inyong mga mata. Subukan ang Visionix Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients po ito mga katropa na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata lalo na pa sa palaging babad sa screen. Ito na kailangan ninyo ha. Madali po itong inumin, suwak sa daily routine. Visionix Plus para sa malinaw na paningin mga katropa. Wala na po kaming oras at panahon. Cards Nava, good morning kagawad. Mike watching from Rio Tuba, Patrasa. Ding Estrella, good morning katropang Mike. Randy Bacoma, magandang tanghali din po. At sa ngala po ni katropang Ken Dancer sa bahaging teknikal, ako po ang inyong lingkod, katropang Mike Escote, eksakto alas 12 na susunod kaagad, XFM News Nationwide mula sa XFM Mega Manila. Bye-bye! Thank you! Ingat po tayong lahat!

0: Tayim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 45.
2: Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
1: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
1: Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara, itinakda sa June 18.
2: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athletes.
1: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soxargen. Makita na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy o nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
2: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
1: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, nationwide, nationwide.
1: Mga katropa, pananghali na tayo ng Wednesday, June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samayan na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paul.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense, mga katropa, as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng autoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasuwi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol, habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
0: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprobahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang akbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Gensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang kanyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakaraang taon.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao quake. Narito ang report.
3: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill number 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang mahigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang, habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Inianunso po katropa ng Department of Education na gagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos ng mga paaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sana Angara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding napaektuhan ng lindol, kung saan ang pondo ay ilalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprubahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages, habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 896 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages at 199 ang totally destroyed.
0: XFM News Nationwide.
2: Moratorium sa housing loan amortization, ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live.
4: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layo ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulog ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: PBBM, sabi po niya 60 na silidaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live. Report.
5: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong four-story building ng San Francisco High School sa Bagong Bantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos isang taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon rin anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Cheloy Garafil na magiging simple muli ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garafil, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipiniana dress upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
0: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information. Inggit po sa posibleng pagkilos ng mga protester at tumalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na magpag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniperify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalian na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya, katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
0: XFM News Nationwide.
2: Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan nang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat, ngunit nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
0: XFM News Nationwide.
1: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalian, inutusan ang magkabilang panig na isumite ang kanikanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa imbestigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagarap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, Dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonya at Divine Adelie dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
1: Sa kagdayan pa ring malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipakulaw Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSC na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang commission sa Philippine National Police Department of Justice para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapainggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5 at sa XFM Iloilo sa 100.7.
0: Balitang regional
1: tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soccsargen umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Van Polona ng XFM, Jensen.
6: Live report. Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Soccsargen Region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 gayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa State of Calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jansan alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay na ng matagpuan ang lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paaralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyaring ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paaralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request arrest ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Ito naman, Katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo. Nasabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
0: Live report.
6: Nabumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026 sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC, Task Force Plutus at Bureau of Customs sub Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasagawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba. Ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at di kumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamay-ari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Albie Mata ng XFM Cebu.
8: Isang aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft, kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspeka na si Ambrosio Orsal Tahadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, Barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yuson, 50 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, Barangay Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabaleta, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa barangay poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay sinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang hinihintay ang susunod na akbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Albie Mata, XFM News.
1: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
9: Arestado ang isang 22 anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alistine habang ang suspect naman ay si alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, director ng RAF 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng RAF 6 katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect. Formal na sinapahan ng iba't ibang kaso ang suspect kabilang ang paglabag sa Article 286 Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posible pang madagdagan ng mga kasong isasampa laban dito. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, inihayag ng pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
2: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
1: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ng isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorm.
2: Samantala, subikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ang U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig ng mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helicopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
0: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatiko sa kanya dahil sa umano'y pagmamalaki o pagpiflex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan, Alex Ayala. Ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA, Women's Tennis Association, matapos magkampiyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Ayala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at kadagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Ayala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bintahe bilang seeded player sa mga susunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taunang bahagi po ng kompetisyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. At sumainyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga katropa, June 10, 2026.
2: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang aming pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Debas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibilis ang mga butika. Laging inuubo o sinisipon, palakasin ang resistensya gamit ang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based vitamin C ay mas banayad sa tiyan at mas madaling maabsorb ng katawan. Tumutulong itong labanan ang impeksyon at pabilisin ang recovery. Stay protected araw-araw. Santon Vitamin C. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po ng ating butihin na CEO Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali partner at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health. Sana po inasa maayos tayong kalagayan habang tayo ay nakikinig sa ating talakayan. At hopefully, marami ho tayong mapulot ng mga magagandang information para maging makatulong sa ating pagpapalusog.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ni pong mga text messages, mga inquiries po ni about your health. Huwag pong magatubili na mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Sa mga nais na mga sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa lahat ng mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat po ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila located. Ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin po parati ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na legit ang inyo pong matitake ng mga products. Mahirap na maisakripisyo ang atin pong kalusugan sa mga peke at mga counterfeit na mabibili po natin ng mga produkto. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, mga bottles ng mga produkto natin. Nandyan po yan nakalagay mga katropa. Pwede rin umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin po kayong makabili na ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Clinics. And of course, meron din tayong special discount para sa ating po mga bisita, especially sa ating mga senior citizen. Just provide po yung any IDs na magpapatunay na kayo senior. At kung ikaw po ay magpapakonsult at doon bibili ng produkto din, meron din naman tayong discount sa Yes to Health. Kaya pwede po kayong bumisita doon at pwede pa kayong makapagpakonsulta lalo na kung meron po kayong problema sa kalusugan. Kung matagal nyo nang tinitiis yung inyong sakit, mga discomfort natin at naghahanap kayo ng natural na solusyon, pwede nyo pong ikonsulta yung ating mga naturopath sa ating pong Yes to Health Clinic. At marami tayong program na pwede nyo avail. Meron tayong mga cleansing and detoxification program. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, and meron pa tayong mga other services like, for example, acupuncture. Yung meron tayong Mugukbuyang Korean Therapy, Biozapper, yung Terahertz, at Naturotrad Therapy. Ito yung traditional na Pinoy style ng kumbaga sa western yung kanilang massage and chiropractic. Yung meron tayong sariling atin yan sa Yes to Health Wellness Clinic. Kaya pasyalan po lahat ng ating mga branches kung kayo ho ay malapit po sa aming mga locations.
0: Sa mga nagnanais po na masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga branches.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Santol Gold Coffee Mix.
5: Good morning po. Ano pong pala na?

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga katropa. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap at very beneficial na kape na pwede mong ma-enjoy at makapagbigay sa'yo ng mga nutrisyon na hindi mo kadalasan nakukuha sa mga nakasanayan mong kape. Ayan na, Santone Gold Coffee Mix. Mabibili na yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Isa sa kagandahan, Dok, ng Santone Gold Coffee Mix natin at yun yung atin pong pag-uusapan dito sa atin pong programa ay yung unique content nito na collagen. Ayan. Madalas naririnig niyo yung collagen, ha? At sa mga pampa-beauty, mga skincare natin, mga collagen, ayan. Eh, Dok, itong collagen na ito, ano ba ang naihutulong nito? Ano ba ang kahalagahan nito sa atin pong pangangatawan?
2: Ayan, kasi yung collagen, tama ka, yung mga common na mga, even yung mga dermatologists, iba yung mga skin expert, laging nababanggit yung collagen. In fact, ang collagen, isa sa pinakang expensive na supplement sa market, ano? Actually, itong collagen ang siyang pinakang abundant protein sa ating katawan, ano. Kumbaga nasa approximately 30% ng ating total body protein ay collagen. At ito ang nagsisilbing primary structural component ng ating mga connective tissues. Ibig sabihin yung mga connective tissues na yan, yung naguhugpong sa bawat cells ng ating katawan, ano. Katulad po ng ating balat, ng ating mga buto, yung ating tendons at mga ligaments, yung mga litid ng ating pong mga kasukasuan, at ganun din yung ating mga cartilage na makikita mo yan sa joints natin, yung mga blood vessel o daluyan ng ating dugo, at even yung ating mga organs. So ito yung structural integrity ng bawat part ng ating katawan, itong mga collagen. Isipin na lang natin para mas madali maintindihan, yung collagen para siyang glue. Oo, parang pandikit o glue na inaayos niya yung ano, yung holding together ng bawat parts ng ating katawan, ano. So itong collagen, ang composition niya basic lang. Sabi nga nila, ito ay nagtataglay ng mga amino acid, ano, na ano yan, yung glycine, yung proline at hydroxyproline. Ito yung mga amino acid na pag pinagsama-sama, it can compose collagen. Yung mga amino acids na to, kung titignan mo yung kanilang structural, yung anatomical, is yung molecular structure nila, para siyang triple helix na structure. Kaya ito daw ang dahilan kung bakit napakatibay at flexible ang collagen. Ang problema, ang collagen bumabagsak sa atin naturally. Maraming mga kadahilanan. Una, yung deficiency sa collagen, makukuha natin yan sa aging process. Sabi sa pag-aaral, we have our own collagen production in the body. Mula nang tayo ilabas sa ating sa tiyan ng ating nanay, yung collagen ang dahilan kung bakit yung mga bata ay mas flexible ang buto nila, mas malambot, ano yung kanilang katawan, because yung abundance of collagen in the body, ang katawan is talagang nagpo-produce ng collagen. Pero pag umabot na tayo sa edad na 20s natin, sa mid 20s, bumababa na yung collagen production ng 1% every year. So kung ilan ang edad mo ngayon, for example, ikaw ay 50 years old na. So i-compute mo yon from your 20s. So ilang percent ang possible decline sa iyong collagen na production? Kaya mapapansin mo talaga ang tao kapag umiedad na, halata mo kahit ano pang gawin nila, unless talagang magaling silang produce o mag-support sa katawan ng mga kinakailangang sustansya para mananatili silang bata, nandun pa rin yung yung possibility na pwede mo ma-retain yung younger look mo, yung energy mo. Pero as natural na nangyayari sa katawan, talagang dahan-dahan nagde-decline yung collagen production. Another thing is yung menopause. Pag nag-menopause ng isang babae, based on study, pwede ito maging dahilan ng pagkawala ng 30% ng kanilang natural collagen production sa unang 5 taon ng menopausal.
1: Grabe.
2: Kaya di ba pag nag-menopause na, makikita mo na yung iba, ang bilis ng tumatanda. So yun po yung tandaan natin. And pwedeng genetic din. May mga tao na na-inherit nila yung genes na kumbaga sa ano eh, affected yung synthesis at structure ng collagen sa ating katawan. Ano? May tinatawag na Ehlers-Danlos syndrome na talaga nakaka-apekto sa collagen ng ating katawan. So yun yung mga possibility kung bakit bumababa ang collagen, which is napaka-importanteng bahagi po ng ating struktura ng katawan na kapag bababa, eh, apektado talaga yung kanyang mga sineservisyuhan kumbaga ng kanyang ng benefit nitong collagen na ito.
1: Para mas higit na maintindihan, Doc, ng mga katropa natin ang patungkol dito, ano? Paano ba, Doc, direkta na tumutulong itong collagen na ito sa overall body health ng isang tao?
2: Actually, ano, talaga, direct ang kanyang binipisyong hatid. Unang-una sa lahat, ang collagen, nagpo-provide siya ng structural support. Kumbaga yung pinakang priming ng system natin. Kung wala ang collagen, pwedeng hihina, no? So una, nagsya yung framework ng skin na ating balat. So kaya pansin mo kaagad, ang tao pag yung collagen bagsak, kulubot yung balat,
1: so, pangit yung skin.
2: Eh yung iba nga, sabi, tinuturo dyan eh. Para daw malaman mo kung may sapat kang collagen. Dito yan sa braso tinitingnan eh. Yung mga babae, gaganon mo yung braso mo, naka-flex yung ano mo, yung bicep mo. Then makikita sa ano kung laylay na yung ano mo, yung
1: sa tricep ba?
2: Tricep. Oo. Pag yung tricep laylay na daw, eh ibig sabihin eh yung skin mo eh nagsasag. O yung ating bones, alam nyo ba na ang buto natin eh hindi lang yan pure calcium. Kundi yan ay may collagen, na ang purpose ng collagen ay flexibility. Kaya minsan pag nabagsak ka, kung brittle yung bone mo, ay mapuputol ka agad. But because of collagen, nagiging mas nabibend mo ng bahagya, no? Yung bone natin. Kaya nga

0: gelatin, di ba? Na makikita mo minsan sa pagkain ng karne, ano? Saka yung mga daluyan ng dugo. So itong mga to, ang nagpapatibay dyan, itong collagen, number one. Kaya kumbaga, pag nagkulang ka sa collagen, yun ang unang mapapansin mong tatamaan. Mm-hmm. Bukod dun sa ating balat na laging dry, laging saggy, at kapag nagkasugat ka, eh, hindi madaling gumagaling dahil kulang nga sa collagen. So, another thing, yung mga joints natin, mas flexible siya. Hindi ito nasisira ka agad kahit na bumigat ka. Mm-hmm. May mga tao kasi na, for example, ang normal body weight supposed to be is 55 kilograms. Mm-hmm. Tapos ang timbang mo at now, 80. Mm-hmm. So what will happen to your joints? Kung wala kang sapat na collagen, yung magkakalas-kalas yung mga mm-hmm. tendons mo na yan. Eh, kaya nga lang, ang collagen ay ginawa talaga na talagang matindi yung kanyang toughness, yung mm-hmm. tibay niya. So kaya pa rin niya masuportahan kahit na may 25 kilos o 30 kilos kang excess weight na parang bagahe mo dala-dala araw-araw. Just imagine that. So, naiiwasan yung pagkakaroon ng damage ang joints mm-hmm. na nangyayari naman sa mga edad na nagkakaroon sila ng mga tinatawag na osteoarthritis, ano, mm-hmm. na nawawala na ng sapat na tigas or kapal yung collagen sa kanilang joints, nananakit na mga kasukasuan nila. Mm-hmm. Ayan. So another thing is yung tissue repair. Yung marami kasi tayo sa katawan na injury, hindi lang sa skin. Mm-hmm. Minsan sa loob ng katawan, meron tayong mga injury. And alam mo ba na ginagamit ng katawan to help repair tissue is collagen. Mm-hmm. Also, para siya yung parang glue nga eh. Di ba?
1: Parang tumatapal so, dun sa mga sira.
0: With enough collagen in your food, you can recover faster than ever. Mm-hmm. Oo, kaya pag umiidad na talaga ang tao, sabi nga nila, mabagal lang gumaling, compare mo daw dun sa mas bata pa, yun ang reason bakit. Mm-hmm. O another thing is, alam mo ba na yung daluyan ng dugo mo, nangangalib yun na magkaroon ng aneurysm mm-hmm. or pag-collapse, pag-paninigas or pagputok ng mga daluyan ng dugo. Kapag kulang din tayo sa collagen, kasi mm-hmm. ang collagen ang nagbibigay ng elasticity, meaning parang rubber yan na mm-hmm. pag medyo high blood ka, and flexible. Mm-hmm. So, giving way doon sa malapot mong dugo, ay kung hindi na yan flexible dahil kulang sa collagen, pwedeng lolobo yan mm-hmm. At pwedeng puputok or magra-rupture. So yun mga kaibigan, hindi lang ito limited sa balat mm-hmm. para sa beauty, pero mas marami pa palang mas critical na functions ng katawan ang nagkakaproblema kapag po kulang ang ating collagen.
1: Ang collagen, Doc, ano ba ang pwedeng mapagkunan nito? Yung mga classifications mm-hmm. ng collagen, saan ba natin sila pwedeng makuha ng mm-hmm. mas marami?
0: So, before dun sa source, meron tinatawag kasi na classification. Mm-hmm. So, ang collagen, lima yan, limang type of collagen yan. Yung type 1, 90% ng ating katawan mm-hmm. ay type 1 collagen ang meron. Mm-hmm. Oo, yung type 1 collagen, makikita mo yan sa ating skin as the main collagen type, mm-hmm. sa ating buto, sa ating tendon, sa ating ligaments. So, ang function ng type 1 collagen ay magbigay ng lakas at tatag firmness mm-hmm. dun sa ating structure. Mm-hmm. Ano? Type 2 collagen naman, makukuha mo yan commonly doon lang sa cartilage natin. Mm-hmm. Ayan. Ang trabaho niyan, mag-support doon sa mobility ng ating joints para hindi ito, alam mo yung mga tao na pag gumagalaw, nagpuputo ka na yung mga tuhod nila. Mm-hmm. Eh, malamang kulang sila doon sa tinatawag na type 2 collagen. Ano? Type 3 collagen naman, matatagpuan mo sa ating katawan yan doon sa ating balat, yung iba nasa ating mga daluyan ng dugo o blood vessel, and surrounding our internal organs. Mm-hmm. O, type 4 collagen naman, ito ay nandun sa base membrane sa ating katawan, ano? Sa ating mga cellular level na nagbibigay mm-hmm. ng integrity at support doon sa ating katawan. And type 5 collagen, yan yung makikita mo commonly sa buhok, mm-hmm. o sa placenta ng baby, at doon sa surface ng cells ng tao. Yan, for structural support. So, iba-ibang klase yan. Pero mostly, ang katawan ng tao, ang pinakamarami talaga nating nakukuha ay type 1 collagen. Yun din yung nakalagay sa ating mga products for mm-hmm. collagen support, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Yan na, sa mga kababayan natin, napaka-broad pala ng collagen, Doc. Ano? Mm-hmm. Mga klase-klase nito. At mamaya, Doc, alamin natin saan yung pwede mapagkunan ng collagen. Ano mga pagkain, ano mga sources ang pwede nating makuhanan para hindi magkulang ha, sa ating pangangatawan. Even mm-hmm. though na yung katawan natin meron siyang sariling production ng collagen, yun nga, sabi mo kanina, pagka umiedad na tayo, Eh, kinakain

0: kailangan mo ng outside source.
1: Yes.
0: Para pang dagdag dun sa kinakailangan, para ma-meet, kumbaga, yung kailangan ng katawan mo ng collagen. Ano? So mamaya po, ating isa-isahin ha, kung saan ba natin pwede makuha ng marami itong collagen po na ito para pandagdag sa collagen level sa atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga may nais itanong ha, patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-texture lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang mga katropa, magkabalik po ang programang
2: The Secret of Health.
3: Samson Gold Coffee Mix.
4: Pala natin po.
5: Laika po.
4: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung mga pamisi po sa kape?
5: Sarap. Parang sakto lang yung pamis. Sakto rin yung ano ba? Yung kanyang pait. Sarap siya.
4: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya na
5: mga oo nga. Maganda yan. Yung mangosteen.
4: So, bagay po sa mga sakto sa inyo. Gajaging. Mm-hmm. Okay, salamat po, Mama.
5: Sarap siya, Kuya.
3: Samson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. May sugat na matagal gumaling. Ang vitamin C ay mahalaga sa collagen production na tumutulong sa wound healing. Sa tulong ng Santone Vitamin C, suportado ang mas mabilis na paghilom. Santone Vitamin C. The secret of health.
0: Balik po tayo, Doc, sa atin pong tinatalakay. Mm-hmm. Itong patungkol sa collagen. Ngayon, Doc, ano-ano bang mga sources? Primarily, yung mga food sources na pwede nating makain, maintake para maging sapat yung collagen sa atin pong pangangatawan.
1: Okay, itong collagen kasi mainly, sabi ko nga kanina, ang katawan natin ay may sariling production ng collagen.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi siya makakapag-produce ng sarili niya kung wala siyang source.
0: Ayun.
1: Parang ang katawan natin, manufacturer, pero mayroong raw materials.
0: Mm-hmm.
1: So, ang number one raw materials ng collagen, di ba galing siya sa amino acids?
0: Mm-hmm.
1: So, yung tatlong amino acid. Ang amino acid ay nanggagaling sa protina.
0: Mm-hmm.
1: So, ang number one source of collagen in our body is need to be from protein.
0: Mm-hmm.
1: At based on study ha, ang karamihan ng mga protein sources ay makukuha natin sa mga hayop, yung mga animal sources. Ano? Dalawang source yan eh. Isang animal source and one is plant-based. Mm-hmm. Ngayon, kung direct collagen source ang pag-uusapan, una, marami yung egg white.
0: Mm-hmm.
1: O yung puti ng itlog, di ba? Hindi yung dilaw, yung puti. Yun kasi yung pinagmumula ng source for collagen. Yung iba, sinasabi nila na yung bone broth o yung mga sinabawan o pinakulo ang mga buto-buto.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ay source of collagen. Yung sa China naman, ang paborito nila para sa collagen is yung chicken feet and chicken skin. Ito kung hindi ka vegetarian ha.
0: Oo.
1: Para transparent naman tayo. Although kami vegetarian kami, pero yung sa mga hindi vegetarian, ito yung mga common sources. Yung mga buto-buto ng mga beef, di ba? Saka yung mga tendons and ligaments ng mga karne. So yan yung main source kung pag-uusapan natin yung dietary protein na pwede nating makuha.
0: Yan ay sa animal sources.
1: Sa animal sources yan. Oo. Ngayon, para naman doon sa mga ayaw kumain ng karne kasi meron ng komplikasyon sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Kumain ka nga ng collagen, ang problema naman, tumaas naman yung taba mo, kolesterol, hindi maganda. Meron tayong mga tinatawag na plant-based sources. So sa plant-based, ang source of protein na commonly makukuha natin sa mga beans.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na yung soya, lalo na yung mga white beans, black beans. Marami yan. Paborito ng mga foreigners na ano yan, yung mga bisita na yung nakaraan.
0: Mm-hmm.
1: Hilig nila sa beans. Ano? Sa mga nuts, katulad ng particularly kasoy, ang taas pala ng protein na very viable for collagen production ng kasoy. Ano? Almond and other nuts. Sama na natin yung peanut para local. Ano? So, itong mga pagkain na ito ay makakatulong sa katawan para makagawa ka ng collagen. Wait, there's more. Kasi alam mo, hindi lang naman protein ang source.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Hindi ka rin makakagawa ng collagen kung wala kang collagen precursor. Katulad ng vitamin C, katulad ng zinc at copper, hindi ka makakagawa ng collagen. So, para makagawa ang katawan ng collagen, we need to eat foods that are very rich in vitamin C. O tulad ng mga kilala natin, oranges, lemon, calamansi. O ano pa, guava. Sabi nila, guava daw ang pinakamataas ang vitamin C sa mga prutas.
0: Mm-hmm.
1: Bell peppers. And also, yung paborito ko, yung broccoli.
0: Mm-hmm.
1: Mayaman yan sa vitamin C. Ano? Ngayon, pwede rin ang vitamin C supplement kung gusto nyo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, di ba, kasama yan sa pinapainom kapag gulang ka sa density ng bone mo, yung calcium, tapos vitamin C.
0: Oh, no.
1: O, kasi napaka-importante ng ginagawa ng vitamin C para ma-synthesize at ma-absorb ng katawan yung calcium as well as collagen. Mm-hmm. Ngayon, kailangan mo din ng mga zinc sources. Ano? Zinc. Okay? Sa mga non-vegetarian, lagi nila sinasabi, makukuha mo din sa oysters, mga ganyan, sa karne. Sa mga vegetarian, ang mayaman sa zinc ay yung beans, yung nuts, particularly itong buto ng kalabasa, buto ng pakwan. Naku, napakataas ng level ng zinc niyan, mga katropa. At marami pang ibang pagkain. Pwede nyo namang i-research yung mga pagkain mayaman sa zinc. Ano? And also copper, yan, nuts, seeds, at saka, uy, mukhang matutuwa nito yung mga mahilig sa tsokolate.
0: Dark chocolate.
1: Dark chocolate. Na makukuha mo doon sa source na natural. Ano ba ang source ng tsokolate? Di ba yung ano, kakao?
0: Kakao.
1: Oh. Oo, kaya daw healthy yung kakao pag kakao ang kinain mo. Kasi talagang siya yung pinakang natural at organic na source ng tsokolate.
0: Di ba, Dok, sa Bicol, meron ginagawa sila yung...
1: Tableya.
0: Yan, tableya.
1: Oy, maging sa Visayas, may minsan may nagpasalubong sa akin na yun daw yung specialty sa lugar nila. Na talagang ibang-iba yung lasa. Oo. Ngayon, yung iba kasi minsan mga... narinig ko lang na may mga chocolate na hindi naman talaga 100% galing sa kakao para mga artificial sources na, no? So, yun, dark chocolate, ibig sabihin, walang masyadong sugar, at saka mushroom.
0: Yeah.
1: Ayan. Yung mushroom, mayaman pala sa copper yan, ano? At saka, don't forget yung protina. Nakalimutan ko yung kamatis, yung celery, napakaganda ng kanyang naibibigay na nutrients para mag-trigger sa katawan to create our own collagen. So yun mga kaibigan ha, kasi yung nutrients ay essential yan for collagen synthesis. Kaya makikita mo yung mga taong hindi sapat yung kinakain nilang vitamin C source, copper and zinc sources, sila yung madaling mga tumanda. Lalo na yung limited lang pagkain sa minsan, tinagtsatsagaan yung tinapay, kape, sinangag, tuyo na prito,
0: Noodles.
1: Yun ang paulit-ulit na kinakain. Makikita mo talaga yung impact sa kanilang itsura, yung kanilang balat. Medyo bumabagsak yung ano, yung kanilang kalusugan pagdating doon.
0: Tsaka yung overall structure ng pangangatawan nila.
1: Yes. Kaya yun mga kaibigan ha, kaya very crucial kasi itong collagen, kasi ito yung pinakang, kung hindi pa nadidiscover yung fountain of youth. Masasabi ko na ito yung na-discover na pwedeng mag-delay ng aging at magpatatag ng katawan against doon sa epekto ng mabilis na pagtanda.
0: Ayan, mga katropa ha. Salamat daw sa info about this ano. Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pong pangangatawan. I'm sure sa mga tagapakinig natin diyan, baka dalas-dalasan ang kain ng mga pagkain na sources ng collagen.
1: Ngayon, kung ikaw naman ay may problema sa collagen source. Na talagang hindi parang ano nangyari partner, may mga taong wala talaga silang sapat na budget para makabili ng bulalo. Yun yung common sources mga buto-buto. Meron tayo kasing product, yung ating Rest to Health Coffee, yung Santon Gold Coffee Mix. Nilagyan na ng collagen yan para kahit yung ordinaryong tao na hindi makabili ng mamahaling collagen supplement, habang hinihigop niyo yung kape, may collagen na pumapasok sa katawan. Kahit hindi humihigop ng sabaw ng baka lagi kasi walang budget, at kakapi ka naman ng Santon Gold Coffee Mix, merong collagen na daily pumapasok sa ating katawan. Yun ang purpose dun kaya yun nilabas ng coffee natin. Kaya Santon Gold, during our golden years, so start at 50 years old pataas, kinakailangan na natin talaga meron tayong mabilis na suporta sa katawan, especially sa paghina ng integrity ng bawat bahagi ng ating sistema.
0: Yun ha. Nasa mga kababayan natin, Santon Gold Coffee Mix ha. Mabibili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The secret of health.
0: Sa ating mga kabalik, Dok, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga benepisyo ng mga produkto ng Yastrel, especially ang ating pong Santon Plus Gold at ang ating Santon Gold Coffee Mix. Totoo lang po mga katrawa, mga kaibigan, magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Paalan natin po.
5: Laika po.
4: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung mga committee po sa kape?
5: Sarap. Parang sakto lang yung tamis, sakto rin yung anba, yung kanyang pait. Sarap siya.
4: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya.
5: Ah, oo. Oo nga. Maganda yan, yung mangosteen.
4: Sabagay po sa mga sakto-senyo, gajagi. Maraming salamat po, Mama.
5: Sarap siya, Kuya.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Live. Testimony.
6: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Gusto mo bang mas glowing at healthy ang balat? Ang vitamin C ay tumutulong sa collagen formation at skin repair. Mas malino na balat, mas youthful na itsura. Simulan sa loob. Santone Vitamin C. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: may sakit.
1: Balik po tayo mga katropa sa ating pong programa. At sa mga nais po magtanong, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located sa ngayon.
2: Ang The Secret of Health hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix at ng kumpanyang Yes to Health. Ganon din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano? Katuwang po natin para lagi tayong kondisyon, laging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Doc, ay isang healthy coffee. Napakasarap na kape, Doc. Ano? At one thing in common na mga feedback sa mga nakakainom ng Santon Gold Coffee Mix natin, yung pagkakapare-pareho ng kanilang sinasabi, hindi daw umaalma yung sikmura nila.
2: Yun,
1: hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan kahit na walang laman pag uminom ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Oh, kasi iba yun. Ibang kape talaga itong Santon Gold
1: Coffee Mix. Marami tayong pinasubok eh. Kasi yung iba, nag-aalangan talaga sila sa mga coffee. Meron talaga tayong na approach na sabi natin, baka gusto nyo subukan yung Santon Gold Coffee Mix. Nagtanong, hindi ba yan nakakapag-ano ng sikmura? Kasi matagal na daw siya hindi nagkakape dahil nga dun sa reaction ng kanyang tiyan sa mga coffee na iniinom niya. Usually talaga, nangangasim yung sikmura. Sinubukan, Doc, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Gulat siya. Parang iba yung coffee ninyo. At hindi nagreklamo yung tiyan. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na nag-Santon Gold Coffee Mix.
2: Yun ang hindi ko nabanggit kanina about collagen. Kasi ang collagen ay nakatutulong sa integrity ng sikmura natin. Especially kung meron na kayong mga ulcer or mga hyperacidity, kailangan mo talaga ng something na pwedeng hindi maka-irritate, kundi nakakatulong pa sa integrity o repair na ating pong parte ng katawan. Kaya yun yung reason bakit ang Santon Gold Coffee Mix, pag ininom mo kahit empty stomach, hindi ka mangangasim, hindi hahabdi ang tiyan, hindi kasi siya din acidic yung kanyang formulation.
1: Alkaline na yung nature ng coffee na ito, mga katropa.
2: At totoong may herbal, ha? Totoong may herbal. Kasi proof niyan, paglagay mo doon sa baso mo, may lumulutang.
1: Huwag kayong magtataka pagka nagtimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May makakapansin kayo dyan mga powder.
2: Mga sediments. Pasabihin nyo, ang dumi naman itong kape na to.
1: Yan yung patunay na merong mga extract yan ng mga powerful herbs na nandyan. Kaya alkaline in nature, Doc, ano? Dahil yung mga content po nito is alkaline, mga kababayan. Ha? Kaya safe na safe, nothing to worry. At kung kayo po ay nag-aalala naman tungkol sa sugar na meron kayo, ano? For example, mataas yung blood sugar nyo or nag-aalangan kayo, baka maka-apekto ito sa sugar level ng inyo po pangatawan. Napakaganda ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, kasi stevia ang pinampatamis dyan. Ano? Yan siya. Kumbaga, zero yung kanyang glucose index.
2: Alam naman natin kasi na yung mga kababayan natin, mga katropa natin, kadalasan yung mga nakikinig sa atin, may mga iniindang sakit. At ang isa sa pinakamarami ho na kaso ng karamdaman sa Pilipinas, diabetes. Laging itatanong, pwede po ba sa amin yan? Kaya inunahan na namin kayo. Ang ating mga coffee ay naglalaman ng mga healthy sugar substitute na natural. Hindi tayo kumuha ng artificial sugar substitute, kundi yung mga natural substitute para ma-enjoy nyo pa rin naman. Kasi pangit naman kapag antabang ng kape. Na-enjoy mo ba yung kaping
1: walang lasa?
2: Ako hindi mahilig sa black coffee kasi nga.
1: Yung iba na mga palakape, na-enjoy nila yung pait ng coffee nila.
2: Sila daw yung matitibay na marami ng pinagdaan ng mapapait. pag mapait daw ang coffee mo, ibig sabihin, tough. Okay? Kaya lang, karamihan kasi talagang kahit na mga diabetic, naghahanap pa rin ng tamis eh. Tsaka ang katawan natin ha, may nagtanong, normal lang po ba yung nagki-crave ako sa sweet? The answer is yes. Because our body's first fuel choice, sugar. Hindi ka mabubuhay na walang sugar.
1: Tama daw ko.
2: Kaya yung mga nagsasabi na, huwag na kayo kakain ng kanin, huwag na kayo kakain.
1: Zero carbs.
2: Zero carbs. Hindi tayo mabubuhay ng walang carbs sa katawan natin. It's part of the macronutrients that we need. Kaya lang, dun sa substitute na nilalagay natin, yung sweetness, yung kanyang glycemic index ay hindi magiging dahilan kung para mag-shoot up naman yung sugar at magpapalapot naman ang ating dugo. Lalo na kung problematic na nga yung sugar metabolism in case of diabetes, especially type 2 diabetes, meron kayong pagpipilian, kumbaga.
1: Mm-hmm. Yan na, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ay pwede mabili ha, sa mga leading drug stores nationwide. Ha? Sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa atin pong online shopping store sa Shopee, pwede ma-avail itong produkto po natin na ito. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede nyo ma-avail din sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Kaya bisitahan po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ay sabay na rin ang pagkapakonsulta, mga katropa.
2: Speaking of Yes to Health Clinic, consultation schedule, tomorrow po, araw ng Thursday. Mm-hmm. Nandiyan po tayo sa sa Batangas City branch ng Yes to Health. Doon sa mga nag-chat sa akin, nagtatanong kung kailan daw ako doon matatagpuan. So every Thursday po, available po ang inyong lingkod for ating naturopathic consultation, yung mga modalities, meron din po tayo dyan. At nag-start po tayo, usually dumarating ako doon 10 a.m. Mm-hmm. Hanggang hapon po. Much better din kung meron kayong appointment para maano po natin, matansya natin yung punta po ninyo doon. Minsan yung iba kasi nanggagaling pa sa malayo. Mm-hmm. May mga galing ng Lubo, galing ng San Juan, Batangas. Yung mga nearby towns and cities. Mm-hmm. Pumupunta po dyan sa Batangas City branch for our consultation. So, tomorrow po, magkita-kita po tayo dyan. Ha? At pakidala ng inyong mga medical records para maging reference din natin. At pwede rin kayong magpa-check sa ating Radotech. Yung Radotech kasi natin is isang paraan para ma-determine daw yung parameter ng ating energy ng ating every part of
1: marami body. Nagugulat dyan, Dok.
2: Oo.
1: Pagka nagpa-check sa Radotech, akala mo healthy ka eh.
2: Oo.
1: Pero pag-check, nako.
2: Siyempre, real-time ang Radotech. Mm-hmm. So malalaman doon, for example, yung liver ba, hyperactive. Ibig sabihin, there's something irritating sa iyong liver. Makikita mo doon. Oh, isang European technology na ginagamit natin sa Yes to Health para maging barometer ba ng ating focus kung ano yung pwede natin ibigay na individual program sa bawat pumupunta po ng mga client natin.
1: Ayun. Kaya punahan po, bisitahan mga katropa, ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Dito po sa Batangas, sa Quezon City branch natin, ganun din dyan sa Santa Rosa, Balibago branch. At sa lahat ng branches ng Yes to Health, ay open po tayo Sunday to Friday.
2: Tomorrow naman sa Balibago, si Doc Wendell naman.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. O yung mga gusto magpa-nachotrad, inandyan naman. O. Yung mga taga-ibang lugar, yung mga taga-Cebu, taga-Palawan, matagal na nagtatanong. Kailan ba yan papapuntahin si Doc Wendell dito? Ayan nyo po, ipapackage na, ipapadala namin dyan.
1: Schedule natin.
2: Schedule natin dyan si Doc Wendell sa mga nag-request ng Nachotrad.
1: Mm-hmm. Mga katropa, kung meron kayong mga katropa, huwag po mag-atubili na magtanong. I-text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-6096545. Kung hindi kayo ganun ka maselan, ay po mga katanungan. Lagi po ng pangalan po niyo at address ha, para makakilala siya tayo dito sa ating pong programa.
0: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong dito. Doc, ano po ba ang pampataba ng pisngi?
2: Bakit gusto niya tumaba ang pisngi niya? Ang daming gustong...
1: Cute siguro pag medyo mataba yung pisngi.
2: Ang daming gustong lumit yung pisngi. Kasi pag may kaibigan ako na ganyan, ayaw niya magsiselfie siya. Siya yung magsiselfie kasi daw, ang laki daw ng mukha niya.
1: hindi niya ano.
2: Masalamat ka nga, biniyayaan ka lang Diyos ng mukha na ganyan. Na cute. Ngayon, no, pampalaki ng pisngi kasi, kung gusto niyo iba, gusto pampaliit, yung para mawala daw yung nila. Yung kanilang parang nakumbok. Yung iba nga, nagpapatanggal pa ng kung ano-ano dyan eh. So, actually, wala akong i-recommend ng pampalaki ng pisngi, maliban sa nourishment.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo ba na ang kapag ikaw ay yung balat mo hindi okay, kulang ka sa collagen, kulang ka sa vitamin C, kulang ka sa vitamin E, vitamin D, magsishrink yung mo. Dalawang bagay kasi yan, either lalaylay or mawawala ng muscle yung part ng katawan mo. Yung pagliit ng muscle mass ang nagiging dahilan kung bakit parang ang nipis-nipis ng mo. Pero sa mukha kasi, pag yung pisngi medyo tingin mo kahit anong diet, ganun pa rin. Nasa structure na kasi yun ng
1: katawan mo.
2: Ng mukha mo, ng bone structure mo. So, hindi naman talaga siya. Kasi normal yan, pag pumapat ang katawan mo, kasama-sasama yung yung pisngi mo.
1: Oo.
2: Oo. Ngayon, siguro, yung nagtatanong, baka hindi gusto niya mag-weight gain. Mm-hmm. Mga ganun eh, na medyo skinny sila or ano. So, magdagdag ka lang ng, ano, ng timbang, mm-hmm. dagdag ka ng protein sa katawan mo, kain ka pa minsan-minsan ng itlog, mm-hmm. di ba? Kasi egg is one of the best source of fats and protein na normal, na healthy sa katawan. Magkakaroon ka ng additional muscle mass. Mm-hmm. Saka mag-exercise mo yung face, mm-hmm. yung facial exercises. Tingnan mo sa ano, i-google mo sa YouTube mm-hmm. yung facial exercises, mm-hmm. yung mga expression. Mm-hmm. Ang pinakang magandang expression pala ng mukha natin, yung smile.
1: Mm-hmm. Yung pinakasimple at pinaka-common.
2: Pinakasimple at pinaka-powerful na pampaganda, mm-hmm. smile. Kasi pag nag-smile ka, ilang muscle mo ang nag-move. Mm-hmm. Pag sumimangot ka, yun ang pinakamasama naman. Mm-hmm. Kasi sa pagsimangot, magda-drop talaga yung mga muscle mo, magkaka-wrinkles ka. Oo, yun yun. So yung sa nagtatanong, ang pinaka-the best gawin mo is kain ka ng nagpapaganda ng muscle, especially mm-hmm. protein, healthy protein. Mm-hmm. Tapos i-exercise mo yung facial muscles mo. Sigurado yan, magde-develop yan hanggang sa makuha mo yung gusto mong paglobo mm-hmm. ano ng iyong cheek. Na natural. Mm-hmm. Hindi yung lumulobo dahil nasobrahan ng kain ng carbohydrates.
1: Diba? Sobrahan sa tulog.
2: O, nasobrahan sa tulog. Oo. O, yun po yun para dun sa ano sa mga gustong...
1: Dagdag ka ng nutrition.
2: Oo. Oo.
1: So, Santon Gold Herbal Capsule, pwede mo idagdag yan sa diet mo. Santon Gold Coffee Mix, napakaganda for your source of collagen and glutathione and other nutrients.
2: Pwede mo araw-arawin yung Santon Gold Coffee Mix, ha?
1: Yes, oo.
2: Kasi kung nagkakape ka din lang o nag-take ka ng ibang drinks, eh much better na kahit araw-arawin mo. Kami nga dito, mga katropa, mga aside from binibigyan kami ng aming napaka-generous na boss ng
1: supply
2: in a quarter, mm-hmm. bumibili talaga kami ng para sa amin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil instead of taking coffee na wala namang nutritional value for mm-hmm. us, eh talagang yun ang iniinom namin. At ramdam naman talaga natin yung benepisyo sa kalusugan.
1: Mm-hmm. Oo. Oh. Eh, gusto ko naman magbawas ng pisngi, Dok. Eh.
2: Ha? Ikaw naman, baliktad ka. Magbawas ka ng pisngi.
1: Kaya sa mga kababayan natin, ha, for additional nutrition na kinakailangan po ninyo, nandiyan ang atin po mga healthy products, ha, na may enjoy nyo po. At syempre, yung benepisyo ay may bibigay sa atin pong pangangatawan. Okay?
2: So, Yes to Health Wellness Clinic naman, mayroon tinatawag na facial acupuncture.
1: Mm-hmm.
2: O yan naman, eh kung malakas-lakas ang loob mo, eh kakabitan ka ng mga 40 plus na needles mm-hmm. na maliliit lang naman mm-hmm. sa skin mo, sa face.
1: Uh-huh.
2: That will immediately trigger collagen production.
1: Mm-hmm.
2: Oh, parang yung mga Korean ano, Korean actresses na ayaw nila ng surgery, facial acupuncture ang ginagamit. Pwede yun. Kaya lang, eh syempre, pupunta ka sa Yes to Health mm-hmm. para doon sa ganung procedure.
1: Bisita ka sa clinic natin, ha? Especially, Doc, sa Batangas, ano? Pag-schedule mo. And also sa Quezon City branch natin
2: mm-hmm.
1: at sa Balibago branch natin.
2: Yan.
1: Okay? And Doc, another inquiry, Doc. Ano po ang dapat inumin sa may gouty arthritis? At yung ilang beses inumin yung Visionex para sa mata. Salamat, Doc. Taga-Antipolo po ako, 72. Ano po ako, Doc. Salamat po.
2: Yung Visionex Plus, pwede kang uminom po ng, alam mo, yung maintenance lang siya. Mm-hmm. Na alam mo, yung work mo eh pwedeng makasira sa mata. Take mm-hmm. one capsule a day. Ngayon, kung meron ka ng issue sa mata, malabo na, minsan naduduling ka na, hindi na makakita ng sobrang clear gaya ng dati, mag-take mm-hmm. po kayo at least 2 to 3 capsules per day. Para masustain nyo yung need ng katawan nyo. Then, pag sa tingin nyo, nag-i-improve na kayo, pwede nyo i-consistent na lang yun kahit 1 to 2 capsules a day.
1: Mm,
2: kasi yun yung, ang per capsule kasi nyan, merong laman po yan na 4 na nutrients na talagang direct ang benepisyo sa ating mata. Collagen, zeaxanthin, lutein, vitamin E and beta-carotene. Ngayon, doon naman sa gout, sa arthritis, unang-una sa lahat, prevention ang gawin ninyo, huwag kumain ng mga pagkaing rich in sobrang taas ng protein na pwedeng ma-convert into purine. Ano mga protein ang talagang mahirap sa mga may gout mm-hmm. at tumataas ang uric acid? Yung mga protina mula sa hayop, especially mm-hmm. mga laman loob, yung mga red meats, mm-hmm. yung mga seafoods, yung mga alimango, alimasag, yan, matindi ang ano niyan. Yung protein kasi nila, usually, nako-convert yan into purines. Ngayon, ship ka sa mga protein na hindi masyadong heavy. Lean meat, kung hindi naman kayo vegetarian, at saka yung mga plant-based sources like mm-hmm. yung beans, yan. Pwede po yan na in minimal amount. Then ang pinaka best drinks for high uric acid talaga, una tubig.
1: Mm-hmm.
2: Bawal diyan ang mga may kulay na inumin. Oo. Dahil mayaman yun sa sugar. At ang sugar, ang isa sa number one precursor ng uric acid supply sa katawan natin. So water can do it. Yung mga katulad ng buko is also good. Mm-hmm. Yung mga herbal tea, ang mga ginagamit dyan, o yung sambong. Mm-hmm. Anything, any herb that can benefit your kidney can also benefit high uric acid. Kasi yung nagtatanggal ng uric acid sa katawan, yung kidney. So pag pinalakas mo yung kidney mo, magiging maganda rin yung paglalabas ng uric acid sa katawan natin.
1: Mm-hmm.
2: Dapat sapat po yung dami ng tubig mo. Sa mga herbal, sa mga fruit juices, ang pinakamaganda sa mga may ganyan, yung cranberry, saka yung mga berries, yung mga katas na mga berries. O, pwede rin yung cherry kung meron kang, kung meron kang makikita, kaya medyo mahal yun. Ano? Kung wala naman, lemon.
1: Mm-hmm.
2: Yan, lemon. Pwede ka rin uminom ng apple cider vinegar early in the morning. So, 1 tablespoon of apple cider vinegar in 1 glass of lukewarm water. Mm-hmm. Wag mainit ha, yung maligam-gam lang.
1: Uh-huh.
2: Inumin mo pagkagising sa umaga at kinakailangan i-take mo ito ng consistent. Mm-hmm. Nakatutulong po yan. Tapos, meron tayong tea, na detox tea.
1: Mm-hmm.
2: I-recommend ko na rin kasi maganda yon. May turmeric yon.
1: Mm-hmm.
2: Merong cinnamon, mm-hmm. which is cinnamon is also anti-inflammatory. Yun po ay yung Santon Gold herbal tea. Oh. So maganda po yun. Ha? Kung may mabibili po kayo, mas better na inumin po yun para makatulong po sa inyo. Sa mga herbal naman, yung pansit-pansitan,
1: mm-hmm.
2: kung alam mo yun, ginagawang salad yun o kinakain ng hilaw. At marami pang ibang herbal. So Santon Plus Gold, malaking tulong kasi ang Santon Plus Gold, marami siyang herb na may anti-inflammatory property. 5 herb yan.
1: Mm-hmm.
2: Halos lahat ng herb ng Santon Plus Gold mayroong anti-inflammatory property. Ibig sabihin nun, tumutulong sa katawan para pigilan ang matinding inflammation.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So yun po yung mai-recommend ko sa inyo and kinakailangan iwas talaga sa trigger kasi alam mo kahit nagda-diet ka, umiinom ka ng supplement, kung loaded naman ikaw sa mga nagiging dahilan ng pagdami ng uric acid, parang laban-laban, bawi-bawi lang yun. Kaya mahirap. Dapat talaga complete dietary changes while taking something that can help you.
1: Baka kasi ang nangyayari, Doc, mas marami pa yung pumapasok kaysa yung ipapalabas mo.
2: Tama.
1: Okay. Hindi masusolusyonan yung ipong problema. Ha?
2: Okay.
1: Kaya sa mga kababayan natin, ano mga problema sa pagtaas ng uric acid level sa inyo pong pangatawan ay modify your diet. At yung Doc, ilagdag nyo na rin yung premium D3 since meron nyo yung Moringa Seed Oil Extra.
2: Oh, Moringa, kaya nga yung mas maganda nga yung Ultimate Trio na yung Santon Plus Gold, yung Santon Beet C. Kasi vitamin C, take note, mahalaga yan as antioxidant. And also yung premium D3, meron siyang Moringa Seed Oil, meron din siyang lauric acid mula sa BCO, and pinaka the best, may vitamin D3. Ang D3 is importante para sa joints na sinisira naman ng uric acid.
1: Ayun, ha? At tapos, inom ka Santon Gold Coffee Mix para maingatan yung integrity ng atin pong mga joint area. Mahirap kasi dyan, Doc, pagka sa gouty arthritis, yung magi-crystallize na yung uric acid sa joint area
2: mo. Yun ang kukos ng pain.
1: Oo. Ang tindi yan, lalo na pag malamig ang panahon. Nako, parang mayroong mga karayom sa tuhod mo.
2: Literal, kasi kung sisilipin mo, kapag pa-live blood analysis na kayo sa Yes to Health, yung LBA kasi, isang procedure yon para silipin yung dugo mo na visual. Makikita mo doon kung anong meron ka actual sa dugo mo.
1: Real-time.
2: In a single drop of blood.
1: Oo.
2: Makikita mo doon kung high ang uric acid mo. Makikita mo doon sa sample ng blood mo, ang daming mga parang basag na bubog na matutulis. And that's uric acid. Just imagine, microscopic yun. Pero kung yan ay marami sa inyong kasukasuan, ay talagang mamamaga ang kasukasuan po ninyo.
1: Yung mga tao, Doc, na mataas ang uric acid nila, ang pakiramdam nila dyan, laging masasakit yung mga katawan.
2: Yes.
1: Masakit yung kalamnan. Hindi mo maipaliwanag kung anong sumasakit sa iyo. Hindi mo ma-identify. Parang halos buong katawan mo mayroong hindi magandang pakiramdam.
2: Oo, kaya nga sa Yes to Health Clinic, pag mayroong may gout, lagi ko nire-recommend ang detoxification.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang detoxification, parang tutulungan mo yung katawan na mag-flush ng toxin.
1: Mm-hmm.
2: Including yung mga tinatawag nating metabolic toxins.
1: Uh-oh.
2: Ano yun? Yung mga toxin na napuproduce sa process ng metabolism natin.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga sa makina, pag nag-accelerate ka, may usok.
1: Uh-oh.
2: Sa katawan natin, once na mag-burn ka ng energy, there are waste product.
1: Mm-hmm.
2: At yun ang yan, kasama ng uric acid pag pinosesa mo yung yung protina, isasabay product yan. So ipina-flush out yan ng katawan kapag tinitrigger mo siya using a detoxification program. Na sa Yes to Health ay binibigay po namin. Kung kayo ay free to visit, punta kayo at na kayo mabigyan ho natin ng programa sa detoxification.
1: Kaya bisitahan po ha, ating mga wellness center, mga katropa. Okay? Another inquiry, Doc. Susan Valenzuela po, Bagong Silang, North Caloocan.
2: Uy.
1: Tanong ko lang po, kung iinom po ako ng Santong Plus Gold, ay kailangan ko pa din po ba uminom ng multivitamins?
2: Depende sa inyo. Kung iinom kayo ng multivitamins as additional, wala naman kaso yun. Especially kung meron talaga kayong mga specific deficiency. Halimbawa, kulang ka talaga sa calcium, ay di mag-take ka ng calcium supplement. Ang ano kasi, ang kagandahan sa Santon Plus Gold, it's a general supplement. Ibig sabihin, meron siyang limang sangkap na may iba't ibang nutritional value. May mga phytonutrients, may mga vitamins, may mga minerals included dun sa composition. At hindi siya specific na ganitong vitamins lang siya. So, yun ang kagandahan ng mga general supplement. Ngayon, yung mga multivitamins naman, walang kaso kahit uminom ka niyan kasabay ng Santon Plus Gold. Okay lang yun kasi additional din yun sa need ng katawan natin. Kaya ang sagot ko, okay lang. Wala akong problema yan.
1: Sa mga medications nyo na iniinom, wala pong contraindication yan, mga katropa. Ano? Pwedeng-pwede nyong i-take yan. At mas maganda nga yung magiging outcome niyan dahil yung katawan mo is sinusuportahan mo ng additional nutrients, tapos meron ka mga medications specific for your condition, mas magaganda yung nagiging outcome sa inyo pong kalusugan. Ha? So, take po kayo ng ating mga produkto, mga quality product ng Yes to Health, ha? At nothing to worry about it. Okay? Eh, Doc, mayroon pang katanungan din, halos similar, ano? Doc, tanong ko lang po, senior na po ako at mayroong iniinom na gamot sa puso, high blood at cholesterol. Di ba makakasama sa akin kung inom pa ako ng Santong Plus Gold Herbal Capsule at Santong Gold Coffee? Luvi ito ng Cavite.
2: Patingin ko hindi naman kasi una, ang medication mo direct maintenance, kung ano yung sakit natin. Yun naman, Santon Plus Gold, isa siyang dietary supplement. So, pag tinawag na dietary supplement, ang level nito, mataas doon sa level ng regular food natin with regard sa concentration of nutrients. Kaya, ang tingin ko hindi makakasama kasi una, hindi naman siya gamot din na synthetic na may same nature with your medication na hindi pwedeng mag-rumble. Kaya yung mga doktor, pag nagre-reseta yan, talagang they consider prescriptions from other doctors or kung ano man ang kailangan ninyo. So, hindi pwede. Pero pag supplement po kasi, ang tinitingnan lang natin yan, interaction.
1: Oh.
2: O for example, ano bang meron dito sa Santon Plus Gold? Meron siyang garlic. Meron ba itong interaction sa aking maintenance? Actually, meron. Kasi mostly, yung mga herb na nag-i-interact sa medication, they have the same function. For example, yung garlic, meron siyang blood thinning property. Meron siyang anti-hypertensive property sa kanyang phytochemical. So, pwede siya mag-interact. Hindi siya negatively, positively. Kaya siya ay iniinom, minsan, nangunguna muna yon yung Santon Plus Gold sa before meal, then you will take your maintenance after meal, commonly. So, hindi po siya nagbibigay ng danger sa atin. Kasi una, ang ating produkto ay FDA approved as food supplement, kumbaga general nutrition ang pinag-uusapan dito. Hindi siya nakakaabala sa whatever medicine that we have. May mga ganong herb pero wala yon doon sa ating Santon Plus Gold. Oo, kaya nga kami, pag nagbibigay kami, tinatanong namin, ano ba medications nyo? And commonly naman yung mga high blood, diabetes, na mga common nating problema nakikita, walang negative drug interaction between the supplements that we have and yung iniinom niya maintenance. Yun yung sagot ko po dun sa ating texter.
1: Ayan ha. Para malinaw sa lahat ng mga kababayan natin.
2: Yung Santon Gold Coffee Mix naman, parang ganun din. Ang nagiging ano lang niya is hindi siya yung regular coffee natin na coffee, sugar, and creamer. Hindi siya ganun. Kundi siya ay herb and coffee alternative. Yun yung nandun sa ating ano. So, healthy pa rin po siya para sa inyo.
1: Yun, ha? So, mga kababayan natin, pwedeng-pwede nyo ma-enjoy, ha? Ang ating po mga produkto, especially ang ating po mga healthy coffees, even though meron kayong mga medications na iniinom or meron kayong current condition na pinagdaraanan, ha? Sa Magsum Macavel, ang atin pong mga products, bisitahan po ang ating mga authorized dealers nationwide. Ganoon na rin ating pong mga Yes to Health Wellness Center or umorder sa atin pong official Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011.
0: The secret of health.
1: And mga katrawa, mga kabayan, dahil limitado ng oras atin, Doc, baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Siyempre, thank you ho mga katropa sa lahat na ating mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay naging kapakipakinabang yung inyong oras na inilaan po sa amin sa hapon pong ito. Siyempre, see you again tomorrow sa ganitong oras at timpilan. Ako po ang inyong bantay kalusog, ang Doc Algie, mula po sa Yes to Health. Hanggang sa muli po, magandang hapon sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan din na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Ganoon rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: participate.
1: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
3: Mga katropa!

kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang magpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

At syempre, mga katropa natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Thanks God, it's Wednesday. Napakainit na hapon para sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre, although yung iba nating mga katropa dyan ay nilalamig sa mga oras na ito dahil hindi naman tayo pare-parehas ng... pare-parehas ng panahon kasi may iinan dyan na may makulimlim, may paulan na, may umulan na, tapos na ang ulan. Iba-iba tayo ng nararamdaman. Ha? Iba-iba tayo ng pinagdaraanan. Hoy! Iba-iba tayo ng mga nararanasan araw-araw. Hoy! Kaya naman sa lahat po ng mga katropa natin dyan, bago po tayo magkaiba-iba pa ng ating panahon, samahan niyo po ako ngayong hapon sa programang X-Rated, mga katropa natin. And syempre, ako pa rin ang inyong magkakasama, DJ Girlicious. Ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Ang ating Turbo Food Supplement for Men, mga katropa natin, ay para po ito sa ating mga kalalakihan na hindi na po makatagal sa kama. Yung mga katropa po natin dyan na hindi na po tumatayo ang kanilang mga sandata. Kapag mahina na po si Manoy at hindi na po makatagal, ay hindi na makaisa, dalawa, tatlo, apat, sampung rounds. Grabe naman sa sampung rounds, DJ. Mga katropa natin, subukan nyo po yung ating Turbo Food Supplement for Men. And syempre, good afternoon muna dyan kay Ate Grace Atabelio. Hello, hello sa'yo.

0: At dahil paiba-iba po yung ating panahon, merong malamig, may mainit, may makulimlim, at kung ano-ano pa yan, mga katropa natin, dapat protektado po tayo ng ating Santon Vitamin C. Kaya sa ating mga driver, sweet lover, mga manggagawang Pilipino, mga ulirang ina, ulirang ama, mga masisipag nating mga lolo at lola, tito at tita, mga sino pa ba yung mga kapatid natin, dapat si Bunso, lalong-lalo na dahil mahina ang kanyang immune system. Kaya naman, para lumakas po ang ating immune system at maiwasan po natin ang anumang klase ng sakit, dito na po tayo sa ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. And syempre, good afternoon sa lahat ng mga katropa natin. Pwede nyo po ako tawagan sa ating mga hotline numbers na 0985-002-2713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Blooming ka yata ngayon, DJ. Ano ka ba? Sa tingin mo talaga, ngayon pa talaga ako nagka-blooming. Alam nyo, ang dami kong problema. Siguro talaga, sadyang maganda lang talaga ako, Ate Grace. Kasi alam mo naman tayo, kahit na problemado tayo, pero kung talagang maganda tayo, ay... Parang ako na lang din kasi talaga naniniwala na maganda ako. Kaya isupport nyo na lang ako. Huwag nyo na akong kontrahin. And syempre, tanggap muna tayo ng ating first caller of the day. Hello!
1: Hello, good afternoon po. And then, aray ko pakak. Talaga naman po, maganda si DJ Garlicious.
0: Niloloko ko lang siya. Ikaw naman talaga, napakabilis naman talaga ng tenga mo, Kuya Jerry.
1: Oh, yes naman po. Always naman talaga akong nakikinig at sumusubaybay sa programa ng magandang DJ.
0: Naks naman talaga. Parang lumalaki lalo yung tenga ko.
1: Malawag lang sana maging rabbit.
0: Ayan na ha, Ate Grace. Meron na akong isang ano dito. Naniniwala daw na maganda ako. Kahit hindi niya pa ako nakikita. Oh, sige na lang. Banat na lang.
1: Hala, paano hindi kita makikita? Naka-live ka.
0: Ah, nanonood ka rin sa live.
1: Oh, yes naman
0: ah,
1: po.
0: Wow, grabe naman kaya talaga.
1: Kaya nga po, DJ Girlie, na pati yung cellphone ng nanay ko, nadadami eh. Nanonood ako sa cellphone ng nanay ko and then tumatawag ako sa cellphone ko.
0: Ayan, yun ang maganda, di ba? Dalawa-dalawa. Pero dapat sa cellphone lang tayo dalawa-dalawa, ha? Hindi pwede sa pagmamahal.
1: Ay, okay lang nga po eh. Okay lang nga po. Iniwanan niya. At least ako, minahal ko siya ng sobra-sobra. Pero siya na kapitbahay pa. Eh, doon siya na lang.
0: Hinti na yan. Huwag nang sunduin yung nakapitbahay.
1: Yung ah, okay lang.
0: Kung pwede itali na lang natin yan sa kapitbahay eh.
1: Ito po yan, DJ Gandhi.
0: Ha?
1: Bad po yun. Ako naman yung tipo ng tao na nang dahil mahal natin sila, kaya natin pinagbibigyan kung saan siya masaya, suportahan ko na lang siya.
0: Suportahan ta ka kung saan ka masaya, linti ka. Kahit masama sa loob ko. Diba? Hindi naman kasi natin maalis minsan yung sama ng loob. Pero syempre, at the end of the day, kailangan natin magpatawad. Kailangan natin.
1: Ang, yes. Ang sa akin lang po dyan, DJ Girlie, ang Panginoon nga po eh, marunong magpatawad.
0: Tayo pa kaya.
1: Kaya na, nilalang nyo lang. Hindi po ba? Mas masarap po sa pakiramdam yung tipong nagpapatawad kaysa naman doon sa parating may tuot at galit sa puso.
0: Yung tipong palagi ka na lang tumitingin sa ibang tao pero hindi mo tinitingnan yung sarili mo. Okay?
1: Yes po. Kaya nga po kung minsan ang iba nang dahil nagtatampo, nang dahil hindi po nakikilala ang mismong sariling pagkatao.
0: Ay.
1: Ganun po yung DJ Girlie. Kasi po sa akin, ang sa akin lang dyan, bakit ako magagalit? Bakit ako malulungkot? Na dahil, syempre, kahit na galit ang ibang tao sa akin, at least may tatlo na nagmamahal sa akin. Una po,

0: pamilya ko. Hindi, ang unang-una po, Panginoon. Kasi hanggat may umaga, may hininga, may buhay, may biyaya. Ang pangalawa po ay ang pamilya. Ang pangatlo po ay yung mga kaibigang nakakilala talaga kung sino ako.
1: Ayun.
0: Hindi, nandiyan po, naririnig kita eh.
1: Pero hindi ko naririnig yung sarili ko. Ayan na, okay na. Nakakaloka.
0: Okay na po.
1: Bigla kasing nawala yung mic ko. Siguro boses ko lang yung naririnig mo kanina. Nakakaloka. Si Axel kasi.
0: Okay lang po yung DJ Girlie kasi kuminsan meron tayong hindi nakikita na ayaw makinig sa akin. Hindi, joke lang po. Bago po pumalawat ang lahat, isang mainit, ngunit mapagpalang hapon po sa ating lahat. Binabati ko po pala ang aking mga magulang, si Rodrigo at saka si Jim Arangasi. Yung tatay ko po nandun, naglalakad-lakad habang daladala po yung isang naming monitor. Nakikinig sa inyo. Natiin ko raw po eh. Tapos yung aking nanay naman po medyo namamahinga doon sa lilim ng puno ng mangga. Ganun din po yung aking mga ate. Yung baka po magtampo eh. Si Ate Regina Aranga Amor ng Kabigaan. Yun lamang po DJ at saka pwede pong pa-request na lang po ako ng song na That Wonderful Sound ni Soulions.
1: Ano yun?
0: Wonderful Sound.
1: Wonderful That Sound. That was Wonderful Opo. Sound.
0: Opo.
1: That
0: kasi
1: was
0: Wonderful,
1: Wonderful Sound.
0: Hindi po.
1: Yarn.
0: Parang katulad po yan ng The Sound of Music. Kasi po, kung walang musika sa buhay natin, wala rin tunog at wala rin pong dampi ang hangin sa ating paligid. Yun po ang pagkakaintindi ko ng musika at tunog. Yun lamang po at isang mapagpalang hapon sa ating lahat.
1: Okay, thank you po. Ayan, hello! Hello po! Magandang hapon. Sino po ito?
2: Si Jerry Grabal.
1: Sino po?
2: Jerry Grabal.
1: Si Jerry Grabal ng Palawan! Jerry Grabal, kamusta naman?
2: Dato naman po. Dato naman po.
1: Sige po, bati po kayo, Jerry Grabal.
2: Ito po, binabati ko po yung kasama doon sa...
1: Saan yung kasama mo? Nawala ka na. Nasaan yung kasama mo? Naligaw ka na. Saan yung kasama mo?
2: May mga problem.
1: Okay. Ano, babati ka pa, Jerry Grabal? Or... Nasaan ka na? Nakakaloka ka?
2: Nabati ko lang yung kontrata ko na kapitan lang sa Dinaran. Si Jurek Lampay.
1: Okay.
2: Saka si Roland Oblan, si Jurek Mendares. Nakakumpar ko.
1: Sino pa? Sige po. Sige, tuloy-tuloy lang yung bati mo, request mo.
2: Para gusto ko lang Queen of My Heart.
1: Queen of My Heart. Tama ba?
2: Saka yung Rosa sa bagal po.
1: Ano?
2: Sa bagal po.
1: Ano yun?
2: Rehas na bakal.
1: Ah, rehas na bakal. Sorry, medyo bingi-bingi lang ako. Sana mapatawad mo ko, ha? Yun lang.
2: Sa ano? Sa trabaho kasi, sa ganda mo yata, kaya mahalangan na rin magsalita.
1: Hindi mo sure?
2: Lalo na katrata kung makita mo si Jerry Grabal ng Palawan.
1: Ayan na talaga, pag nakita ko talaga si Jerry Grabal ng Palawan, siguro makakalimutan ko na lahat ng gwapo sa buong mundo. Ikaw na lang yung pinakagwapo sa paningin ng mama mo. Ha?
2: Dami na yung mabula na babae kasi kahit bakla, nag-abula-bula rin.
1: Yes! Kalukuhan! Sige na! Babay na! Kalukuhan ito! Niloloko mo na ako, Jerry Grabal, ha? Ini-scam-scam mo na ako sa mga ganyan-ganyan mo, ha? Sabi niya pati daw yung wala, bulo daw lang.
3: magandang hapon, ma'am. Ma'am, baka kilala mo si Ma'am Girlie.
1: Oh, bakit? Anong problema kay Girlie?
3: Baka pwede mo maabot sa kanya. Iparating mo naman sa kanya.
1: Oo, oh, ano sabihin kay Girlie, ah?
3: Okay, sabi mo sa kanya, I love you.
1: Oy, sige, sabihin ko sa kanya, I love you.
3: Pwede mag request lang sa mom?
1: O sige, may request ka lang, ah.
3: Lang kaliwaan, mag-over kang movie sa'yo.
1: Huwag kaliwaan, walang kaliwaan.
3: Mag-over kang movie sa'yo, ma?
1: Ha?
3: Huwag kang bumitaw.
1: Huwag kang bumitaw. Eh, paano kung bumitaw na siya? Ano gagawin mo?
3: Saluhin ko lang para hindi siya mahulog.
1: Kaya mo bang saluhin? Baka naman sabi-sabi mo lang yan na kaya mong saluhin, pero di naman talaga.
3: Kaya yan, kahit anong kalaki mo, saluhin ko yan.
1: Paasa ka lang.
3: Basta yung request ko, huwag mong kalimutan.
1: Okay, walang kaliwaan at... Ano
3: kayo? Huwag kang bumitaw.
1: Okay, thank you.
3: Ay, pabal pala. Yung taga Bulandiao na operator, yung vice operator ng Bulandiao, si Jumarina Baradiro, pati si Gerson na Baradiro, magkapatid ko siya. Yan lang.
1: Okay, thank you.
3: Thank you.
1: Ano gali? Problema mo kay Girlie? Hanap mo si Girlie? Eh, syempre, batiin muna natin dito ang ating mga katropa na nasa Facebook Live natin kung nasaan man po kayong lupalok ngayon ng Pilipinas at ng ibang bansa. Syempre, hello po dyan sa KSD Photocopying. Pabati nga po ulit yung boss namin na kamukha ni FPJ. Uy, grabe, ang gwapo naman ng boss nyo, KSD Photocopying. And syempre, kay Darylbert, good afternoon, DJ Girlicious. Tanong ko, dating sumali ka sa Reyna Elena ng Santa Cruzan kasi ang cute mo.
4: Sana all.
1: Kainis ka ba? Na para pang inuuto-uto mo lang talaga ako, Darylbert. Sa Santa Cruzan to. Sakaling kaya kita dyan. O hindi ako sumali sa Santa Cruzan. Pa-play po ng katang makapiling ka sana by Ding Dong Avanzado. Avanzado. At I Look to You by Mask. Ah, hanapin mo na lang dyan kay Darylbert yung mga nirequest niyang song. Hindi ako sumali ng Reyna Elena dati. Siguro nag-ano lang ako, nag-ano yun yung mga parang something deboto. Yung sumusunod-sunod lang sa mga patron yun. Ganun lang ako. Yung parang nagsali-sali sa mga ano bang tawag dyan? Parada, mga ganun. Pero hindi ako nakatry mga Reyna Elena, ganyan. Hindi daw ako mukhang Reyna. Mukha daw akong sundalo. Just... Eh, syempre, good afternoon kay MJ Ricardo. Shout out kay Raymond Velliaro sa El Nido request po. Request ng ako muna. Ako daw muna. Ako muna. Kay Joey Bacani, good afternoon, DJ Girlicious, watching and listening from Barangay San Jose. Ayan ha, good afternoon sa mga katropa natin dyan sa San Jose. And syempre kay Darryl Bird, good afternoon ulit. Kay Sir Ding Estrella. Kay Ma'am Josephine Estrella, good afternoon po sa mag-asawang ito. Kay Nensky Barrio, shout out din. Sabi niya dito ha, ito talaga si KSD Photocopy. Lagi talaga ako pinapahirapan ito eh. Pabati nga po ulit yung boss namin or pa-shoutout po from Nueva Ecija. From KSD, okay? Kay Tilak Wejayawiker. Para maubusan na ako ng hininga. Pa-shoutout po from Nueva Ecija kay Tilak Wejayawikerama. Ayan ha, nabagkit ko rin talaga yung pangalan ni Boss FPJ, aka FPJ. Hindi na kamukha ni FPJ, baka sa FPJ na talaga yan, KSD Photocopying ha. Hello po sa inyo dyan sa Nueva Ecija and thank you po sa panunood sa atin dito po sa Palawan. Babati po sa aking mahal na si Myla Solmani mula kay Erwin Tapad Kamlis. Ay! Sana all may nagpapabati. Ayan, sige, hello po, good afternoon po, DJ Girlie. Pwede po ba pabati po ang family Banting dyan sa Santa Cruz na si Roselita Banting, Roselyn Fabian Banting Jr., pabati na po si Jenny Maricel, Melly Rose, Leah, Liza, Gemma, Jemmy Hildo, Leonard, at ang apo kong makulit na si Lesel, Liao, pawati na rin ang asawa kong si Jimmy Juarez, at ang bumabati ay si Marisol Banting, taga Rio Tuba, pati na rin po pala yung manugang kong si Randy Rendaman. Oy, buong pamilya talaga nila present. Hello po dyan sa inyo, ha? And syempre, good afternoon din po dyan sa ating mga katropa mula po sa bayan ng Brooks Point, Kalawan. Kay Lolo Jumble, kay Ina, good afternoon po sa inyo. And syempre, get well soon kay SK Kagawad, na talaga namang na kay SK Kagawad natin dyan sa Barangay Mambalot. And syempre, good afternoon sa Jorte, Marunding, Lindog, Palete, Colde, lahat na po kayo dyan. Na para bang hindi ko lumay sa isa. Magandang hapon po, DJ Girlicious. Pa-shoutout po from Santa Lourdes, from Alvin Garzon. Thank you po dyan, ha, sa mga taga-barangay Santa Lourdes. And syempre, bago ko makalimutan ang lahat, kasi sabihin niya na naman hindi ko siya naalala, kay DJ Baloko dyan po sa bayan ng Brooks Point, Palawan. I speaking of, talaga namang nag-comment pa. DJ, shoutout naman po kami dito sa Barangay Mambalot, naka-ready na yung native na manok, at kay Chip Noriam Laude. Ako na lang ba yung kulang? Talaga namang naghihintay na talaga. Hello po, ganda. Pa-shoutout po kay Lando at Lino Sabanes, Jesse Jumawan, Lucel, Lolita, Lizelle, Lanel, at Noli Sabanes, kay Inong Sabanes, especially po sa nanay ko na si Pilar Sabanes sa City Sigpit. Pa-request po ng song Hanggang sa Muli. Or Hanggang Huli. Hindi Hanggang sa Muli, Hanggang Huli. Hindi na ako marunong magbasa. Hanggang Huli ka, tropang James. Huwag ka mag-iling-iling dyan. Kaya pag ako nagkaroon ng utang bukas, yari ka sa akin. Pero wala na kami. Eh, problema mo na yun kung wala na kayo. Kaya ito naman ang request niya, hanggang sa huli daw. Nakaloka ka. DJ, can I request You're Still the One, dedicated to Ronald Flores of Pasadena, Unido, watching from Poblacion, Taytay. Thanks and more power. Thank you. Always waiting po sa live nyo si Boss. Oy, thank you po kay Sir Tilak dyan po sa Nueva Ecija. Thank you dyan sa inyo. Kahit napakalayo ninyo, ay pinapanood nyo pa din po yung mga palawen niya. Gandang hapon, Ma'am G. Mainit na hapon kasing init mo. I'm sorry, Mrs. Wow Lambiday, a.k.a. Rosana. A.k.a. na lang yung Rosana mo, kasi parang hindi naman din talaga Rosana ang pangalan mo. Kakaloka ka lang, biday na lang yung pangalan mo, hindi na Rosana. Hello dyan, ha, kay Mrs. Wow, na nag-iisang Mrs. Wow lang namin yan dito sa Palawan. And syempre, God bless you always. And syempre, bago ko makalimutan ang lahat, happy, happy, happy, happy birthday po sa lahat ng mga katropa natin na nag-birthday today. Shout out po dyan si Kenneth at Janet. Hello kay Doc Jason. Thank you, Doc Jason. Talaga naman, ito hindi namamansin sa inasal ko, hindi pa kinakalabit, ha, Doc Jason, ha? At syempre kay Mariel Misamin Takub. Magandang hapon po, DJ. Pabati po sa mga magulang ko na lagi nakikinig po sa program mo. At sa anak ko, pabati din po sa lahat ng nakikinig sa Barangay Iraan. Maraming salamat po, bumabati, Mariel. Sana all, Mariel. Mariel. Na para ba? Ako si Robin Padilla. Gulong-gulo ka na ba sa name ko? Oo, gulong-gulo na ako. Ang dami ko ng problema na dagdagan pa talaga ng pangalan mo. Sinasabi ko talaga sa'yo, Lambiday. Bakit ba naman kasi Mrs. Wow, may Lambiday, may Rosana, may Musa, ano? Sino naman? Si Rusang ba yun? Talaga si Ate Bem, kung ano-ano na lang. DJ, shoutout din kay Kuya Boots, yung manok na native, ready na daw. Kuya Boots! Akala ko ba, Kuya Boots, nandito ka sa Barangay Siksikan? Bakit umuwi ka na dyan sa ano, sa Brooks Point? nag-ano ka dyan? Akala ko ba mag-relax-relax ka muna dito sa puerto? Bakit nagbumalik ka na naman dyan? Hindi mo na pa matiis ang iyong mga alagang manok, pato, pabo. Ano, napakaraming alaga talaga ni Kuya Boots. Kuya Boots, gawin mo na lang din kaya akong alagang hayop dyan. Kasi parang mas masarap yung mga pagkain ng alagang manok mo. Hindi nga, Kuya Boots, totoo nga. Oo nga. Sige na. Papayag ka na ba? Ayan, may tumatawag ka. Hello! I'm sorry.
5: Ma!
1: Ay! Ay! Talaga na. Ay! Ay! Ay! Para bang may gulo na naman na nangyayari. Ano na naman ba, Rosana? Ano na naman problema?
5: Siyempre na kayo booking.
1: Hindi naman din nila ikaw, hindi naman nila alam na ikaw si Rosana. Rosana, you're breaking my heart.
5: Kurang na lang sabi mo na, Ma'am G, ligaya eh, tawag mo sa akin.
1: Kulang na lang talaga, malapit na katatawaging Rosana. Super lapit na talaga, nakakaloka ka. Ay ano, hindi Rosana, ang itatawag ko na sa'yo, ano, tawag na to, ligaya. Ay, talaga naman, no? O sige na, bumati ka na, ligaya ng aking buhay.
5: Aroy. Ang ino, tapos biglang nagkulimlim, ano ba rin, ang mundo nga, ang mundo.
1: Yan ang sinasabi ko sa'yo, maingay ka.
5: Yan, sabi happy na sining sa lahat ng X-ray day. Dahil siyempre, nasana ang ating mga kaibigan dyan, mga katropa, mga bayan, ano, dun sa bayan ng San Vicente. Galaw-galaw naman dyan, ano nangyari sa inyo? Ano,
1: dahan-dahan, huminga ka, huminga, hehehe. Pati yung inhale, exhale, napagod na sa'yo. Nakakaloka. O sige na, huminga ka muna, kakaloka ka.
5: Pero kinaglipat na ako ng, ano, ng ibang planeta, hindi ko na naririnig yung ibang magbabati sa iyo, Ma'am Gia. Ano nangyari sa kanila?
1: Kasi mga busy na sila, may mga work.
5: Ano na sila, nagpapayaman na?
1: Oo, nagpapayaman na sila. Sabi ko nga, isama nila ako sa racket nila eh.
5: Buti pa sila, no? Meron ng, ano, meron ng kayaman?
1: Kaya nga, magpapayaman. Paano kaya tayo yayamang dalawa? San tayo? Alam mo, pwede naman tayong yumaman dalawa. Ang problema lang yung mga pulis. Yung talaga yung mga problema. Alam mo, marami akong naiisip na pagkakitaan nating dalawa.
5: Sige, ano, sira mo dali.
1: Ang problema lang talaga natin yung pulis. Diba? Kasi sabi nila, wala naman talagang yumayaman sa legal na paraan. Although may mga yumayaman naman din talaga sa legal na paraan, pero it takes time. Diba? Parang napakatagal na panahon. Ay naku, siguro, ano na ako noon, senior citizen na ako bago ko pa maabot yun. Eh di ngayon pa lang, nabata pa lang ako. Gawin na natin, ano, payag ba? G ka ba? Ate na, ano?
5: Punta ka naman tayo ng video ko naman.
1: O sige, baka malaman ng mga polis. Charot! Joke lang po. Tapos may pupunta dito. Hello po. Good morning po. Nandyan po ba si Miss Girlie? Yari na tayo. Joke lang po yun. Huwag niyo pong seryosohin. Oy, wala. Joke lang yun na. Siyempre kaya nga tayo pinag-aaral ng mga magulang natin para yumaman tayo sa magandang paraan. Ay! Biglang bawi!
5: Biglang bawi. Mayarap na eh.
1: Baka mamaya, isasama talaga kita. Sinasabi ko sa'yo. Dalawa tayo sa hirap at ginhawa.
5: Yes, may sabi ka lang.
1: O sige na, bumati ka na. Ako yung mauubusan ng hininga sa'yo. Nakakaloka ka.
5: Ayos, binabati ko pala dyan lahat dyan sa loob. Tapos, ayun lang, paano na lang ng song na After All. After All, magmuni-muni muna tayo ngayon. After all,
1: pagtapos ng lahat, babalik ka na parang wala lang.
5: Na para bang. Isa na yung giling-giling.
1: Giling-giling! I love it.
5: Yan. Oh, nasasaya ako, Ma'am Jay. Nag-iisa lang ako sa, dito sa bahay. Kaya, ayan, giling-giling. Ayan, giling-giling.
1: Wala makakakita sa'yo kaya gumiling-giling ka, Jay.
5: Ako lang isa dito. Wala nga, yung mga kapitan ko, ayun ko saan.
1: Wala yan, hindi ka naman nila makikita dyan ka lang sa loob. Gumiling-giling ka dyan. Para mabawasan ang ating mga, ano, tinatagong kayamanan sa chan.
5: Yung ating mga bill-bill.
1: Ano yan, mga abs yan? Abs tawag dyan? Pinagsama-samang abs. Oh, ganun yun. Oh, sige ano? Po, lambiday. Ano ba talaga ito? Po.
5: Mami, kapapunta ako, kita tayo.
1: Okay, no problem.
5: Sige, sige, sige, bye-bye.
1: Okay, thank you po, Mrs. Wow.
5: Thank you, Ma'am G.
1: Love na love ko talaga yan si Mrs. Wow eh. Since before the after ng Philippines na siya meron doon. Ang daming sinabi. And syempre kay Litza Banes, hi DJ Ganda. Pati po ang family ko dyan sa Sitio Sigpit, sa family sa Banes at dito din po sa Quezon. Palaw, sa Quezon, family Mayan, pa-request po ng kakayanin kaya. Kakayanin kaya. By my Intrata. Ko po alam kung kakayanin. Pero dapat natin kayanin. Kasi wala tayong choice. Hindi tayo mabibigyan. Wala akong nakikita. Kaloka ka. Ano, wala-walaan ko lang talaga yan? Pero kung ako yung tatanong mo, hindi ko na talaga kaya. Pagod na ako. Sukong-suko na ako. Pwede po pabati. Oh, sure! KSD photocopying. No problem. Bumati ka lang. Sabi ni Adnimokni. Alam nyo, minsan, pag binibigyan tayo ng pangalan ng mga magulang natin, talaga magtataka ka na lang din talaga eh. Bakit ganito? Adnimokni Ramuel. Hi, DJ Girly. Miss you. Ay, na para bang nagkita tayo nakaraan linggo lang ah. Sabi niya, Miss you, shout out mo naman ang Encomienda Family sa Maringas, Batarasa. At pa-play na rin po ng song na Ikaw ang Sagot. Salamat, ganda. Lover boy ng Rio Tuba. Ikaw ang Sagot. Ay, Ikaw ang Sagot, James, para ma-play yan. Kasi kung ako yung sagot, hindi ko yun, hindi yan ma-play. Sabi ko talaga sa inyo. Ayan ha, and syempre kasama natin dito sa ating technical, yung aming technician, si James Nava. Hello, beautiful DJ, maayong hapon watching and listening from Brooks Point, Palawan, Nathan Malbuen. Hello po, Sir Nathan. Yan, sige, ipunta mo pa dun sa gilid para makita ko talaga lalo. Yan din tingin ko sa kanya yung nakita ko siya kaso wala na. Nakakabwisit doon. May sarili din talaga siyang mga hugot-hugot sa buhay. Ayaw din talaga magpatalo. I-guess ba kita dito bago tayo maghiwalay-hiwalay talaga. So yung sabi ko sa'yo, James, kailan ba ang tapos ng OJT mo? Ha? This week? Next week? Or pwede ba dito mag-guest ka na lang sa akin? Kasi parang mas marami ka mang hugot sa akin. Oy! Kakaloka tong bata na ito. Pa-shoutout po sa mga pinsan ko dyan sa Maasin, Brooks Point, Fernando Hontiliano Barrentos, Garzon. Salamat po DJ from Alvin Garzon. Thank you. Thank you po. Happy birthday po kay Erica Bulanadi from Talavera, Nueva Ecija. Oy, thank you. Happy birthday. Ay, ako nag-thank you birthday ko. Happy birthday, James! Bigyan mo naman ako ng isang malakasang bagsak dyan ng happy birthday. Ay naman, no. Ayaw mo? Ayaw mo talaga? Happy birthday lang. Sige na rin ba? Happy birthday! And syempre, dalawa lang naman yung wini-wish ko palagi sa ating mga katropa kapag kayo ay nagbe-birthday. More candles to blow and syempre ay good health. Kasi sasabi ko naman sa inyo, kapag meron kayong magandang pangangatawan, yun ay yung tuloy-tuloy na pagpasok ng mga blessings sa atin. Kaya naman, mas maganda na magkaroon tayo ng maganda at sapat at malusog na pangangatawan. Happy birthday! Kala mo wala akong birthday, ha? Mabilis lang. Happy birthday! Talaga naman ikaw, James, ha? Ayaw niyo talaga bigyan sa Erica ng happy birthday. Ganto kasi yan, yung bata na yan, hindi pa talaga yan nagkakaroon ng girlfriend. Kaya hindi talaga siya nagkakaroon ng sweet moments. Kaya ganyan yan siya. Pero malay nyo, paulit nga po, di ko po narinig, DJ. Ayan, happy happy birthday kay Maring Erica Bulanadi from Talavera, Nueva Ecija. Ayan ha, happy happy birthday sa'yo, Maring Erica.
6: Happy birthday!
1: And syempre, more candles to blow at good health. Ayan ha, and syempre, batiin muna natin yung mga dito sa ating text line. Hello po, happy afternoon po, pretty DJ girlish at sa buong puwersa ng XFM. Meron palang puwersa ang XFM. Sarot! Joke lang po yun. Buong puwersa ng XFM, pakigreet po si Papa Adring ng Panaka na nakatune in na naman. Pakiplay po yung song Sa Diyos Lamang. Ay, Sa Diyos Lamang. Si Ate B po ito. Thanks po. Hello, Ate B. Thank you po. And syempre kay Tatay Adring. Diyan po sa bayan ng Nara, Palawan na palagi po nakikinig at hindi din talaga magpapaawat si Tatay Adring dahil pagbukas pa lamang ng radyo sa umaga ay naka-tune in na. Hello po, Tatay Adring. I miss you. I love you. Hello po. Good afternoon.
7: Hello, Ate. Magandang hapon.
1: Hello. Sino po ito? Si Ate Beba. Sino po?
7: Si Grace Abad po.
1: Si Ate Grace Abad ng El Nido. Nakaraan, nasa El Nido ka, di ba?
7: Nasa El Nido pa po.
1: Nasa El Nido pa rin ngayon, naghahanap ng foreigner. Kaya hindi talaga ako makahanap-hanap kay lahat talaga dumadaan dyan sa iyo ta. Bigyan mo na din ba ako, Ate Grace? Kay hati ba tayo dyan?
7: Pag makakita nga ako, Ate, party lang tayo.
1: Party lang tayo? Ano yan? Pagkain? Gusto ko kasi magkaroon ng anak na ano, yung blue eyes, brown eyes, yung iba yung gray eyes, ganun yung mga mata nila. Hay, talaga naman. Ngayon kasi pag magkaroon ako ng anak na brown eyes, parang aso man siguro yun. Kaya wala mang din makaano na ano, foreigner lang na ano. Pero napakagwapo ng mga anak ko ha, huwag kayong ano siya yun. Biglang bawi. Maghanap tayo dyan ng foreigner ha, yung may blue eyes. Tingnan mo muna yung mata, Ate Grace, bago ang lahat.
7: Opo, yung mata muna.
1: Hindi, hindi muna yung mata. May isa pang pinaka-importanting dapat mong tingnan. Alam mo na yun, yung sinabi ko sa iyo nakaraan. Ha? Bakit ka nagatawa?
7: Wala. Opo, Ate.
1: Diba sinabi ko na yun sa'yo, yung ano? Yung pinakauna titingnan, yung ano? Yun. Sumunod yung... Bakit ka tumatawa? Ay, para
7: na... Wala, Ate. Diba? Ate, mag-aulan na dito.
1: Ah, mauulan na. Mababasa ka na naman. Oh sige, mag-ano ka ha? Bumati ka na, batiin mo yung mga foreigner. Sabihin mo, nandyan ka kung nasaan ka man ngayon para puntahan ka nila. Ha? Siguro, no? Magulat ka na lang. May pumunta talagang foreigner. Ah, sige lang, bumati ka, Ate Grace.
7: Thank you po, Ate. Salamat. Ang magandang hapon na po na sa ate ko, kay Ate Bibi Herrera, and then sa anak ko, kay Jodian Pakto, and then sa dalawang pamangkin kay TG at saka kay GL. At saka sa dalawang anak kay JM at saka kay Bibi Jimmy Jr. Magandang hapon na lang po. Yun lang po, Ate. Salamat.
1: Thank you, Ate Grace. Mag-ingat palagi. I love you. Sige po.
7: Bye-bye.
1: Okay po. Oy, si Ate Norba, namimiss ko na si Ate Norba. Si Nanay Susan. Nanay, I love you. Palagi ka mag-iingat. Mahal kita ngayon at magpakailanman. Ay. Ayan, may tumatawag pa. Hello. Hello po. Huwag po kayo makinig sa monitor.
8: Hello.
1: Hello po, sino po ito?
8: Hello.
1: Hello po. Hello.
8: Hello.
1: Yes.
8: Magandang hapon sa magandang gigi ng XFM.
1: Naks naman talaga.
8: Walang iba si Girly Shoes.
1: Parang nag-iba yung boses mo.
8: Pwede po magbate?
1: Ayoko. Nagsinuplad ah. Sige, sino ba?
8: Kasi wala lang ako na makikinig. Wala man akong kausap pala sa cellphone.
1: Bakit ka? Sa cellphone ka makinig, wag sa radyo?
8: Kasi wala man tawa ang cellphone. Ang radyo, may tao.
1: O sige, kung saan ka man masaya, supportahan ta ka. O sige na, bumati ka na.
8: Sige, mabatayin ko si Berlicious na magandang mabait sa Itaga XFM. Tsaka kay Gigi Maika. Hindi ko na siya narinig eh. Nagsimula sinabihan niya akong inday badiday. Alam ko kung sino nagbansag niyan eh. Tapos eh...
1: Sinabi niya rin yun sa'yo.
8: Si Ma'am Icy, si Sir Toto, si Sir Gilbert, si... Ah, simula. Lahat-lahat na lang sa Taga-XFM. Hindi ko pa masyadong master ang mga kasama ni Ma'am Gerd eh. Tsaka sa Barangay Pangkol, mga senior citizen.
1: Okay.
8: Tsaka sa kaibigan ko na... Pamukan, si Ninda Apostol. Ah, tapos na akong meeting. Mabalik pa kami doon mamaya. Patawag pa ako ni Ma'am Gerdly.
1: Yun lang.
8: At saka dito sa mga teacher namin pala sa Sigpit. Yung principal namin si Ma'am Gerdly Vasquez.
1: Uy, magkapangalan kami ah.
8: Tapos sa kan, Barangay Pangkol sa mama ko sa Pamilya Solomon, Pamilya Berga. Sa family Luranas, family Tibos. Sa lahat-lahat na lang, mahirap na mag-bigkas. Ang aking Kuya Molino nagpatimbang ng isda.
1: Ay, sana all may patimbang ng isda.
8: Araw-araw yan po, ma'am. Nagpatimbang siya ng isda kasi araw-araw rin naghahanap buhay po, ma'am.
1: Talaga naman. Si Kuya Lino, payaman na yan ang payaman. Nakakalimutan niya na ako. Nagtatampo na ako sa kanya talaga.
8: Ma'am, hindi kanya malilimutan yan, ma'am. Tamaya ayo magdadali na yan dito para makikinig na naman radyo.
1: Ay malayo, malayo ba, malapit lang yung pag ano, pakiluhan.
8: Malapit lang yun, ma'am. Mamaya diyan ang andar na yung service pauwi.
1: Next naman may pa-service. May paano four wheel truck.
8: Marikwit na ako, ma'am. Putol-putol kasi ang signal mo po, ma'am. Sa radyo na lang ako nakikinig.
1: Okay, okay, okay, Ra. Ano request mo?
8: Oh, wala kayang signal, ma'am.
1: Ano request mo?
8: Pa-request na lang po, ma'am. Pwede?
1: Ano nga request mo?
8: Pa-request na lang ako na kayo na pala ng kaibigan ko.
1: Kayo na pala ng kaibigan ko. Oo, kami na ng kaibigan mo. Hindi mo alam? Kami na ng kaibigan mo. Wala... Hello? Wala. Wala na. Naging sila na ng kaibigan niya. From Marilyn Inaw, pabati po Ate Girlie na happy birthday ang anak ko na si Marilyn Inaw. Nag-aaral sa National High School na palagi ka mag-ingat. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Happy, happy birthday kay Marilyn Inaw. Maria Lynn pala, Maria Lynn. Shout out po sa friend namin na taga Palawan po from KSD Photocopy. Sino po yung friend nyo at mabati po natin? Kay Maricel Tampus, magandang hapon po watching from Barangay Siksikan. Pa-shoutout po DJ Girly kay Ma'am Nilda Javier. Lagi nakikinig po sa inyo. Hello po, Nanay Nilda Javier. Good afternoon po sa inyo. And syempre, mga katropa natin, magko-commercial muna tayo at bibigyang daan muna natin ang inyong mga request na song. Kaya naman po, magbabalik ang programang X-Rated.

Gulat ka, no? Walang gana kausap eh. Aray ko, ano ba yan? At syempre mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Eh, syempre, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik na at magkukwentuhan na po tayo. Kahit umubo-ubo ka pa dyan. Nagigil ako sa'yo. Ayan, mga

0: 26 years old. Isang gabi lamang yun, pero hindi ko makakalimutan. Birthday party yun ng pinsan ko. Masaya ang pagsasalo-salo. Maraming bisita. Maraming pagkain. At syempre, hindi mawawala ang inuman. Habang abala ang lahat sa kwentuhan, ay merong dumating na isang lalaki. Lumapit ang pinsan ko sa akin at ipinakilala niya ako.
1: Sana all.
0: Katrabaho niya raw ito. Mabait. Macho. Guwapito.
2: Oh yeah.
0: Noong una ko siyang makita ay aminado kong napatulala ako. Napakachinito ng kanyang mata. Maayos ang pananamit at ang lakas ng dating. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero parang may kakaibang kumahatak papunta sa kanya. Habang tumatagal ang gabi, mas lumalalim ang usapan. Nagkakatitigan. Minsan nagtatawanan pero napakalagkit ng tinginan. At nagiging komportable ako sa piling niya.
1: Sana all.
0: Hindi ko na malaya na umabot na pala sa madaling araw ang inuman namin. Karamihan sa mga bisita ay lasing na rin. Pagod na ang lahat sa buong magdamag. At sa gitna ng lahat ng yon ay may nangyari sa aming dalawa. Nung mga oras na yon ay hindi ko maisip ang mga posibleng consequences. Hindi ko naisip na halos hindi ko pala siya kilala. Ang naiisip ko lang ng mga oras na yon ay gustong gusto ko siya. Palapit ng palapit. Ay napakainit ng aking nararamdaman. Nauna niya akong hinalikain mula sa aking batok. Mula sa aking batok pababa sa aking mga balikat. Mula sa aking balikat ay unti-unti niyang binubuksan ang suot kong blusa. Unti-unti at napakadahan-dahan ang kanyang pagmasahe sa dalawang bundok na talaga namang nakapagpaungol sa akin. Sarap na sarap ako sa ginagawa niya sa akin. Kaya naman ako na mismo ang gumalaw at humila sa kanya papunta sa tri

skill. Wala na akong pakialam ng mga oras na yun kung may makakakita sa aming dalawa. Hindi na ako nag-isip dahil ako mismo ang pumatong sa kanya. At sa mga oras na yun ay talaga namang puro halinghing ang naririnig sa tricycle. Pagkatapos ng tatlong rounds, ay nakatulog ako sa loob ng tricycle. At kinabukasan, nagising na lang ako na wala na akong katabi. Wala na siya at wala nang bakas ng aming pinagsaluhan. Nagulat na lamang ako nang makausap ko ang pinsan ko at doon ko nalaman na may asawa pala yung lalaking kasama ko nung madaling araw. Para akong sinabuyan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala. Dahil may plano pa naman akong seryosohin siya. Dahil pakiramdam ko, may katotohanang itinatago sa akin ang puso ko. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang madaling araw na yun. At minsan napapaisip ako kung ilang tao na ang napapasok o nakapasok sa komplikadong sitwasyon na katulad ko. Yung mga desisyon na padalos-dalos at hindi nag-iisip, paano nyo po kinaya? Dahil heto ako ngayon, tinatanong ang sarili ko kung paano ako makakausad sa pagkakamaling ginawa ko sa buhay ko. Pinagsisisihan ko ang ginawa kong yun. Pero hindi mawala sa isipan ko ang sarap na aming pinagsaluhan.

alam nyo, ang question doon, kung paano niya daw makakalimutan yung gabi na yun. Simple lang, kalimutan mo kasi alam mong mali. Sometimes, hindi naman din talaga natin, although ang tingin talaga natin kay ate ay T-A-N-G-A, malit. Oo, nandun na tayo kasi alam niya na yon. Hindi na natin kailangan ipagdukdukan yon sa ulo niya na mali siya. Kasi, kumbaga, may isip na rin naman siya, alam niya rin naman kung ano yung mali, ganyan. Diba? Pero, alam niyo, naisip ko, habang binabasa ko yon, na-realize ko na kahit naman sabihin natin sa kanya na T-A-N-G-A siya, ganito, ganyan, ganyan. So, ang question niya, paano niya nga daw ba makakalimutan? Simple lang. Minsan may mga bagay na hindi natin makakalimutan because yun yung mag-iiwan sa atin ng aral, yun yung mag-iiwan sa atin ng lesson, at mag-iiwan sa atin ng knowledge na hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat maging padalos-dalos tayo sa mga desisyon natin. Although, hindi rin talaga natin masisisi na dumating tayo sa punto na nagkaroon tayo ng kasalanan. Pero, ang maganda doon, alam mo sa sarili mo na nagkamali ka. Alam mo sa sarili mo na mali yung ginawa mo at hindi yun dapat. Diba? Sabi ko nga sa inyo, acceptable yung mga tao na nakakagawa ng kasalanan pero hindi nila tinotolerate yung mga kasalanan nila kasi alam nilang mali. Pero may mga tao na alam na nilang mali pero inuulit-ulit na lang gawin. Diba? Magkaiba yun. Magkaiba yung taong nagkamali na nagsisi na hindi na inulit sa tao na nagsisi at alam niyang nagkamali siya pero inulit. Magkaiba yun. Kaya ikaw, if ever man na nakagawa ka ng same na situation dito sa person na to, same dito sa kay ate, kung ang masasabi ko lang talaga sa'yo is, just let go. Ano magagawa natin? Eh, natapos na yun. Hindi naman natin yung pwedeng balik-balikan. Kahit araw-araw mong balik-balikan yun, eh wala na, tapos na. Diba? Nakagawa ka na ng kasalanan. Diba sabi nga natin, always may second chance. Hindi second chance na tungkol sa inyo, na magkakabalikan kayo, or baka pwede ka maging kabit or something. Second chance para sa sarili mo na ayusin at baguhin at gawing tama yung ginawa mong mali. Diba sabi nga natin minsan, hanggat hindi pa may pagkakataon pa para itama yung pagkakamali mo. So, ibig sabihin, meron pang chance na maitama mo yung pagkakamali na ginawa mo. So, baka tropa natin, hindi na rin ako magtatagal at magpapaalam na ako. Sabi ni Sir Echo Ichala, hindi ko pala ito nabati. DJ Girlie, maulang hapon sa'yo. Pakibati po kami dito sa Barangay Abaroan, Rojas, Palawan. Pakibati na rin po si Jerem Bueno at si Jemuel Dangan at si Marvin Huso, Solid X-Rated. Thank you, Sir Echo Ichala. And syempre, sabi niya, alak pa more. Diba sabi natin, pag may alak, merong balak. Pero nasa sa inyo yan, it depends kung paano nyo i-handle yung isang situation. So anyways, mga katropa natin, hindi na ako magtatagal at magpapaalam na po ako. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.

0: XFM. XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa puso.
19: Desminoria.
21: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
5: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
0: XFM.
1: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Setting time, mga katropa, garap na pong 12 minutos makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usaping sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

0: Mainit at magandang hapon po ng Miyerkules sa lahat ng ating po mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, ganoon din sa iba't ibang dako ng lungsod ng Puerto Princesa. At siyempre sa ating po mga katropang nasa mga malalayong probinsya. Yung mga taga-lalawigan ng Palawan na kikibalita ng mga ganap dito sa pamamagitan ng ating pong XFM Radio Apps. Anywhere in the world, pwede mo yan mapakinggan, mga kabayan, mga katropa, ha? Opo, Miyerkules po, kalagitnaan na po tayo ng Linggo, mga katropa, ngayon po ay pechages na. Hoy, ilang araw na lang. Yung mga nag-aantay diyan ng pasabog ng pasiklab. Ng Kapitolyo para sa Baragatan at 12, ha. Float parade pantigwan sa Dalan. Mga kabayan, mga tropa, sasabayan po 'yan siyempre o susundan 'yan ng konserto. Palabas. Sa Ravon Vimitra Sports Complex. Doon sa mga may idolo, kay Cardo Dalisay. Adosin na po yan, mga kabayan, mga tropa. Nakaw! Na-prepare na kayo, ha? Fairness po yan ang gabi, ha? Pero maghapon, float parade pa, tsaka pa antiguan sa Dalan. Maagang sisimulan, eh. Mga kabayan, mga tropa. Huwag lang sanang tumindi yung sikat ng araw, ha? Sa ngalan po ng ating partner sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico, ha? Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Louie La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, kung naman ang inyong makakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus, nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. Ano pa man po ang mga pinagkakabalahan ninyo sa mga oras na ito, ha? Siyempre, dito sa ating pong palatuntunang asintado. Mga balita at mga impormasyon pa rin ng ating pong hatid-hatid sa inyo. Mga kabayan, mga tropa, sa tulong po ng Healthy Coffee. Yan yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix. O, tama-tama sa mga nag-prepare o naghahanda. O, di kayo na may tapos na magmerienda. Sana naman po ang inyo pong mga panulak healthy rin, ha? Gaya po ng ating healthy coffee na Santon Plaza Coffee Mix, gawa sa mga natural na sangkap, non-caffeinated at tumaan sa pagsusuri ng FDA, kaya makasisiguro ka, katropa, na ito ay safe at effective. Santon Plaza Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Talaga naman, o, ha? At dun sa ating mga katropa dyan, nagpapainit pa na ng tubig. May malapit na butike dyan sa inyo, ha? Takbo na. Santon Plaza Coffee Mix, mabibili na po ninyo sa mga butika, ha? Parmasya na malapit sa inyo. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 17 minuto makalipas po ang 4 ng hapon. Narito ang mga ulo po ng ating pong mga balita. Balitang lokal. LGU Brooks Point na mahagi daw po ng mga school supplies sa mga mag-aaral na persons with disability. Headlines. Mga PDL naman sa Iwahig, nagtanim daw ng mais at gulay bilang bahagi ng kanilang rehabilitasyon. Pamunuan ng beach bus, naghain ng reklamo. Ito sa El Nido, ha, mga kabayan, mga tropa. na maghahain daw na reklamo matapos umanong harangin ng mga tricycle operator and driver sa bahagi po ng Nakpan Beach. Headlines. Pambansang samahan ng mga ehinyero, mechanical or mechanical engineer. Mga kabay, mga katropay, nakipagpulong daw po kay Mayor Byron. Headlines. Barangay Road Clearing Operation. Abay muli raw pong umarangkada sa bayan ng Quezon. Headlines. Tatlong construction workers sugatan sa pananaksak o pananaga dyan sa bayan ng El Nido. Coast Guard Station Central Palawan tiniyak naman ng tulong sa city government. Headlines. House to house, mass blood smearing. Ikinasana ng Municipal Health Office sa Rizal sa lahat daw po ng mga barangay sa naturang bayan. Headlines. Kung ito para matukoy na, oo, yung sino-sino pa ba dyan mga apektado pa ng sakit na malaria. Oh, hindi porke wala na po kayong mga sintomas ay okay na kayo. Hindi po natin alam. Yung pong virus ng malaria, nag-i-incubate lang sa ating katawan. Na ipapasa po yan, ha? Sa pamamagitan din po ng kagat na lamok. Kaya mas mainam na pong magpa-blood smear po kayo, ha? Mga kabayan, mga katropa. PDL, pinayagan namang dumalo sa kanyang graduation. Uy, sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Headlines. Mga kabayan, mga tropa, ang mga ulo po ng ating mga balita ngayong hapon na ito ng Miyerkules ay handog naman po sa inyo ng Sanson Plus Herbal Oil. Tama-tama, kalagitnaan pa na ng linggo, may dalawang araw pa. Pero nananakit na ang iyong kalamnan, nananakit na ang iyong mga kasukasuan. Yung bang ang sarap ng magpamasahe, diba? Nakakaranas ba kayo yan? Mga katropa, ako ranas ko ngayon yan. si katropang Rene Boy, yung ulo niya masakit. Saan bang ulo? Sa... hindi, pera biro, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa maghapon trabaho, hindi ko talaga maiwasan. Na tayo po'y nakakaranas, nakakaramdam ng pangangalay, pang ito. Yung kung sa kuyo nung pa, paminod. Yung mga daliri sa paa. Pangangalay, mga nagka-cramps, mga binte. Ako, mga kabayan, mga katropa, para sabi niya ay maibsan yung pong sakit na yan, pwede niyo pong haplasan ng ating pong Sanson Plus Herbal Oil. Gawa po ito sa mga notara na sangkap, yung mga natural herbs. Na meron pong soothing effect o agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawa na dulot-dulot nito. Kahit na dyan ka pa sa trabaho mo, basta may baong ka, na Sanson Plus Herbal Oil, pahiran mo lang yan at hindi ka mahihiya dahil wala pong masangsang na amoy yung ating pong Sanson Plus Herbal Oil. Opo, may pagmamalaki mo pa yan. Agad-agad ginhawa ang hatid at bukod po sa ginhawa, may protection dala-dala rin po ang ating Sanson Plus Herbal Oil. Protection, laban sa kagat na lamok. Opo, dahil gawa nga po ito sa mga natural herbs, mga kabay, mga katropa, nagsisilbing mosquito repellent din. Ito pong ating Sanson Plus Herbal Oil. Kaya katropa, subukan mo na po ang bisa at galing ng Sanson Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po ninyo yan sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 22 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunang asintado, mga kabayan, mga tropa. Tatapoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. At mamaya, antabayanin po ninyo isang direktor. Opo, yung mayroon po ako ipaparinig sa inyo. Ito ay may kinalaman sa usapin ng pagmimina. Mamaya po yan kung anong sasabihin niya, ha? Dahil ngayon po ay sinasagawa dito sa lungsod ng Petro Princesa. Iyon pong tinatawag niya lang Minecom. Mines Engineers of the Philippines. Conference 2026. Mula po kahapon hanggang magtatagal hanggang araw ng Biyernes. Dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Meron po silang bisita kanina nagsalita from MGB. Meron po kaming naulinigan sa kanya pong naging mensahe. May kinalaman po ito sa mga minahan. Papasara na ba? Yung mga minahan? Or ano ba? Mamaya po yan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan, ha? Paparinig ko po sa inyo yan. 25 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, nagbabalik ang ating pong palatuntunan, Asintado!
1: XFM. Santo Plus Gold.
2: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pagtik ko ng Santo Plus Gold, na loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na. Santo Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
9: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag-Santon Plus
16: Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang kape ko,
12: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang uri ng...
19: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-Gold Cell. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, Gold Cell talaga sa Santon Plus Gold.
20: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si

0: tanggapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Sis the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag
17: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: XFM.
21: Mga katropa, excited!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na mga 35 minutos makalipas na ang ika-apat ng hapon. At ang oras naman na iyan, handog naman po sa ating yan ang Ses the Pig. Tama-tama, ilang minuto na lang sa ating pong mga manggagawang palawenyo. Lalo na po yung pinupuhunan ay lakas ng katawan. Yung tibay ng resistensya. Pero sabi nga ng ating pong mga nakatatanda, kahit gaano ka katatag, kahit gaano ka katibay, kahit katsintibay ka daw po ng baka, may mga pagkakataong lumalambot din. Lumalambot din tayo. Pero, yan ay natural lang po na proseso, sabi nga, ha, mga kabay, mga katropa, sa ano pa, sa scientific method pa, natural na proseso raw po yan. Lalo na, sa ating pong katawan, mga kabay, mga katropa, sa araw-araw ba naman ginawa ng Diyos? Ang trabaho mo, may magpaala, magpukpo, mag-araro, magbungkal, mangisda, diba? Kaalakas ang katawan ng puhunan dyan. Kaya malimit din, mga kabay, makatrapa tayo nakakaranas ng pananakit, matinding pananakit ng katawan, matinding pananakit ng ulo. Ang iba na uuwi pa sa trangkaso. Nako, mga kabayan, mga katropa, huwag na pong pagtiisan ng mga sakit na yan, ha? Narito na ang Ses the Pain, isa pong kapsula na meron pong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin ang pananakit ng ating katawan, pananakit ng ating ulo. Mga kabayan, mga katropa, para makabalik ka na sa normal mong galawan. Tandaan po, sakit ng katawan, sakit ng ulo, o mayroong kang trangkaso, Ses the Pain muna yan, katropa. Ses the Pain, mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita, balitang lokal ngayon pong hapon ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Hunyo, 2026. Siyempre, live dito, mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay niyo po ninyo napapakinggan, ha? Sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kahit sa amang panig ng mundo, maaari nyo rin po tayong mapakinggan sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Facebook page. Sa detalye ng ating pong mga balita, unahin na po natin ang balita ng hatid naman ni Katropang Ray Elgaran, kung saan yun daw po mga otoridad sa bayan ng Quezon, Palawan, palalakasin daw po ang mobile patrolling at police visibility. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Mas pinalakas ngayon ng Quezon Municipal Police Station sa Quezon, Palawan ang kanilang mobile patrol at police visibility kasabay ng pagbabalik eskwela ngayong taon, kung saan ang layunin umano nito ay para masigurong ligtas ang mga pampublikong lugar, maiwasan ang krimen sa kalsada at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Samantala, naging maayos at mapayapa naman ang unang araw ng pasukan kamakailan at wala namang naitalang anumang insidente o aksidente sa buong munisipyo. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, pamunuan ng Beach Bus. Sa bayan po ng El Nido yan, ha? Naghain o maghahain daw po ng reklamo matapos umanong harangin ng mga tricycle operator and drivers dyan daw po sa bahagi ng Nakpan Beach. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live, live, live, live, live, report. Nagreklamo sa El Nido Municipal Police Station ang pamunuan ng beach bus matapos umanong harangin ng ilang tricycle operators ang kanilang sasakyan sa looban ng Nakpan Beach kahapon, Hunyo 9. Hanggang kanina, naabutan ng news team si Ginoong Alex Santos sa himpilan ng pulisya kanina habang idinulong ang insidente. Anya ay nagdulot ng abala at kahiyan sa kanilang mga pasaherong turista. Ayon sa pamunuan ng beach bus, ang umunay pagharang sa kanilang operasyon ay nakaapekto sa maayos na biyahe ng kanilang mga pasahero at nagbigay ng hindi magandang karanasan sa mga turista ang bumibisita sa lugar. Iginiit ng beach bus na mayroon silang pangkisang ipinagkalop ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, na nagpapahintulot sa kanya na mag-operate bilang tourist transport service sa buong Palawan. Bukod dito, mayroon din naman na silang temporary permit to operate mula sa lokal na pamahalaan ng El Nido habang hinihintay ang sangguniang bayan endorsement na kabilang sa mga rekisito para sa kanilang mayor's permit. Tinabi ni Santos na kanilang inweabot ang insidente sa mga kinaukulang ayon sa at mga otoridad upang mabigyan ng kakulang legal na aksyon ang naturang pangyayari. Samantala, gitang grupo ng mga tricycle operators, hindi umano sa claw sa temporary permit ng beach bus ang pagpasok pa nito sa loobang lugar ng Nakpan at Duli Beach. Inamin ng tricycle operators na apektado na di umano ang kanilang hanap buhay habang iginiit na kanila lamang umanong kinausap ang driver ng beach bus tungkol sa kanilang pagpasok sa looban ng Nakpan at wala rin sila iba pang ginawa upang ikabahala ng kumpanya. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Tropang Bella!
2: Yes, sa Tropang Ali, mainit na hapon.
0: Oh, mainit na hapon. Oh, mainit din. Yung sitwasyon na yan, dyan sa El Nido, particular sa operasyon ng beach bus na yan. Di ba nagkaroon na ng ano yan? Ng public consultation kasama yung mga tricycle na maaapektuhan. Tama ba?
2: Actually, ramdam talaga ng mga tricycle operators dito, Katropang Ali, na apektado sila sa presensya ng beach bus. Kasi itong beach bus kasi meron na silang nakuha na prangkisa mula sa LTFRB. Tourist transport.
0: Tourist transport. Papunta saan?
2: Sa buong Palawan, ang parang katulad sa mga shuttle van, Katropang Ali.
0: Pero doon sa isinagawang, di ba, nagsagawa ng ano yan, ng public hearing, kung di ako nagkakamali?
2: Tama ka, Katropang Ali.
0: Okay.
2: Tatlo final public hearing ang ating naatinan. Ano? Sinubaybay natin to dahil naging makontrobersiya itong usapin dito. Dahil sabihin na lang natin, aminin talaga natin, karamihan kung hindi man lahat ng mga tricycle operators ay talagang umaayaw, no? Ayaw nilang papasukin ang beach bus sa El Nido. Subalit meron tayo ditong proseso sa ating bansa na lahat naman tayo libre naman, so long na may ano ka, kumpleto ko sa papeles, di po ba? However, ganun pa man kahit may LTFRB, pero hindi rin sa claw o lahat sa national, may ano din tayo.
0: May local eh. Tayo na diba? Kaya LTU. Kaya nga inisyuhan sila ng LGU, ng temporary permit to operate. Temporary. Habang mayroon pang mga hinihinging requirement. So doon sa nangyaring public hearing, public consultation na yan, siyempre, naibulalas naman nung mga nasa parte ng mga tricycle driver and operator yung kanilang saloobin. Tama ba?
2: Tama, Katropang Ali. Hmm. At dininig din talaga yan ng Committee on Transportation during the public hearing. And then, kung hindi ako nagkakamali, ang temporary permit nila is until September.
0: Ah, hanggang ngayon taon?
2: Oo, September.
0: So
2: may mga bagay, may mga documents pa silang isusumiti and pending sa kanilang hinihintay na sangguniang bayan endorsement itong dokumento na isuporta doon para makumpleto yung mayor's permit.
0: Katropang Belia, doon sa tatlong consecutive o tatlong beses sa pagpapatawag ng public hearing, public consultation regarding sa operation niyan, sabi mo kanina na ibulalas ng mga tricycle driver and operators ang kanilang sa panig. Ano yung nag-come up na solusyon ng komite, Katropang Belia?
2: Yung pang last na natin na ano sa council, sa Konseho El Nido, Katupang Ali. Napag-alaman natin na actually we are expecting na lalabas na ano kung ano ba yung pasya ng endorsement, SB endorsement, ano? Yan ang hinihintay ng Beach Bus Management.
0: O hinihintay
2: ng Beach Bus Management para makumpleto ba kaya yung ano nila. Pero wala namang sinabi ang Beach Bus na dinismaya, pero walang nangyaring ganon, Katupang Ali, dahil ipinagpaliban ang pagpalabas sa tinatawag na SB endorsement or maging action ng konseho tungkol sa SB endorsement ng Beach Bus. At nangungulit tayo, bakit ano? Napag-alaman natin based sa ating mga kaibigan sa loob na hindi daw pa nakapag-convene or nag-usap ng, yung bang nakapag-finalize ang komitiba, yung napag-usapan ng masinsinan kung ano ba talaga yung ganun.
0: Ayan so, nga, katulad yan, hindi pa nag-convene, wala pang mga...
2: Parang ganun, hindi pa sila nakapagbigay ng report, kumbaga.
0: Wala pa mga
2: committee na sa konseho.
0: Wala pa yung ano, wala pa yung mga guidelines para sa pag-ooperate nila.
2: Tama. Kailangan pa nilang i-ano yon, Katupang Ali, isa-isahin, himay-himayin kung papayagan nila, may mga tinatawag na mga conditions kaya parang ganoon.
0: Dapat ngayon, nangyari na yan. Sabi mo, nakailang beses na nahinarang ng mga tricycle drivers and operator. Yang operasyon ng beach bus na yun na pumapasok sa Nakpan. Dapat yan ay meron ng agarang pagkilos yung mismong LGU. Pareho silang naabala itong kumpanya ng beach bus. At ganoon din, nawawalan din ng kita ito namang mga tricycle drivers and operators na matagal nang nagsiservisyo dyan.
2: Tama ka, Katropang Ali. Abangan po natin yan, Katropang Ali, ano? Kung ano ang magiging aksyon ni LGU dahil may nangyayaring insidente na ganito. At yun na, sinubaybayan din natin yan dito ngayon sa panig sa kabila at sa kabila para pantay yung presentation natin, Katropang Ali.
0: Katulad niyan, temporary mayor's permit pa lang ang binibigay ng LGU sa beach bus. Samantalang yung mga tricycle driver diyan, mga tricycle na namamasada diyan, nakailang beses na mag-renew o kumuha ng prangkisa mula sa lokal na pamahalaan. Sino ba yung mas matimbang diyan, Katropang Belya?
2: Ibigay natin sa mga kinaukulan ang pagtimbang niyan, Katropang Belya.
0: Yung mga katanungan na yan dapat masagot ng LGU o particular ng Committee on Transportation. Sabi nga, naghihintay pa para mag-convene. Kailan pa mag-convene kung ganyan? Pangaharang pa lang yan. Hindi maiwasan, Katropang Belya. Pero iwas naman. Wag naman sana mangyari na magkaroon na ng pisikalan, di ba? Mahirap yun.
2: Tama ka, Katropang Ali. Ang pinaka-latest natin dito, connection nitong
0: kung ikaw
2: nitong
0: naman
2: balita,
0: kasi,
2: Katropang Ali, may nakuha tayong dokumento bago lang, mainit-init pa to talaga, na nagsumiti na ng formal complaint yung beach bus doon sa tanggapan ni Vice Mayor.
0: Magko-complain nga sila. Wala pa ngang guidelines na binalalabas ang komite. Temporary ang permit nila. Bakit hindi na lang muna mag-usap itong dalawang panig, mga tricycle, pati yung kumpanya ng bus. Diba? Para maiwasan na yung ganyan.
2: Sila-sila na yan, Katropang Ali. Diba? Abangan lang natin kung ano ang mga further actions nila.
0: Dapat yung LGU mismo, kumilos na rin agad-agad. Huwag nang patagal. Pag tumagal pa yan, Katropang Belya, sabi ko nga, huwag naman sana aabot yan. Unang-una, mabubisit yung mga guest niyo dyan, mga turista. At ikalawa, magkakapisikalan yan, Katropang Belya. Yun ang mas mahirap doon. Diba? Wag lang sana umabot sa ganun. Kaya dapat kumilos agad. Agad! Yung LGU El Nido regarding sa usapin na yan, Katropang Belya. Well, anyway, sige. Maraming salamat, Katropang Belya. Subaybayan mo yan.
2: Yes, abangan nila Katropang Ali at from time to time nakipag-unayan tayo sa both sides, Katropang Ali.
0: Sige, maraming salamat, Katropang Bella.
2: Maraming salamat sa iyo, Katropang Ali. Magandang hapon, balik sa iyo.
0: Nakailang beses na rin palang hinarang yung pong beach bus, ha? Na meron pong temporary permit to operate or mayor's permit to operate. Ah, mga kabayan, mga katropa, ang problema doon sa mga serye ng mga pag-uusap o yung tinatawag na public hearing, public consultation before na sila po ay mabigyan ng temporary, ano ba yung mga napagkasunduan doon? May mga initial ba? Sa Committee on Transportation ng LGU El Nido. Ano-ano po ba yung pong mga nilatag na mga maaaring maging balakid ng mga operators and drivers ng tricycle at ganoon din sa kabilang panig sa kumpanya ng beach bus. Ngayon, nagkakaroon ng ganyan, magre-reklamuhan na, magsasampa na ng reklamo. Diba? Bakit ang tagal? Although sinasabi, yun daw pong inisyo na temporary permit to operate para sa mayor's permit ng naturang bus company,

0: sa atin nga, sabi nga natin, huwag na po sana umabot sa mas malalapang sitwasyon. Yan, harang-harang pa lang. Kuhaan pala ng pasahero. Pinabababa. Reklamo yung beach bus. Matapos silang harangin, kunin yung pasahero, yung mga tricycle. Sila pang sinisingil ngayon. Si foreigner naman, bayad yan bago sumakay ng beach bus. Siyempre, hindi yung magbabayad sa tricycle, ha? Ano kayo? Di ba? Mga pagkakataon, mga kabayan, mga katropa, ito na pag-uusapan. Mapag-uusapan. Madadaan sa usapan. Maayos na usapan. Sabi nga natin, kung meron ng guideline sana, wala pa. Mga kabayan, mga katropa, sabi ni Katropang Bella, wala pa rin po guidelines. Although mayroon lang some temporary permit to operate. Ito, yung problema ito, lumabas na. Yung mga sa panig ng mga tricycle driver and operators na bumibiyahe dyan sa Nakpan, mawawala naman talaga naman daw sila ng kita. Apektado sila. Paano na ang pamilya na? Pasukan na pa naman ngayon. Diba, mga kabayan, mga katropa? Kung ako sa inyo, sa dalawang panig, usap na lang kayo. Oo, yung win-win solution, hanap kayo. Suggestion lang. Diba, beach bus. Galing poblasyon, paputang Nakpan Beach at iba pang mga beach area. Diyan sa El Nido, dadaan sa highway ang beach bus. Kung papasok yung beach, mga kabayan, mga katropa, katulad ng Nakpan, bakit hindi sa baba mo sa kanto, may mga tricycle na naghihintay para papasok yung mga tricycle. Tapos sa bayarin, sa beach bus, iba yung rate ninyo. Dagdagan nyo na lang ng pamasahe para sa tricycle. Para pagbaba ng mga guest ninyo dyan sa kanto ng Nakpan. Halimbawa lang ito, suggestion lang. Oo, kayo na magbabayad sa tricycle. O ito, ang pasahe ng tatlong pasahero. Pasok muna yan sa loob. Yung mga ganun bagay ba? At least, parehong merong solusyon. May mga kita kahit papaano. Diba? Suggestion lang naman yan, mga kabayan, mga katropa. Hindi ko na po sinasabing pwedeng pag-isipan. Pero sabi nga natin, mga kabayan, mga katropa, wala pong usapin ang hindi na dadaan sa maganda, may respeto, at makabuluhang pag-uusap, mga kabayan, mga katropa, ha? Huwag lang mabote at delikado yan. Ha? Iba yung mabote sa meron pong respeto at maayos sa pag-uusap, mga kabayan, mga katropa, ha? Hoy, samantala, 5 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Kasi naman pinainit tayo nitong balita nito, Katropang Bella. Punta muna natin si Katropang Dennis Chua. Medyo cool muna tayo ngayon, ha? LGU Brooks Point na mahagi naman ng mga school supplies para daw po sa mga mag-aaral na persons with disability sa bayan ng Brooks Point. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report. Pinangunahan ni Mayor Cesario Benedito Jr. ang pamahagi ng mga libreng school supplies sa mga mag-aaral na person with disability nitong Miyerkules, June 9, 2026 sa New Municipal Hall Lobby sa Barangay Tubtub sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ang pamahagi ng mga school supplies ay bahagi ng IMPDAW, tuloy-aral, walang sagabal o tawag program na suportado ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng Administrasyong Benedito Feliciano. Layunin ng programa na magbigay ng sapat na kagamitang pang-eskwela sa mga batang may kapansanan upang tulungan sila sa kanilang pag-aaral at mapawasan ang mga hadlang sa kanilang kinakaharap na edukasyon. Ayon sa IMPDAW, isinusulog ang tawag programs ang pantay na oportunidad sa pag-aaral para sa lahat ng kabataan, kabilang ang may mga kapansanan. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang patuloy ang kanilang mga programa para sa sektor ng PWD bilang bahagi ng serbisyong may puso para sa mamamayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5X FM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, mga PDL sa Iwahig, nagtanim ng mais at mga gulay. Ito'y bilang bahagi daw po ng kanilang programa sa rehabilitasyon. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
2: Live report. Nakiisa ang mga minimum category persons deprived of liberty o PDL na inagawan sub-colony ng Iwahig Prison and Penal Farm sa pagtatanim ng mga mais at iba't ibang gulay.

0: bilang bahagi ng agricultural at rehabilitation program ng pasilidad na kung saan itinanim ang mga mais at mga gulay sa mahigit kalahating hektaryang lupain sa loob ng sub-colony upang mapakinabangan ang bakanting sakahan at mabigyan ng makabuluhang gawain ang mga PDL. Ayon sa Bureau of Corrections, layunin ng programa na palawakin ang kasanayan ng mga PDL sa usapin ng agrikultura. Yan ang balita din sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News!
1: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, pambansang samahan ng Ingenyerong Mekanikal. Mga mechanical engineer po ito. Buong Pilipinas po ito, ha? Nakipagpulong daw po kay Mayor Byron. Ano kaya mga napag-usapan? Katropa natin sa balita, Mike Escote.
2: Nakakorte si Cole kay Puerto Princesa City Mayor Silo Byron, mga opisyal ng pambansang samahan ng Inhinyero Mekanikal o PSIM Palawan Chapter bilang bahagi ng pagpapatibay na kanila ugnayan sa pamalang lusot ng Puerto Princesa. Ayon sa city o sa city government, pinungunahan ito ni PSIM Palawan Chapter President Engineer Mark Jason Medrel ang pagbisita kamakalawa kasama iba pa opisyal ng samahan. Sa isinagawang pagpupulong, ipinakilala ng samahan na kanila mga programa at inisyatibong nakatuon sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng profesyon ng mechanical engineering. Tinalakay rin ang mga posibleng larangan ng kooperasyon sa pagitan ng PSIM at ang lokal na pamahalaan, particular na sa pagsusulong ng professional development, engineering excellence at iba pang programang makakatulong sa patuloy na pagunlad ng Puerto Princesa. Ayon kay Engineer Bueno, handa ang kanilang organisasyon na magbigay ng libreng serbisyo at teknikal na tulong sa pamahalaan palusot sa oras ng kailangan nito. Samantala, nagpasalamat naman ang City Government sa samahan at ipinahayag ang suporta sa mga programang naglalayong paunlarin ang kakayahan ng mga profesional at makaambag sa mas maunlad na komunidad. Yan at balita din sa inyo ng Santon Golder Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, mga kabay, mga katropa, oras natin, ganap na pong ikalima ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang ng ilang paalaala.
3: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
4: sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check.
5: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
14: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
15: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mapibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.
28: Sister Pain.
29: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alis ang manhit.
30: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Pagpili sa mga butika.
33: Santon Gold. Coffee Mix.
34: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
33: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa.
31: Mabibili sa mga butika.
35: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropo, ay karap na pang 12 minutos makalipas na ang alas 5 ng hapon. Balik! Balik po tayo sa ating pong palatuntunan, ha? At syempre, ang ating pong palatuntunan itong asintado, nandog po sa inyo yan ng kape, ha? O sa mga hindi po nakapagmimerenda pero nakauwi na ng kanilang mga bahay. Diyan na lang kayo mag-relax. Diyan na lang kayo humigup ng kape. At sana healthy coffee ang inyo pong hihigupin, ha? Ayan ang ating Santon Plaza Coffee Mix. Ay, samantala, pabati na lang daw muna sa mga taga-barangay Abarwan, Rojas, Palawan. Okay, katropang Eko Echalar at ganoon rin kay Marvin Husos, Noni Musos, Jomar Pura at Jemuel Danggan. Ganun din kay Boss Dingdong de Los Angeles at kay Michael Sarmiento. At kay Kagawad Honrado dyan sa Abarwan. Magandang hapon po sa inyo dyan, ha? Mga katropa, mga soli. Oo, ha? X7 boys ito. Oo, kape na kayo dyan. Healthy coffee, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin ang huling bugso ng ating pong mga balitang lokal. Barangay road clearing operation muli raw pong umarangkada sa Quezon, Palawan. May mga nasampula na ba? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Muling inilunsad kamagailan ng Barangay Council ng Alfonso 13 sa Quezon, Palawan ang barangay road clearing operation sa bahagi ng populasyon area kung saan marami ang nasita ng mga barangay opisyal ng Alfonso 13 at iba pa dahil sa pagparking ng halos karamihang individual sa ditawang parkingan ng kani-kanilang motorsiklo at tricycle. Samantala, ayon naman sa pamunuan na ang layunin raw ng kanilang pagsasagawa ng barangay road clearing operation ay para alisin ang mga sagabal sa mga kalsada upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang abala sa daloy ng trapiko at matiyag ang ligtas at malinis na kapaligiran. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan na ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.46 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Maraming salamat, katropa ng Ray Elgarhan. Samantala, tatlong construction workers sugatan matapos muno ang pananaga o pananaksak sa bayan ng El Nido. Katropa naman natin sa balitang ito, Bello Mucha.
2: Tatlong construction workers ang sugatan matapos ang isang insidente ng pananaksak sa isang barak sa Sitio Dasigdan, Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan. Ayon sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente dakong alas 11 ng gabi noong Hunyo 8. Bago ang pag-atake, nagkaroon naman noon ng inuman sa barak ng isa sa mga biktima. Makalipas ang ilang oras, bigla na lamang umanong sumulpot ang mga suspek at inatake ang mga naruroon gamit ang mga basalin na mga armas. Pinakamatinding sugat ang tinamo ng biktima na kinilalang si alias Joe na nagtamo ng mga saksak sa tiyan at likod. Sugatan din sina alias Ner at alias Rod matapos pagtatagain sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na rumisponde ang mga otoridad at isinugod sa ospital ang mga biktima para sa agarang lunas. Samantala, mabilis na tumakas sa mga suspek matapos ang insidente. Sa isinagawang investigasyon, natukoy ng pulisya ang dalawang hininalang sangkot sa pag-atake habang isang mahalagang ebidensya rin ang na-recover sa lugar na maaring makatulong sa pagtukoy sa isa sa mga suspek. Sa pinakahuling ulat, sinabi ni Police Captain John Eric Areta, Acting Chief of Police ng Municipal Police Station El Nido, na voluntaryong tumuko na sa pulisya ang suspek habang patuloy na inalam ng pulisya ang ugat ng karahasan. At yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Para iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Ang sinasabi, pag nasobrahan na sa agwa di pataranta, kung ano lang pumapasok sa mga kukote, talaga naman oo. Basta mayroon pong alak, may balak. Hindi mo alam kung maganda or pangit. Katulad dito, saksaka. May mga sugatan. Itong mga napuruhan yan, naku naman, laking problema, di ba? na ulo mo sa hangover, sasakit pa lalo ang ulo mo sa mga kasong maaaring madagdag sa iyo. Abala, gastos, di ba? Doon sa mga manginginom, di naman po natin nalalakat, ha? Baka naman sumama loob ng iba dyan. Sa mga hindi humakontrol, sa mga hindi humakontrol yung kanilang sarili, pag mayroon pong alcohol na sa katawan, iwas na lang. Iwas na lang po, mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, 17 minuto makalipas po ang 5 ng hapon. Coast Guard Station, Central Palawan, tiniyak naman yun daw pong tulong para sa city government. Anong tulong kaya ito? Katropa natin sa balita, Mike Escote.
3: Live report. Nakahanda Philippine Coast Guard na magbigay ng kinakailangan tulong at suporta sa mga programa at aktividad ng city government sa oras na ito ay kailanganin niya. Ito ang tiniyak ni Acting Coast Guard Station Central Palawan Commander Captain Adonis Añasco sa kanyang pagbisita kay Mercelo Byron Tabakalawa. Ayon kay Añasco, patuloy na nakasuporta ang kanilang tanggapan sa mga inisiyatiba ng lokal na pamahalaan at handang tumugon sa mga pangailangan ng lungsod, lalo na sa mga aktividad na nagkangailangan ng koordinasyon at seguridad. Kasabay nito, nagpasalamat din ang opisyal sa patuloy ng suportang ipinagkakaloob ng city government sa Philippine Coast Guard. Samantala, pinasalamatan naman ng alkalde ang mga opisyal ng Coast Guard sa kanilang pagbisita at sa patuloy na pagpulungan sa lungsod. Ayon sa alkalde, ang kahalagahan o binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng matibay na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan para higit daw na mapalakas ang kaligtasan ng publiko at maihatid ang efisyenteng serbisyo sa mga mamayan ng Puerto Princesa. Yan ang balita natin sa iyo na Vision Express Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng ating paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang May. Samantala, house to house mass blood smearing. Ito, pag testing sa mga dugo, diba, yung ginagawa ito pag hinihinalang meron kang sakit na malaria. Ang sakit kaya nito, katropang Rene Boy. Natuso ka na lang ganito. Diba? yung una ko magpa blood smearing, way back 19, wag na magatin. Takot-takot ako, mga kabayan, mga katropa. Bakit? ang sakit. Bibiglayin ka na lang, natatandaan ka sa kwento ng nurse. Tapos bilang tutusukin yung daliri mo, papalabasin yung dugo. Oh, nakakagulat. Pero ito, kala mo ibibenta ka na. Meron ba nun? Ito, mga kabayan, mga katropa, dyan sa bahay ng Rizal, napaka-importante ito, ha? Yung mong mass blood smearing gagawin na po, bahay-bahay. Ito, para ma-identify na saan ba talaga ang meron pang mataas sa kaso ng sakit na malaria. Lahat daw po ng barangay, iisa-isahin ng inyong pong mga taga-municipal health office. Karagdagang detalye ng balitang ito, Dennis Achua. Live report.
4: Mas pinaigting pa ng bahay ng Rizal ang kampanya laban sa malaria. Nagsagawa ng house-to-house mass blood smearing ang barangay health workers sa tulong at gabay ng Municipal Office Rizal sa 11 barangay sa nasabing bayan. Ayon sa MSO, bahagi ang aktibidad ng patuloy na paglaban ng munisipyo sa malaria dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso nito sa lugar. Layunin ng blood smearing na maagapan ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng maagang patutukoy at paggamot sa mga posibleng merong infeksyon. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng MSO, umalo na sa 655 ang kabuang bilang ng kaso ng malaria sa Rizal. Dahil dito mas pinaigting ang surveillance at community health intervention ng lokal na pamahalaan. Tiniyak ng Municipal Office Rizal na patuloy ang katinang pakikipagtulungan sa mga barangay na maprotektahan ang kalusugan ng mga residente at mapababa ang bilang ng kaso ng malaria sa Rizal, Palawan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Live report.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Tama nga sabi ko, oh, pang malaria ito. Yung pong pagbahay-bahay, mas parang mas epektibo yan para matukoy. O saan pang mga barangay, yung pong mayroon pang mataas na kaso ng malaria. Ito mga kabay, mga katropa. Base na rin po sa paliwanag ng ating pong mga health expert o lang dyan sa Municipal Health Office. Nasasali nito sa isang tao, mula sa isang tao, palipat sa isang tao din sa pamamagitan ng kagatalamok. So kung halimbawa, ilang kayo sa loob ng inyong tahanan, sabihin na natin, 5. Yung isa sa inyo ay meron na pong virus o ng malaria sa katawan. Pero walang pinapakita ang mga sintomas, ay makakahawa pa rin po yan. Mga kabay, mga tropa, yung pagpuksa sa malaria, mga kabay, mga tropa, hindi po yan madalian. Medyo may katagalan ng gamutan yan. Sa Mimaraw pa, Palawan na lang po, yung hindi po madeklara-deklarang malaria-free. Yung ibang kasapi ng Mimaraw pa region, nakapagdeklara na po sila. Atin, sa lalawigan ng Palawan, ang nananatili pa rin mataas yung kaso ng malaria. Diba? Tama po ba ako? Municipal Health Office, Rizal? O yung maging ating Provincial Health Office, ito rin isa sa kanilang mga, sabi niya, ay tinututukan, mga kabayan, mga tropa. So itong house-to-house mass blood smearing, tamang-tama ito. Para matukoy, doon sila makakapag-concentrate sa gamutan kung saan yung mas mataas sa kaso. At matukoy kung sinong individual yung pong merong sakit na malaria kahit wala pang mga sintomas, asymptomatic. Mga kabay, mga katropa, ako na malaria na, falciparum por ako. $5. Ang pait ng gamot. Halos hindi ko talaga malunok. Ikaw, katropang Rene Boy, nakaranas ka na? Namalara ka na ba? Oo. Wala. Wala pa. Swerte ka. Yung pong, kung ako nagkakamali, quinine, yung gamot noon. Sa malaria, grabe pong tableta. Grabe ka pait. Kaya ngayon po, makakita lang po ako ng ampalet, malasahan ko, nalalasahan ko pa rin yung quinine. Ay, naku naman, sobrang pait. Kung ayaw nyo pong magkukwinine kayo, naku, magpa-blood smear kayo, ha? Yung ating po mga kabay, mga katropa dyan sa bayan ng Rizal. 25 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal. PDL. Isang PDL po sa Brooks Point District. BJMP, ha? Ako po, mga kabay, mga katropa, pinayagan dumalo sa kanya pong graduation. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Girly Cadasio.
5: Pinayagan ng isang person deprived of liberty o PDL ng korte na makadalo sa kanyang graduation ceremony sa Brooks Point Event Center. Alinsunod na rin sa kautusan ng hukuman, kung saan ineskortan lamang ito ng Bureau of Jail Management and Penology Brooks Point District Jail. Nagtapos ang PDL sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino sa Palawan State University. Nabatid na natapos nito ang lahat ng kanyang academic requirements bago pa siya ma-detain. Kaya naman nabigyan ito ng pagkakataong personal na dumalo sa kanyang graduation ceremony at tanggapin ang kanyang diploma. Nagpapakita lamang ito na ang BJMP ay lubos na iginagalang ang karapatan ng bawat PDL at sinusuportahan ang mga legal na oportunidad na makakatulong sa kanilang pag-unlad. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat at katropang Girly at sa lahat po ng ating po mga kasama, mga field reporters. Ang mga balitang ito pong napakinggan, handog po sa inyo yan. Ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ng Ses the Pain. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga katropa, sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Petro Princesa o di kaya naman nandyan sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Available din po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 27 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Maikli lang pong commercial break. Pe-prepare lang namin po ni Engineer Rene Boy yung binabanggit ko po sa inyo. Mayroon pong pahayag. Ito ay mula sa isang ahensya ng gobyerno. Particular doon sa may kinalaman sa pagmimina. Mayroon po kasi siyang nabanggit sa isa pong conference ng mga mines engineering. Mga kabay, mga katropa. Philippine Association of Mines Engineering. Sa buong Pilipinas po ito, mga kabay, mga katropa. Meron po silang sinasagwang conference. Magmula po kahapon hanggang sa susunod pang araw sa Biyernes. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dito kasi sa naging pahayag. Nitong si mismong direktor. Direktor. Direktor Larry Herades ng MGB. Sa buong Pilipinas ito, Engineer Larry M. Herades, Direktor ng Mines and Geoscience Bureau. Medyo napukaw lang yung attention namin kanina habang na pinapakinggan siya sa kanyang mensahe. Sige na naman ito sa mga nakatenggang mga aplikasyon para sa pagmimina. Ay, nako naman oo. Pakinggan lang po ninyo ito, mga kabayan, mga katropa. Nais ko lang pong i-share o ibahagi sa inyo ito. Medyo mahaba-haba ito, introduction nito ni si Engineer Larry Han. Si Director, Director Engineer Larry Herades ng MGB. Sige, katropang Rene Boy, pakiplay mo nga yan, ha? Audio lang po ito, ha?
6: Kasi sa mga ganitong pagkakataon.
0: Siya yan.
6: Kahapon po, nagpaalam po ako kay...
0: Yung nasa gitna, siya yan.
6: Secretary Mark Pagada, yung aming boss. Tinanong niya kung kailangan pa daw siya dito. Nagkataon naman na pero hindi pagtitipon sa DNR, hindi siya makaalis. Kaya sabi niya, regards na lang daw sa ating lahat dito, sa mga mining engineers. Nakita ko na rin po yung kaninang litrato dito. Yung litrato ko dyan, na ginamit na po kung saan-saan, na ayaw maniwala nung asawa ko at mga anak ko. Pinaliit daw yung ilong ko. Pisahan ko na po yung aking mensahe. Magandang umaga at may respect sa mga ating bisita, si Attorney Noel Aquino, ating Pangulo at Kuya Francisco Aranyes, si Arty Sarge, sa mga artist ng Mines and Geosciences Bureau, kay Presidente, kay Sir Ramon, kay Ma'am Rubilin, at Gitsalaat, ang aking boss sa MGB, kay Asek Michael Cabalda. Pinabati ko po kayong lahat ng magandang umaga. One way or another, kayo pong lahat, nung dumating po ako, nakita ko po kayong lahat. Nakita ko, bawat isa sa inyo, parang nagkita na tayo. Sa 30 years na servisyo ko sa MGB, may connect tayo sa isa't isa. Ako personally. Either na nag-follow up kayo ng application, nagtanong tungkol sa kung ano yung mga balita sa MGB. Kaya ako masaya dahil nakita ko kayo nagtitipon-tipon tayo ngayon dito. Again, magandang umaga. It is my honor to join you today at the Mining Engineers Convention 2026 here in Puerto Princesa, City, Palawan. I congratulate PSEM for convening this year's convention under the theme Engineering the Future, Sustainable Minerals for a Resilient Nation. This theme speaks directly to the work before us. Minerals are essential to infrastructure, energy, manufacturing, transportation, digital technologies and systems that support modern life. As demand for minerals continues to grow, especially in relation to clean energy and emerging technologies, the role of mineral-rich countries such as the Philippines become increasingly important. But mineral potential alone is not enough. For the MGB, the direction is clear. Minerals development must be responsible, science-based, compliant with the law, protective of the environment, and beneficial to our people and communities. Ulit-ulit po namin sinasabi yan. Mining must contribute to national development, but it must do so with accountability. It must support economic growth while upholding safety, environmental protection, rehabilitation, and social responsibility. This is where mining engineers play an essential role. You are among the professionals who translate policy into practice. You help ensure that exploration is guided by science. Mine plans are technically sound. Operations are safe and efficient. Safeguards are observed. And rehabilitation is treated as a continuing obligation. This needs is made even more urgent by recent events. Last June 8, 2026, a magnitude 7.8 earthquake struck offshore Sarangani and was felt across a significant part of Mindanao. As relief, assessment, and early recovery efforts move forward, we are reminded that resilience is tested not in principle, but in the safety of communities, the stability of infrastructure, and readiness of institutions and industries to respond. I therefore encourage my fellow mining engineers, particularly those in mining companies and industry partners, to help mobilize appropriate assistance for affected communities. In coordination with government agencies, local authorities, and established disaster response mechanisms. This too is part of responsible mineral development, being present not only in times of production, but also in times of need. Your work is not limited to production. It affects workers, communities, ecosystems, and the long-term value that the mineral sector can provide to the country. Responsible mining is not achieved through policy statements alone. It is achieved through daily decisions in the field, in the office, in technical reports, in mine designs, in safety systems, in monitoring work, and in the way commitments are carried out. As regulators, the MGB continues to work towards more efficient, responsive, and accountable systems. We recognize the need to improve permitting processes, strengthen monitoring, enhance coordination, and support legitimate and compliant projects. Ito po, medyo titigil ako. Yun po ang sinabi ng ating mahal na Secretary, Secretary Ms. Cuna, pabilisin ang permitting process, improve and, at magkaroon ng responsive policy para sa pagtatayo ng mga mining operations sa ating bansa. Yun po ang utos ng Pangulo sa kanya, kaya yun po ang ginagawa namin sa MGB ngayon. Ginagawa po namin personal na po ang application. Ang application po, hindi namin tinitignan doon kung sino yung nag-a-apply. Ang tinitignan namin, may mukha na po ang application. Dapat ang MGB, bawat mining application, kilalanin niya yung application. Ano ang problema ng application, i-personalize niyang i-solve kung anong problema ng application. Ang application po ng mining ay hindi sa table lang at gagawin lang dahil sa 8 hours obligation ng isang empleyado. Ang mining application dapat pinag-iisipan maski na wala na sa opisina kung paano masosolve at paano umusad ng mabilis ang isang mining application. Yun po ang lagi kong sinasabi sa mga tao, lalong-lalo na sa nag-aasikaso ng mga mining permit applications sa MDB ngayon. Sa ngayon po ay nasa 20 ito na yung aming inaaprubahan ng MPSA. Dalawang EMPF leading to MPSA din yun. At meron pa pong susunod. At ang ating secretary, at ating USEC ay sabi nga nila inisan pa. However, efficiency must always go hand in hand with responsibility. Streamlining does not mean lowering standard. Faster processes must still be anchored on technical soundness, environmental safeguards, safety requirements, and social commitments. In the same way, permit holders and operators must ensure that approvals are acted upon seriously and that projects move forward with preparedness, compliance, and accountability. MINECON 2026 provides an important space to discuss these concerns. The topics in this year's program reflect the broad and evolving role of mining engineers, from sustainable mineral supply chains and energy transition to mine rehabilitation, continuous improvement, slope safety, geospatial assessment, community trust, and emerging technologies. This discussion signifies that the future of mining will require better science, better systems, and a stronger cooperation among government, industry, the academy, and professional organizations. The MGB values its continuing partnership with PSEM in advancing technical excellence, professionalism, and responsible minerals development. As we move forward, I encourage all mining engineers to continue upholding the highest standards of your profession. Continue applying your expertise with discipline. Continue supporting innovation while remaining grounded in public responsibility. Continue helping build a mineral sector that earns trust through compliance, performance, and real contribution to the national development. The future of mining in the Philippines will be shaped not only by the resources beneath the ground, but by the quality of the decisions we make above it. May this convention strengthen our shared commitment to responsible minerals development, professional excellence, and a more resilient nation. On behalf of the Mines and Geosciences Bureau, I congratulate PSEM and all participants in MINECON 2026. I wish you a productive and successful convention. Thank you and magandang umaga po sa inyo.
0: Tinig po yan ni MGB Director, Engineer Larry Herades. Opo, mga kabayan, mga katropa, kanina na uli naging nyo ba ang bilin sa kanila daw? Oo, ng sekretarya. Pabilisin daw po yung pagpaproseso ng mga mining permit sa kanilang opisina. Ano pong ibig sabihin nun? Ayan po yung mga nakatenga para noon pa. So, hindi lang po sa lalawigan ng Palawan ang tinutukod dyan. Buong Pilipinas po yan, ha? Dami po nila dyan. Oo, ng mga mines engineer. At syempre, yung mga kumpanya na minahan sa iba't ibang parte ng ating pong bansa. Sama-sama po sila dyan. Actually, mga katropa, ang conference na yan, sinasabi, nakasentro daw po yung kanilang talakayan doon sa ambag ng sektor ng pagmimina. Ambag sa sektor ng pagmimina sa paglikad mo ng trabaho. Paglikad ng trabaho, pag-akit daw po ng mga mamumuhunan. At syempre, yung pong pagpapalakas daw po ng ekonomiya ng ating bansa. Isa sa mga paksa po inalakay kanina umaga. Siyempre, yung kaligtasan sa trabaho ng mga mine workers. At hindi rin po nawawala, yung lagi rin po pinapaalala ng MGB sa mga kumpanya na minahan, yung sustainable development. At yung din daw pong pagtiyak sa responsabling pagmimina, ganin din daw sa pangangalaga sa kalikasan. Aso kayo, mga kabayan, mga katropa. Ano pong basang nyo dyan? Well, anyway, yan po si Engineer Larry Herades, yung ating Mines GU Bureau Chief o Director. Naimbitahan lang po mag-speech lang, ha? Wala naman po siyang kinalaman niya. So, dahil ang nagpatawag niya, ang bumuo niya, ang organizer niya, ay yung Philippine Society of Mining Engineers o PSEM. Mga kabay, mga katropa. Yan sila nag-uusap-usap tungkol sa mga operasyon ng kanilang mga kumpanya. Iba't ibang kumpanya ng minahan sa buong lalawigan, sa buong Pilipinas. Mga kabay, mga katropa, kasama yun natin yung mga investor mismo. Dami ko nakita doon. May Chinese, mayroong India National, Indonesia. Dami. Nakaka-nosebleed nga lang yung iba pang mga sinabi. Mga kabayan, mga katropa, dahil nga po siyempre English yan. Mga kabayan, mga katropa. Malinaw lang, ito ay bilang pagbibigay impormasyon lang sa ating pong mga kabayan, ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay mga impormasyong dapat ni malaman ng ating pong mga mamamayan dito sa lalawigan ng Palawan. Hanggang 12 pa yan sila. Maraming sila mga pag-uusapan. Pansamantala, yun lang po muna ang mga impormasyong ibinahagi sa ating kanina. Nang ilan natin mga kakilala sa industriyang yan. Ako, mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po ang ikalima ng hapon. Bago tayo magpaalam, medyo nangangati yung ating pong lalamunan, no, mga kabayan, mga katropa. Medyo babatak-batakin natin. Papahingay mo natin ang pagbatak, ha? Baka matuloy. Matuloy yan to bukas na kung delikado, ha? Iinom tayo ng Santon Vitamin C at ng Cestapain. Mukhang nananakit yung ating katawan, ha? Manong Ding Estrella, maraming salamat sa pag-share ng ating pong palatuntunan. Ganun din kay Mama Nolita Sugulyon, Granada Amoraw. Manong Ding, hindi ko na nakikita. Talaga mapasok-pasok yung ere nyo, Manong Ding, ha? Ganun din kay Mami Sneria o Miss Alpa, Diane Mungaya. Sa lahat po ng mga katropa, magandang hapon. Sir Gerald Pili Paala, Ma'am Alona Dagaraga Santino, kay Ate Josephine Aburgar Estrella, magandang hapon din. At Pasigon Florenda, watching from Benguet. Oy! Layo ah, Benguet. Magandang hapon po sa inyo. Nako, sa ngalan po ng ating pong naka-partner sa bahaging technical, Engineer Reneboy Federico. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Antabayan po yung susunod na programa, ha? Yung The Secret of Health. Marami po kayong matututunan dito. Paano ba natin mapangalagaan yung ating katawan at kalusugan? Ganun din, yung paggamot. Paggamot sa mga natural ways, mga natural food supplements sa iba't ibang karamdaman, ha? Susunod na po yan, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, dito lang sa inyo pong katropang istasyon, ha? XFM Palawan. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan pong napapakinggan. Sa lahat po ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ganun din, tayo napapakinggan sa iba't ibang parte ng ating pong mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook pages. Mga katropa, ako naman ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salbatos. Nag-iwan na po ng isang magandang gabi, Pilipinas.
7: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
8: XFM.
9: XFM.
8: FM. is the pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sis the
8: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
13: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: XFM.

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3,

0: Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mga butika.
5: XFM.
6: X.
5: XFM.
6: FM.
7: The Secret of Health.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili
7: sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
12: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
7: Santon Plus Gold, the secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
13: Hello mga katropa, good evening po. Kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo, ano? So, good evening po ulit at binabati ko po ang ating mga suking tagapakinig sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Ayan, nandito po ulit kami kasama ang wellness consultant ng Yes to Health Wellness Center upang magbigay po ng patnubay sa mabuting kalusugan at magbigay ng mga health tips para sa inyong karamdaman. Okay, Doc, magandang gabi.
14: Magandang gabi din sa iyo, Katropa Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. Magandang gabi at nawa nasa magandang kalusugan kayo ngayon.
13: Welcome, mga katropa, sa ating programang The Secret of Health. Ayan po, at sa mga gustong magtanong or may katanungan mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text or tumawag tumawag sa aming text line or hotline number 0975-842-4832. Ulitin ko po ang numero namin ay 0975-842-4832. Ayan po, maaari na po kayo magtanong or mag-text para masagot po namin agad ang inyong mga katanungan. Okay, Doc, good evening ulit. Kumusta ka? Ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
14: Okay, ang ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, ito na namang uri ng problema sa baga, no? Itong tinatawag na pneumonia. Itong pneumonia, Katropang Cynthia, ay sa infection sa baga kung saan napupuno ng plima or nana ang air sac, kaya nahirapan maghinga. Yung air sac, Katropang Cynthia, yan yung tinatawag na ovule. Diyan nakakonvert yung oxygen to carbon dioxide. Kaya yan yung mangyari, Katropang Cynthia, no? Kung mayroon kang tinatawag na pneumonia, no? Iba din yung asthma, Katropang Cynthia.
13: Okay, Doc. So, yung ating topic ngayon ay pneumonia. So, ang ano ko, Doc, tanong, ano naman yung pinagkaiba ng pulmonya dito sa pneumonia?
14: Okay. Karamihan talaga yung tao na nalilito sa ganong karamdaman.
13: Oo.
14: No? Iba, pulmonya, magbanggit ng pulmonya. Yung iba naman, pneumonia. Pero ate, papaluanag Katropang Cynthia, yung kaibahan ng pulmonya at saka pneumonia. Itong pneumonia, Katropang Cynthia, mga katropa, ay ito yung medical term, no, sa English. At yung pulmonya naman, ayan yung Filipino term, no. Yan ay pareho lang, Katropang Cynthia.
13: Yes.
14: Yung pneumonia at saka pulmonya. At ito naman yung sanhi ng nagkakaproblema sa baga na tinatawag na pneumonia, Katropang Cynthia. Ay yung pwedeng dulot ng bakterya, no? Pwedeng virus, pwedeng fungus na dahilan ay paghina ng immune system. Na yun yung pinakadahilan sa may mga pneumonia. Tsaka yung mga sintoma naman, Katropang Cynthia, itong ubo, no? Una-una, ito talaga yung maranasan. Ubo, may plema or wala. Minsan, ano lang, Katropang Cynthia, yung matigas na ubo pero parang laway lang, sticky.
13: Walang plema.
14: Walang plema. Parang dry cough siya. Samahan ng lagnat at hirap sa paghinga at pananakit ng dibdib, lalo na kapag huminga o umuubo. Panghihina, mabilis sa paghinga. Sa bata or matanda, pwedeng walang lagnat pero matamlay o nalilito. Yes.
13: So, nangihina yung kanilang katawan, mga katropa, no? So, dun nadadali yung ating lungs, no, Doc?
14: Yan yung mga sintoma, Katropang Cynthia, na malaman natin kung anong klase yung problema sa ating baga. O asthma ba or pneumonia.
13: So, Doc, paano naman malaman kung may ganito ka ng karamdaman na pneumonia? Paano mo ma-distinguish na may pneumonia ka na nga pala?
14: Yung nabanggit natin, Katropang Cynthia, na sa mga kabataan, maliliit na mga bata, nagkakaubo katagalan, samahan ng lagnat. Isa yan sa mga sign and symptoms na mayroong pneumonia yung anak mo. Ganon din yun sa may mga edad na maranasan nila. Lalo na paggabi. Yan talaga yung panahon sa atake ng problema sa baga.
13: Nilalagnat sa gabi.
14: Nilalagnat sa gabi. Sa araw, okay lang. Ubo ng ubo lang. Pero sa gabi, ubo ng ubo, samahan pa ng lagnat. Yan yung mga sign, Katropang Cynthia, na mayroong pneumonia or pulmonia.
13: Sa mga bata, yun, Doc.
14: Yes.
13: Pero nararamdaman din yan ng matatanda.
14: Yes, lalo na sa matatanda. Maramdaman yan, no? At sa pag-aaral, Katropang Cynthia.
13: Yes, Doc.
14: Bakit itong ganitong problema? Mostly, gabi talaga atake. Mas nahihirapan pag sa gabi na, panahon ng gabi. Kasi sa pag-aaral, Katropang Cynthia, pag gabi, yung temperatura ng katawan, bumababa yan siya. No? Kaya pag bababa yung temperatura ng katawan, ay mas mag-trigger yung sakit, no? Mas maramdaman mo yung problema mo sa baga. Mahirapan maghinga, mas lalong naninikip yung dibdib mo. Saka yung sobrang ubo na sa panahon sa gabi.
13: Yes.
14: Kasi nga sa pag-aaral din, Katropang Cynthia, sa gabi din, mag-trigger kasi yung pamamaga pag gabi.
13: Oo.
14: Bukod na pag bumaba yung temperatura ng katawan, mas lalala yung tinatawag na pamamaga sa baga. Pag mamamaga yung daanan ng hangin sa baga, ay magresulta, hirapan ka talaga maghinga.
13: Oo.
14: At sa pag-aaral din, Katropang Cynthia, pag gabi, bababa ang level ng mga yung tinatawag na stress hormone natin.
13: Yes.
14: Yung adrenaline, yung pangsyon naman niya sa araw, Katropang Cynthia, yan naman siya yung nagpaparelax na daanan ng hangin sa baga at pinipigilan niya yung pamamaga, no, sa daanan ng hangin sa baga. E paggabi na, yan naman yung magdadrop sa dugo ng tao. Bababa yung level ng adrenaline at saka cortisol. Kaya yung sakit mo, mas maramdaman yung paglala panahon sa gabi. At sa gabi din, mas may hormone, katropang Cynthia, mga katropa, na palalain niya yung pamamaga ng iyong baga.
13: Yes.
14: Kaya yung mga problema sa baga, katropang Cynthia, lalo na yung asthma, ganitong problema, pneumonia, gabi talaga yan sila papahirapan.
13: Huminga.
14: Papahirapan sa paghinga, mas lalala yung pag-ubo.
13: Yes.
14: Mas sumasakit yung dibdib nila sa gabi.
13: Mm-hmm.
14: So yan yung mga rason, katropang Cynthia.
13: Yes. So yan yung mga symptoms o mararamdaman natin, mga katropa, kapag tayo ay meron ng pneumonia.
14: At saka delikado din, katropang Cynthia, kung pabayaan din natin itong tinatawag na pneumonia.
13: Oo. Bakit, Dok? Ano nga magiging complication o epekto sa ating katawan kapag meron tayong pneumonia?
14: Sa pag-aaral, yung pagpabayaan natin to, pwedeng napupuna sa fluid ang ovule. Yung ovule, katropang Cynthia, dyan yung nakakonvert yung oxygen. Pag yan ay napupuna sa fluid, or nana, mahirapan talaga maging ngayon tao.
13: Kasi nga, puno na ng plema,
14: yes,
13: yung daanan ng...
14: Kaunti na lang yung hangin makapasok.
13: Air, yes.
14: Then, isa din sa... Pwede siya magresulta sa respiratory failure. Pwede ding magka-sepsis. Yung sepsis, katropang Cynthia, yan naman yung infection sa dugo.
13: Okay. Oo.
14: Kaya hindi maganda na itong ganitong sakit, pabayaan natin. No, lalo na sa mga maliliit na bata. Ay the more na kailangan talaga yan sila ng attention, no?
13: Yes.
14: Kung mayroong iniinda na ubo, katropang Cynthia,
13: yes,
14: dapat ipa-check up na sa doktor.
13: Yes. No?
14: Kasi yung iba kasi, mag-ano muna ng ilang araw bago parang maramdaman, makita muna nila ba na nahirapan yung bata bago dalhin sa doktor. Mas maganda, katropang Cynthia, pag mayroon silang naobserbahan na inuubo yung anak nila, meron na sila mga dapat gagawin, no? Mga prevention,
13: yes,
14: no? Para hindi mauwi sa ganitong kondisyon sa baga. Kasi pag mauwi sa ganito, mas lalala pa yung pneumonia, mas malaki yung pinsala na maibigay sa katawan. Pwede kang yung binabanggit natin, na pwedeng magka-infection sa dugo.
13: Ayan, mga katropa. So, ano naman, Dok? Nagagamot ba ito?
14: Yes, nagagamot yan, katropang Cynthia.
13: Okay. So, bago tayo magpatuloy, mga katropa, pakinggan muna natin ang mga testimony or patutuo mula sa ating mga client na nakagamit at nakasubok ng ating mga Santon products. Okay, mga katropa, nagbabalik po kami. Napakinggan po natin ang mga nagpatutuo ng mga nakagamit ng ating mga Santon products.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Ang hindi pa po, sure po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
15: Mampibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
18: Tayo ay makinig sa The Secret of Health.
19: Stereo Cordero, taga Dubarao. Yung may wang masakit, basta dito sa kusulit ng sakit. So ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
14: Ayos na?
19: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap po magtayo, hirap po magiga, hirap po magupo.
14: Normal lang pagkilos mo ngayon.
19: Oo, okay.
14: After one week na gamutan.
19: Wala na gani one week, dang araw lang. Dati hindi ko patulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya po kung may sakit, kailangan nung punta kayo dito.
14: Size to health.
19: Oo, magpagamot.
18: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
15: lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
20: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
21: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3.
24: Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Kung naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon, malaking tulong sa amin ang Premium D3.
25: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pag-amo sa namang uri na sakit.
27: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Okay, ating napakinggan ang maganda epekto no sa ating mga pasyente na pumupunta sa clinic na nag-undergo ng treatment at gumagamit din ng ating mga produkto na ating mga supplement na nakaramdam talaga sila ng kagalingan. At para sa pagpatuloy sa ating topic, sino ang mas at risk sa ganitong condition sa baga, yung pneumonia? Sa pag-aaral, pag yung mga bata, lalo na pag mag-edad na ng 4, 5 pataas, yan sila talaga yung makakaranas ng ganitong kondisyon, karamdaman. At pangalawa naman, itong sa matatanda. No, kasi sa matatanda katropang Cynthia, mga katropa, madaling magkapitan yan sila ng mga sakit eh. Kasi yung baga nila niyan, mahina.
13: Yes.
14: Yung immune system, mahina. Kaya kung madapuan lang ng mga virus, madaling iindain nila. Kaya isa sila sa makakaranas nito, no? Kung hindi nila mapalakas yung kanilang immune system. O pag may hika din, o sakit sa baga, pwede ding magkakaroon ng ganito. Mahika pa, nagkakanumonya pa. Yan, mas mahirap katropang Cynthia.
13: Doble-doble na yung karamdaman nila, doko, no?
14: Yes. Pang-apat, itong may diabetes. Mahina ang immune system niyan katropang Cynthia.
13: Oo.
14: No? Pag may diabetes, yung mga iba pang mga sakit, may mga heart problem.
13: Mm-hmm.
14: At saka lalong-lalo na yung may mga bisyo na nanggerilyo.
13: Oo.
14: Mm.
13: Kasi mahina na yung kanyang resistensya.
14: Yes, mahina.
13: Dati nang
14: no?
13: mahina. Madagdagan pa.
14: Madagdagan
13: no?
14: pa.
13: Oo.
14: Kasi yung mga ganitong problema din katropang Cynthia sa pag-aaral, 80% ang dahilan na titrigger sa allergy.
13: Allergy.
14: Itong ganitong problema sa baga.
13: Oo.
14: May asthma, may pneumonia. 80% matitrigger siya katropang Cynthia sa allergy.
13: Mm-hmm.
14: Kaya may mga tao sa ganitong karamdaman paglalapit sa atin, atin talagang binabawalan sa mga mucus forming food.
13: Ayun. Ano ang mucus? Ibig sabihin yan, yung mga nakakaplema ng mga
14: pagkain. Yes, nakadagdag ng plema.
13: Yes,
14: no? Sa baga. Limbawa, gatas, tinapay, biscuit.
13: Oh, bawal pala dok ang gatas.
14: Yes, bawal.
13: Anong klaseng gatas ba yan na bawal?
14: Lahat ng klaseng gatas katropang Cynthia.
13: Ay yung ano, paano yung mga...
14: Maliban lang sa
13: soya
14: milk, okay yan katropang Cynthia. Pero yung mga cow's milk katropang Cynthia ay talagang mucus forming yan. Dapat iwasan yan sa may mga pneumonia, may mga asthma, no?
13: Mm-hmm.
14: Kasi natitrigger yung pagdami ng plema sa baga pag maipasok yan sa katawan.
13: Yes.
14: Mm. At saka sa pag-aaral din katropang Cynthia, yung gatas sinapay biscuit, mataas yung histamine yan.
13: Mm-hmm.
14: Sa pag-aaral, yung histamine, yung mga pagkain na matataas ang histamine katropang Cynthia, yan yung lalong nagpapalapot ng plema.
13: Oh.
14: Hindi lang siya nagpapalapot, nagpapadagdag din ng plema siya sa baga. Kaya sa may mga respiratory problem, may mga asthma, may mga pneumonia katropang Cynthia,
13: yes,
14: dapat ito yung mga unang-una na i-consider nila na gusto silang gagaling, iwasan yung mga bawal.
13: Yes.
14: Tsaka yung mga itlog katropang Cynthia, yan, nagkukos din ng allergy. Mga sugary drinks, bawal yan.
13: Bawal na mga katropa ang milk tea kasi kasi sobrang tamis, ang taas ng sugar.
14: Oo. Nagpapatrigger din yan ng ubo. No? Kaya dapat iwasan yan, Katropang Cynthia.
13: Yung malalamig, Dok.
14: Mas lalo na yan, Katropang Cynthia. Dapat iwasan yan.
13: Mm-mm.
14: At yung gamot naman yan, Katropang Cynthia, sa may mga pneumonia.
13: May natural remedies ba yan?
14: May natural remedies. Pwede kang gagaling yan.
13: Maganda mga katropa. So, nagagamot po ang pneumonia. Yes. Meron tayong mga natural remedies. So, ano naman ito, Dok?
14: Itong mga natural remedies, Katropang Cynthia, pwede natin i-recommend din yung hot compress. I-hot compress natin pag panahon sa hapon. I-hot compress natin yung dibdib at saka likod sa loob ng 20 minutes.
13: Yes, yung kaya lang yung init nila.
14: Yes, kaya lang. Yung pistawil mo, ibabad mo sa mainit na tubig, pigaan. Yan yung ipunas, i-compress mo dun sa dibdib at saka likod sa may mga asma, may mga pneumonia. Kasi yan ay nakakatulong din yung sa mga pamamaga sa loob ng katawan. O yung mga hot compress. At pwede din sila mag-extract ng mga natural juices, Katropang Cynthia.
13: Ayan, yung mga juicing therapy. Yeah, juicing therapy. Ano po yan, Dok?
14: Yung bawang, sibuyas, carrots, radish, at saka honey, Katropang Cynthia.
13: Yes.
14: Pagkatapos na ma-extract mo yun, isang baso, lagyan mo ng honey. O radish, lagyan mo ng honey yung Katropang Cynthia para mas maganda yung effect. Nakatulong yan sa pagpalambot ng plima para madaling mailabas sa katawan. Kasi pag hindi yan mailabas, yan talaga yung magpapahirap ng paglabas ng plima.
13: Oo.
14: O, pag hindi mapalambot yung plima. Kaya yun yung matulungan ng ating juicing therapy.
13: Ayun, ulitin ko mga katropa, ano yun, Dok? Radish, carrots, bawang, sibuyas.
14: Sibuyas, yes.
13: At merong honey.
14: Mas maganda kung may luya din.
13: Yes, luya. So, magdagdag din kayo mga tropa ng luya para mas matapang yung ating panglaban.
14: Lagyan din ng kalamansi.
13: Ayun, may kalamansi.
14: May kalamansi.
13: Kompleto ng mga katropa. At ano pa man, Dok, yung ibang natural remedies maliban dyan, meron pa ba?
14: Mga natural remedies, yung pwede sila mag-juice din ng turmeric.
13: Turmeric ay luyang dilaw, mga katropa. Yes.
14: Dalawang kutsara or apat na kutsara sa umaga din, paggabi din inom. Kasi yan ay maganda din sa mga pamamaga.
13: Ayan. Pero paano naman, Dok, kapag sila ay tinamad, yung ating mga katropa, tinamad na maggadgad o mag-blend ng mga i-juice, ano yung pwede nilang gawin? May mga alternative ba dyan na gawin? Or yung mga automatic na lang nating iinumin, yung mga nakakapsula?
14: Meron tayong mai-recommend, Katropa Cynthia. Yung produkto ng Yes to Health.
13: Ayun.
14: Unang-una, yung vitamin C, ay yan talaga yung pinakaunang dapat pinaka-supply sa katawan. Lalo lang sa may mga mahina yung baga na mayroon ng iniindang pneumonia, asthma, yung vitamin C ay napakahalaga para maibalik sa sigla yung baga. At yan din yung vitamin C, Katropang Cynthia, yung vitamin Santon Betsinatin. Ang nakaganda niyan, alkaline vitamin C.
13: Yes.
14: Ibig sabihin, pag iinom ka niyan, 100% nagagamit ng katawan. At yan din yung dapat isupply sa katawan, yung vitamin C, kasi araw-araw yan ay nade-drain sa iyong katawan. Hindi yan naipon, Katropang Cynthia. Kaya kailangan araw-araw mo talaga yan isupply, no? Kasi yung vitamin C ay kailangan yung lahat ng part na ating katawan, lalo na sa pagpapalakas ng immune system, yung vitamin C kailangan talaga yan.
13: Ayan. Mga ilang capsule naman, Dok, sa isang araw yung kailangan natin mainom na vitamin C?
14: Sa recommended ng mga eksperto, Katropang Cynthia, kailangan 2,000 milligram a day.
13: Oo, ang dami, Dok, ano?
14: Pero sa atin, pwede lang 1,500 milligram a day.
13: Yes. No?
14: Kasi yung vitamin C natin, 500 milligram per capsule ang ano natin yan. Yung milligram ng bawat capsule natin sa Santon Betsy. Meron din tayong Santon Gold, Santon Plus. Yan ay maganda din, Katropang Cynthia, sa mga pamamaga. No? Lalo na sa mga may kondisyon, may mga hindi magandang problema sa baga, ay problema talaga na yan, Katropang Cynthia, pamamaga eh. Kaya mahirapan maghinga. Masakit yung dibdib sa laging mag-ubo. Yung ating Santon Gold, Katropang Cynthia, maganda yan na, sa may mga problema sa baga. Kasi yung tinatarget talaga niyan, yung mga pamamaga, dapat ma-prevent niya.
13: Yes.
14: Mahusay talaga yung Katropa Cynthia, no, sa mga pamamaga. Lalo na sa may mga iniindang mga bukol sa katawan, yung Santon Gold, maganda at mahusay, mabisa sa mga ganong problema. At pangatlo naman, itong ating premium D3, Katropang Cynthia.
13: Yes.
14: Meron itong vitamin D, no, na nakakatibay sa buto at nakakapagpalakas din ng ating immune system. Yung vitamin D, kailangan yan. Malawak yung function niya sa ating katawan, Katropa Cynthia.
13: Oo.
14: Meron din siyang BCO. Oh. Sa pag-aral, yung BCO Katropang Sintia, i-convert sa katawan natin yan into monolaurin. Yan ay mabisa pamuksa sa mga virus bacteria at sa mga parasite, mga fungus. Yan, maganda yung pangpatay Katropang Sintia, yung ating premium D3.
13: Premium.
14: At siyempre, hindi din natin papahuli yung ating coffee.
13: Yes, may mga iba't ibang klaseng coffee po tayo mga katropa. Meron tayong Santon Coffee Mix, may Santon Gold Coffee Mix, at meron din tayong Premium D3 Coffee Mix.
14: Yung healthy coffee natin, Katropang Cynthia, hindi ka lang masatisfy sa lasa niya.
13: Hindi lang basta kape.
14: Hindi lang basta kape. No? Meron din siyang cleansing effect, Katropang Cynthia.
13: Yes,
14: no? Sa ating system. No? Lalong-lalo na sa ating tiyan. No? Kung tayo ay hindi araw-araw makadumi, pag iinom tayo ng coffee, yan, nakakatulong, Katropang Cynthia, sa pagtulak ng dumi na hindi natin mailabas. No? Kasi mayroon siyang mga fiber na yan yung magpapalabas ng mga dumi na naimbak sa ating bituka, yung mga toxin din sa ating katawan, natulungan din yun na mailabas. At yan ay maganda sa okay yan sa may mga mataas ang sugar, Katropang Cynthia.
13: Oo, kasi ang ating sweetener po nito mga katropa ay stevia.
14: Stevia. Oo. Yan yung natural sweetener.
13: Yes.
14: Na hindi siya refined sugar.
13: Oo.
14: Kaya hindi siya nakaka-apekto sa pagtaas ng sugar, no? Safe siya sa may mga diabetes. Kasi nga, natural yung sweetener niya. At habang kumakape ka, Katropang Cynthia, gumaganda ka din.
13: Ay, bakit, Dok?
14: Kasi yung Santon Gold natin, mayroon ng collagen at glutathione.
13: Ayun, napakaganda pala niyan, Dok, no? Nagkakape ka na, gumaganda ka pa.
14: Yes, kumikinis yung balat mo katagalan.
13: Yes.
14: Meron din tayong Premium D3 Coffee, Katropang Cynthia.
13: Yes, Dok.
14: Na nakakatibay ng buto habang nagkakape ka. Kasi mayroon siyang vitamin D.
13: Mm-mm.
14: Masarap din siya, Katropang Cynthia.
13: Mm-mm.
14: Pag matry nila yung Premium D3 natin.
13: Yes, sana matry ng ating mga katropa dyan, ng mga nakikinig. Subukan nyo na.
14: Mayroon din tayong Santon Plus Coffee Mix, Katropang Cynthia.
13: Yes, masarap din ito, Dok.
14: Yes, gawa din yan sa mga natural na sangkap, no? Gaya ng soybeans. Alam mo, Katropang Cynthia, yung soybeans, kung pag-aaralan yung mga benepisyo.
13: Yes.
14: Mas mataas yung protein niya kaysa karne.
13: Yes. Yan yung katropa natin, no? Plant-based protein.
14: Plant-based protein.
13: Yes. So, mga nagda-diet dyan or gusto maging healthy, so palitan nyo na ang inyong mga protein ng soya bean.
14: Yung Santon Coffee
13: Santon
14: Mix.
13: Santon Coffee Mix.
14: Yes. At maganda din yung Katropang Cynthia sa may mga hormonal imbalance, no? Yung ating Santon Plus Coffee Mix.
13: Yes.
14: No? Kasi yan ay nakakatulong din sa may mga hindi balance yung hormone. Nakakatulong siya na i-balance yung hormone sa katawan. At meron din tayong business, Katropang Cynthia.
13: Yes.
14: Na malaking tulong sa may mga problema sa mata. Yung nakakaranas lagi ng panlalabo, yung na-expose yung mata nila lagi sa mga radiation, ang mata talaga yung maapektuhan yan. Yung
13: kompleto ito, Dok, yung ating Visionex.
14: Yes, yung Visionex natin may sisantin, lutein, bellberry, at saka
13: beta-carotene. Yes.
14: Kung bibilin mo yan isa-isa, Katropang Cynthia,
13: mahal ito.
14: Mahal na.
13: Ito sa isang softgel natin,
14: yes.
13: Visionex, ay kompleto na mga katropa na mga
14: na
13: vitamina para sa mata.
14: Kompleto Ricardo's na.
13: Yes, ayan yung kinaganda ng ating Visionex Next
14: yes.
13: Plus.
14: At meron din tayong Santon Plus
13: Herbal Tea.
14: Herbal tea.
13: Yes. Oh,
14: yan ay maganda din, no, sa may mga mahina ang pantunaw. Yan ay maganda na inumin, no, may mga hyperacidity, may mga mataas ang sugar, kasi itong tsaan natin, Katropang Cynthia, may cinnamon na ito, may turmeric, may cinnamon.
13: Nakakaganda yung Dok ng tulog.
14: Ay, nakakaganda, Katropang Cynthia, no?
13: Yes.
14: Kasi yung mga content niya talagang maraming benepisyo maibigay sa katawan.
13: At syempre mga katropa, kung kayo ay may mga karamdaman o may mga dinadamdam dyan, huwag nyo nang hintayin na lumala. Ano, gaya na sabi ni Dok, magpakonsulta na kayo sa inyong mga doktor. Ayan.
14: O,
13: at syempre, yes, at magpatingin na inyong katawan kung iyan ba ay normal pa ba or hindi na.
14: Yes.
13: Ano, para maiwasan ang paglala ng inyong mga karamdaman. At syempre, kami po ay merong mga free consultation po, ano, sa ating Yes to Health Wellness Center. Matatagpuan po yan naman sa DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Diyan lamang po sa taas ng Nokinox, second floor ng DZRM Building, matatagpuan ang Yes to Health Wellness Center. Ayan po. At meron po kami dyan na ibinibigay ng mga free services gaya ng free terahertz therapy. At syempre, yung consultation natin ay free. Mga katropa, so binibigay namin ito sa lahat nating mga nakikinig at lahat ng mga customer and clients. Welcome po kayo sa ating Yes to Health Wellness Center para mabigyan po kayo ng mga advices at mga iba pang ikakabuti ng inyong mga kalusugan. Diba Doc, meron tayong free consultation. Anong araw ka Doc nandito sa Puerto?
14: Dapat yan yung isa sa malaman din nila Katropa Cynthia, no? Yung schedule natin dito sa Puerto.
13: Yes.
14: Araw po ng Huwebes, Biyernes at saka Linggo. Ay mas maganda. Yan yung time na kayo magpunta para ma-avail nyo po yung pre-check-up natin at saka yung mga libreng payo natin, no? Ma-guide din sila sa mga tamang pagkain, no? Habang sila ay nagiinom ng mga supplement, no? Para talagang sila ay gagaling.
13: Yes, mga katropa. Ayan po, ano? Huwag na kayong mag-atubili na bisitahin kami sa taas lamang yan ng Nokinox, second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. hanggang 5 p.m. Ayan po. Ang close lamang po kami every Saturday, mga katropa. At syempre, sa mga magtatanong or may mga concern, maaari po ulit kayo mag-text or tumawag sa aming numerong 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming text line, 0975-842-4832. Ayan po mga katropa, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli dito sa ating programang The Secret of Health sa istasyong 104.7 Palawan. Okay, hanggang dito lamang mga katropa. Ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
14: Ito naman po yung wellness consultant, Dr. J. Maribet, at magsasabi, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon at pagkalooban ng kagalingan ng inyong mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Sanfon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang asya. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
8: XFM.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
2: At sa nasa, kape-kape.
3: Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang hindi ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Talagang maaasahan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
24: XFM

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga Wow FM station sa Laluigan, 97.1 Rojas, 98.5

92.5, Abarwan 97.9, Karamay at 98.5, Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga Paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3.
1: Premium D3.
10: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
0: Premium D3.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: XFM.
12: XFM.
11: FM.

0: XFM。
1: XFM。
2: 哈，may pimples sa naman ako。
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
18: Kape na may natural energy booster.
0: Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5.

92.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programang Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
0: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Supple Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
2: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesto Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo, dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
15: Bili sa mga butika.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga bukika, Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga bukika.
7: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminuria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
15: XFM.
16: XFM.

0: ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan. PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
15: Ang hati ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: XFM.
18: XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Something Plus Cold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Sister Pain.
15: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sikreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na?
0: May gamot ka pa?
6: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Bisonix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santol Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santol Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Katupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
16: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunod na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E

0: Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.
3: XFM.

0: FM.
1: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Samsung Plus Gold Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Paaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite.
11: Sa Coffee Nurse.
10: Ang sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express

pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Bullseye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Bullseye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan?
13: Mag
1: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig

0: Sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Pipili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mapibili sa mga butika.
25: Tara, kape tayo!
26: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia.

0: Katrupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
14: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
14: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi
0: na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan na nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
16: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus.
0: Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
20: XFM.
21: FM.

91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
20: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natungo rin na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa SysDePain, alis agad ang pain. SysDePain lang ang sakalam.
9: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na tagla nito. Sunzone Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Cofemex. Mmm, sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
23: XFM.
0: XFM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
12: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sakit ng katawan?
2: Mag
3: Sansom Plus
2: Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Southern Plus
3: Herbal Oil.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
8: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Del

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
4: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento?

0: Na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Magsantol Plus Gold.
1: Ang tip ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan? Mag Santol Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santol Plus Herbal Oil.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
8: Ang Santol Plus Gold Herbal Capsule, Santol Gold Coffee Mix at Santol Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santol Plus Gold Herbal Capsule, Santol Gold Coffee Mix at Santol Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, La Madica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: ating time, mga katropa. Ganap na po ang 10 minuto makalipas ang ika-apat ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita. Umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!
0: Throwback Thursday, Throwback Thursday po tayo mga kabayan, mga katropa. Ay, ikalabing isa sa buwan ng Hunyo. 2026. Maayong aga, maayong buntag. Mayat nga timprano, lalawigan ng Palawan. Yan, damal-damal. Mayat nga silam. Ating po mga kabayan, mga katropa, umago tayo ngayon at Cagayanan. At syempre, oy, magandang umaga, mga katropa. Narito na naman ang inyo pong programa, programang mambubulaw sa inyo. Mambubulaw sa inyo pong masarap na pagtulog. Dahil medyo malamig-lamig na ang ating pong paligid. Sarap pa rin pong mamaluktot sa mga higaan. Pero kailangan bumangon para alam nyo na kayod. Ganun pa man mga kabayan, mga tropa, thank you Lord for another day. Nakaabot pa ho kami sa araw na ito, araw ng Huwebes. Siyempre sa inyong gabay at sa inyong pong biyaya, maraming salamat po. Diba Sir Weng Ara Ilibera? Good morning. At sa lahat pa rin po ng ating po mga kabay, mga tropa nga na kikinig na sa kanikanila pong mga radyo. Yan, isa pong magandang umaga ang aming bati sa inyo. Sa ngalan po ng ating magiging partner sa bahaging technical, si Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin ang ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Sumabate at nag-aanyaya po sa inyo ngayong umagang magpainit. Magpainit po ng sikmura. Ayan. Kape. Ha? May pasok pa. Bukas pa yung holiday. Independence Day. At saka, siyempre, sakop din pa rin yung pagdiriwang din po ng umpisa, ha? Grand opening ng ating pong baragatan 2026. Kaya, sulitin na po ang araw na ito sa may mga transaksyon sa mga opisina ng ating pong gobyerno. Ano po ngayon? Huwebes na. Punta na po kayo. Ano po yung mga lakad ninyo sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Dahil sa araw ng bukas, bukod sa holiday, dahil nga Independence Day o Araw ng Kalayaan, Araw ng mga Pinalaya, Araw ng Malaya, at yung araw di pong gustong may maging malaya. Bukas pa naman yan, advance lang. Sige, nako, sabi ko nga, magpainit muna tayo ng ating punsikmura, mga kabayan, mga tropa. Sa umagang ganito, mga kabayan, mga tropa, lalo po yung mga, maaga pa, talaga namang literal na tumatalon mula sa kanila pong mga tahanan. Dahil late na, para pumasok sa kanila mga trabaho. Bibihira na po talaga yung nakapag-aalmusal pa. At ako, kaiba rin kasi mag-almusal ng itong oras. Diba? Kaya ang iba, nagbabao na lang. Tanging panlaban, pampagising ng diwa. At nakakapampainit ang sigmura ay kape. Ay, Pinoy. Certified coffee lover yan. Kahit saan mo dalhin yung panig ng mundo yan, ah, maghahanap ng kape yan. Kaya sa ating pong mga kape, mga tropa dyan, pag kape na po ang pinag-uusapan, dapat healthy coffee, ha? Kaya po ng ating pong premium D3 coffee mix. Opo, premium D3 coffee mix. Healthy coffee yan. Masadyang ginawa ng Yes to Healthy Incorporated. Para sa ating pong mga kabayan, mga tropa na ayaw magka-diabetes. At doon po sa mga diabetes na pero hindi talaga mapigil-pigil ang magkape. Apo, premium D3 coffee mix na napabagay sa inyo mga kabayan, mga tropa dahil ito po ay pinatatamis ng stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. Kaya kahit na ilang sachet pang inumin mo buong maghapon, wala kang dapat ikapangamba, katropa, ha? At ito rin po ang kape na meron pong vitamin D3, the power of the sun in your coffee. Vitamin D3, mga kape, mga tropa. Marami po ang gamit yung vitamin D3. Mga kabay, mga katropa. Dahil ito ay tumutulong po para palakasin yung bone health. Diba? Kalusugan ng ating pong mga buto sa katawan. Para hindi po rumupok. Para hindi po maging marupok. Kaya ng mga ex nyong iniwang kayo at naging malaya kayo. Pera po doon sa biro. Pero sabi ko nga, ito, yung vitamin D3, malaking tulong po para po mapanatiling maging matatag, matibay yung ating pong mga buto sa katawan. Ha? Hindi lang po buto, mga kabay, mga katropa, yung pinatitibay nito, yung ating pong mga ngipin. Dental health care. Malaking tulong po yung vitamin D3, mga kabay, mga katropa. Ha? At po ko dyan, yung vitamin D3 ay tumutulong din po para makakontrol yung po mga infection, yung mga nagiging infection sa ating katawan. Diba, mga kabayan, mga katropa, may sugat ka, may infection ka. Kapag may hinahina po at kulang ka sa vitamin D3, nako, yung infection ang lalala yan. Mapupunta sa ibang kategorya. Oo, yung infection na yan lalala. Hanggang sa makakagastos ka ng malaki-laki, ha? At itong vitamin D3, tumutulong naman po sa mainam na pag-absorb ng calcium at phosphorus. Sa mga kinakain natin, mga gulay, mga pruta, siyempre meron po yung mga calcium, mga phosphorus. Mas napapaayos niya yung pag-absorb. Mga kabayan, mga katropa, kaya healthy coping nga eh. Yung ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, dumaan nito. Oo, sa pagsusuri ng Food and Drug Administration, kaya makakasiguro po kayo, mga kabayan, mga katropa, na ito po ay safe at syempre effective. Dumaan nga eh. Kaya nabigyan nga po ng certificate of product. Quality product. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, kape ang pag-uusapan pagkada umaga. Saan mang umpukan dyan. Kahit hindi umaga, minsan tanghali, minsan bago matulog. Okay, healthy coffee na po kayo, premium D3 coffee mix. Meron po yung mangosteen powder. At syempre, andyan yung stevia. Ha? Available na po yan o mabibili na po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya. O gaya po nung napakin nyo kanina, ayon po mga partner na mga butika at parmasya ng Yes to Health Incorporated sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, sa oras na 18 minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Narito naman ang mga ulo ng ating pong mga balitang dapat po ninyong malaman. Headlines. Sa balitang balitang national pa lang. Balitang national pa lang, ha. Ilang bayan pa ho sa lalawigan ng Sarangani ang nagdeklara na rin po ng state of calamity. Ito nga po ay matapos ang kanila pong naranasang magnitude 7.8 earthquake noong araw po ng Lunes. Samantala, yung pong tala ng mga nare-recover, ng mga nakikitang patay, tumataas din. Sa balitang politika naman, mga kabayan, mga tropa, 16 boto, kailangan. Ang kailangan, di mo no? 16 boto ang kailangan. Para daw po makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial court. Sabi po yan ni Senator Gatchalian. Samantala sa atin ng pong balita niya, International Islamic Revolutionary Guard tinarget yun daw pong US 5th Fleet sa Bahrain. Ito raw po ay bilang gante sa ginawa rin pong pag-atake ng Amerika. Sa atin ng pong mga balitang lokal, Fisher Folks Regional Director Elisa Pabion bumisita raw po sa bayan ng Rizal, Palawan. Ilang mga magsasaka naman sa Quezon, Palawan ang naka o makatatanggap daw po ng fuel subsidy. Kailan kaya? Unang hakbang para sa kinabukasan, tuloy-tuloy na pamimigay din muna ng school supplies sa mga grade 1 and learners. Sa mga paaralan ng bayan ng El Nido, isinagawa. Kung yung mga magsasaka sa bayan ng Quezon, fuel subsidy, yung pong kanilang makakatanggap. Dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, mukhang ngayong araw na ito, rice subsidy naman, o subsidy naman yung pong isasagawa. Sino-sino nga ba ang kwalipikado sa rice subsidy na ito? Mga kabayan, mga katropa. Siguro mamahaling helmet ito na iniwan daw po sa guardhouse ng City Depet. Nanakaw pa rin. Samantala, road clearing operation sa Barangay Riutuba, ikinasa ng mga otoridad. Alunsunod pa rin daw po sa kautusan ng DILG. Tumitiba ang bayan ng Quezon ngayon na kasi yung payout din daw po ng mga senior citizens sa Quezon. Abay, kasado na. Reklamo kaugnay naman ng pangaharang sa sasakyan ng beach bus. Formal na pong inihain sa opisina ng MTFRB El Nido. Ordinansa para naman tulungan ang mga hog racer dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Inihain daw po sa City Council. At cable alert! Ay, nako mga kabayan, mga katropa. Nasa 24 po zero po ng street lights sa bahagi daw po ng San Jose. Ninakaw! Hindi po yung ano ha, hindi po yung mismong street lights. Yung mga kable na nagpapailaw. Alerto yung mga junk shop. Naku naman. Tax amnesty sa mga ari-ari ang din natitinag sa bayan naman ng Cuyo, Palawan. Ay, hanggang Hulyo 6 na lamang. At kauna-unahang babaeng coach sa Baragatan Basketball Tournament. Abay, mula sa bayan ng Brooks Point. Laban kontra ilegal na sigarilyo, sigarilyo palalakasin daw po ng Police Station 2 ng PPCPO. Mga kabayan, mga tropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan ay handog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Walang iba mga kabayan, mga tropa, yan po yung kape meron pong glutathione at collagen na mayaman sa antioxidant at napakayaman din po sa tinatawag na anti-aging property. Ay nako, pag ito ang kape nyo araw-araw mga kabayan, mga tropa, makasisiguro kayo. Baka masabihan ka, uy, glowing ka. Ay, bongga. Kumikinang ka. Dahil nga po sa collagen at glutathione tayong taglay-taglay ng Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, nandiyan pa rin po yung mga natural na sangkap. Nandiyan pa rin po yung mga mangosteen powder. May moringa powder pa rin po dyan. At stevia. O, stevia rin po ang nagpapatamis sa kapeng ito. Kaya nako, katraw pa. Gusto mo bang masabihan ka, uy, bloomy. Magkape ka lang. Oo, ng Santon Gold Coffee Mix. Ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated na mabibili na rin po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 25 minutos na makalipas ang ika-apat ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Oh, hihigup lang kami ni Engineer Moises sa kosa ng Premium D3 Coffee Mix at ng Santon Gold Coffee Mix. Sa pagbabalik po natin, tutunghaya na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Dito lang yan sa...
1: Dito ang Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para itry malunasan.
5: Santon Plus Gold.
7: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Sister Payne. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
5: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus. Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
18: Magsantol Plus Gold,
17: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
18: Magsantol Plus Gold.
19: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Sakit ng katawan?
25: Mag Santon Plus Herbal Oil.
26: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Talagang maaasahan.
27: Santon Plus Herbal Oil.
29: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Oras natin mga kabayan, mga tropa, 33 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita, mga kabayan, mga tropa, ngayong pong umaga, live mula dito sa XFM Broadcast Center. Sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan po rin pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Ayon po ay napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Katropang Alizon Salvatus.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
1: Detalye ng ating pong balitang nasyonal. Nagdeklara na nga po sa ilalim ng State of Calamity ang ilapang bayan sa lalawigan ng Sarangani. Kabilang po ang Malapatan at Gilan matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa baybayin ng Sarangani noong pong araw ng Lunes, Hunyo 8, 2026. Sa Malapatan, iniulat ng mga residente na malakas ang mga naranasan nilang mga pagyanig kung saan halos sumayo di mano ang mga konkretong poste habang nangyayari ang lindol. Isang paaralan nga raw po sa Barangay Upper Suyan, hindi na maiwasang magpanik at umiyak. Yun daw po mga estudyante habang nangyayari ang malakas na lindol. Batay po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs, nakaranas din muna na ang Malapatan ng Intensity 8 na itinuturing na isa sa pinakamalakas na naitala na lindol. Dahil nga po sa pinsala, pansamantalang isinara ang Masla Bridge matapos makitang posibleng naapektuhan ang structural integrity nito. Habang sa bahay naman po ng Gilan, nagdulot ng landslide ang lindol na humarang nimuno sa ilang mga pangunahing kalsada, habang ang ilang sasakyan naman ang tinamaan din ng mga bumagsak na bato. Ayon pa kay Gilan Mayor Victor James Yap Sr., umabot daw po sa 20 ang nasawi sa bayan batay sa naging paunang ulat nito. Ilan sa mga residente ay nangangailangan din muna ng agarang tulong gaya po ng pagkain, tubig at supply ng malinis sa tubig, habang nakakaranas din po ng pagkawala ng kuryente at signal ng komunikasyon ang malaking bahagi pa rin ng bayan ng Gilan. Sabi sa po ng isang executive order, nagputupad naman si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ng province-wide emergency measures upang tugunan ang epekto ng lindol. Samantala, idineklara rin nasa state of calamity ang General Santos City. Ilang bahagi ng Jensan, Tivoli, Surala Road ang pansamantalang isinara rin po matapos matukoy ng DPWH na hindi tuligtas sa mga motorista dahil sa pinsalang natamo. Samantala, patuloy na tumataas naman ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 sa Jensan. Ayon po yan sa Office of the Civil Defense. Umabot na po mga kabayan, mga tropa, sa 46 ang bilang ng mga nasawi, habang pumalo na rin po sa 600 at 30 naman ang sugatan, habang 17 individual pa rin ang nawawala. Patuloy pa rin po ang ginagawang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Bumisita rin po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City. Ito ay upang personal din mo nung inspeksyonin ang mga nasirang infrastruktura at pangunahan. Yun daw pong sinasagawang relief operation. Sa kanya pong pagbisita doon, mga kabayan, mga katropa, inanunsyo ng Pangulo na magbibigay ang pamalaan ng 50,000 ayuda o 50,000 pesos na ayuda sa bawat pamilyang na wala ng mahal sa buhay dahil sa lindol. Naglaan din daw po ang Department of Labor and Employment o DOLE ng hanggang 15,000 pesos na tulong pinansyal para naman daw po sa mga manggagawang na apektuhan ng sakuna. Samantala, maaaring din na pong makatanggap ng 30,000 funeral assistance ang mga pamilya ng mga manggagawang nasawi. Kabilang sa mga pinakahuling biktimang natagpuan ay isang empleyado na naipit sa Gumuhong Supermarket sa General Santos City. Matapos po ang ilang araw na paghahanap, na-recover ng mga rescuer ang kanyang katawan mula sa ilalim ng mga debris. Malaki rin din muna ang naging epekto na lindol sa sektor ng edukasyon dahil mahigit sa 1,100 paaralan sa Mindanao ang napinsala habang suspendido pa rin ang klase sa mahigit kumulang 8,000 paaralan ayon po yan sa Department of Education. Posible din muna abutin ng ilang buwan bago maibalik sa normal ang operasyon ng ilang mga paaralan. Patuloy na nahihirapan naman ang ilang ahensya ng gobyerno sa paghahatid naman ng tulong sa ilang lugar dahil sa mga nasirang kalsada at landslide. At dahil daw po dyan, gumamit na ng mga helicopter ang Armed Forces of the Philippines upang maihatid ang mga pangunahing pangangailan gaya na po ng pagkain, gamot at tubig at ila pang mga pangunahing pangangailangan sa mga komunidad na hindi nga po madaling marating. Dagdag pa ng Pangulo na ibalik na rin po ang kuryente sa umigit kumulang 85% ng mga apektadong lugar. Unti-unti na rin na po na ibabalik naman ang komunikasyon. Ganon din ang supply ng tubig sa iba't ibang komunidad. Patuloy ang pagtutulungan ng mga ansyan ng pamahalaan sa relief, rescue at rehabilitation efforts. Habang libo-libong pamilya pa rin po sa Mindanao ang nagsisimulang bumangon mula sa isang pinakamalakas na lindol na tumama sa rehiyon sa mga nakalipas na taon. Mga kabayan, mga tropa, ang balita niyan, hatid naman po sa atin niyan ang Vision X Plans. May kakayahan po upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Aprobado ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po, mga kabayan, mga tropa, sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, mga kabayan, mga tropa, sa iba pang balita sa balitang lokal.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. XFM. Impeachment coverage.
1: Mga kabayan, mga tropa, para naman po sa isinasagawang impeachment coverage ng XFM Network Philippines. May kaugnayan pa rin po sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Update lang po tayo. Kinumpirma ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore. Tempore, Win Gatchalian na kinakailangan din muna ng 16 na boto mula sa Senado upang mahatulan si Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa Article 11, Section 3, 6 ng 1987 Constitution na walang opisyal na maaaring mahatulan sa impeachment proceedings nang walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Ang Article 11, Section 3, close parenthesis, 6 ng 1987 Constitution states unequivocally that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Dagdag pa ni Gatchalian. Ipinaliwanag din niya na dahil nakapirme sa 24 ang kabuang bilang ng mga senador, mananatiling 16 na boto yung pong kinakailangan para sa conviction. Ano man daw po ang dami ng mga senador na dadalo sa paglilitis. Sa kasalukuyan, binubuo ng 12 senador ang paksyon nitong si Gatchalian Habang may sampung senador naman sa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi kabilang sina Senator Jingo Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, itinakda na po ng Senate Impeachment Court sa ilalim ng pamumuno ni Gatchalian ang pre-trial conference sa darating na Hunyo a 18. Inatasan din po ang kampo ni Duterte at ang House Prosecution Panel na magsumite ng kanilang pre-trial briefs bago sumapit ang Hunyo a 15. Nakatakda namang simulan ang trial proper sa July 6, 2026. Inihayag din ni Gatchalian ang posibilidad na isang lawyer senator ang maaaring magkaroon din muna ng mahalagang papel sa pagdaraos ng impeachment proceedings, kabilang sa mga abogado sa kanyang block ay sina Senador Francis Kiko Pangilinan at Senador Francis Cheese Escudero. Gayunpaman, sa ilalim ng umiiral na mga tuntunin, ang Senate President ang siyang dapat mamuno sa lahat ng impeachment trial, maliban kung ang Pangulo ng Pilipinas ang nalilitis. Bilang acting Senate President, iginit ni Gatchalian na siya ang mangunguna sa pagdinig ng impeachment case laban sa Vice Presidente.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
1: Antabay lang kayo mga kabay, mga tropa dito sa XFM Network Philippines. Sa mga update pa rin po ha, lalo na po kapag umusad na, nagsimula na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Time to time, update po tayo dyan ha. Samantala, 15 minutes bago po sumapit ang 5 rin po ng umaga. Sa balitang international muna tayo.
2: Balita sa international.
1: Kinumpirma ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran noong pong kahapon po, araw ng Miyerkules, na tinarget nila. Tinarget daw po nila ang US 5th Fleet sa Bahrain bilang gante sa strikes ng Amerika laban sa Iran. Base po sa ulat, naglunsad ang IRGC Navy Forces ng drone attack madaling araw kahapon laban nga po sa US 5th Fleet sa Bahrain. Ito ay tugon umuno ng IRGC laban sa inunusad na strike ng US sa kanilang teritoryo sa Jask, Siwik at ganoon din sa Qasem. Sinabi rin ang grupo na napinsala ng US strikes ang communication tower na communication tower nila sa Siwik at nasira rin ang dalawang water reservoir sa Bamani District. Sa ngayon, wala pang inilalabas naman na komento ang US Central Command kaugnay sa naturang pag-atake.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: At ang balitang international na mga kabay, mga tropa, handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan para palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo nang uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din po sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas. Balitang bukan.
1: Samantala sa atin naman po mga balitang lokal. Tanda natin ang atin naman po mga kasamahang mga field reporters. Unahin na natin ang balita ni Katropan Dennis Chua, yung mga fish, itong si Fisher Folks. Regional Director Elisa Pabion, bumisita raw po sa bayan ng Rizal, Palawan. Anong ginawa dyan? Alamin po natin ang detalye ng balitang ito. Katropa natin si Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
0: Nagsagawa ng coordination at courtesy visit ang mga miyembro ng Fisher Folks Association sa tanggapan ng alkalde sa Rizal, Palawan. Kasama ang Fisher Folks Regional Director na si Ms. Elisa C. Pabiona. Nagsilbi ang pagbisita bilang pagkakataon upang pag-usapan ng mga programang makakatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mangisda at pagpapalakas ang sektor ng pangisdaan sa bayan. Tinalakay din ang mga plano at suporta mula sa pamahalaan para sa sektor na isa sa mga pangunahing haligi ng ekonomiya ng munisipyo. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Rizal ang patuloy na makikipagtulungan at koordinasyon sa mga Fisher Folks Association. Layunin ito na masiguro ang mga programa at serbisyong nakalaan para sa mga mangingisda at may parating at mapakinabangan ng bawat benepisyaryo sa komunidad. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Sana nga ang mga napag-usapan, mga tulong sa ating po mga official folks dyan sa bayan ng Rizal, eh, maging katotohanan. Maraming kasi, usap-usap lang, walang mangyayari. Sayang lang ang bisita. Kailangan may konkreto. Kailangan maramdaman ang mga official folks dyan sa bayan ng Rizal. Ha? Samantala, mula naman sa bayan ng Rizal, punta muna tayo ng bayan naman ng Quezon. Ilang mga magsasaka naman sa naturang munisipyo na pong makatatanggap na sa wakas ng fuel subsidy. Tagal nang hinintay ito. Detalye ng balitang ito at kung kailan, katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
3: Inaasahang makakatanggap ng fuel subsidy ang tumatayang nasa 16 na mga magsasaka mula sa apat na barangay tulad ng Suwangan, Aramay 1, Malatyaw at Alfonso Torres sa Quezon, Palawan, kung saan isa ito sa mahalagang anunsyo ng MAW, Huang Municipal Agriculture Office ng munisipyo. Ayon pa sa ahensya, kinakailangan lamang magdala ng mga ito ng valid ID para ma-verify ang pagkakilanlan. Samantala, pinapayuhan rin ang ilang magsasaka na bago may lista ang pangalan ay kinakailangan draw na iparehistro ang ginagamit sa pagsasaka. Iyan ang balita atin sa inyo ng SysDefend na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDefend mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Trapang Ray! Trapang Ray? Talong natin kasi yung listahan doon, bakit nag-iisa lang? Ano yon, pangalan lang ng presidente, ng asosasyon? O isa lang talaga, kada barangay? Aray mo.
2: Ito ang Exciting Babies!
1: Mamaya siguro talong natin si Katropang Ray, ha? Katropang Ray, andyan ka ba? Katropang Ray!
4: Yes, magandang umaga, Katropang Alison.
1: Oo, magandang umaga. Yung nakita namin doon sa listahan, may mga barangay at may mga pangalan. Yun na ba yung mga beneficiaryo?
4: Yes, tama-tama, Katropang Alison. Yan nga, yung mga natanggap, Katropang Alison. At inasahan din, no? Na ngayong, yan, pizza 17.
1: 17. June 17 sila makatatanggap. Sa Suwangan, may nakita ko, isa lang. Ganon din sa ibang barangay, tigi isa lang. Yan lang yung makakatanggap?
4: Totally, Katropang Alison, parang ganoon na nga. Pero meron pa yung susunod, Katropang Alison. Kapag ma-verify na sila, Katropang Alison, o talagang nakapag-restore na, Katropang Alison. Yes. Kasi yung ilan, marami rin talaga nagsasabi na bakit hindi sila napasama. Yun lang ang problema kasi hindi sila nakapag-restore, Katropang Alison, no?
1: Doon sa RSBSA.
4: Yes, tama-tama, Katropang Alison.
1: Paano yan? Suwangan, isa. Aramay 1, isa. Parang hindi lahat ng mga magsasaka talaga makakatanggap ng ayuda, no? Katropang Alison. Pero may mga may second round pa ito, Katropang Ray. May second round to ba?
4: Yes, parang ganoon, Katropang Alison, kasi meron pa yan, no? At inaasahan din yan, Katropang Alison, na meron pang second round. At yung pinapayuhan rin ng ahensya yung mga magsasaka na dapat ay magpa-restro na sila, Katropang Alison.
1: Okay. Ito, alinawin natin, from national government ang ayuda na yan.
4: Katropang Alison, hindi na nabanggit ng MAW kung mula ito. katropalis sa national government.
1: Oo, di talong mo sa kanila ha. Kasi talagang marami yung aalman niyan, katropang Ray.
4: Marami na nga, katropang Alison. Matapos ka nila itong may labas sa kanilang tanggapan. Yung at samot sa ano, marami yung mga komento.
1: Yeah.
4: Nagsasabi na ba't hindi sila napasama, katropang Alison.
1: Kasi nga, hindi sila nakarehistro sa RSBCA. Lang. Oh, punta kayo sa mga mawin nyo, magparehistro kayo. Para makatanggap din kayo ng ayuda mga oras sa mga panahon ganito. Sige, maraming salamat, Katropang Ray. Good morning.
4: Salamat, Katropang Alison. Magandang umaga, balik sa inyo.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Taka kasi ako, kada barangay, isa lang. Isa lang yung nakapagparehistro sa RSBA, RSBSA na yan. Sa lahat ng barangay dyan sa bayan ng Quezon. Uwe! Tinga! Nag-iisa lang. Katrapang Ray, pakipalo pong pala yan. Nag-iisa lang talaga. Sa lahat ng barangay, tag-iisa lang yung nakapagparehistro sa RSBSA. Wala lang. Napaisip lang po ako, ha?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, balik tayo sa ating pong mga balita. Nangiintriga lang po ako, ha? Unang akbang para sa kanibukasan project, tuloy-tuloy na po ang pamimigay ng school supplies sa mga grade 1 learners sa mga paaralan sa bayan naman ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
5: Pinagpatuloy kahapon, Union 9, ang ikalawang araw ng pamimigay ng mga school bag at school supplies para sa mga grade 1 learners sa ilalim ng programang Unang Hakbang para sa kinabukasan sa panguna ni na Konsehal Dang Trindad at Konsehal Toto Vidal. Layunin ang programa na mabigyan ng sapat na gamit sa pag-aaral ang mga batang magsisimula pa lamang sa kanilang paglalakbay sa edukasyon. Sa pamamagitan ng mga ipinamahaging bag at school supplies, umasa ang tandem ng kabarkadang todang na may kayat ang mga mag-aaral na maging masigasig at inspirado sa pag-aaral. Ayon kay Konsehal Trindad, mahalagang mabigyan ng maayos na panimula ang bawat bata upang mas mapalakas ang kanilang kumpiyansa at pagnanais na makamit ang kanilang mga pangarap. Patuloy namang iikot sa iba't ibang paaralan ang mga katuwang ng programa upang maihatid ang tulong sa mas marami pang kabataan sa El Nido. Ang unang hakbang para sa kinabukasan ay bahagi ng adhikain na suportahan ang edukasyon ng mga kabataan at tiyaking may sapat silang kagamitan sa pagsisimula ng bagong taon ng pag-aaral. Naniniwala ang kabarkadang todang na ang bawat bata ay karapat dapat magsimula ng may pag-asa, tapang at kompletong gamit para sa kanilang edukasyon. Para sa malusog na panimula araw-araw, mag-Santong Plus Gold ka na, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, Rice Subsidy Distribution sa Puerto Princesa isasagawa daw po ngayong araw. Ito pa. Sino-sino ba talaga ang kwalipikado sa rice subsidy na ito? Marami na pong marangay yung malmarito eh. Alamin po natin ang karagdagang detalye ng balitang ito, katropa natin, si Mikey Scotte.
2: Live report! Live report!
6: Dakadakdang isagawa simula ngayong araw ang distribusyon ng rice subsidy para sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa Puerto Princesa City. Ayon sa abiso ng ilang mga barangay, magsisimula ang pamahagi alas 7 na umaga. Pinapayuhan naman ang mga beneficiaryo na magdala ng orihinal na valid ID, tatlong photocopy ng kanilang ID at tatlong perma sa bawat photocopy upang maayos na may proseso ang kanilang claim. Bahagi ang programa ng bagong Pilipinas Rice Program na pinupunduhan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund. Sa ilalim ng naturang programa, nakakatanggap ng 10 kilong bigas kada buwan sa loob ng 6 na buwan ang mga kwalipikadong pamilya mula sa mahihirap at vulnerable sector sa lungsod. Maabot sa 16,000 pamilya ang target na mabigyan ng rice subsidy sa Puerto Princesa. Kabilang sa mga beneficiaryo ang mga pamilyang kabilang sa poor, near poor, vulnerable sector, minimum wage earners at iba pang pamilyang ituturing na karapat-dapat na makatanggap ng tulong. na una lang pinulong ni Marcelo, pero noon ang iba't ibang tanggapan ng pamahalang palusot upang tiyakin ang maayos sa pagpapatupad ng programa. Ang layunin ng rice subsidy ay para matulungan yung mga pamilyang apektado na patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin. Samantala, nagkaroon na rin ito katropang ali ng mga listahan at na-validate na rin ng CSWD at yung pupunta daw ay yung nasa listahan lang.
1: Nasa listahan lang.
6: Sa abiso kagabi ni Kapla ng Barangay Mandaragat, mukhang merong iba na nagpasa ng ID na wala sa listahan. So yung mga pupunta ngayong araw,
1: nasa listahan lang.
6: Listahan lang.
1: At hindi, at ang listahan na yan ay galing sa
6: CSWD.
1: Yeah. Oh, kasi sila yung nag-verify.
6: Sila yan. Hindi yan mga listahan na ginawa ng barangay. Manpower lang yung
1: barangay.
6: Manpower lang.
1: So wala rin, ano yan? Ilan na nga yan, kada barangay? Ilang porsyento?
6: 5% ng pinakamahihirap.
1: Ng mga pinakamahihirap.
6: Sa siksikan, ano lang, 1,000 plus.
1: Ang mabibigyan.
6: Tapos, kausap ko kagabi yung ilang empleyado natin, meron daw

0: para kahapon, meron ata sa listahan dito sa amin sa sisikan.
1: Oh.
0: Baka makagulo naman ito, ha? Kasi baka sabihin, ay, nandun ang pangalan ko, bakit tinanggal?
1: Oh, kasi nga...
0: Yung in-charge sa DS, yung taga-DSWD na in-charge sa 4Ps, doon sa listahan, sa siksikan, may nakita araw na...
1: Miembro.
0: Mga miembro.
1: Ng 4Ps.
0: Ng 4Ps.
1: Matatanggal yun.
0: Matatanggal.
1: Ay, so, paano yun? Mababakante yun? Ano yun? Agad-agad may pwedeng papalit doon?
0: Maghahanap daw, maghahanap na kapalit.
1: Ako, ora-orada.
0: Kasi dito sa siksikan, yun na nga. Kaya nga pinapaunahan ko na kagad eh.
1: Oh. Sige. Oo. Dibale. Ang tamayan natin yan. Katra pa, Mike.
0: Ang maghaharap naman yan. Mga taga CSWD.
1: Barangay.
0: Barangay.
1: Yan. Sige.
0: Sige. Ang tamayan lang yan. Halos lahat ng barangay. Eh, mamaya talaga simula alas 7.
1: Pila na. Sa kanilang mga gym.
0: Oo, baka nga kayo, may nakapila yan dyan eh. So, yun ha, yung mga nakalista lang, na-inform na rin daw yan.
1: Okay.
0: Katropakali, na-inform na yung mga nakalista.
1: Sila yung makakatanggap.
0: Sila, yung mga hindi nakalista.
1: Huwag na kayo pumunta. Yung hindi nabisuhan, huwag nang pumunta.
0: Oh,
1: ang hirap naman kasi sa iba pag nakatanggap. Uy, punta ka dun sa ano? Oh, may
0: kaya,
1: kung hindi ka na makalista, huwag ka na pong pumilit pa, ha? Oh, sige.
0: Doon ako natatakot sa nakalista na tapos tatanggalin.
1: Bahala na magpaliwanag ang CSWD dyan. Oo,
0: yun.
1: Sila nang bahala. Oo. Sabi mo sa mga barangay workers nyo, ituro nyo doon kay CSWD. Doon sila magtanong.
0: At yung taga DSWD na in charge sa 4Ps. Siya nagsabi.
1: Sige.
0: Okay. Yan ang palit natin sa inyo ng Santon Golden Party na tumutulong para maging maayos sa pakiramdam ng ating channel. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang exciting videos.
1: Kung wala sa listahan, huwag na hong pumunta. Hindi kayo nabisuhan ng barangay, huwag na kayong pumunta. Dahil wala rin kayong mapapala. Pero kung kayo po ay binipisyado po ng 4P, sabi daw ha, hindi na rin kayo kasali. Kahit na yung pangalan nyo ay nandun sa listahan. Siguro sa pag-verifika, medyo na-bypass o nakaligtaan. Sa mga tatanggap po ng rice subsidy sa buong lungsod ng Puerto Princesa ngayong araw, simula ngayong araw, kung hindi po kayo nabisuan ng inyong barangay, huwag na po kayong pumunta dahil isa lang pong ibig sabihin nun, hindi po kayo binipisaryo.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Huwag matigas ang ulo!
2: Exciting Pilipinas!
1: Nako, 3 minuto na makalipas ang ika-5 ng umaga. Habol pa natin itong balita ni katropang Gerald Gales. So, sa sobrang hirap na rin talaga ng buhay, pambili mo na ng helmet, hindi na magawa, at magnanakaw na lang. Dahil isang helmet daw po na iniwan pa ha, o iniwan pa sa guardhouse ng City Depet, nanakaw pa rin. Ano ba naman yan? Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito, katropa natin, Gerald Gales.
2: Live report! Live report!
3: Nawawala ang isang helmet na iniwan lang sa guardhouse ng City Deped noong June 8, 2026. Ang helmet ay Spider Arrow 2 brand na kulay gray at itim ang lens. Ayon sa may-ari ng Sequency, iniwan niya ito bandang 12:30 ng tanghali at nang binalikan niya pasado alas 5 ng hapon, wala na ang kanyang helmet. Walang CCTV sa lugar at wala ring nakakita sa pagkuha ng kanyang helmet at umaasa ito na maibabalik sa tulong ng publiko na baka may mapagbentahan o mapagkwentuhan o makapagkwento ang magnanakaw tungkol sa kinuha nitong helmet. Humingi na rin siya ng tulong sa PNP pero wala pang update. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ng katawan araw-araw. May isang kapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang Gerald Gales, XFM
2: FMU.
1: Maraming salamat, katropang Gerald. Wala ba? Ang alam ko pag... Napapasyal ako, napapatingala ako. Mayroong CCTV dyan.

0: guard house. Kung sa guard house mismo, ha? Nang City Deped. Meron yan. May CCTV po dyan. Tanong kung gumagana. Kasi pag napapadaan po ako dyan, napupunta tayo dyan, siyempre. Minsan-minsan ay tayo na may pigumagala, no? Pag tingala natin doon sa guard house, meron po yata nakikita dyan. At saka, nandyan din naman po yung nagbabantay sa game. Kayong time na yun, chinempuan siguro na umihi, umalis yung bantay. Spider! Naku naman talaga, mahal-mahal. Magkano yung ganun katrapang, no? Mga spider? Maabot ba ng mga 5K? O kita mo yan? Ay! Sakit! Hindi ako nag-helmet ang mamahalin kasi pag napapasugod tayo sa mga lugar kung saan may balita, iwalan dito, iwalan doon ang motor natin eh. Hirap na mag-helmet ng ganyan. Mabibit-bit mo talaga. Ay nako, mga kabayan, mga tropa, 5 minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Saglit lang po ha. Oo, meron pong saglit lang. Meron po tayong mga balita, balitang lokal pa rin ha. Bibigyan damo na natin itong ilang mga paalaala ng ating po mga sponsor. Ha, mga kabayan, mga tropa, kaya dyan lang muna kayo. Higup muna tayo ng kape. Opo, mag-Santon Gold Coffee Mix muna tayo or Premium D3 Coffee Mix. Magbabalik pa ho ang inyong programa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer.
2: Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Kat-

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
4: Sister Pain, panggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Mga katropa, excited!

0: 13 minutos, makalipas na po ang ikalima ng umaga. Balik po tayo mga kabayan, mga tropa, sa ating pong mga balita. Alam mo na natin ang ospital ng Palawan. May maagang aksidente ah. Ano ba ito? Sinasabi, ang kapag iinom, huwag ilalagay sa ulo. Ah, mga kabayan, mga tropa, alamin na natin ang detalye ng balita niya na mula kay Kapitan, okay, kay katropang Kuya Toto Rone. Good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, magandang umaga katropang Ali at taguman. Magandang umaga no sa ating mga katropang gising na. Unahin natin muna katropang Ali bago ito na aksidente. Isang 42 anyos na lalaki katropang Ali ang napagtripan diyan sa may bahagi ng Dagumboy o itong malapit sa Kapitulo katropang Ali. Itong may piriyahan, itong edad 53 anyos na lalaki taga Barangay Bangkaw-Bangkaw. Base dito sa Medical Record Hospital ng Palawan, natutulog lang umano ito sa may piriyahan na kung saan pinalo umano niya kanya ng tuhod ng isang matigas na bagay. Kung kaya't ito nagpa-medical dahil sa tinamong pinsala katropang Ali. Sa ngayon na natili pa itong biktima dito sa Hospital ng Palawan habang inobserbahan yung kanyang tuhod na pinalo katropang Ali. So yun ang isa lang na itala sa Hospital ng Palawan habang ang inaabangan ay isa lamang katropang Ali. Kaya tayo pumunta dito sa Police Station 1, isang lalaki naman ang nabagan siya dahil lasing at nangungulit umano ito sa isang painuman katropang Ali. Sa ngayon, narito tayo sa bahagi ng Valencia, corner ng Valencia at Rizal Avenue, na kung saan itong isang lasing na lalaki na yung pinor natin dyan na litrato o yung larawan yung kanyang driver's license na taga bayan ito ng Quezon katropang Ali. Base sa kwento naman itong kay Ma'am Irene, itong kanyang motor ay isang direksyon sila katropang Ali, papunta sila ng Kapitulyo itong Resalve dahil nga nagkaroon ng traffic light. Nag-stop light itong si Ma'am Irene dahil nga umilaw na pula ang ating traffic light. Ito namang si alias Jan, yung may driver's license na pinakita natin dyan, ay nabundol yung kanilang likuran. Maswerte na ito si Ma'am Irene, walang ganong pintala. Itong si alias Jan, na sa sobrang lasing katropang Ali, ay medyo tinamaan yung kanyang mukha. Dumudugo ito nung dinala. Nandito ito ngayon sa ambulance at makulit na ginagamot itong mga sugat nitong lasing na ito katropang Ali. Sa ngayon nang lalaban pa ito katropang Ali sa mga kawan ni Inang Hero na kung saan nagresponde at nasa loob mismo ng ambulance. Gustong umalis na ito dito sa loob ng ambulance. Itong si alias dyan pero pinipigilan dahil nga nasa sobrang lasing itong lalaki na ito katropang Ali. Nandito na rin ating mga kapulisan, ang ating anti-crime para i-assist nga ito dahil nga nagpumiglas na para umalis dito sa loob mismo ng ambulance katropang Ali.
0: May epekto pa yung agwa at ipataranta sa katawan niyan katropang Kuya Toto, kaya ganyan.
2: Meron pa at medyo nainis lang ito ng ating mga hero dahil medyo inilabas pa niya yung ininom katropang Ali.
0: So nagduduwal pa.
2: Dito pa sa loob mismo ng ambulance kaya kahit sa malayo tayo namoy natin yung alak.
0: Alak pamor. Tawag nung mga motorista natin, hanap damay ka.
2: Yun, tama ka katropang Ali.
0: Okay lang sana kung nagsasarili, kaya lang, yan, ganyan, may nabangga, buti, yung kay ma'am. Menos lang.
2: Menos lang, pero, yung inindan niya, yung bahaging 20, ang sabi naman ng tagahero, baka siyempre nalamog lang ito. Nung mabangga nitong si alias dyan na lasing katropang Ali.
0: Alias dyan, inom pa mor.
2: Binapaniwala natin, baka galito ng Kapitulyo, pero ang sabi ng ating mga investigador, meron siyang tatak sa braso, mukhang galing dito sa isang painuman katropang Ali.
0: Ako naman, nag-enjoy, nagwalwal,
2: Basi kanina, sa
0: okay
2: mga...
0: lang, okay lang magwalwal, total, hindi naman natin pera yan, ang problema lang, katulad lang dito, lasing, magmamaneho, hanap damay.
2: sa mga katropang Ali. Kinda dami nakakapansin. Ito ay pabalik-balik dito sa Rizal Avenue kanina.
0: Oh, talaga ano yan? Nagahamon o ano?
3: Mukhang may hinahanap.
0: Oh, baka, baka sobrang kalasingan, hindi niya na malaman na sa puerto siya.
2: Hindi natin alam katropali kasi ngayon, pansin natin, wala talaga siya sa matinong ano eh. Dahil nga, mamagiging tagahiro, inipiliwan na niya eh.
0: Kung ako niya, turukan ko ng pampakalma niya.
2: Kaya nga, kung hindi, ito, bigyan ito ng tawag ito, yung ang alcohol. Patulog. Oo, yung mga galos niya kasi
0: sumadya dito sa may... buhusan ng alcohol. Ewan ko lang pag hindi yan na mamanmanan dyan.
2: Nagdadalawang isip sila ngayon kung dadalhin sa ospital dahil wala pa itong kaanak.
0: Yun lang. Wala bang cellphone o nadala na pwedeng makontak?
2: Hinalokay ng ating mga sa anti-crime itong bag nito pero walang ayaw ko lang dito sa driver's license kung ano tumayin ng PNP.
0: Mayroon namang in case of emergency please contact.
2: Baka may siguro dahil ang ating investigador si Sir Benincio nung galing sa police station to. Siya yung investigator ngayon. Siguro mamaya.
0: Police station 2?
2: Dati. Nalipat siya ngayon sa station 1. Si Sir Benincio, siya yung investigator ngayon dito sa Banggaan dito sa may kalagitan mismo ng traffic light Valencia corner Rizal Avenue Katropang Ali.
0: Sige, maraming salamat Kapitan Kuyato.
2: Yes, maraming salamat Katropang Ali. Yan muna ang ating update mula dito sa police station 2, police station 1. At sa atin yan ang numerong vitamin sa bansang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Kuya Toto Ronnie, agang Banggaan, Laseng. Nasa impluensya ng Agua di Pataranta. Inom pa more. Diba, Sir Renal Brian Villagracia, kapag kasi nag-iinom, wala namang problema, magwalwal kayo dyan. So, wag lang kayo magmamaneho kasi hanap damay talaga kayo. Diba, ganun din, diba, Sir Gerald Ganancia. Dyan sa Giwan, Eastern Samar. At kay Sir Nick Dangde. At ganoon kay Ma'am Esnerio o Miss Alpa. Good morning, good morning. Samantala mga kabay, mga katropa, sa pagpapatuloy pa rin ang ating po mga balita, balita lokal pa rin. Kama na natin si katropang Dennis Chua. Road clearing operation sa barangay Ryutuba, ikinasan ng mga otoridad. Base pa rin daw po sa memo na ilabas ng DILG. May mga nasampulan na ba? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report.
4: Matagumpay na isinigawan ng Barangay Council ng Ryutuba ang road clearing operation mula sa Barangay Hola hanggang KDL area bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa ligtas at kaayusan ng kalsada. Ang aktibidad ay alinsunod na rin sa alituntunan ni the Farmer of Interior and Local Government o DILG sa ilalim ng Barangay Road Clearing Operation o VARCO. Layunin na ito na matanggal ang lahat ng sagabal sa mga pampublikong daan upang maging ligtas at madali ang daloy ng trapiko para sa mga motorista at pedestrian. Sa ilalim ng VARCO ay inalis sa Barangay Council ang mga nakaharang sasakyan, istante, paninda at iba pang bagay na sumasakop sa kalsada at sidewalk. Tiniyak din ng pamunuan na walang pribadong ari-arian ang dapat makahadlang sa pampublikong daan upang maiwasan ang aksidente at matiyak ang mabilis na paggalaw ng mga emergency vehicle kung kinakailangan. Binigyan din ng Barangay Council ng road clearing ay hindi lang isang beses na gawain kundi patuloy na programa. Panawagan nila sa lahat ng residente na makiisa at panatilihing malinis at walang sagabal sa mga kalsada at bangketa. Ang kooperasyon naman ng bawat isa ay mahalaga upang makamit ang mas maayos at mas ligtas at disiplinadong komunidad. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Glare Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Muna sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Jenny. Samantala, pay out ng mga senior citizens sa bayan ng Quezon, Palawan na may kasado na raw. Kailan kaya ito? Katropa natin sa balita, Ray Elgarana.
1: Live report.
5: Kasado na ang gaganaping payout ng mga senior citizen sa Quezon, Palawan sa darating na Hunyo 15, 2026 na magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon sa mismong tanggapan ng OSCA Quezon, kung saan ayon sa datos tumatayang nasa humigit kumulang 148 na mga individual ang inaasahang makakatanggap ng kani-kanilang National Social Pension na nagkakalagang nasa 3,000 pesos na hindi nakuha kamakailan. Samantala, umaasa naman sa ngayon ang tanggapan ng OSCA na magkakapunta ang mga lulot-lula na nakalagay ang mga pangalan sa naturang listahan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan na ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Real Garan at sa Firm News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Reklamo naman kaugnay ng panghaharang sa sasakyan o itong beach bus dyan sa bahay ng El Nido. Formal na pong inihain sa MTF RB El Nido. Katropa natin sa balita. Bella Mucha.
1: Live report.
6: Formal nang inihain ng pamunuan ng Beach Bus El Nido sa tanggapan ng Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Board El Nido ang reklamo laban sa ilang membro at opisyal ng Bukana, Barutuan, Pasadena Tricycle Operators and Drivers Association kaugnay ng umano'y paulit-ulit na paghaharang sa kanilang mga sasakyan sa liham na may petsyang Hunyo 10 at naka-address kay Vice Mayor Joel Rosento na siya ring chairman ng MTFRB. Inilahad ng Beach Bus ang serye ng mga insidente na ganap sa nakalipas na dalawang araw kung saan umano'y hinarang at pinigilan ng ilang tricycle operators ang kanilang mga sasakyan na may sakay ng mga turista patungo sa Nakpan at Duli Beach. Ayon sa reklamo, unang nang naganap ang insidente nitong Hunyo 9 nang harangin umano ang isang beach bus vehicle na may sakay na 7 turista patungong Nakpan Beach. Sinundan ito ng isa pang insidente noong Hunyo 10 kung saan hinarang din umano ang sasakyan ng may sakay na 3 turista papunta naman sa Duli Beach. Sa ikatlong insidente na naganap nitong Hunyo 10, sinabi ng beach bus na isang sasakyan nila na may 6 na turista ang sapilitang pinatigil at hindi pinayagang makapagpatuloy sa biyahe. Ayon sa kanilang reklamo, napilitan umanong bumaba ang mga pasahero at ilipat sa mga tricycle upang makarating sa kanilang destinasyon. Iginit ang beach bus na ang mga naturang pangyayari ay dugdulot ng abala sa mga turista at maaring makaapekto sa imahe ng El Nido bilang pangunahing destinasyon ng turismo. Humihiling sila ng agarang investigasyon at kaukulang aksyon mula sa MTFRB hinggil sa usapin. Samantala, ayon sa pamunuan ng BBP TODA, handa umano nilang harapin ang mga reklamo laban sa kanila. Naniniwala ang BBP TODA na ginagawa at ipinaglalaban lamang nila kung ano ang tama. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Bella. Samantala, ordinansa para tulungan naman ang mga hog racer dito sa lungsod, planong ihain daw sa City Council. Katropa natin sa balita, Mikey Scotte.
1: Live report.
7: Plano ngayon ang sanggunan pa ng Sota Puerto Princesa ang pagpasalay sa otiransa na layong makatulong sa mga hog racers na naharap sa mababang presyo ng bitahan ng buhay na pagoy. Ayon kay City Councilor Luis Mercado III, Chairman ng Committee on Legal Matters, isa sa mga nakikita solusyon ng konseho ay ang pag-adapt sa price guide ng Department of Agriculture o DA para magsilbing batayan sa presyo ng live hog sa lungsod. Paliwanag ni Marqueta, hindi kasi maaaring magdeklara ang sangguniang palunsod ng farm gate price dahil wala ito sa kanilang jurisdiction. Patay raw yan sa opinyon ng City Legal Office. Sa halip, maaaring magsagawa ng lokal na hakbang ang konseho sa pamamagitan ng isang ordinansa na kikilala sa price guide na inilalabas ng DA. Naniniwala din ang konsehal na hindi malulugi ang mga agresors sa anumang price guide na itatakda ng agensya dahil inaasahang o inaasaalang-alang naman ito ang kapakanan ng mga sektor na kanilang pinaglilingkuran. Sa kasalukuyan daw na sa pagitan lamang ng 140 hanggang 150 pesos kada kilo ang presyo ng buhay na baboy sa Puerto Princesa. Ayon raw sa mga hog racers, halos wala nang natitirang kita sa kanila dahil sa mataas ng gasto sa pagpapalaki ng mga alagang baboy. sa committee report ni Consul Marqueta, sinabi niya na kapag 140 pesos ang presyo ay talagang lugi na ang mga hog raisers, bagamat pag 150 pesos na kada kilo ay meron pa rin kunting kita. Ganoon pa man, sinabi ni Marqueta na isa rin sa mga hamon na kinakaharap ng industriya ay ang hindi pagkapare-pareho ng presyo sa hanay mismo ng mga hog raisers. May ilan daw kasing nagda-dive o yung nagbebenta ng mas mababang presyo kapag kaharap ng mga mamimili na nagiging dahilan upang lalong bumaba ang prevailing market price. Hindi rin daw masisisi yung mga hog raisers kapag kailangan na raw talaga ng pera katropang ali. Halimbawa, ngayong pasukan, kailangan ang pambili ng matrikula. Kapag tumating ang buyer, pagka nag-offer, kahit na mababa, pinapatulan na lang dahil nga sa kailangan ng pera ng hog raiser. Sana daw, meron naman silang group chat, magkaisa sila na walang magdadayot sa mababang presyo. Patatanda humingi ng tulong ang mga hog raiser sa lungsod para matugunan ang problema sa mababang presyo ng kanilang produkto. Yan ang balita natin sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw na inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala mga kabay, mga tropa, oras po natin. Ganap na po ang alas 5:30 na po ng umaga. Ninyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Huwebes, ikalabing isa sa buwan ng Hunyo 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa na sabay po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong tagapagbalita at tagapagbulahaw kada umaga, katropang Alison Salbatos. Maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
9: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
10: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paiigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng atin pong mga dekalidad na mga produktong ito at gano'n na rin ang atin pong mga programa dito sa atin pong mga himpilan, ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin, ha? Lalo na yung ating pong mga wellness center. Ito ang po natin sa pagpapalaganap ng malusog na pangangatawan. At pwede po ninyong mapuntahan, mabisitahan ang ating pong mga wellness clinic. Meron po tayong mga wellness centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Pwede niyo kayong makapunta po dyan para mabigyan na ng solusyon ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda, matagal nyo na pong tinitiis-tiis. Ayan, bisitahan po ang atin pong mga wellness clinic. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng ilang mga minuto ng pagbabahagi po natin ng mga kaalaman, mga impormasyon. At syempre, pagtugon na rin sa inyo pong mga katanungan. Kaya pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text lang yan sa atin pong numero, ang atin pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan ninyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yun, ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. E-text lamang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Pag-usapan po natin itong isa sa pinaka-common na problema ng mga kalalakihan. Ayan. Itong dalawang klase ng problema na pwedeng tumama sa prostata. O ito ang tinatawag po na prostate gland. Ayan. Ang prostate gland ay isa pong maliit lamang yan siya na glandula sa atin pong pangatawan. Walnut-shaped. Ang ano na ito, ang itsura nito mga kaibigan. No? At parang donut dahil may butas sa gitna. Ano? At dun yung ano eh, dun kasi yung tubo na daanan ng ihi natin, tinatawag na urethra, ano, nandun sa gitna po noon, ano. At ito pong prostate gland, mga kaibigan, ay responsible po ito sa pag-produce ng mga prostatic fluid, ano, na yan yung mga major component ng semen, o similia, ng mga kalalakihan, ano. Ninonourish din yan yung sperm ng mga kalalakihan. So if you have a healthy prostate, ay magkakaroon ka ng healthy na sperm count, healthy na semen. Napakahalaga ng ginagampanan ng semen, ha. O iba yung semen, iba rin yung sperm sa mga kalalakihan, ano? So magkaiba yun sila. Pero parehas lang yung ginagampanan nila, ano, sa reproductive system ng mga kalalakihan. At ang prostata rin, yan din yung kumokontrol sa urine flow through muscular contraction. Ayun. Kaya nga, pagka nagkaroon ng problema yung inyong pong prostata, ay pwedeng magkaroon din ng problema yung paglabas, pagdaloy ng ihi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero pagka healthy ang prostate mo, healthy din, ano, yung inyong pong urination, yung pagpapalabas ng urine sa inyong pong pangangatawan. No? So meron dalawang klase ng major problem na pwedeng tumama sa prostata ng mga kalalakihan. No? At ito yung mga pinakakilala ng mga problema, no? Mga major problem. Itong prostatitis or inflammation ng prostate gland, yan po ay pwedeng dahilan sa infections due to bacteria or viruses. Pwede rin namang siyang hindi dahilan doon sa mga pathogens po na yon, and for some reason ay namamaga, ano, or nagkakaroon ng inflammation yung prostate gland ng mga kalalakihan, ano. At yung pangalawa naman, na ito ay kadalasan tumatama naman sa mga nagkakaedad na ng mga kalalakihan, ano, or mga elderly person. At sabi nga sa mga pag-aaral na kapag ikaw ay tumutungtong na ng 45 years old pataas, ano, ay possibly o mataas na yung chance mo na magkaroon ng BPH or benign prostatic hyperplasia or ito yung tinatawag na gradual enlargement ng prostate gland, ano, unti-unti pong lumalaki o nangangapal yung prostata ng mga kalalakihan, no? Although itong problema ng prostate gland, ano, ay maaaring makaapekto sa ibang organs, ano, pero ito ay iba, ano, dun sa mga condition at yung kanyang dahilan at yung kanya pong mga sintomas ay naiiba din dun sa iba pong mga problema sa ating pangatawan. Pero itong problema to is highly manageable, mga kaibigan, mga katropa, lalong-lalo na kung alam natin ang atin pong gagawin, ano? So atin pong pag-aralan, atin pong balikan kung ano ba ang nature ng mga problema na ito. Kasi the more na alam natin kung ano yung nature ng problema sa ating pangangatawan, mas aware tayo kung paano natin ito pipigilan ang paglala niya o ang pagkakaroon nito in the first place, ano? So unahin natin yung prostatitis. Ang prostatitis, merong apat na klase, no? Yung acute bacterial prostatitis, ito ay dahilan sa mga bacteria, ano? At ito ay biglaan. No, maaaring biglang mabaga yung prostata mo at yun yung iba nakakaranas ng matinding paranakit sa kanila pong puson, matinding paranakit sa kanila pong pag-ihi. At in some cases ay maaari pong makaranas ng fever and chills, ano? Depende dun sa tindi ng infection na kanila pong nararanasan, ano? At itong acute bacterial prostatitis ay nangangailangan ng medical emergencies, ano? Okay, na kailangan na maipakonsulta ka agad, may paggamot ka agad para mabigyan sila, ano, ng mga antibiotics and other medications para po sa problema po na ito. Kadalasan na nagiging dahilan ng paumaga, ano, or infection sa prostata is due to E. coli bacteria, ano, o yung tinatawag po na Escherichia coli. Ito rin yung kadalasan na nagdudulot ng UTIs, ano, sa mga kalalakihan or sa mga kababaihan, ano. At mayroon pa ibang mga bacteria like Proteus and some other bacterias na maaaring makapagpamaga doon sa prostata ng mga kalalakihan, ano. So yung mga kadalasan na symptoms po nito, high fever and chills, ano, maaaring makaranas ng severe pelvic or lower back pain ang atin pong mga serjaan pagka nakakaranas ng infections, ano, or ito pong bacterial prostatitis. So matinding paranakit dito sa atin pong pelvic area, ayan, at sa lower back. Painful urination, masyadong masakit na pag-ihi, ano, at maaaring makaranas ng mahina at paputol-putol na daloy ng ihi. Ayan. At yung iba nakakaranas ng painful ejaculation, ano? Sa mga merong ganitong problema, itong acute bacterial prostatitis, according to experts, ano, ay hindi nila sinasuggest, ano, ang pakikipagtalik, ano yan. So mas maganda iwasan po muna ang pakikipagtalik or intercourse kapag ka meron kayong acute bacterial prostatitis, ano? Kasi para na rin 'yon sa inyong kapakanan at para sa kapakanan ng inyong pong partner, ano? Dahil ito nga ay dahilan sa bacteria, maaaring maipasa mo 'yon sa inyong partner, ano? At 'yun nga, hindi mo mai-enjoy yung pakikipaglabing-labing, ano? Kasi maaaring magdulot po 'yan siya ng masakit na ejaculation, ano? So mas maganda iwas po muna doon at gamutin muna for the meantime, ano, para pagka ano, pag kinakailangan ng ano, makipaglabing-labing, ano, nandiyan naman yung turbo natin at iba pang mga suplemento para ma-enjoy nyo po, ayan, yung inyong intimate moment with your partners, ano. Pangalawang klase ng prostatitis, ito ang tinatawag po na chronic bacterial prostatitis. Ito po yung ano, pabalik-balik na infection sa inyo pong prostata, ano. At mas mahirap-hirap siyang kontrolin since yung bacteria ay nagkikreate sila po ng ano, nagkikreate po sila, mga kaibigan, ng resistant doon sa mga antibiotics na iniinom po natin, ano? Kaya nga kapag ka ikaw ay nakaranas na ng bacterial prostatitis, ay kinakailangan mas maging maingat po kayo, magdoble ingat, ano, sa inyo pong pangangatawan, ayan, para hindi kayo balik-balikan ng ganito pong problema. Ang mga simptomas niyan ay kabilang doon yung UTIs, ano, yung pabalik-balik na urinary tract infection sa mga kalakihan, ano? Burning sensation kapag tayo po ay umiihi, ayan. Pain sa groin area po natin. Oh, yung mga kalakihan dyan na napakatindi ng sakit, ano? Sa groin area tsaka dun sa perineum. Dyan na area po, mga kaibigan, ang location ng pain kapag meron kang chronic bacterial prostatitis, ano? At yung pain yan, from mild to severe, at yun din, pabalik-balik din, ano? Yung pain na inyong mararanasan. Pwede rin makaranas ng sexual dysfunctions, ano? Either yung tinatawag na ano? Yung napag-usapan natin nakaraan, ano? Erectile dysfunctions, ayan. Pwede makaranas po noon, mga katropa, ano? Halos kumbaga parang hindi na ano, hindi na bumabandera, ayan. Yung atin pong alaga diyan because of this problem, ano? So mas maganda ito po ay masolusyonan kaagad at mabigyan kaagad ng pansin, mga kaibigan, ano? So other is ito pong asymptomatic inflammatory prostatitis, ano? Wala siyang noticeable symptoms na nararamdaman. Ito ay nadidiscovery lang kapag kayo po ay nagpapa-routine test, ano, na kikita sa inyo pong urinalysis, ano, na mayroong mga bacterias na ganyan na nandyan sa inyo pong prostata. Ayan. At kadalasan ay, yun nga, hindi napapansin ito ng mga kalalakihan since hindi siya nagdudulot o hindi nagpapakita ng mga sinyales. So, hindi rin basta-basta nabibigyan ng solusyon. Kaya ngayon yung kagandahan kapag kayo po ay nagpapa urinalysis, nagpapalab test, ano, para nakikita at nadidiscovery yung mga nakatago na problema sa inyo pong pangangatawan, ano? So, ang ano yan, mga causes and risk factors sa ganito pong problema is ito, vice versa, urinary tract infections. Ano, vice versa yan siya. Kapag meron kang UTI, mas mataas yung risk mo sa pagkakaroon ng prostatitis. Kapag naman ikaw ay merong prostatitis, ano, possible, ano, or mataas din yung risk mo sa pagkakaroon ng UTI, ano, especially yung lower urinary tract infections, ano, na kadalasan nangyayari dyan po sa urinary bladder, yung tinatawag na cystitis, ayan. So vice versa yun sila, mga kaibigan, ano. Sexually transmitted infections, kapag kayo po ay nakasagap, ano, ng mga problema, dahilan po, ayan, sa paiba-iba ng partner, ayan, ay mataas yung risk mo sa pagkakaroon ng prostatitis or pamamaga ng prostata, ano? Isa pa, ang isa sa nakakapagpataas ng risk din sa pagkakaroon ng inflamed prostate, ito pong prolonged sitting, yung masyadong matagal na pagkakaupo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, yung kung yung trabaho nyo, maghapon, nakaupo, nako, eh, kinakailangan at least once in a while, ano? Eh, tatayo po tayo, ayan, magunat-unat, maglakad-lakad, ano? Para po hindi nape-pressure lagi. Kasi yan yung ano eh, kadalasang na pe-pressure kapag tayo po ay matagal na nakaupo, mga katropa, ano? And for some reasons talaga, ay tumataas yung risk na makalakihan kapag ka ganun yung nature of work po nila, ano? So sa mga drivers atin dyan, no? Mga gwapong drivers atin dyan, unat-unat din. Mag-unat-unat, ano? At least once in a while, ayan. And stress and anxiety also ay nakakapag-contribute din sa paumaga ng atin pong prostata. Kapag mahina ang iyong immune system, so walang enough na capability yung resistensya ng ating pangangatawan para pigilan at labanan yung mga bakterya na maaaring makapagpamaga sa prostata, so possible, ano? Or maaaring tumaas yung risk po ninyo sa paumaga ng prostata. Dehydration, ayan. Kapag ka po tayo kulang sa mga fluid intake, hindi po tayo pala inom ng tubig. Uminom man tayo, pero yung mga colored drinks na, ayan. Hindi na ano, sabi nila mas masarap daw uminom ng mga ano, mas masarap daw uminom ng mga may kulay o mga buhay na buhay sa paningin na inumin, ano? But actually, walang makakatumbas o makakapagpalit, ano, dun sa plain water na atin pong iinumin, mga kaibigan, ha? So, kailangan hydrated po tayo lagi. Eh, lalo na pagka kayo po ay mahilig sa mga caffeinated drinks, alcoholic beverages, mas lalong higit na kinakailangan mo ng water para maitapon mo yung mga chemical, ano? Yung mga waste products na nandun sa inyo pong mga iniinom. Ayan. O kaya mas doble dapat, ano? Kasi iba pagka nakainom na ng mga, ano, mga coffees, ano, or yung mga other drinks, ano, eh hindi na uminom ng tubig, ano? Kumbaga, yun na yung binibilang nila as their daily water intake, which is hindi po yun. Walang bilang yun. And actually, yun ay mas nakakapagpa-burden pa sa atin pong urinary system, ano? At nakapag-burden sa atin pong prostate area, ha? So, okay na, kailangan hydrated po tayo lagi, mga kaibigan, ha? O, para po maiwasan, ayan. At maging mabilis yung pag-recover if ever meron ka ng problema po na prostatitis. Oh? So, ang management nito and medications, so pwede kayong punta sa inyo po mga medical doctors, mga physicians po ninyo, at kayo po ay resistahan ng mga antibiotics and other anti-inflammatory na mga medications. Ano? Or sa atin pong Yestral Clinic, we have combinations of herbal medication para po sa inyo. Ayan, na pwede po ninyong intake, at maganda rin makabisita sa mga wellness center natin para po mapayuhan kayo ng ating po mga trained alternative consultant, mga certified naturopath natin dyan, kung ano po yung dapat nyo pong iwasan, ano po yung dapat nyo gawin. Merong mga ano din, merong mga activities na pwede po ninyong magawa para mas mabilis makarecover kayo, ano, dito sa problema na prostatitis or pamamaga ng prostate gland, mga kaibigan. Okay? Dako naman tayo sa pangalawa. Itong tinatawag po na prostate enlargement, ano? Or BPH. Ayan. So, ano nga ba yung BPH? O yung pangangapal, ayan, at paglaki ng prostata. Ayan. Ang benign prostatic hyperplasia, as the name implies, ano? Hindi siya cancerous, mga kaibigan, ano? But it is abnormalities sa atin pong prostate gland pa rin, ano? Kasi, yun nga, hindi normal yung kanya pong size, ano? Ang mga tao, mga kalakihan, na kadalasang inaatake ng ganito pong problema, ano, ay common yan sa mga 50 years old pataas, ano? Pero mayroong mga cases na, at paramihan ng parami, ang mga kasong na itatala ng mga kalakihan na nag-edad ng 45 years old na nakakaranas na kaagad ng prostate enlargement, ano? And in rare cases, meron ding mga kalakihan na even below 40 years old ay nakakaranas na ng benign prostatic hyperplasia, ano? Kasi depende sa kanila pong lifestyle and depende sa kanila pong diet, ano? At kung ano yung kanila pong pinagagawa sa kanila pong pangatawan, so nagiging mas mataas yung risk nila sa pagkakaroon ng BPH. Kahit na hindi pa sila tumutungtong ng 50 years old, ano? Eh nakakaranas na kaagad sila ng ganito pong problema, ano? At pagka ikaw ay umiedad na ng 70 years old pataas, ayan, eh tumataas daw ng 80% yung chances mo sa pagkakaroon ng ganito pong problema, ano? So very common siya, ano, sa mga kalakihan na nagkakaedad na, ano? So bakit nga ba? Ayan, bakit nga ba nagkakaroon ng ganito pong problema ang kalakihan, ano? Malaking factor po dito is yung hormones, ano? O yung conversion ng testosterone at saka ng dehydrotestosterone. Yung tinatawag po na DHT. Ayan. Pag umedad ng isang tao, ayun sa mga pagsuri. Pag umedad ng isang tao, mas hindi na nagiging maganda, ano, yung level ng testosterone at ng dehydrotestosterone sa pangangatawan ng isang lalaki, ano? Kaya nga doon na prone sa pagkakaroon ng paglaki ng prostata. Plus, if meron po kayong family history sa pagkakaroon ng BPH, ano, or enlargement of the prostate, mas tumataas pa ngayon yung porsyento mo na makaranas ng paglaki, ayan, ng prostata. Isa pa, kapag ka ang isang lalaki ay obese or nakakaranas ng obesity and yung lifestyle niya is sedentary, ano? Sedentary lifestyle, mas mataas pa tuloy, ano? Mas tumataas pa tuloy yung inyo pong risk sa pagkakaroon ng BPH or benign prostatic hyperplasia, ano? Kasi ito ay connected sila, ano? Pagka ikaw ay obese or pag Pagka ang lifestyle mo is sedentary, maaari kang maging obese. Pag ikaw ay naging obese, nagkakaroon po ngayon ng hindi magandang balance ng hormones sa iyong pangangatawan. At kabilang na doon, yung balance ng testosterone at ng dehydrotestosterone sa iyong pangangatawan. Plus, pagka umiedad na, mas naidadagdag pa yung chances sa pagkakaroon ng enlargement of the prostate. So, mas tumataas tuloy ngayon yung chance na isang tao na magkaroon ng paglaki ng prostata. Ano? So, kailangan maikorek po yun sila lahat, mga katropa. So, ano ang dapat bantayan ng mga kababayan natin kapag meron po kayong BPH or enlargement of the prostate? Ano? So, kadalasan na simptomas talaga yan is nasa pag-ihi. So, yun yung dapat po ninyong bantayan, mga kaibigan. Ano? Pero bibihira lang yung nakakaranas ng paranakit ng kanila pong puso, na paranakit ng kanila pong likod, groin. Ano? So, bibihira lang yun. Kadalasan talaga, nandyan po ang simptomas sa pag-ihi. So, ano yung mga simptomas na dapat nyo pong obserbahan sa inyong pong pag-ihi? Una-una, yung mahinang daloy ng urine. Ano? O sabi pa nga nila, pagka patanda ka daw ng patanda, paedad ka ng paedad, yung yung sirit yan ng iyong ihi, palapit ng palapit na. O, kaya nga sabi na iba, siguro kaya yung sabi nila na term nila na mapanghi. Ayan, no? O, dahilan dun sa yung ihi ay hindi na sumushoot. Ayan, dun sa ihian. Ano? Dahil palapit na nga ng palapit. Ayun. Kaya maaaring ganun daw. Ano? So, isa po yun sa mga simptomas na hindi na ganun kaganda yung kondisyon ng prostate mo or meron ng pangangapal or paglaki ng prostata sa inyo pong pangangatawan. At isa rin yung mahirap yung paglabas. Ano? Yung pag-umpisa ng ihi po. Ano? Yung pag-start ng pag-ihi mo. Napakahirap. Kaya nga iba meron akong na-handle ano. Na pag-iihi sila pag 'di ba pagka nagbiyahe ano sa mga gasoline station, napakatagal ano? Napakatagal lumabas sa mga ano sa mga comfort room. Dahil yung pag-umpisa pa lang ng kanila pong pag-ihi ay napakatagal na ano at napakahirap. At possible niyan, may kasama po yan siya na burning sensation, ano? Painful and burning sensation dun sa dulo ng ari, ano? Kapag kayo ay iihi na po, mga kaibigan, ano? So, napakahirap ng kondisyon, no? Sa pag-umpisa ng ihi mo, napakahirap. At ganun din sa pagputol ng iyong ihi, ay napakasakit. Ayan, sabi pa nung iba, yung nakaranas po nito, ang experience daw nila, parang may blade daw. Ano yung kanila pong ihi, mga kaibigan? Kasi parang sumusugat talaga dun sa dulo ng kanila pong ahari. Ano? So, yung pag-umpisa, tapos yung pagputol niya, ay napakasakit, mga kaibigan. Isa pa na simptomas na dapat po ninyong obserbahan ay yung madalas na pag-ihi sa gabi. Ano? Frequent urination during night time, especially at midnight or yung madaling araw, ano, alauna, alas dos, alas tres, yung madaling araw. So, dyan, madalas kayo ay makakaranas, ano, ng naiihi kayo. Yung po ay, ang tawag po dun is nocturia, ayan, or frequent urination. So, kinakailangan, obserbahan nyo po yan siya, ha, sa mga kalalakihan natin dyan. Isa pa yung pakiramdam mo na parang hindi nauubos yung laman ng inyo pong pantog, ano? For example, kakaihi mo pa lang and then tapos ka na umihi. Feeling mo parang mayroong pang natira, di ba? Kumbaga parang naudlot yung iyong pag-ihi, ano? Pero tapos ka naman ng umihi. So yun yung isa sa mga symptoms po noon, ano? And dribbling urination, dribbling sensation after urination, yan. At isa pa is yung urgent need to urinate, ano? Yung iba parang hindi nila mapigilan yung kanila pong pag-ihi. Pero pag ikaw na iihi na, ay napakatagal namang lumabas ng inyo pong ihi, ano? Sa severe cases, maaari pong makaranas ang isang tao, ano, ng urinary retention. Hindi maipalabas yung ihi po nila. Bladder damage and kidney problem. Since yung ihi natin, kapag hindi natin yun ipapalabas ng maayos, ano, possibly may mga bakterya po doon na nare-retain. At yung mga bakterya na yun, pwede po yun siyang mag-travel, pabalik dun sa atin pong kidneys, ano, na maaaring pagmulan ng upper kidney infections na mas matindi yan siya na problema, mga kaibigan, no? So ang tanong, paano po i-manage yung BPH, ano? Paano po natin i-handle itong ganito pong problema? Ayan. Pero bago yan, kung kayo po may mga katanungan sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, if meron kayong mga inquiries, ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, unang-una, lifestyle changes. Napakahalaga ng lifestyle changes sa pag-manage ng enlargement of the prostate. Ano? So, unang-una, limitahan mo muna yung fluid intake mo during night time para hindi yun siya makapag-trigger ng pag-ihi during midnight or sa madaling araw, ano? And then, iwasan muna natin yung mga caffeinated drinks, ano? At mga alcoholic beverages kasi nakaka-apekto yun ng husto sa atin pong pag-ihi din, ano? So, iwasan nyo muna yan. Mga caffeinated drinks and mga alcoholic beverages. Yan. Maintain healthy weight since ang obesity ay nakakapagpataas ng risk sa pagkakaroon ng enlargement of the prostate. So, kailangan i-maintain natin yung healthy weight. So, paano ma-maintain ang healthy weight? So, saktong pagkain at kinakailangan ng regular exercise or physical activity, mga kaibigan, ha? At isa pang payo, iwasan daw yung pagpigil ng iyong ihi. Kapag ikaw ay nakakaramdam na parang naiihi ka na, kung ikaw nag-drive, huminto muna, ano, humanap ng pinakamalapit na comfort room at umihi po, mga kaibigan. Huwag na huwag daw nating pipigilan yung atin pong ihi, ano? Kasi mas lalong makakapagpahirap yon sa inyo pong kalagayan. Okay? Paano po, mga katropa? Ako, napakabilis ng oras natin. Paumanhin po, ha, sa mga katanungan na hindi po natin nabasa at natugunan. Ayan, sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga inquiries, ha. Muli po, sa mga katropa at mga kababayan natin, ayon po kayong inibitahan, nabisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center, no? O dito po sa Quezon City, dyan po sa Santa Rosa branch natin, sa Balibago, sa Batangas branch po natin, at sa mga taga-Norte, dyan po sa Santiago branch natin, sa Isabela, ay puntahan nyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa Kabisayaan naman, dyan po sa Iloilo, meron po tayong Yes to Health Wellness Center dyan sa Cebu. I think ay meron na rin consultation doon, ano, sa atin pong Yes to Health store and pharmacy. Ayan. Dyan

0: Ganun na rin sa atin pong mga leading drugstores nationwide. Ay ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong mga produkto. Ano? Mga Santone products natin at lagi pong hanapin na yung Tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto para makasigurado na inyong pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga katropa, sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, pansamantang nagpapaalam, nag-iiwan ng kasabihang, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
2: XFM.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santone Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santone Plus Gold.
1: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore.
3: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 6:06 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Ipapatupad na City Ordinancing Bill ho sa pagsunod sa proper attire, malinaw na para ho sa mga namamasadang tricycle.
2: Sir, malinaw na po dahil malaking bagay po yung naipaliwanag last time nung interview nyo sa program ninyo.
3: Mga miyembro ng Rotonda sa lungsod, pinasalamatan ng XFM Palawan matapos malinawan sa pagpapatupad ng dress code sa pamamasada.
2: Yung pasalamatan ng XFM sa pangunguna mo dyan dahil sa pagbibigay linaw.
0: Mga nahuling suspect na nagmaneho ng drug na naharang, hindi pa sinabi kung saan nagmula ang mga kinargang kontrabandong sigarilyo.
4: Karapatan naman po nila yun. So, patuloy pa rin namin ang pag-iimbestiga po, sir, and pagkuha ng mga background information po dito sa kanila.
3: Liba ang sugatan sa nangyaring tagan at saksakan sa El Nido. Mag-ama na voluntaryo sumuko sa PNP, ikinit na walang planong magtago matapos sumakas sa insidente.
5: Kayo naman, hindi magtatago kundi haharapin yung problema na yun.
0: Sa balitang nasyonal, Senator Bam Aquino sasagawa ng investigasyon sa mabagal na magpapatupad ng 67 billion pesos na pondo sa mga silid aralan.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Amerika gumante ng airstrike laban sa Iran matapos mabagsakin ang US Apache helicopter.
0: Sa balitang sports, sa Alex Ayala, pasok na sa round of 16 matapos na talunin si Zhang Zhao sa London.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Huwebes, June 11, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo po ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bahay nung napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
3: At live din po tayong napapanood sa mga napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express. Express Balita sa umaga.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating mga nagbabagang balitang lokal. Linaw na para ho sa lahat ng mga pastoda sa lungsod ng Puerto Princesa ang ipinatutupad na City Ordinance 927 na kahit hindi naka-uniform ay hindi titikitan ng City Traffic Management Office. Basta nakasuot lamang ng proper attire gaya ng malinis na damit na with collar at nakasuot ng sapatos. Sa panayam po ng XFM Palawan, kay Bogs Kayao, representative ng Pasoda, walang terminal sa kanila. Tanging ikot lamang sila at hindi naman umano mahigpit na nagpapatupad na nakasuot ng uniforme. Kundi sadyang sumusunod lamang umano ang kanilang samahan sa pagsuot ng uniform sa Pastoda. Sa kasalukuyan na sa mahigit 1,200 ng kanilang miyembro na lahat ay namamasada at wala umano silang miyembro na kolorum. Pinumpirma rin ito na may sinisingil silang pambayad para sa uniform. Nag-request na rin sa kanilang TODA na magkaroon ng 2 design na uniform kung saan lahat tumano ng miyembro ay merong nasa mahigit 800 na meron ng uniform kung saan meron na lamang 300 ang ginagawang uniforme. Sinabi rin na meron ng natikitan sa kanilang samahan matapos na hindi nakasuot ng TODA uniform na namamasada na naaktuhan ng traffic enforcer. Mabot sa 10 umano sa kanilang miyembro ang nahuli kabakailan ng CTMO. Matatanda na una ng nilinaw ng CTMO na hindi sila makikialam sa panguhuli sa hindi nakasuot ng TODA uniform na internal rules ng mga TODA sa lungsod.
2: Sa ngayon sir, malinaw na po dahil malaking bagay po yung naipaliwanag last time nung interview nyo sa program ninyo na pinapayagan na pinaanaw na po talaga yung with collar. Wala na po, pinarating na po natin yan sa kanila. Yes po, Kaluhi, magandang malaking tulong po yan sa mga nahuli natin ano, na hindi na po sila magbolta. So kami po yung humingi rin ng tulong na matulungan talaga yung mga drivers natin dahil na may mga reasons din kasi Kaluhi kung bakit hindi sila nakapag-comply agad o nakapag-pagawa ng uniform ay gawa ng DPS po.
0: Express! Express! Balita sa umaga! Bogskaya ng Pastoda! Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangka tulad ho na mangustin, ampalaya, balunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
3: Express! Express! Balita sa umaga! Samantala, kaugnay na balita, malapit na umabot sa mahigit 900 ang miyembro ng Rotonda MPC sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Rizaldo Rodriguez Rotonda MPC, pinasalamatan nila ang XFM Palawan ng mga panayam si City Administrator Attorney Ariel Pedrosa matapos linawin na hindi saklaw ng City Ordinance Number 927 ang paninikit sa mga namamasadang driver na hindi nakasuot ng TODA uniform. Nilinaw ni Attorney Pedrosa kasi na hindi umano maaring manghimasok ang City Traffic Management Office sa ipinatutupad na internal rules ng mga TODA sa lungsod. Matatandaan, maraming mga driver ang nangamba at naguluhan sa ipinatupad na TODA uniform na sa ipinatupad na City Ordinance kung saan maari pala na mamasada basta't may collar ang damit. Malinis at malinis kasabay ng pagsusot ng sapatos at ng malinis na pantalon tuwing namamasada.
0: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang XFM sa pangungunan mo dyan dahil sa pagbibigay linaw. At nakamonitor po lahat yung miyembro namin. Gawa nung mayroong ding kaming group chat na nagre-report sa amin na nahuli nga na yung mga natikita na nakapulos, ibigay lang doon yung resibo. At yun naman ang tinura ng ating mahal na city administrator.
0: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Yan po ang tinig ni Doc Rodriguez ng Rotonda MPC. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: Express! Express! Balita sa umaga! Malinaw na para ho sa mga tricycle driver, lalo na sa mga TODA operator, sa mga TODA driver. Ito, dalawang TODA ito magkasunod.
3: Bas TODA tsaka Rotonda.
0: Yan.
3: Si Choy, may pumunta kahapon dito.
0: Sabi?
3: May dala-dala siyang ticket.
0: Ticket? Natikitan?
3: Oo, taga-Bas TODA.
0: Sabi?
3: Kaya lang, yung ganya kasi ano Choy, t-shirt lang.
0: T-shirt?
3: Kailangan may collar.
0: Walang kuhilyo.
3: Pag walang kuhilyo, kahit na malinis pa yan, usapan sa ordinansa.
0: With collar.
3: With collar. Siya kasi t-shirt lang yung ano niya eh. Naka-t-shirt lang siya.
0: So, hindi pa rin talaga bibigyan ng consideration pagka-t-shirt.
3: Oo,
0: so, dapat
3: pagka-t-shirt.
0: With collar.
3: Yun.
0: Para masabing proper attire.
3: Tatlo yun sa Section 5 ng 927, City Ordinance 927. Letter A, dapat meron kang sumuot, magsuot ka ng malinis na pantalon.
0: Pantalon. Oh. Letter A yan.
3: Letter A.
0: Okay.
3: Letter B, dapat magsuot ka ng shirt with collar. Kung sa madaling salita, polo shirt.
0: Polo shirt.
3: Pag polo shirt, with collar na yun eh.
0: Okay. Oh, malinaw, malinaw ha.
3: Oh, pangatlo, eh, letter C, yung clean pair of shoes.
0: Sapatos.
3: Sapatos. Nakalagay talaga, pair ha.
0: Paris yan, ha? Hindi pa pwedeng magkaiba, ha?
3: Hindi, isang sinilas, isang na isa sa kabila, sinilas. Sa kabila, sapatos. Yun tatlong sa ordinansa na yun. Pagka naka-t-shirt, hindi pwede.
0: Ang pinagtatalunan lang naman dito sa sitwasyon na panguhuli, ganito.
3: Yun.
0: Ang pinagtatalunan ay, ano ba dapat? Naka-uniform o toda uniform. Yun lang ang term magamitin natin. Ano ba dapat? Naka-toda uniform o sapat ng naka-polo shirt. Diba? Yun ang pinagtatalunan eh. Okay, so pagkatapos na ito'y matalakay, manager, Carlo Villarosa, dito po sa XFM Palawan, nalinawan na itong mga toda na hindi lang pala naka-uniform. Kahit pala polo shirt lang, na kahit anong kulay, na
3: pwede
0: kahit anong
3: na
0: design, pwede mo gamitin at hindi ka titikitan.
3: Yun. At least malinaw kasi daming tricycle na yan eh.
0: Libo, di ba?
3: Libo yan eh.
0: Nasa ilan na ba yan ngayon? Kasi
3: nasa 3,000 plus. Yung may franchise ha?
0: Yung may franchise.
3: May franchise.
0: Kala ko nasa 6,000 kasama yung yellow pati ano.
3: Special permit?
0: Oh, mga special permit. Kasama rin.
3: Parang kasama o, kasama. Oh.
0: Hindi pa kasama dyan yung mga kulorong.
3: Kulorong,
0: na nagpapasalamat yun din.
3: Oh. May uniform ba sila?
0: Wala pa silang wala uniform.
3: Dapat may nakalagay kulorong.
0: Ang kulorong kasi ano, pinangalagakan, di ba?
3: Kulorong.
0: Kulorong.
3: Pag ako ay uniform, natak kulorong.
0: Parang proud kulorong. Ang mga kolorong
3: para identify.
0: Naka-t-shirt yan, naka-short at naka-chinelas.
3: Oh.
0: Presko yan sa gabi. Oh. Pangit lang pakinggan pero sila ho'y nagsiservisyo sa mga eto ha, mga umuuwi ng alas 11, umuuwi ng alas 12, umuuwi ng alas 2 ng madaling araw.
3: Yun. Ramdam ang serbisyo
0: ng mga
3: kolorong.
0: Eto ha, kung gusto nyong city government, kung gusto nyong matapos ang laban, itong war on kolorong, kung gusto nyong matapos, maniwala ho kayo, bigyan nyo ng special franchise
3: yun.
0: Yan. Gawin nyo kulay itim.
3: Panggabi. Panggabi.
0: Pag binigyan nyo ng special franchise, kulay itim o kulay violet yung mga kolorom na yan, maniwala kayo, tapos na ang laban sa war on kolorom.
3: Wala na ang kolorom.
0: Wala na.
3: At least doon
0: sa sitwasyon na yun, tinapos na po namin ang war on kolorom.
3: At ang kanilang magiging pasada.
0: Pasada. Gabi lang.
3: Gabi lang. Gabi lang.
0: Tapos, di ba? Ipinagmamalaki po namin sa lungsod ng Puerto Princesa na natapos na ang war on
3: kolorom. Wala nang kolorom.
0: Wala nang kolorom sa Puerto Princesa. Bakit?
3: Special franchise.
0: Special franchise na sila.
3: Night Rider ang kung tawagin.
0: Yan. Anong oras sila pa pwede?
3: Ha? Pwede na silang mga bandang alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw.
0: Pwede, di ba? Kasi ganung oras, hindi yung mga may franchise, hindi na mamamasada. Nagpapahinga na yun.
3: Pahinga na. Yung mga kolorom na lang.
0: Yan, di ba? Basta sila, hulihin nyo pagka namasada ng umaga.
3: Ng umaga, bawal sila sa umaga.
0: Yun, ganun.
3: Dapat magawa tayo ng ordinance. An ordinance authorizing kolorom.
0: To be legalized as a
3: Night Rider.
0: Night Rider, yan.
3: Special franchise sa mga kolorom para sa gabi.
0: Yan. Yan lang talaga, sigurado matatapos. Pero kung sasabihin ninyo, war on kolorom, manghuhuli kayo.
3: Wala ngayon, yan.
0: Ngayon nakahuli ka lima, bukas lima. Maniwala kayo, re-release nyo rin naman yan, yung mga tricycle na yan. Pagkatapos na may release yan, mamamasada, may
3: kaya
0: pamilya yan na bubuhayin.
3: Ganun pa rin eh.
0: Oo. At mayroon pang mga shop na gumagawa ng sidecar.
3: Sidecar. Kung ayaw talaga, pagbawalin na rin yung paggawa ng sidecar.
0: Yan, di ba?
3: Bawalin na.
0: Pasaranya diba? Na yan.
3: Kaya nga, bakit ka gumagawa ng sidecar?
0: Pag sinabi niyo
3: kolorom naman 'yan eh.
0: Pag sinabi niyo war on kolorom, talagang war talaga.
3: Talaga kasama lahat.
0: Yan, 'di ba? Bakit kapag gagawa ng sidecar, wala nang wala nang release ngayon ng franchise ah.
3: Kaya nga, anong purpose mo diyan?
0: 'Di ba?
3: 'Di ba? Sasabihin, ito service. Kalokohan 'yan. Service
0: diba?
3: Pero pagkagabi mangungulorom din.
0: 'Yun na nga eh. Iba 'yung service mo, yung ano lang yung black lang yung tura-tura.
3: Tura-tura lang 'yan para walang pasada.
0: Oh, di ba?
3: Ah, ito na lang, mayroon daw may message sa, paano yung overprice magsingil?
0: Overprice na?
3: Paano mahuli? Ano na yan? Mawawala yan yung dahil siyempre pag may special franchise na sila, suspetari pa na yan, Bon. Oh, mawawala na yung ano, masosolve na din yung overpriced na paniningil ng mga kulurom.
0: Oo, kasi may tarifa na.
3: May tarifa na.
0: Alam mo yung kulurom, sniper yan sila.
3: Oo.
0: Kung kailan may pagkakataon, doon nila isasagad. Yung pa, hindi naman lahat ha, yung mga kulurom, hindi naman. Doon nila isasagad kasi minsan lang naman
3: minsan
0: ito
3: lang,
0: eh. Mangtaga na tayo.
3: Kaya nga
0: kasi
3: eh.
0: Nahuhuli naman tayo eh. Oh, illegal mo yan sila.
3: Oh.
0: Di relax yan
3: relax
0: sila.
3: Relax lang yan sila. Tapos sa gabi pa, alam mo sa gabi kasi, bakit nag-overpriced? Sa gabi, parang humahaba yung ano eh. Humahaba yung kalsada sa gabi.
0: Humahaba, di ba?
3: Yung pawasahe mo, nagiging doble.
0: Tsaka ano kasi yan sila, yung tipong lahat nagpapahinga na. Silo, sila gising pa, nagtatrabaho pa. Kaya parang pakiramdam nila, ba mukhang ano kami ah.
3: O, ibahin na rin natin yung pamasahe sa gabi kasi ganun din.
0: Diba, i-add mo lang ng 2 piso, 3 piso.
3: Kasi nga, humahaba sa gabi ang kasada, Bon. O, yun talaga yung totoo dyan, ha? Baka yung mawala ang support sa atin ng mga franchise. hindi nga sa gabi lang naman. So, kasi yung mga may franchise nga, anong sinasabi nga namin, Bon, pagod na yan sila mamasada sa ano sa araw.
0: Sige nga, ganito. Mag-survey tayo. Ilang mga mayroong franchise na namamasada ng alas 12 ng ating gabi?
3: Yun.
0: Ilan kayo? Ang nakikita mo dyan sa harap ng ano, ng Junction 1? Yung dito, yung sa may, terminal.
3: Sa may Capitol.
0: Sus, maniwala ka pa, naikulurom yan.
3: Naikulurom. Siyempre, pagod ka na, maghapon ka eh.
0: Kaya nga eh.
3: So, hindi mo naman kayang 24 hours mamasada. O, diba?
0: Morning mo na sa LPC ha. Lakas ng pwersa ng mga kulurom.
3: Represented by?
0: Chick Roy. Joy, morning, Joy.
3: Joy! Good morning, Joy!
0: 6:23 ng umaga.
6: Express! Balita sa umaga.
3: Ikaw na, Joy.
0: Sa ibang balita, inihayag ni Police Captain Cyrus Talima ng Station Commander ng PES2 kung papaano biglang nahuli ang isang truck nitong araw po ng Martes ng hapon sa kahabaan po ng Santa Monica National Highway na naglalaman po ng mga kontrabandong sigarilyo. Ayon po kay Police Captain Taliman, hindi umano nila sana masisita agad ang nasabing sasakyan kung hindi ito nagka-ripaso ng takbo ng magsagawa ho ng uplansita sa mga otoridad sa lugar. Imbis umano na huminto ang truck ay hindi umano ito nakinig sa mga kapulisan dahil na nagkaroon ng habulan at naharang ito. Nagsimula umano sa barangay San Jose ang habulan at nakarating hanggang sa barangay San Damonica bago na pahinto ang sasakyan. Natuklasan na naglalaman ang truck ng 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Sa ngayon, hindi pa umaamin ang mga nahuling individual kung saan galing po ang mga ilegal na sigarilyo. Walang may pakitang dokumento ang driver at isa nitong kasama na ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP at maaaring kaharapin ang paglabag sa illegal possession, transport at importing of excise tax goods na walang proof of tax payment.
7: Galing po sa ano sir, di pa rin po masyadong nagsasalita yung mga nahuli nating suspect po sir. So karapatan naman po nila yon. So patuloy pa rin namin ang pag-iimbestiga po sir and pagkuha ng mga background information po dito sa kanila.
8: Hindi pa, nagsasalita. Saan nyo na ano to? Santa Monica, di ba? Pag Santa Monica, galing south ito.
7: Ano na po sir? Yes sir.
8: Okay. So,
7: doon na po namin na abutan sa ano po. Tatantamonika po.
0: Tinig ho ni Police Captain Cyrus Taliban, Station Commander ng PS2.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Iyan po ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanin po ito upang manumbalik sa maayos na paningin ng inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, vitamin or beta-carotene, Vitamin E Plus at siya sa antina. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Ito pa, Choy. Isa pa ito.
0: Oh.
3: Kung ano ito, para sa akin, ha?
0: Oh.
3: Illegalize na natin yan. Bigyan natin ng permit yan kasi para magkaroon tayo ng tax.
0: Kasi nga naman ito ay, ano bang masasabi natin dito? Organized. Na organized na grupo na nakakapag-deliver ng malaya, nakapagbebenta ng malaya.
3: Dito lang sa Libis, San Pedro, ha? May nabibili si Kuya Roy Alcantara.
0: Oh, kita mo na. Pumunta ka lang sa tindahan malapit sa inyo.
3: Oh, Berlin meron.
0: Fort o Berlin. Oh, yun. Makakabili ho kayo. Napaka-organized.
3: Kaya nga, di ba?
0: Illegal na lang, illegalize na lang, Choy.
3: Yun na nga eh, kasi hindi mo masolve-solve.
0: Oh, di ba? Di ba?
3: Hindi kami mong legal para magkaroon pa tayo ng kita, ang gobyerno.
0: Kaya nga, hindi masolve-solve. Baka mamaya isipin pa ng marami na yan ay tinutulungan din na mga maiimpluwensyang tao. Kaya
3: correct.
0: Naman nakakapasok ng maluwag.
3: Kaya nga.
0: Ibebenta ng maluwag, di ba?
3: Pumunta kami ni...
0: Legalize nyo na yan.
3: Kaya nga, pumunta kami ni Parang Ed Agarap doon sa Brooks Point, doon sa May Falls doon. Yung maliit na lang, Chuyat, na... As in talaga, yung kunti na lang yung tinda niya.
0: Oh.
3: Yung ilang piraso lang yung tinda niya, may parang may talipa pa doon.
0: Oh.
3: Wow. Yung tinda niya, ilang piraso na lang.
0: May sigarilyo pa.
3: Meron pa talagang...
0: may New Berlin at saka may port pa.
3: Meron pa talaga. Kumbaga, sa... Tapos ang mura lang dyan sa Brooks Point.
0: Mura lang?
3: Mura lang talaga.
0: Kasi nga malapit na sa Suri, di ba?
3: Kaya nga, kasi nagagaling naman sa Suri yan, di ba?
0: So... Alam nyo po, mas malaki ito kaysa sa Shabu. Oh, ang mga ano, mga operation, mga ano lang ito, Choy, yung mga, di ba, yung mga sa drugs, 1,500,
3: kaya
0: 3,000 ang halaga.
3: Lang,
0: ito pag
3: lang.
0: Inoperate ito, 28 million, 200,000, 150,000.
3: Ang laki nito eh.
0: Oo.
3: Kaya, dati-dati, natatandaan ko, payat pa ako noon, si Commander Caballero pa yung hepe ng Philippine Coast Guard dito sa Palawan.
0: Oo.
3: As ang plinano na yung CIQS dyan sa South.
0: CIQS?
3: Yung ano yan eh, Coast Guard, ano, quarantine, mga ganun eh.
0: Mm.
3: Para magkaroon ng maging ano yung ano dyan, yung products, yung, kasi mga galing Malaysia, di ba?
0: Oh.
3: Yung mga pumapasok
0: para dyan. Masala eh. Para mapigilan.
3: So, hindi ko alam kung parang meron na rin CIQS dyan, pero... hindi pa rin mapigilan.
0: Wala.
3: Hindi talaga mapigilan.
0: Ang sitwasyon kasi doon sa ano, borderline, please come in. Come in. Ganun ba? Parang welcome.
3: Welcome, welcome.
0: Halika. Parang ganun.
3: Ayun. Hindi, sabi kasi nung meron akong naging kilala dyan sa Balabac. May lansya. Nagbabayad lang daw sila doon sa ano,
0: sa
3: Malaysian.
0: Para makalabas.
3: Oo, para makalabas.
0: Makatawid.
3: Bayad ka lang doon sa Malaysian Maritime.
0: Oo.
3: Maritime doon eh. Magbayad ka lang doon. Yung lansya mo,
0: Makakalabas, pasok na. Kita mo na, di ba? Hirap talaga maano eh. Hirap mapigilan sa lawak po ng karagatan, sa dami ng mga isla na po pwede nilang ang tawag doon, yung shipment point na po pwedeng doon sila mag-barter. Wala, hirap.
3: Hirap talaga. Tsaka, ito, ang tagal-tagal ng problema na ito, sigarilyo, hindi pa rin ma-solve ito. At kaya nga ito, sa atin lang naman ha, gumawa ng batas, illegalize na itong Berlin.
0: Yeah.
3: Tsaka ano na ito, yung mga fort na ito.
0: Kasi kung hindi nyo ililegalize ito, iilan lang ang mga nakikinabang.
3: Yun, ilan lang.
0: Iilan lang yung...
3: Walang tax eh.
0: Wala.
3: Wala, smuggled eh.
0: Ilan lang yung mga puno yung bulsa.
3: Yun.
0: Diba? Illegalize niyo para magamit din ng gobyerno yung tax na makukuha dito sa mga sigarilyo na ito.
3: Tapos sabi ng isang tumawag sa atin nakaraan.
0: Ilan lang yan sila.
3: Kaya nga, may tumawag sa atin nakaraan. Mike, nandito yung asset niyan ng ano, nag-aalok sa siksikan.
0: O, kita mo na, diba?
3: Asset daw yun ng ano.
0: Ganun.
3: Ewan ko kung totoo kasi hindi ko naman nakita. Pero yung nakakita, namumukha niya raw na asset ng ano.
0: May iikot mo na sa mga tindahan. Ma'am, bili kayo. Ganito, ganyan. O, ganun. Yung sasakyan, nasa labas yan.
3: Nasa labas. Nakamotor lang. Nakamotor yung nag-aalok.
0: Yan. Nakamotor yan muna. Papasok sa loob. Lahat yan, kakausapin muna nila yan. Magkano po sa'yo? Ilang rim sa'yo? Ilang rim? Okay ba? Kunin na kaagad yan yung pera.
3: Tapos babagsak na lang.
0: O di, nakuha ni pera. Bagsak, bagsak, bagsak, dir-diretso yan.
3: Mabilisan.
0: Bilisan yung transaksyon. Tapos ikaw pupunta ka sa tindahan pabili Berlin, parang wala lang, normal lang.
3: Tanungin mo yung mga tanod, saka yung ibang pulis, anong sigarilyo nila? Berlin.
0: Iyan kasi ang pinakamura.
3: Mura.
0: Oh, wala kasing taxi, kaya gano'n na lang kung tangkilikin din talaga.
3: Kaya nga. Eh, hindi naman kaya ng salawak ng shoreline ng Palawan.
0: No.
3: May nahihirapan yung ating mga tanungan ni Kalui, di ba? Paano nakapunta ng Puerto Princesa ay kung galing pa ng South. Ibig sabihin, hindi naharang doon sa kung ano, galing Espanyola to, di ba?
0: Oo.
3: Ibig sabihin, hindi naharang sa Nara. Wala, hindi naharang sa Aburlan.
0: Diretso, di ba?
3: Oo, di ba?
0: Dalawa pa naman ang way ng pag-transport ng mga ano nila, mga kontrabando nila. Pagka mainit sa kalsada,
3: sa dagat
0: sila.
3: Oh. Umiikot, nakarang tay-tay galing yung sigal sa tay-tay papunta dito, di ba? Minahuli yung maritime.
0: Kita mo na, di ba? Ang laban ay nasa national government.
3: Kaya
0: para maging legal yung laban po ng dalawang brand na ito.
3: Lagyan ng tax yan.
0: Na nangingibabaw, namamayagpag dito po sa atin sa Palawan. Sa Mindanao, maraming ano pa, Choy. Marami pa mga brand ng ibang mga sigarilyo. Pero dito sa atin, ito lang, dalawa lang.
3: Hindi, sa Brooks Point, iba yung nabili namin eh.
0: Ah, iba yung sa Brooks Point? Oo, ano yung brand?
3: Nakalimutan ko na yung brand eh. Pero hindi Ford, hindi rin Berlin.
0: Oo.
3: Kakaiba yung brand na nabili namin ni Parik Ed.
0: Iba, ibang brand?
3: Oo, ibang brand.
0: Anong brand kaya yon?
3: Nakalimutan ko na eh. Oh. Doon pa tayo doon sa kabila pa tayo doon.
0: Matagal-tagal na.
3: Tagal-tagal na eh. Parang 2024 ata kami pumunta doon eh. May kinover tayong ano doon. Yung may bumagsak na aeroplano, Choy.
0: Tatandaan
3: mo yun. Pumunta kami ni katropang Ed doon. So, dumiretso na rin kami doon sa may... kasi doon kami dumaan sa may ano, sa may falls. Papunta doon sa... tinignan namin yung bundok na... inihinalang ano do may kinuhang pasyente. So dumaan kami doon sa May Falls. Pagbaba namin, may tiangge doon, aba? Merong tindang ano, may tindang sigarilyo. Mura lang.
0: Kita mo na. Ganon siya, di ba?
3: Kaya nga eh.
0: Napakaluwag at ang dami pa pala mga brand na sigarilyo na ang buong akala natin. Yung lang.
3: At meron nga pumuntang pulis doon sa barangay. Hinahanap daw. Ha? Hinahanap yung may nagbabagsak daw. At alam mong hinahanap niya, Choy?
0: Oo.
3: Tropa rin.
0: Tropa rin. Aba, talaga kita mo naman. Bakit hinahanap ang tropa?
3: Kasi yun daw yung pinaghinalaan nila.
0: Oh. Alam mo, Choy, yung kung anong mga bansa ang talagang maluwag na nakakapasok, entry point ng mga smuggled cigarettes, na galing ng, ito yung mga bansa, Indonesia, Malaysia, Cambodia, Vietnam. No, yan yung mga bansa na naglalabas ng mga illegal na sigarilyo papasok sa mga lalawigan ng Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Palawan.
3: Yun talaga naman.
0: Yung mga lugar na napapasok.
3: Gawin na lang ano yan, i-legalize na lang para i-tax na yan. Kasi wala eh, ilan lang kumikita dyan.
0: Ito yung mga ang mga pangkaraniwang smuggled cigarettes dito ho sa probinsya ito, galing sa tropa ito. Good morning sa mga tropa, nakabisado ito ha. Ang pangkaraniwang smuggled cigarettes dito sa probinsya sa ano to, sa buong Pilipinas ay Bravo, Fort New Berlin, Astro, President, may President pa.
3: Aba, ha?
0: DNB, Soda, Arthur, Carnival at New Orleans na lantarang nakadisplay sa mga matataong lugar kung tutusin. Kita mo na?
3: Ang daming
0: brand.
3: Gusto mo pabilihin ko ngayon si Sir Roy? Dito sa Lipis.
0: Saglit lang. Dapat may bypass din sa sigarilyo ba?
3: Ayun nga kung hindi yun sinasadya. Pero may narinig ako ng sabi ni Senator Panpilo Lacson, pagka meron kang mga huhulihin, dapat daw palakasin mo yung intelligence ano mo?
0: Intelligence.
3: Intelligence network mo. Yung intelligence capability mo. Kasi mahirap panghuli kung Bulacan, yung intel mo ay pahinahina.
0: Pero kailangan mo rin talagang lumabas ng intel fund.
3: Oo, yan
0: kasi
3: talaga.
0: Kasi imumobilize mo yung tao, gagamitin mo yung tao.
3: Ang laki naman ang intel fund.
0: Ay, dapat gamagamit
3: yun. Wala kang liquidation yan eh. Kasi hindi mo nga po pwedeng i-liquidate. Kasi nga, masusunog yung asset mo. O kaya yung ano mo, kapag ka-liquidate mo, eh makikita doon, totoong pangalan. At yung mga sindikato na yan, dinabunya ka na, patay ka. Diba?
0: Express! Express! Balita sa umaga! 6:36 ng umaga.
3: Samantala sa iba pang balita, tatlong magkakapatid at dalawa sa kabilang grupong nasugatan sa pananaksak sa sityo na Sigtan, Barangay Villa Libertad sa bayan po ng El Nido noon pong Lunes ng gabi. Ayon kay John Areta, officer in charge ng El Nido Municipal Police Station, major ba ito siya?
0: Police Captain
3: John Areta, lumabas sa kanilang investigasyon na nagkaroon ng alitan matapos biruin ang isa sa mga biktima ng magkakapatid ang kinilalang suspect tungkol sa tatoo nito. Hindi umuno ito nagustuhan ng suspect at sinuntok ang biktima. Sa halip na umuwi sa kanyang baraksa, nagsumbong ang biktima sa kanyang dalawang kapatid na agad namang hinarap ang suspect. Hindi umuno nila alam na armado ito ng patalim kaya nauwi sa pananaksak. Napag-alaman din ang pulisya na may isa pang suspect na humampas ng angle bar sa isa sa mga biktima. Samantala, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa City PNP hinggil sa nais sumuko kaugnay na pananaksak sa El Nido. Dinala ang suspect sa Palawan Provincial Police Office para sa kakulang proseso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente.
9: Is parang biniro ni biktima regarding sa tattoo itong si suspect.
0: So yung biktima nagbiro doon sa kinikilala natin sa ngayon na suspect tungkol sa tattoo.
9: Opo, parang ganun po ang sinasabing kwento base po sa investigation natin. Sa ngayon nga sir is ongoing po yung ating inquest proceedings. Siguro po after po noon, mga around mamaya po kung andun po sila sa court ngayon, huling feedback po sa akin investigator, makakapagbigay na po kami ng statement regarding dyan. Sa ngayon nga po, nabanggit ko po kanina, kung ano po yung spot report namin, kung hanggang saan lang po yung naging report as of the moment, yun lang po ang kaya kong i-disclose sa ngayon.
3: Yes. Yan po ang tinig ni Police Captain John Areta, Officer in Charge ng El Nido Municipal Police Station.
0: Samantala, sa kaugnay nito, sa salaysay ni Franklin Japona, nasa barracks umano sila nang malaman na biglang binanatan si Roselito, ang kanya pong kapatid. Dahilan upang puntahan ng kanilang grupo ang barracks ni na Arnel Tuyay para ho alamin ang insidente. Ayon pa kay Japona, anim sila na sumugod sa barracks ni Arnel na nauwi ho sa palitan ng saksak at tampasan ng bote at tagaan. Giit niya pa, isa lamang sa kanilang grupo ang may dalang itak habang ang isa sa mga kasamahan ang nakataga sa kinikilalang suspect. Si Arnel naman ang itinuturo nilang nanaksak at nanakit gamit ang bote. Sa nangyari hong kaguluhan, tatlo ho ang nasugatan mula sa grupo na sumugod at dalawa naman sa grupo na sinugod.
10: Anim po, yung kasama po yung kapatid ko.
0: Okay, sige. Tama yung kwento nila, anim. Yung sa pulis kasi tatlo lang, pero dito sa kwento ni Arnel kanina, anim yung sumugod. Okay, sige. Sino yung nakataga sa anak? Kasi may sugat eh. May wakwak talaga eh. Laylay yung kamay ng bata. Yung mag-ama kasi may tama, yung anak mayroong wakwak sa kamay at saka mayroong taga rin sa mukha. Sino nakataga doon?
10: Papa.
0: Si yung katabi mo? May binabanggit na papa? Ha? Ikaw? Prank yung nakataga o yung kasama mo?
10: Hindi po, yung kasama ko po.
0: Yung kasama mo yung nakataga. Oh.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yan ho ang tinig ni Franklin Japona.
6: Express! Balita sa umaga!
3: Itinanggi naman ang panig ni Arnel ang paratang na sila ang unang sumugod sa naganap na rambol sa sityo na Sigdan, Barangay Libertad, na nauwi nga po sa pananaksak at tagaan. Palitan ng saksak at hampas na ng bote sa salaysay ni Arnel Ama na isa sa mga nasangkot. Nagiinuman lamang umano sila sa tapat ng baraks nang biglang dumating at sumugod ng kabilang grupo. Depensa nito, pinagtanggol lamang niya kanyang anak matapos umano itong saksakin sa liig at tiyana. Siya rin mismo ay nagtamo ng sugat sa insidente. Ayon pa kay Arnel, may dalang patalim ang kabilang grupo at nagkaroon pa ng paulit-ulit na pagsugod kung saan umabot umano sa ikatlong beses sa kanilang pagbalik na mas marami na ang kasamang sumugod. Sa punto ito, aminado siyang nagawa rin umano niyang makapanakit sa ilang grupo na sumugod sa kanila bilang depensa. Matapos ang insidente, isinakay niya kanyang anak at umalis patungong Puerto Princesa kung saan pansamantala silang nanatili sa isang barangay dahil sa kakulangan sa gasolina. Hinilaw din niya na walang intensyon na magtago ang mag-ama at voluntaryo silang sumuko sa mga opisya ng barangay Bangkaw-Bangkaw sa paungunan ni Kagawa General Garis Choi. Yung pala, bago tinala sa PNP.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
11: Sabi ko doon ako yung surrender. Pero sabi ko may bahay ako natutuluyan muna.
5: Okay. Kaya napunta tayo doon. Ngayon, kayo naman hindi magtatago kundi harapin yung problema na yun.
11: Ako. Kaya ako tago.
5: Pero ngayon kailangan natin munang ipagamot kayo. Ha? Tapos harap tayo sa PNP. Dali namin kayo doon.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Yan po ang tinig ni Mang Arnel.
0: Okay.
3: Doon pala ito, Choy, sa inyo, Choy.
0: Oo, residente ng Bangkaw-Bangkaw. Pero ang tinawagan nito ay si Kagawa Jack Manaay.
3: Oo, si Kagawa Jack.
0: Ito yung kasi yung partner ko sa mga
3: operation.
0: Operation is in order sa Bangkaw-Bangkaw. So tinawagan si Kagawa Jack ng ni Arnel. At yun nga, tumutulong na sumuko. Hindi ito, hindi ito nagtago kasi ang nangyari, gabi, kinabukasan sumuko. Sinipti lang nila yung sarili nila at di nila kabisado yung El Nido, kaya dito sa puerto sila
3: pero
0: sumuko.
3: Pero residente sila ng?
0: Ng Puerto Princesa.
3: Puerto Princesa.
0: Pareho ito, Choy.
3: Yung parehong taga dito sa puerto.
0: Taga puerto.
3: Dayo lang sila doon.
0: Oh, mga magkakasama rin sila sa isang ano.
3: Sa trabaho.
0: Kumpanya. Isang kumpanya.
3: Oh, okay.
0: Magkaiba lang sila ng ano.
3: Baraks.
0: Ng baraks. Bago, okay. Magkaiba lang din sila na ginagawa. Parang kumbaga isa pang panglabas, isa finishing touch, yung isa naman pang...
3: Kumbaga, isang building na kanilang ginagawa.
0: Isang resort.
3: Isang resort.
0: Ikaw in charge dito.
3: Ikaw in charge. So, yung barracks ko dito sa kabila.
0: Oh.
3: Yung barracks mo sa kabilang side.
0: Yan. So, lima ang sugatan dito sa nangyaring tagaan, saksakan. Tatlo doon sa taga Buena Vista itong mga kalaban tsaka Santa Monica.
3: Buena Vista versus Santa Monica. Itong sila Arnel.
0: Bangkaw-Bangkaw.
3: Bangkaw-Bangkaw.
0: Oh, yun. So, doon sa kabilang grupo,
3: taga
0: Buena Vista
3: at Santa Monica.
0: Santa Monica, sila Japona.
3: Oh.
0: Tatlo ang sugatan doon sa kanila.
3: Oh, versus mga taga Bangkaw-Bangkaw.
0: Bangkaw-Bangkaw naman, mag-ama. Yung mag-ama, dalawa yung sugatan ni mag-ama. Malalim din yung sugat ni Arnel sa paa.
3: Pero ito, Choy, mga lasing.
0: Mga nakainom ito, mga pareho.
3: Oh. Biniro lang dahil sa tato.
0: Ano nangyari kasi?
3: Ano ba yung tato niya?
0: Komando.
3: Komando.
0: Parang sabi, burado daw. Ganito nangyari, nag-iinuman itong sila Arnel sa tapat ng barracks nila. Dumating yung isa, nung dumating yung isa, nagkabiruan, pumasok sa usapan. Ayon ito kay sa version ito ni Arnel. Sabi niya, pumasok sa eksena ito, nagsalita na di ka naman komando, burado ka na.
3: Nainis.
0: Hindi na gustuhan. Gawa lang siyempre, nakainom. Pag nakainom, medyo na yung pasensya.
3: Medyo
0: maikli na. Hanggang sa nakaupaka na.
3: So yung barracks nila, magkakatanawan lang sila.
0: Yung barracks nang isa, doon pa sa una na konti.
3: Pero malapit lang. Kasi isang compound lang.
0: Ngayon,
3: isang resort lang.
0: Anong nangyari, pagkatapos na magkaupakan, hindi umalis itong sila Arnel, doon pa rin sa pwesto nila, sa iniinuman nila. Yung na-involved na pumunta doon.
3: Pumunta, umuwi ng barracks.
0: Umuwi ng barracks, humingi ng tulong. Resback. Anim ang bumalik.
3: Naku, parang irawan yan
0: ah. Oo. Nung rumesback, di siyempre, babalik na sila doon. Nagkagulo uli. Yung rumesback na anim, tatlo ang nadisgrasya.
3: Nadisgrasya. Sa rumesback. Naku.
0: Sila yung rumesback, nadisgrasya sila tatlo sa anim. Yung dalawa, ganun din.
3: Yung sa grupo nila Arnel, yun ang nirisbakan, dalawa yung tama.
0: Oh,
3: may pinalo pa ng angle bar. Ang tigas ng Gilbarreo, talagang hiwa ang ulo mo dyan.
0: Ganito, guhit talaga, guhit.
3: Ay, yung gusto nakatama sa ulo, yung Angelbar.
0: Angelbar daw ay nakatama doon, guhit talaga.
3: Hindi, yung itak.
0: Yung itak naman, doon nakatama sa, kasi ito yung ano yung kay anak ni Arnel.
3: Oo.
0: Wak, dito talaga, di magalaw yung ano?
3: Yung
0: hindi maangat, yung kamay.
3: Bako talaga daw.
0: Baka naputulan ng ugat, di kaya, o litid, mga ganun.
3: Baka, kasi hindi maangat eh.
0: So, ang...
3: Bali, tatlo, dalawa, ang may tama.
0: Tatlo, dalawa, ang tatlo, may dalawa. Tama. Para yung ano ito, para yung mga palaban, kasi ano eh, bakbakan talaga sila eh.
3: Talagang matindi ha.
0: Ang ano dito, mabuti na lang walang namatay sa kanila.
3: Yun! Yun ang pinagpapasalamat natin.
0: Ang kabila...
3: Sino ang nakasuhan ngayon?
0: Lamang yung naiwan eh. Kasi itong mga sinugod, tumakbo ng puwerto.
3: Oo.
0: Kung sino yung naabutan ng PNP doon,
3: yun ang nahuli.
0: Yun ang naging biktima.
3: Sila yung naging biktima, yung mga naiwan sa El Nido.
0: Yung mga sumugod, sila yung naging
3: biktima.
0: Pero pwede naman daw mabago yun pagdating doon sa ano, sa kasi magkakaso eh. Magkokontrademanda rin.
3: Ang na-inquest yung mga pumunta dito sa puerto.
0: Yun ang nangyari.
3: Na-inquest.
0: Pero sabi nila, kami ang sinugod eh. Kami, nag-inuma lang din. Wala makamintis yun. Di nga kami sumugod doon pagkatapos ng gulo eh. Kami ang pinuntahan eh.
3: So, kaya sa piskalya.
0: Yan, papwede.
3: Diyan sa piskalya, magkakatalo dyan.
0: Sa piskalya.
3: So, pwede silang, yun na, mag-ano sila, self-defense.
0: Self-defense.
3: Self-defense. Tapos, mag-file din sila.
0: Kontrademanda.
3: Ibang kontrademanda naman yun. Sino ang gagawa naman nun? PNP din.
0: Sa CIDG lumapit.
3: CIDG lumapit.
0: Itong mga taga-bangkaw-bangkaw.
3: Kasi kakaiba naman kung yung El Nido PNP, sila yung nagsampa ng kaso dito sa mga yung tumakbo sa puerto. Tapos, sila din ang magsasampa ng kaso doon sa mga naiwan sa El Nido.
0: Kaya nga eh. So, parang ano yun, di ba?
3: Wala ba conflict doon?
0: Kaya nga eh.
3: So, okay na din sa CIDG.
0: CIDG, oo. At ito ay patuloy pang iniimbestigan dahil kahapon hindi pa maidetalye talaga ng Chief of Police. Mababaw pa yung paliwanag ng Chief of Police kahapon gawa ng nakadepende lang sila doon sa spot report.
3: Kasi
0: sa spot report ang nakausap nila yung mga naiwan lang.
3: Naiwan lang. Oo. Pero doon pagdating sa ano na, sa piskalya na,
0: yan,
3: doon na-file na.
0: Doon na magkakaalaman yan. So, mangyari nito, ang magiging abogado ng mga taga-bangkaw-bangkaw ay yung PAU.
3: PAU.
0: Ang abogado naman ng mga taga Santa Monica at Buena Vista ay yung
3: piskalya. Pag nag-counter sila, pwede.
0: PAU pa rin ang kakausapin ng ano. Kasi yung katulad sa Irawan na nangyari, di ba, ng kontrademanda, ang kausap ng mga taga, yung kinasuhan ng pulis, yung PAU.
3: PAU.
0: Sila pa rin na naghanda, nag-prepare ng pag-file ng kaso. So, mamaya, may update tungkol ho dito para at least malinawan na tayo kung ano ba talaga ang totoong nangyari, sino ba ang nagsimula ng gulo, sino ba ang sumugod, sino ba ang nanaga, at paano magiging proseso nito. Gawa ng... parehong merong nasugatan, parehong gusto magsampa ng kaso.
3: At ano kaya yung ininom nila? At nagpatapang sa kanila.
0: Pahiram nga minsan pagka merong mga gulo na inaaway ng asawa.
3: Ng asawa.
0: Yung misis matapang, di ba? O mister, baka pwede kang humiram ng... Pero hindi.
3: Baka mas lalo kang balintik.
0: Magpatalo ka na lang kay misis.
3: Yun talaga yun.
0: Outside. Di ko lambo ka pagka nangyari.
3: Ang gagawin mo na lang dyan, yes, baby. Yun ang sagot mo palagi. Para walang gulo.
0: Sa ating mga live report. Live report. Ako na, no?
3: Ikaw na, Choy.
0: Pagharang ho sa Beach Bus. Magpapatuloy hanggat walang kasunduan na ayon po sa BBP Toda. Katropa mo sa balita, Bella Mucha.
12: Iginiit ng pamunuan ng BBP Toda na magpapatuloy sila sa pagharang sa ilang sasakyang ginagamit ng beach bus hanggat hindi naayos ang isyu sa pagitan ng dalawang panig. Ayon kay BBP Toda President Jericho Kyokson, batay umano sa naging pag-uusap nila sa mga otoridad, maaari nilang harangin ang mga L300 van at electric car na ginagamit ng beach bus dahil umano sa kawalan ng kaukulang business permit. Anya ang tanging may permit lamang umano ay ang bus ng kumpanya at para lamang ito sa operasyon sa National Highway. Kaugnay naman ang reklamong isinampa ng Beach Bus laban sa kanila, sinabi ni Kyokson na handa silang harapin ito. Binigyang diin ng leader ng TODA na naninindigan sila sa kanilang posisyon at naniniwalang nasa tama ang kanilang ipinaglalaban. Samantala, wala pang opisyal na payag na pamunuan ng Beach Bus hinggil sa pinakahuling payag ng BBP TODA. Inaasahan namang magkakaroon ng karagdagang pag-uusap at paglilinaw mula sa mga kinaukulang ahensya upang marisolba ang sigalot sa pagitan ng dalawang panig. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, mag-Santon Plus Gold ka na katropa. Mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa dekakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pilya mo siya. XFM News.
3: Maraming salamat ka, tropa. Ang bilya, Choy, may nag-react doon sa balita natin sa El Nido. Sabi ni Vivian Reese, hindi ganyan nangyari. Bumalik ang ano na tao. Sila ang may dalang itak at angle bar po. So, ito kasi, nagbase lang tayo sa interview.
0: Kung
3: ano yung mga...
0: Pero yun nga sinabi natin, yung anim na yun, yun ang Romesbak.
3: Yun ang Romesbak.
0: Yun ang sumugod papunta doon sa mag-ama.
3: Sa mag-ama.
0: Na nag-iinuman sa tapat ng barracks.
3: Ayun, sila yung... Kasi yung nasuntok,
0: yung nasuntok, yun yung pumunta sa nag-iinuman.
3: Sa nag-iinuman. Tapos umuwi sa barracks nila.
0: Humingi ng tulong.
3: Humingi ng tulong.
0: Anim.
3: Bumalik yung anim.
0: Oo. Hello. Tapos dito sa impormasyon na yan, ang may dala ng angle bar at itak ay yung anim.
3: Yung anim.
0: Oo.
3: Yung grupo nung from Buena Vista and Santa Monica.
0: Yan na nasumugod doon.
3: Nasumugod sa mga taga Barangabangka.
0: Yan ang sabi ni Ma'am Vivian, di ba?
3: Oo, yan sabi ni Ma'am Vivian.
0: Yung angle bar, sabi ng PNP ay na-recover nila.
3: Yung?
0: Na-recover nila na maaring yun ang ginamit daw doon
3: sa ulo.
0: Sa ulo ng mga taga Buena Vista. Kasi ang tinamaan sa ulo ay yung grupo ng Buena Vista.
3: Yung grupo ng Buena Vista.
0: Si ano naman, si Arnel naman ang meron sa kanya ay kutsilyo.
3: So pero ang ano talaga diyan, malalaman niyan talaga pagdating sa piskalya.
0: Piskalya. Yeah.
3: Kasi doon na nila ikukwento doon pag nag-file ang kaso, tapos doon yung piskal na talaga yung magdedetermine niyan sino ba talaga ang pwedeng makasuhan o hindi.
0: Yan.
3: Samantala, tuloy-tuloy tayo, Sir Dick Castro, na nanonood ngayon sa mga teacher natin dyan sa Siksikan Elementary School. Isa pong motorista sa bayan ng Quezon, lamog ang katawan at sugat matapos sumimplang. Patropa mo sa balita, Ray Elgaran!
13: Nagtamo ng pagkalamog ng katawan na at sugat naman na sa bahaging paa ang tinamo ng isang motorista matapos sumimplang dahil sa pag-iwas nito sa isang motorista na may kabilisan ang patakbo kahit na mataong lugar. Nangyari yan sa populasyon area ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan noong Hunyo 10, 2026. Kinilala lamang ang motorista na si Alias Dan na bawang residente sa naturang barangay kung saan ayon sa kanya papunta taro sana siya ng Barangay Abo-Abo, Soproño, Espanyola. Subalit, pagdating nito sa pinangyarihan ng insidente, ay dito na raw siya nawalan ng kontrol sa manobela dahil sa pag-iwas nito sa isang motorista na may kabilisan ang patakbo kahit na matawang lugar. Samantala, matapos ang insidente, ay agad naman siyang nagpagamot habang hindi natinuloy ang pagbiyahe nito sa ibang munisipyo. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium T3 Coffee Mix sa kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium T3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Garan XFM News.
0: Reactive Mass Drug Administration, posibleng muli isagawa sa mga barangay na apektado ng sakit ng malaria sa bayan po ng Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Yua.
14: Posibleng muling isasagawa ang Reactive Mass Drug Administration o RMDA sa mga barangay na apektado ng sakit na malaria sa bayan ng Rizal. Ito ay bunsod na patuloy na pagtaas ng kaso na umabot na sa 722. Ayon sa pinakahuling datos ng MSO, nangungunang barangay Ransang na may 106 na po na kaso. Sinundan ang barangay Puntabahan na may 121 at barangay Taburi na mayroong 92. Sinundan naman ito ng 8 barangay na nakapagtala rin ng matataas sa bilang ng naturang sakit sa ilalim ng RMDA. RMDA bibigyan ng gamot ang mga residente ng mga apektadong lugar kahit walang sintomas upang maputol ang pagkalat ng sakit na malaria. Layunin ng hakbang na ito na mapababa ang bilang ng kaso at maprotektahan ang komunidad. Patuloy ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at Department of Health sa pagmumonitor ng sitwasyon. Inihikayat ang publiko na makiisa sa mga programa kontra malaria tulad ng paggamit ng kulambo, pagsusot ng long sleeve sa gabi at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Samantala, Resolution Adapting Price Guidelines mula po sa Department of Agriculture ipapasa para maprotektahan mga hog raisers sa Puerto Princesa. Katropa mo sa balita, Girly Cadasio.
15: Magpapasa umano na isang ordinansa sa sangguniang panglungsod sa susunod na sesyon na i-a-adapt ang price guideline na mula sa Department of Agriculture para maprotektahan ang mga hog raisers sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan humihiling umano ang mga hog raisers sa lungsod na gumawa ng isang ordinansa o batas na mayroong kaugnayan sa farm gate na yung livestock ng mga baboy. Ngunit ipinaliwanag ni Concejal Luis Marcaida III na hindi maaaring magkaroon ng farm gate price, kaya naman nag-propose ang legal office na i-adapt na lamang ang price guidelines na mula sa Department of Agriculture. Sa ganitong paraan ay mapoprotektahan ang mga hog raisers upang hindi sila malugi at kumita pa. Yan ang balitang atin sa atin ng numero urong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, X7 News.
0: MineCon 2026! Nasa gawa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
16: Naging sentro naman sa talakayan sa MineCon 2026 sa Puerto Princesa ang mahalagang papel ng industriya ng pagmimina sa pamansang kaunlaran. Dinaluhan ito ng nasa 300 mining engineers at leader ng industriya mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang taunang Mining Engineers Convention na inorganisa naman ng Philippine Society of Mining Engineers, itong PESEM. Sa apat na araw, di mo na ang pagtitipon mula itong nakalipas sa Hunyo 9 hanggang Hunyo 12, tatalakayin ng mga kalahok ang di mo na naging ambag ng sektor ng pagmimina sa paglika ng trabaho, pag-akit ng mga pamumuhunan at pagpapalakas di mo na ng ekonomiya. Kasama rin sa mga pangunahing paksa ang kaligtasan sa trabaho, sustainable development at paggamit di mo na ng makabagong teknolohiya upang makatiyak o matiyak ang responsabling pagmimina at pangangalaga din mo sa kalikasan. Itinuturing ang MineCon bilang pinakamalaking pagtitipon ng mga profesional at stakeholder ng industriya ng pagmimina sa bansa. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Vitamin C. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C araw-araw para mapalakas ang ating immunity. Mabibili na ito sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, XFM News.
3: Samantala, lumulutang na istruktura na mataan po sa Bajo de Masinloc sa West Malapensi. Katropa mo sa balita, Icy Pacaldo.
17: Namataan ng Philippine Coast Guard ang isang lumutang na istruktura sa Bajo de Masinloc sa Scarborough Shoal ng West Philippine Sea sa isinagawang Maritime Domain Awareness Patrol sa lugar. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, kabilang sa naitala ng pamahalaan ang Movable Floating Platform ng People's Republic of China, tatlong bagong floating at bukod pa ito sa dalawang naunang inilagay noong buwan ng Oktubre. Isang hindi pa natutukoy na spherical floating object check at 2 antena na umano'y illegal na inilagay sa naturang lugar. Patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mga naturang istruktura upang matukoy ang totoong layunin ng mga ito sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
3: Sabi ni Ma'am Vivian Reese, anak ko nga ang pinalo nila ng

0: Wala eh. Walang
1: wala.
0: Hearing ngayon.
1: Wala.
0: Dapat nakaschedule yung Cayetano Black.
1: Cayetano Black.
0: Oh, para sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay ho dito sa usapin sa flood control project. Ano mali? Pero hindi natuloy. June 11 dapat nakaschedule ngayon.
1: So, yung
0: alam mo kung bakit hindi natuloy?
1: Bakit?
0: Bilang respeto raw sabi ng ni Senator Senate President Alan Peter Cayetano, bilang pagrespeto doon sa mga nabiktima ng lindol. Kaya hindi nila tinuloy.
1: Rason din niya nung Gatchalian Black ay nang Tolpo Black.
0: Ganun?
1: Oo, nung nakaraan, di ba?
0: Oo, na sana Senate Blue Ribbon Committee.
1: Oo.
0: Pinalitan nila ng pangalan. Hindi na Senate Blue Ribbon Committee hearing.
1: Meeting na lang.
0: Meeting na lang.
1: Meeting na lang. Tapos ganun din, itinigil mo na kasi nga may lindol during the 10, magkaroon ng lindol eh. Habang, di ba? Habang Monday.
0: Pwede yan. Sige po, gamitin nyo lang yung mga dahilan na yan. Mga lindol na yan. At ibabalita naman namin.
1: Diba? Pareho sila ng dahilan, ha?
0: Pero hinihintay natin na hinihintay ng taong bayan na meron pong makulong mapanagot dyan po sa hearing na yan na walang katapusan.
1: Ano ba namin nag-aantay? Bakit daw puro senador lang ang nakukulong? Nakakasuhan. Wala daw ba congressman?
0: Congressman.
1: Sa dami lang nabanggit na congressman, bakit daw wala na isang congressman?
0: Tsaka yung gusto natin yung pinakataas.
1: Oo, di ba? Sa mga senador, may nakulong na. May nakasuhan na. Dalawa na.
0: Dalawa.
1: Sa congressman, wala pa raw.
0: Pasampul naman sa congressman.
1: Kaya nga, di ba? Para fair. Sec. Ral Padilla, good morning! Nanonood sa atin, tsaka si Sir Dick Castro ng Siksikan Elementary School. Oy, mga barangay, good morning! Kumusta na yung mga ngayong bigayan ng bigas, Choy?
0: Oy, oo, nakaschedule yan ngayon.
1: Nakaschedule ngayon, ha?
0: Yung buwanan. Buwan-buwan sa loob ng anim na buwan.
1: Na buwan. Start ngayon, ha? May listahan. Sa Mandaragat, sabi ni Kapla, may nagpasa daw ng ID, kaya lang wala naman wala kasama sa listahan.
0: Ayun. Dapat na sa listahan, ha? Kunti lang yan, kunti lang yan. Hindi lahat ng mga residente.
1: Sa Siksikan, parang may matatanggal pa. Okay. Kasi nakita nung taga DSWD na assigned sa 4-piece. May mga nakahalo daw na 4-piece. So, alisin pa yun.
0: Yan na nga. So, hindi kasama yung 4-piece.
1: Ito naman ang mangyayari. Baka sabi, baka magagawa. Eh, nakalista ako dyan ah.
0: Ilan sa inyo, Choy?
1: 1,000 plus.
0: 1,000 plus. 5% wala, hindi umabot sa amin eh.
1: 5% na ano eh.
0: 5%.
1: Yung, ano di ba, yung barangay na Tumangi.
0: Oo. Meron nga, lima lang.
1: Lima lang, meron.
0: Baligaya, kaya tinanggihan.
1: Oo, tinanggihan.
0: Si, lima. Yung katabi niya liwanag, di naman daw Tumangi. Si Kapitan...
1: Dudi.
0: Dudi Biray.
1: Hindi, Dudi De La Cruz.
0: Biray, sorry. Si Dudi. Si Sir Dudi. Banggit.
1: Si Sir Dudi, sumalaki.
0: Okay. 7:04 ng gumaga. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasamayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay stations sa buong lalawigan ng Balawan.
1: Napapakinggan rin po sa anumang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Bike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Express, Express, Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: XFM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo

0: nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanuro normal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santon Plus Cold.
4: Ako po si Emelda Tapucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awak ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Mara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumingis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
21: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Supple Plus Gold.
25: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: 720.
1: Bullseye.
2: Bullseye.
1: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan.
2: Sinasayang na usapan.
1: Diretso punto ang mga komentaryo.
2: Bullseye.
1: Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

0: Alam nyo, yung gusto mo bang palakasin yung resistensya mo? Try mo talaga to, itong Shanton Gold Herbal Capsule. Ang meron itong mangustin, may Shantons, isang powerful antioxidant na tumutulong labanan yung free radicals, mga kaibigan. At yung moringa naman, may quercetin, sumusuporta sa immune response, mga kaibigan. At yung garlic ay may allicin, kilala sa antibacterial at antiviral properties, mga kaibigan. Dagdag pa yung spirulina. Ha? Spirulina, ampalaya, na may charantin, tumutulong sa overall health. Sa isang kapsula, kompletong proteksyon para sa iyong katawan. At alam mo ba, yung nag-iisip kayo para sa ano? Yung blood sugar, di ba? Blood sugar, talagang tutok na tutok dyan yung mga babae natin. Kung iniisip mo yung natural na paraan para suportahan yung blood sugar mo, Shanton Gold ang sagot. Mga kaibigan, katulad ng binanggit ko, may ampalaya yan, ha? Tumutulong sa insulin function. Ah, pati yung charantin. Yung moringa, may isothiazid na nakakatulong sa glucose regulation. Ang spirulina naman, may antioxidant, syempre. Tumutulong doon sa metabolic health natin. Natural na suporta para sa mas maayos na blood sugar control. Shanton Golder Herbal Tea, Shanton Golder Herbal Capsule, Shanton Plus Herbal Capsule, Premium D3 Subject, Vision X Plus Capsule. Lahat ng yan, mga kaibigan, ay produkto ng Yesto Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. June 12 na bukas. Ibig sabihin, walang pasok. opening din ng Baragatan. Pakita natin, ha, para sa mga motorista natin, na agapan na natin kaagad ito. Yung may mga transaksyon bukas, sa bagay, wala naman pasok. Pero yung mga transaksyon bukas sa poblasyon, humihingi na kaagad ng paumanhin yung pakita natin yung ruta. Diyan yung ruta. Dadaanan ng parade bukas, inahin natin 'yon para mabigyan natin ng tamang kayong city traffic. Pakitawagan natin para maalalayan natin yung mga motorista natin sa araw ng bukas. Ang start to ng June 12 parade ay alas 8. Oh, maaga-aga pala ito. Alas 8 ng umaga. Ang umpisa ho ng parade ay doon sa Eulalia Park. Eulalia Park, Rizal Park. Doon ho yan sa may pier, mga kaibigan. Okay? Pagkatapos ay dediretso ng Rizal Avenue. Dediretso ng Rizal Avenue. Dere-dere-dere-dere-derecho hanggang doon sa Junction 1. Pagkatapos, ay kakanan doon sa Fernandez Street papunta sa Convention Center kung saan nandun yung event area. Alas 8. Sir Alan, magandang umaga po ng City Traffic. Sir,
1: yes, morning. Good morning po. Yes, good morning po.
0: Ayan. Bukas pa naman ito, pero maganda, maabisuan na natin yung mga katropa natin kung saan ang daan. So, anong oras ba tayo magsasara ng kalsada po bukas para po dito sa grand opening, parade route ng Baragatan, sir?
1: Opo, no. Tomorrow may dalawang event po tayong magkasunod na gaganapin. Mm. No? Ito yung celebration po ng Independence Day at yung ating...
0: Oo nga pala, Independence Day pa.
1: Baragatan Grand Parade. Magkaruktong po ito at the same area po sila kaya medyo nakaschedule po yung closure po ng ating mga kalsada bukas.
0: Ah, teka muna, yung Independence Day ceremonies natin, saan yan? Eulalia Park din, sir?
1: Ah, yes po, no? Sa Rizal Park, dito sa atin sa may cathedral, no?
0: Makasunod, ano?
1: Yes po, magkaruktong actually po yan, no? Mm-hmm. Yung mag-a-attend po ng ating Independence Day celebration, mm-hmm. Doon din po, sila rin po yung lilipat doon sa ating parada.
0: Okay.
1: Right after po nung ceremony.
0: Anong oras ba yung Independence Day ho natin, sir?
1: Okay, sa Independence Day po natin, mag-start po yung assembly natin ng alas 6. At mag-start po yung program ng alas 7, mm-hmm. Alas 7 hanggang alas 8 po yung program proper po natin. And right after that, yung ating pong Baragatan Grand Parade, magsisimula po ng alas 8 ng umaga.
0: Mm-hmm.
1: So yung mag-a-attend po ng ating Independence Day, bukas pa po yung ating traffic going to Cathedral, simula alas 6 hanggang alas 7.
0: Mm.
1: So one-way traffic po tayo dyan. Kung yung mag-a-attend po ng ating ceremony, pwede po silang dumiretso hanggang doon sa kanto ng Concepcion Street sa may Cathedral.
0: Mm-hmm.
1: At i-exit po ito sa Concepcion going to Malbar. At advice po namin na gawing parking na lang po yung ating Baywalk area.
0: Baywalk, oo. Tama. Para maluwag-luwag.
1: Yes po. Yes po, kasi lahat po halos ng kalsada paligid po ng ating Rizal Park, itong ating dating Top Street at yung ating Quezon Street ay nagsisimula na pong ipa-assemble dyan yung magpaparada po. So medyo limitado po yung area for parking. At alas 7 po ng umaga, isasara na po yung mga kalsada dyan sa assembly area.
0: Mm-hmm.
1: Ang assembly area po natin, itong Top Street po natin, simula kanto ng Rojas going to Cathedral, at yung ating Quezon Street, no, yung ating HTU going naman doon sa kanto ng ating Concepcion Street na malapit din sa Cathedral.
0: Okay.
1: At ito naman, itong ating Rizal Avenue naman from Rojas Street going to Cathedral, may nakapila na pong mga float dyan. Paghahanda para sa ating parada at ganap na alas 8 po ng umaga, i-start po yung ating parade. So lahat po nang pupunta sa event naman ng parada, sa pagsasara po ng ating mga kalsada dyan, yung magiging drop off point po nung mag-attend ay sa kanto ng Rojas Malbar,
0: okay.
1: Sa ating kanto ng Baywalk, yung ating Rojas Rizal, at saka sa kanto ng Manalo, Rojas po.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong ating Rojas Street, may nakapila rin po ng mga participants simula sa kanto ng Manalo hanggang sa kanto ng HTU po.
0: Mm-hmm. Punong-puno pala yung kalsada natin, sir. Simula Eulalia hanggang Rizal, lalong-lalo na dito sa Rizal Park. Bukas. So, anong oras ninyo isasara yung Rizal?
1: Yung Rizal ng Avenue naman po, no? Pag-start po ng parada ng alas 8, unti-unti po natin isasara yung Rizal, hindi naman yung kabuuan kaagad ng Rizal. Isasara una natin dyan yung simula kanto ng Rojas hanggang dito sa may Lakaw, Jollibee. So yan muna yung ating isasara at pag yung parada ay medyo malapit na, nasa kanto na ng H. Mendoza, isasara na rin natin yung galing Lakaw papunta ng ating Junction 1. So yung ating pong parada ay magsisimula sa kanto ng Rojas going to Junction 1 at lili ko po ito pakanan sa ating Fernandez Street. At yung ating magpaparada po ay mag-i-end po sa Gate 4. Papasok po ito sa ating Capitol mm-hmm. Complex.
0: Okay. So yung ano sir, Lakaw, Rojas, pero yung Rojas baka... pwedeng tawid-tawidan siya, no? Yung sa Manalo, Malbar, tawid-tawid, yes. Pwede yun.
1: Yes po, yung ating Lakaw, Ich Mendoza, Burgos at Valencia po, pwede pong tumawid, no?
0: Mm-hmm.
1: Nasa hudyat lamang po ito ng ating enforcer,
0: mm-hmm.
1: yung pagpapatawid po. At hindi naman po natin pwedeng isara totally nang hindi po nagpapatawid dahil mabablock po lahat ng ating kalsada.
0: No.
1: At yung galing naman po ng ating San Miguel Highway, going to Manalo, meron po tayong daan dyan. Magle-left turn po tayo sa Junction 1.
0: Okay.
1: Pwede nilang gamitin yung Ring Hill Road o yung Lagan papunta po sa Manalo Street. Vice versa po yan. Pwedeng from Manalo going to Rizal Avenue at sa ating San Miguel Highway po.
0: Oo. Sir, yung nababanggit nyo, yung float parade, yung float per municipality yan, di ba?
1: Yung yes, float? Po, po.
0: Okay, mga floats yes, natin. Ilang munisipyo? 24?
1: Yes po, ang pagkakaalam ko po sa aking informasyon ay nasa 21 po.
0: Yung, 21. 21 floats per munisipyo.
1: Yes po.
0: So mahaba-haba ito.
1: Yes.
0: Saan ang assemble ng mga floats na ito? Doon din?
1: Yes po, no? At... simula kagabi hanggang mamayang gabi po, magsisimula na pong umilay ang ating mga float. No? Ito ay sa Rizal Avenue, Rizal. Simula sa kanto ng Rojas, atras po doon sa ating katedral. At ilan pong mga kalsada, no? Katulad ng ating Del Pilar at yung ating sa San Global at Consumption Street, may mapapansin po kayo pa ilang float din po na nakatambay dyan.
0: Hmm.
1: Dahil nga po, medyo marami po yung participants sa ating float po ngayon.
0: Oo. So, yung per float, alimbawa ay 21, may mga kasama pa yan na representative, LGU, sa likod ng float or sa harap ng floats nila. So, 21, tapos yung LGU yung kasama nila ba, mahaba-haba. Sir Alan,
1: yes,
0: ano?
1: Po, no? Yes po, no? Kasi maliban doon sa... participants, no, per LGU na mag-a-attend, meron po yung pantiguan po sa dalan. Ito naman po
0: pantiguan,
1: ay pinaparticipate ng kada munisipyo at medyo marami-rami ito, no, may bilang po ito. Iyon naman po ay nakapila dito sa atin sa May Quezon Street. Yung ating mga other participants po, like yung mga NGOs,
0: so, yung pantiguan ba yung ano, mga ito yung mga sasayaw?
1: Yes po, no. Yun nga lang.
0: Nakasunod sila, nakasunod sila sa float at doon sa
1: yes,
0: LGU
1: po.
0: Nila, yung yes, pantiguan.
1: Po, no? Yes po. Paglabas okay. po ng float nila, susunod po yung LGU kung saan po sila nakaan.
0: Ayun. So, float pagkatapos ay LGU, tapos yung kanilang pantiguan. Mga dancers.
1: Yes po, po.
0: Ayun. So, mahaba-haba, LGU, float. So, matindi. Maraming... Maganda, marami palang mapapanood bukod sa float. Yung LGU, siyempre, mga mayor nila, baka kasama yan dyan, natural.
1: Yes, po, po,
0: so, supportahan nila yan, mga mayor, mapapanood. At saka yung kanilang pantiguan sa dalan, yung dancer, per
1: yes,
0: LGU.
1: Po, po. Yes po, po.
0: Ba, pabunggahan. So, sir, yung sa start pa lang kakasya lahat doon sa Eulalia, doon sa starting point, para makaurong siya, sa dami?
1: Sa tingin ko naman po, no, kasi sa
0: dati pa.
1: Sistema naman ng ating pagpapapila dyan. Katulad ng hindi naman halos lahat talaga ay nakapila kaagad. No?
0: Oo nga.
1: Kung ipila yan sila pag sila malapit na po yung turn nila na sumunod po sa parado.
0: Sino nag-a-arrange ng pila? Kung sinong mauna, sinong munisipyo?
1: Ang arrange mo ng parada po ay naka-care of po sa ating sa provincial government.
0: Provincial government. So, doon malalaman sa kanila kung sinong munisipyo yung mauuna.
1: Yes po, opo. May mga numbering na rin po yan sa ngayon.
0: Numbering.
1: Sinong mauuna, opo.
0: May mga checkpoints ba na hihinto sila yung pantiguan para may mga judges or dire-diretso hanggang sa event area sa Capitol?
1: Dire-diretso lamang po ito, no, sa ating sa ano... sa Capitol po, no? Kasi kung talagang may performance sa Kasada, ipansin natin yan, napuputol po yung Kasada dahil sa performance. Dire-diretso lang po yan. Maliban na lang siguro, pagdating dito sa Mendoza Park, may konting paggalaw o pagsayaw habang naglalakad po. Tuloy-tuloy po yun.
0: No? Kasi pag gumihinto, may mga judges, hihinto doon, mapuputol, aagwat, yes, mapuputol.
1: Po.
0: Tama.
1: Opo, doon so, po mapangit po yung parada.
0: Tama. Oo. Sa kanilang nilabas na parade route, yung talagang sayawan at yung talagang yung buo na yun nandoon na lahat. Doon na sa event area, doon sa convention center.
1: Yes po, doon na po. At lahat ng manunood ng performance, doon na rin po.
0: Doon na rin. Sa event, sa convention center sa Capitolio. Yes, napaka ano nito, no? Medyo masaya ito, mga kaibigan, sa araw ng bukas. Kaya nga, pinaplantya lang lahat. Bukas pa naman, maganda yung alam nyo na kung saan mabuti. Holiday bukas, Sir Alan, ano?
1: Yes, so, no.
0: Holiday.
1: Kagandahan yung holiday tomorrow. At in-expect natin na mababawasan yung dami ng sasakyan. Pero ganun pa man din, marami po tayong mga galing munisipyo, no, mga bisita at mga sasakyan. Expect po natin yung pagbibigat pa rin po ng daloy ng tao.
0: Oo nga, ganun pa rin. Siyempre, per munisipyo, LGU pa lang, bodyguard ni Mayor, ni Vice Mayor, yung mga taga-suporta nila, per municipality, nandyan pa yung mga kapitan. Ay, per municipality, ilang barangayan, di ba?
1: Yes po. Yes,
0: nandyan sila lahat, Pambira. So, talagang mahaba-haba ito. So, alas 8, sir, eksakto, take off.
1: Yes po, po alas 8 po, no? At in-expect po natin yan mga by 2 o'clock or 3, no? Mauubos po yung ating mga magpaparada po sa ating kasada.
0: Okay. Mga anong oras maubos? Alas 10? Alas 11?
1: Hindi po. Sa amin po sa traffic, no? Yung aming anticipate lang po dyan, no? Yung mga alauna hanggang alas 2.
0: Nako, so, mahaba. Alas 8 hanggang alas 2 na nga
1: po. Apo, kasi yun nga po, no? Sa bilang po ng participants, may estimate po na nasako lang ko ng 8,000 po yung dadalo.
0: 8,000 participants, lahat-lahat yes, na ito. Simula sa LGU hanggang sa kanilang mga barabarangay at yung mga participante per municipality. Sir, yung papasok dito sa event area, kasi pagpasok doon medyo mabagal eh, papasok doon sa convention center, di ba nagka-clog minsan doon sa may Junction 1?
1: Yes po. Ang mangyayari kayo ngayon po dyan, no? Papapasukin muna. Kasi pag nag-perform, no? Tapos hindi pa papasukin yung mga susunod, talaga magbabara po yan. So, ang mangyayari po dyan, lahat po ng participants, tuloy-tuloy lang po yung pasok, pagpasok ng convention. At habang may nagpe-perform, tuloy-tuloy po yung daloy po ng parada para hindi po ma-stuck yung ating mga participants
0: sa kanto. Ano? Okay. So, yung city traffic, doon ho kayo sa kalsada na lang. Pagpasok dito sa event, bahala na yung Capitol.
1: Yes po. Provincial government. Na po yun. Yes po.
0: Okay. Yung Independence Day celebration, 6 o'clock, sir, no?
1: Yes po. Assembly natin alas 6 ng umaga.
0: 6 o'clock, o.
1: At alas 7 po yung program proper. So, aatinan din po ito ng ating mga local officials from municipalities and also yung mga government, provincial government employees po magpa-participate po sa ating...
0: So, nandyan na rin lang sila magpaparedy. Dyan muna sa Independence Day celebration alas 6 doon sa conventions doon sa Eulalia Park, Rizal Park.
1: Yes po, yes po.
0: Ba, star-studded pala ito. Star-studded show, ha?
1: Yes, sir.
0: From governor, congressman, down to barangay captains, no? LGU,
1: yes,
0: municipality, hanggang sa city. Okay, yes, so, ano yan, full force kayo dyan, sir?
1: Yes po, no? Naka-all out kami ngayon. Kung dati ang duty namin ay shifting, ngayon po ay full day, walang shift po.
0: Walang shift.
1: Kasi may darating pa pong concert sa kinagabihan po ng
0: Flex Bump.
1: At kasakailangan hanggang doon po ay nakaalala yung city traffic
0: muna,
1: po.
0: Kung magta-traffic kayo dyan hanggang alas 2 ng hapon, ang city traffic wala ng painga kasi didiretso na kayo doon sa convention kasi sex bomb bukas. Sigurado, yes, libo din ang tao dyan sa Balayong.
1: Yes po, opo. Hmm. Yung aming tao sa kalsada, sa kabayanan, aabot po ng alas 8 ng gabi.
0: Matindi.
1: At may mga mauuna kami, mga personal naman sa ating Balayong,
0: Balayong
1: Sports Complex para naman po sa concert po.
0: Yung sa Balayong naman sa gabi, saan pwede mag-park?
1: Meron po tayong mga designated parking po, yung ating green parking at saka forest parking, no? At kung mapapansin niyo yung mga naunang concert sa atin dyan na ginanap, halos gano'n na rin po yung magiging sistema.
0: Sistema, okay. Sige, so ilang gabi to? Simula simula mamaya, lima? Balayong?
1: Sa Balayong po, no? Base po sa bilang, no, halos gabi-gabi po, mayroon pong
0: party-party pa nito
1: po na event dyan. At yung malalaking concert po sa base doon sa aming listahan ay nasa siyam na gabi na may iba-ibang concert na gagawin po.
0: Yung mga manunood, siyempre, kailangan ng sasakyan. Yung bang tricycle, lifted, o anong labas bukas? Blue? Puti?
1: Hindi po, no. Kung ano po yung kulay, yun pa rin po yung, ating susundin.
0: Basta't nakakwilyo yung damit at may pantalon, pati clean pair of shoes, okay na. Uniforme, yes, bahala na si Toda.
1: Yes po, bahala na po si Toda pagdating sa uniforme. Yung amin pong patungkol po ito sa untidy attire na ordinance. So basta naka-collar lang po, sapat na po yan.
0: Okay, sige. Good luck. Bukas, ako na nakikita ko, hindi... Ngayon pa lang nakikita ko, pinapawisan ka na eh. Bukas. Hanggang gabi pala ito. Hanggang gabi.
1: Mahabang pagpaplano po ang ginawa. Kaya ready na rin po.
0: Ready. Okay. Sige. Baka may advice ka, sir. Para sa araw ng bukas, star-studded pala ito. Simula sa Independence Day program hanggang sa grand opening ng Balayong Parade Route, no? Sige, Sir Alan, sa mga motorista natin, bukas.
1: Okay po, sa mga motorista, no, dahil nga po sa gagalating mga event tomorrow, medyo may kakulangan tayo sa mga parking areas at medyo maraming participante at sasakyan na pupunta at mga dayo po dito sa atin sa puerto. Umaari lamang po, magsabay-sabay na po tayo sa isang sasakyan, huwag na tayo magkanya-kanya para po malimitahan yung... mga sasakyan na magpa-park at yung talaga yung kakulangan natin sa ngayon.
0: Parking.
1: At kung sa mga participants naman po na pupunta dito sa atin sa Capitol Complex, ay pwede po tayo magparada sa ating Rizal Avenue from Lagan Street going to Old Airport sa ating right side po.
0: Yan, so, mababa
1: yun po,
0: yan.
1: Yung medyo mahabang parking area po.
0: Walang ticket yun, ha, sir?
1: Wala ticket po. Yun lamang po yung nakikita naming
0: parking
1: area, no, na para ma-accommodate po yung mga pupunta po sa
0: malapad naman yan, 4 lanes yan eh. So
1: yes,
0: pagkanan lang, walang problema, bukas lang naman. Kaysa naman kung saan-saan mag-parking dyan, makakatraffic pa. Tama yun, yes, simula Capitol hanggang doon sa Old Airport. Mahaba-haba yun. Kahit idiretso na hanggang doon, hanggang doon sa BRC. Okay lang.
1: Yes po.
0: Sige. Sir Alan, salamat. At good luck po para sa araw ng bukas, para sa city traffic natin.
1: Yes po. Maraming salamat po. Magandang umaga po.
0: Ba? Star-studded pala ito, Gerald. From Eulalia Park, Rizal Avenue, Rizal Park. Yung Rizal Park bukas, 6 o'clock, ibang event yun. No? Baka nakakalimutan natin yung ating Independence Day. Kailangan pa bang i-celebrate yung Independence Day? Sa bagay, Independence Day. Sige. Independence Day, nandiyan na lahat bukas. Yung tatlong congressman natin, imbitado, yung apat pala. First District, Second, Third, at saka yung Pinoy Workers. Apat. Governor, Vice Governor, Board Members, Mayors, City Mayor, Sangguniang Panlunsod, Sangguniang Panlalawigan, Mayors from LGUs, LGUs to Barangay Captains. Ba, marami-rami ito. Star-studded pala ito. mga kaibigan, ano? Oh, 8 o'clock, doon sa mga meron hong transaksyon sa Rizal, bagay, maaga pa naman, bangko sarado, holiday. Sarado. Pero pwede kayong tumawid. Like yung Malbar, Lakaw, Rojas, yan. Pwedeng tawid-tawiran. Dire-diretso. From Eulalia Park hanggang sa event area. Oo. Per munisipyo, merong float, merong pantiguan sa dalan, dancer sila, meron. Siyempre si mayor nandyan. Mayor per munisipyo. Si mayor, sasayaw-sayaw yan. Di ba? Kaya ready yung mga Gerald. Hindi. Ready yung mga camera mo dyan dahil si mayor, sasayaw yan. Di ba? Pabunggahan ito eh. Mga kaibigan, so lahat ng mayor nandyan, yung mga floats, siyempre, pagandahan ng floats yan. Yung mga floats nila, alam naman natin, nakaraan, di ba, kung ano yung produkto na meron sila. Halimbawa, Rojas, Kasoy, di ba? Brooks Point, ano yung sa Brooks Point? Nickel? Nickel. Ano yung sa Brooks? Brooks Point. Hindi naman nickel, bira kayo. Hindi nickel ang Brooks Point. Nyog, kayo talaga. Anong nickel, Brooks Point? Hindi! Nyog! Rojas, Kasoy, Batarasa, Pinya, di ba? Yan, mga... So makikita natin, talagang pabunggahan ito. Laki ng premyo eh. Magkano yung premyo ng float? Di ba? Tapos, meron pa silang pantiguan. So bawat munisipyo, may mga dancers. Ba, star-studded to, ha? Mga kaibigan, hanggang gabi to. At bukas ng gabi, yung mga fans ni Sex Bomb. Bukas ng gabi, mga kaibigan, dire-diretso na yan. Okay, so, doon sa mga walang gagawin, alam nyo, kung may mga bisita kayo, bukas, may mga bisita kayo, limbawa, foreigner, local, or foreign tourist, yayain nyo. Pwesto kayo dyan kung saan, Mendoza siguro, kasi parang hihinto sila sandali dyan, di pwedeng maputol eh. Or, doon na sa event area. Aywan ko lang, kasi ba lahat dyan? Pantiguan sa dalan, mga LGU, at yung mga official sa sakyan. Okay, sarautan sa dalan. Oh, sige. So, convention center, sino ba natin pwede natin kausapin dyan sa security ng... Kasi ba lahat dyan? 8,000 na participants? Participants lang yan, ha? Doblehin mo yan. Mga supporters nila. Ewan ko kung paano, pero inaasahan bukas yung 8,000 ng participants plus 8 ulit, mga 15,000. Ha? 15,000, dahilan, Bon. 15,000. So, yung 15,000, 8,000 participants plus 15,000, dito lahat sa puerto yun. Ba? Sino may pakinabang doon? Puerto, pension house, tricycle, palengke, bars, souvenir shop. Nakinabang si Puerto. Hay. Ayos ah. Galing talaga nito ni Mayor Amy Alvarez. Everybody happy. Di ba? Aperyan pa lang, happy na sila. Di ba? Ganda to. Maganda. Kaya pala yung yung laging pagpasyal, matatandaan ninyo yung mga nakaraang mga buwan, si Governor Amy Alvarez pumupunta kay Mayor Byron, pumapasyal parang dalawang beses eh. No? Nag-uusap tong dalawa, si Governor Amy at saka si Mayor Lucilo Bayron. Maganda yung camaraderie nila Gov Amy at saka ni Mayor. 'Di ba? Dito sa sentro, kita mo ngayon. 'Di ba? Pinayagan ng city government sa Balayong Park gawin yung mga big time concerts. Oh, pagkatapos, ito mga bukas sex bomb. June 12, hindi, pati si Nicole pala mamaya. Nicole Iala. Ano ba ito si Nicole? Di ba? Ano to? DJ? Oh. June 14, Sweet Notes. Paborito ko tong Sweet Notes na ito eh. Na-hospital ako yun. Ang pinapanood ko doon sa pandemic. Tapos, side, ano ito? Side A? Oh. Ito, matindi. Si Gabo. Oh. Coco Martin, oh. June 20. June 22, sino to? Flo G. Paborito ni James to. South Border, June 15. June 21, Ben and Ben. Parokya ni Edgar, June 23. Tsaka si Eman Pacquiao. Ano magbo-boxing ito? Oh. Bonggaces to. Balik mo dun sa... Ito, gabi-gabi na to. Simula mamaya. So... Yung nakita natin dito, no, yung ginawa ni Gov Amy noon, talagang pinupuntahan niya si Yorme, si Mayor Bayron, doon sa opisina. Dalawang beses yun eh. Oh. Hindi maganda yung camaraderie nila, hindi katulad ng mga nagdaan, nagsisimangutan yung governor tsaka yung mayor. Oh. Dito sa... nangyari ngayon, 'di ba? Yung bang samahan nila. Oh. Ay sino nakikinabang ngayon? 'Di ba? Ay kung halimbawang hindi mo payagan 'yan, magpagawag mo paggamit ng balayong. Bira sa city 'yan ni Mami, masira lang 'yung mga gamit niya. Doon lang sila sa ano, may convention center naman sila. Bakit dito pa sa balayong? Oh, hindi, dito na sa balayong natin gawin, 'di ba? Kita niyo yung balayo ngayon, yung mismong event area. Nakita niyo na ba yung event area ng mga concert na kung saan gagawin? Yung madalas kayo mag-jogging, di ba? Nandun nakalagay. Pinayagan ng city. Just for this event. O, di ba? Kung galit, kung medyo malisyoso ang isip ni Yorme. Eh, wag. Gagamitin lang sa politika. Mapagamit yung balayong. Mamaya, masira pa yan eh. Gastos pa ng city yan. Hindi. Pinagamit. Diba? Mga kaibigan. So, sino nakikinabang dito sa magandang mga samahan na ito? Diba? Taong bayan din. Sino? Palengke. Pumunta kayo sa mga pension house dito ngayon. Ha? Tanungin nyo, pulibok. Oh. Restaurant. Yung mga restaurant, may kanya-kanya silang booth. Kung hindi man makapunta doon sa mismong restaurant nila, dito sa Puerto, nandun sa Karainan sa Fernandez. May kanya-kanyang booth sila doon. Mga kaibigan, puno lagi. Puno. Mga kaibigan, gabi-gabi yan. Okay? So, kumikita. Tricycle. Lalong-lalo na yung mga rider ngayon. Kulang pa kayo mga rider eh. Di ba? Pati kolorom nga, kinukulang eh. Oh. So, ang ibig nating sabihin, ito yung gusto natin sa mga leaders natin. Hindi sila nag-iiringan, no? Sige lang, kasi para naman sa tao yan, no? Paggamit natin. No? Tulungan tayo. No. Sino nakikinabang dito sa... Sino ang mas nakikinabang dito sa baragatan na ito ng provincial government? Di ba ang City of Puerto Princesa? Kasi dito yung venue, mga kaibigan. At hindi lang ito, ordinaryong pagdiriwang. Kita nyo naman yung mga concert-concert na yan. Balik mga concert-concert na yan, Bon. Oh. Mm. Sex bomb. Dadayo pa yung iba, mga taga-munisipyo, para lang dyan kay-sex bomb na yan mamayang gabi. Oh. Kiplogy, mga estudyante. Ah, nandyan yan. Ako, talaga na yung mga VIP tickets eh. Ay, mga VIP tickets sa mga libre yan. Baka ibenta nyo na naman yan. Oh. Sweet notes. June 20, si Gabo, si Coco ni Martin, Coco Martin. Nandyan, Julia Montes. Sus, grabe katao yan. Diba? Siyempre, pag maraming tao, hindi naman po pwedeng hindi ka kumain. Bibili ka ng pagkain. Nandyan, mga kainan. So, may mga bisita pa tayo galing sa ibang lugar. So, natutuwa tayo dahil itong ekonomiya natin ay buhay. Nabubuhay. Diba? Minsang event. Diba? Eh, itong mga, hindi naman to araw-araw eh. Mga 1 week lang o, 2 weeks to. Pero makakaipong ka. Kung negosyante ka, makakaipong ka. Oo. Makakaipong ka, makakabuelo ka. E di pagka wala na tong baragatan, hindi wala na naman. Balik na naman sa normal. Oo. At least, nakabulsa ka. Yun. Diba? Kita lahat dito. Banko, transportasyon. Sus, talaga naman. Oh. Ngayon, kung tamad ka, hindi ka talaga kikita dito. Kailangan pag may mga ganitong event, sausawan mo. Ano ibig sabihin ng sausawan mo? Makinabang ka. Mag-isip ka kung paano ka kikita. Magtinda ka ng souvenir. Oo. Ang tao nandun na sa Fernandez, oh. Makikipag-coordinate ka naman sa provincial government. Di naman yan sila. Lahat pinagbibigyan. Pati nga yung mga PDL, eh. Yung mga PDL sa City Jail ba yun? PDL? Provincial Jail? Oh, PDL sa Provincial Jail. Binigyan nila ng boot doon. Para maitinda nila yung mga produkto nila doon sa provincial jail. Yung mga gawa-gawa nila doon. Souvenir! Kung yung mga PDL, nakakaisip ng paraan, magtinda eh. Ngayon, kung tamad ka, naghihintay ka lang ng swerte dyan kung sino mag-abot sa'yo, wala talaga mangyayari. Di ba? Itong mga ganitong pagkakataon, pakinabangan mo ito. Pakinabangan nyo. Natin. Diba? Minsan lang ito. Oh, kumita ka dito ng isang linggo, pang ilang buwan mong baon yun sa negosyo mo. Diba? Lahat naman pinagbibigyan eh. Pwede magtinda dyan. Kung coordinate lang, wag naman kung saan-saan lang. Diba? Pati nga yung ano, pati nga yung mga Capitol Girls, kita eh. Mag-ingat lang kayo yung mga bisita natin. Baka naghahanap kayo ng mga chicks dyan. Ah, hindi naman ako nagsasabing maghanap kayo ng kung saan-saan chicks dyan. Pero, practically speaking, may mga bisita kagabi. Ang dami naghahanap ng babae dyan. Oh. Ay, hindi ko naman sinasabing wala. O meron. Mag-ingat lang kayo. Normal yan. Davao, Cebu, Thailand. Ano yung sinasabi ko? Di ba? Maselan siyang banggitin, pero nangyayari. Di ba? Sex tourism? May ganon? May ganon ba? Meron. Anyway, binanggit ko lang kasi sabi ko lahat kumikita. Di ba? Mag-ingat lang kayo kasi baka doon sa babayaran yung 150 o 250, pang lima na kayo, baka libre pa sakit. Diba? Oo. So itong mga ganitong event, pakinabangan ninyo. Pakinabangan natin. Para sa inyo din. Diba? Mga kaibigan. So natutuwa tayo sa ganito. Ay, kaya nga...
2: Ito ang kailangan.
0: Ha? Ay, talika, Mike. Ngayon, para mas lalong masiyang kayo. Ha?
2: Ayun daw. Galing kay Kernel Gumba.
0: Ah, wag ito, pambira ka naman, no. Ikaw talaga, oh. Kernel Gumba, oh. Para lalong masihang kayo, bay, kung ganyan